la socio sa ista po no umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon na araw ng Huwebes, Thursday, August 13, 2026. Nag-aaway na yung mga abogado sa impeachment, 'di ba? Kakapikunan na. Kasi yung prosecution may pagka sorry ah. Nagiging diretso lang ako dahil sinita naman na ni presiding officer Senator Judge Chichi Escudero yung insidente. Medyo nagiging barubal na di ba? Pag hindi na nanalo dun sa pag sumasablay sila yung witness nila dun sa hearing, kung ano-ano sinasabi dun sa press conference tsaka sa media sinisinita na sila ni Chichi Escudero Kinabihan na sila earlier na, teka, walang ganyanan, di ba? Yung merits of the case, huwag yung pag-uusapan, di ba? Kaso, ito si Kapuran, tinatawag na scammer yung, di ba? Wala ka pa naman napapatunayan, di ba? Tumatakbo pa yung kaso. Tapos, yung sigiligutan, kung ano-ano pinagsasabi, di ba? Nagalit na si Cheese. Lunes, maglalabas daw siya ng ruling tungkol

dyan sa isyu niyan. At tingnan natin kung mapapagagalitan. Pero nakalimutan kasi nung mga, kala kasi nung prosecution, ah, si Chief, presiding officer, kakampi na natin yung korte. Hindi! Nakalimutan nyo. Chief Escudero is for Chief Escudero. Kasama, supporter natin sa engineering at technical side na si Melvin Tulang. Ako po si Ayer Pangaliban at ito mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga! Ilang na nasawi sa gupit ng Habagat at Luis Maymay, sumirit na sa 26 ayon sa Philippine National Police. Post-disaster recovery sa mga lugar na hagip ng bagyo, pinalakas ng PNP. 83,000 cubic meters ng basura at putik natanggal na sa 32 waterways sa Metro Manila, sabi ng Malacanang. Nakita niyo ba yung basura dun sa ano, reclaimed area sa may Parañaque, Las Piñas area ng Manila Bay? Hindi ho, ano yun, hindi ho kasalanan nagtatapo ng basura yon. Kasalanan ho nung nag-iipon ng basura yon. Inisin na naman yung nagtatapo ng basura eh. Paano pagtanggal ng ERC sa 12% VAT sa system loss, pinuri ni Miro Kimbo. Pagkasta ng 1,000,000 piso para sa seguridad ni VP Sara sa Davao City, kinwestiyon. VP Sara maaaring maparusahan kung di haharap sa korte sa grave threat case. Impeachment trial, criminal case, magkaiba ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Senado, walang obligasyong ilabas ang draft report sa flood control scam, sabi ng Supreme Court. 107.4 billion peso flood control budget sa 2027, babantay ang mabuti ng DPWH. Panukalang 7.2 trillion national budget, hinimayin na mabuti bago isumite ng ang National Expenditure Program sa Kongreso. At pagbagal ng ekonomiya ng Pilipinas, hindi foreign conflict, kundi local problem, ayon kay dating Department of Budget and Management Chief, Jose Jocno. Hindi po siya si Chel Jocno. Nagagaling si Chel. Tinatawag niyo siyang Jose Pepe Jocno. Hindi siya yun. Mas magaling yun. Ito po mga paksa natin ngayon mga kapag-aaral at dimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, tulad na nakagawian. Umuhos yung mga message dito sa akin. Si Julio M. Trenta, magandang umaga sa lahat. Busy Thursday, President Bongbong Marcos, the greatest president ever, sabay na samid. Ayan, ubo katuloy ng ubo. Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Dan, like, and share. Salamat, Mark! Kumusta kayo dyan sa Olongapo? Tagal na ako hindi nakakapunta dyan sa Olongapo. Ah. Dati palagi ako andyan, nung dyan nakatira si Arlene de la Cruz Villasbas. Mark Mallorca, bakit nga ba hindi bumabaha sa Malacanang kahit katabi ito ng Pasig River? Kasi madaming ship-ship. At ka... Mamaya, papaliwanag ko yan. Tinatawag na politics of flooding. Pinaliwanag sa akin yan nung dati kong boss, si Jake Padraso. Ito ko interviewin minsan eh, para ipaliwanag sa akin yung politics of flooding ulit. Mas magaling pag siya eh. Si paring Jet Reyes nanonood, sabi niya, good morning Parts Ira, kumusta ka na? Eto, medyo may panibagong nararamdaman. Enchime, good morning Sir Ira, maulan, maulan din up to now. O nga. Rekorasyon, magandang umaga Sir Ira, magandang umaga Rekorasyon. Peter Nicolevich Rasputin, good magandang morning Boss Idol Ira and every all solid KMRP, ka-DCRJ Bandido. Good morning, Pedro. Mercy Fernandez Narciso. Blessed morning po, Sir Ira P. Good morning, Mercy. Joe Latore. Good morning, Sir Ira. Good morning, Joe. Arnel Ople. Good morning po, Sir Ira. Good morning, Arnel. Good morning. Rekorasyon ng prosecution. Septuagenarian lawyer kapon ay below the belt na at tingin niya kay Attorney Christine Ferrer ay bata na papaluin daw niya. Ha? Anong klaseng prosecutor tong si Kapon? Tatay Strauss Fernandez, mayong buntag by Ira, mga prosecution lawyers ng impeachment acting very immature, also known as galit talo. It's embarrassing to watch. Actually, totoo yan. Yung mga defenders lang nila hindi nakakakita nun. Yung taong bayan, nakikita yun. Ito,
Caviles. Good morning, Charito. Good morning, Carlito. Unahin natin ang taya ng panahon. Ngayong alas 8.13 ng umaga, Augusto 13, Huwebes. Ang Tropical Storm Nangka, international code name, ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at binabantayan ng pag-asa ngayong umaga. Ito ay may layong 2,560 kilometers sa silangang hilagang silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Nagtataglay pa din ito ng lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Bumababay ito pahilagang silangan sa bilis sa 20 kilometers per hour. Hindi inaasahang papasok sa bansa kasi palayo ang trajectory niya. Ang southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto ngayon sa Luzon. Ang Zambales at Bataan ay makakaranas ng manakanakang pag-ulan, bunga ng hanging habagat at southwest monsoon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Luzon, sa Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz naman ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, tulog at kidlat dahil pa din sa southwest monsoon o hanging habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bagyong maulap hanggang maulap ang pakalangitan na may pulupulong pag-ulan, tulog at kidlat dahil sa habagat. Ang Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas ay magiging bagyong maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw sumikat kanina, alas 5.42 ng umaga. Lulubog mamaya, alas 6.20 ng gabi. 38 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. May iksi. Mahabol ang dilim sa liwanag. Ano kayang makikita natin, ha? Yan, ha? 38 minutes na lang. 38 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Sabi ni Ferdinand Enriquez, maulang umaga po, sir. Maulang umaga, Ferdinand. Juanita Estacio, good day, Sir Ira. Makulimlim na umaga po sa inyo. O nga, medyo parang nagbabadya ulan. Ay, Ms. Amoya Bernante, morning, Sir Ira. May bagyo pa ba, sir? Ira, o habagat na lang. Morning, MRP. Magkape tayo Thursday morning. Ay, bagyo, nasa malayo. May low pressure area, nabubuo. Pero ito, habagat ito. Yan, ha? Para alam nyo na. Ang exchange rate natin ngayong umaga, real time, tignan natin, real time, 61 pesos and 21 centavos. Yan po ang exchange rate natin ngayong umaga, 61 pesos and 21 centavos. Ang isang dolyar, pag ipinalit ninyo, ay magiging 61 pesos and 21 centavos. Alas 8.16 sa po ng umaga, umabot na sa 26 ang naiulat na nasawidal sa epekto ng Tropical Cyclone Luis at Maymay at ng habagat ayon sa Philippine National Police. Ayon sa PNP, 25 sibilyan at isang pulis ang namatay sa mga insidenteng may kaugnayan sa masamang panahon hanggang Martes ng hapon. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na inilipat na ng pulisya ang focus nito mula search and rescue patungo sa post-disaster recovery. Samantala, ayon sa Office of Civil Defense, 21 nasawi pa lamang ang kasalukuyang nabe-verifika, 15 sa Benguet, 3 sa Rizal at 3 sa Batangas. Sa Benguet, 10 ang namatay sa Baguio City, 3 sa Atok at 2 sa La Trinidad, pawang dahil sa landslide. Sa Rizal, 2 ang namatay sa landslide sa Rodriguez at isa naman ang tinamaan na natumbang puno sa Antipolo. Sa Batangas, 1 nalunod sa Batangas City, 1 nakuryente sa Lipa at 1 namatay dahil sa landslide sa Santa Teresita. May isa pang nawawala sa Batangas at 14 ang nasugatan. Apektado ng Luis, Maymay at Habagat ang halos 3.2 milyong katao o halos 910,000 pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera, Metro Manila at Mimaropa. Sa mga apektado, mahigit 80,000 katao o mahigit 22,000 pamilya ang nananatili sa 881 evacuation centers. Umabot sa 972 bahay ang napinsala, kung saan 904 ang bahagyang nasira at 68 ang tuluyang nawasak. Tinatayang nasa 2.11 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura, habang umabot sa 100 at 76.85 milyong piso ang pinsala sa agrikultura.
ayon sa OECD, umaabot sa 342.1 milyong piso na ang naipamahaging tulong ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.

Pinalakasama ng Philippine National Police ang post-disaster recovery efforts matapos ang pananalasa ng Tropical Cyclone Luis at Maymayat ng habagat. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan ng mga unit ng pulisya sa mga epektadong lugar ng patanitilihin ang mataas na presensya ng pulisya at makipag-ugnayan ng mabuti sa mga lokal na pamahalaan habang binabalik ang normal na pamumuhay sa mga komunidad. Iniulat ng PNP na umabot na sa 26 ang nasawi sa mga insidente ang may kaugnayan sa masamang panahon na hanggang Martes ng hapon, kabilang ang 25 sibilyan at isang pulis. Sinabi ni Nartates na mananatili ang presensya ng pulisya sa mga apektadong lugar habang ibinabalik ang mga evacuees sa ligtas na tahanan at ipinagpapatuloy ang mahalagang serbisyo. Inatasan din ang mga lokal na police command na makipag-ugnayan sa mga LGU o local government units para sa ligtas na pagbabalik ng mga evacuee at pagpapanumbalik ng normal na gawain sa mga komunidad. Kiyos Melisa, like and share, Kado Bandits. So nga, salamat Kiyos Melisa. Dolores Patawaran is watching you, Sir Ira P. Salamat Dolores. Ha? Thank you. Hi, Ms. Amoya Bernante. Bakit Sir Ira puro bardagulan na lang ang ginawa sa prosecution panel team? May kasama pang pambubuli. Hay nako, kaya masita kay Cheese. Patas lang. Isitayin talaga sila ni Cheese. Pang Alhabji, good morning Sir Ira. Sa akin, walang pag-asa ang Pilipinas. Lubog tayo sa baha. Ang nakaupo, kabatan. Hindi lahat kaawa-awa ang Pilipinas. Salamat po. Sumahan na yung ano ni Pang Alhabji. Si Dolores Patumaran, good morning Sir Ira P. Good morning Dolores. Roxanne Coso, ganda umaga po Sir Ira P. Panganiban. Good morning Roxanne. Kimura Dolores, good morning po Sir Ira P. Good morning Kimura. Dolores, good morning sa'yo. Menchi May, regular listener, DGRJ, Radyo Bandido. Thank you, Menchi. Get Reyes, system loss, tatanggalin, pero may panibagong sisingilin. Kaliwaan na lang daw, ha ha ha. Yan ang kailangan ng spanking ni Lola, he he he. Sabi ni Brother Get Reyes.

0: Tinatayang mahigit 83,000 cubic meters ng basura at putik na ang natanggal sa 32 waterways sa Metro Manila, kabilang ang 30 truckload ng solid waste na nakolekta at nahakot mula sa Baclaran River sa Parañaque City. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na dredging, clearing at waste collection operation sa personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Baclaran River upang masubaybayan ang paglilinis at pagtanggal ng mga basurang nakahahadlang sa maayos na daloy ng tubig patungong Manila Bay. Ayon sa Malacanang, aabot sa 172 DPWH personnel at 185 MMDA personnel ang kumilos sa clearing operations, katuwang ang karagdagang 230 tauhan mula sa MMDA, DENR, mga lokal na pamahalaan at Dole Tupad upang mapabilis ang pagtanggal ng mga basura at debris sa Baclaran River. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa bawat Pilipino na makiisa sa responsableng pagtatapon ng basura at pangangalaga ng mga estero, ilog at drainage system. Sinabi pa ng Malacanang na sama-sama ang pagkilos ay mapapanatiling malinis ang mga daluyan ng tubig, mapapabilis ang pag-agos nito at mababawasan ang panganib ng paghabaha sa mga komunidad. Inamin naman ng Metropolitan Manila Development Authority na mananatiling malaking hamon ng waste management sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III sa Metro Manila, talagang nakikita natin nila na malaking challenge ang waste management. Ginawa niya pahayag habang ikatlong araw na ng paglilinis ng MMDA sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, kung saan naipon ang malalaking dami ng basura. Matapos ang ilang araw ng malalakas na pag-ulan, gumagamit ang MMDA ng trash skimmer, mabibigat na kagabitan at mga truck upang alisin at hakutin ang mga nakolektang basura. Hindi pa matiyak ng ahensya ang kabuuang dami ng basurang nakuha, ngunit inaasahang malalaman ito matapos ang opisyal na bilang. Tinatayang matatapos ang paglilinis sa loob ng ilang araw, ngunit wala pa eksaktong petsa. Binigyan din ni Torre na hindi sapat ang paglilinis lamang kung patuloy pa rin ang maling pagtatapon ng basura. Binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga operasyon ng dredging at paglilinis ng drainage sa Las Piñas at sinabi niyang may pagunlad na sa pagpigil sa pagbaha, ngunit kailangan pa na mas maraming hakbang. Noong Sabado, nanawagan din si Ombudsman Boying Remulla sa mga alkalde ng Metro Manila na suriin ang posibleng korupsyon sa mga kontrata sa pangongolekta ng basura at waste management. Si Shirley Uyang, good morning Sir Ira, maulan ng umaga, good morning Shirley Uyang. Mercy Fernandez Narciso, 24/7, makakawatan sa gobyerno, mga taong bayan, kawawa lalo na mga biktima ng baha. Si Randy Santisas, listening. Mami Dang, nanonood. Teka, bago tayo tumuloy, pasok na natin to. Halaga at bisa ng flood control system, epektibo sa Nabotas. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Habang patuloy na nararanasan ang pag-ulan, dulot ng habagat at pagtaas ng tubig sa maraming bahagi ng Metro Manila, muli na namang pinatunayan na Nabotas ang halaga ng mga pangmatagalang pamumuhunan sa infrastruktura para sa flood control. Ito yung binigyan din ni Nabotas Representative Toby Chanko na sa kabila ng ilang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan, sabay-sabay na gumagana ang navigational gate, coastal dike, flood gates, concrete box culvert at network pumping station ng lungsod upang mapanatiling kontroladong baha. Pinipigil ang pagpasok ng tubig dagat sa mga komunidad tuwing high tide habang mabilis na idinidiskarga ang tubig ulan para sa mga lansangan. Para sa isa sa pinakamababang coastal city sa bansa na napapalibutan ng Manila Bay at Nabotas Malabon River, ang tinatawid na humigit kumulang na 15 kilometro ng mga daluyan ng tubig ang epektibong pamamahala sa baha ay hindi luho kundi isang pangangailangan. Ayon nga dito kay Representative Chanko, sa loob ng maraming taon, prioridad na ng pamahalang lungsod ng Nabotas ang pag-iwas sa baha sa pamagitan ng maingat na pagpaplano, responsableng paggamit ng pondo ng bayan, tuloy-tuloy na maintenance at patuloy na pamumuhunan sa matatag na infrastruktura. Binigyan din ni Chanko na bagamat napatunayan ang bisa ng flood control system ng lungsod, malayo pa ang dapat marating at pinaka-importante aniya ay itong pangalawang navigational gate dahil luma ng kasalukuyang navigational gate. May mga abnormal na tunog at napawan na ng tubig kapag malakas ang alon. Pangamba ng mambabatas na pagsira na ang navigational gate, baliwala na ang lahat ng ibang bahagi ng flood control system dahil tagus ang tubig, high tide, kaya dapat magkaroon ng bagong navigational gate. Ako, Si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Tinitignan naman ng gobyerno ang posibleng facility sites para sa waste-to-energy project. Ito ay matapos sa personal na inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang clearing operation sa kahabaan ng Bacalaran River sa Parañaque noong Martes. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang waste-to-energy project ay isa sa mga inisiyatiba ng administrasyon para tugunan ang lumalaking dami ng basura sa landfill. Sinabi ng Pangulo na maaaring asahan ng publiko ang development sa posibleng proyekto sa nalalapit na panahon. Tinurad pa ng Pangulo na bibilihin ng Department of Energy ang power na mapoproduce ng waste-to-energy facilities. Ayon sa United States Energy Information Administration, sinusunog ng waste-to-energy plant ng mga basura para makapaglikha ng usok o steam na gagamitin para bigyan ng power ang electric generator turbine. Sa ginawa pag-inspeksyon ng Pangulo sa Parañaque City, sinabi nito na ang pumping station sa kahabaan ng Bacalaran River ay hindi pa nagagamit hanggang noong nakaraang taon. Ang clearing at waste collection operation sa kahabaan ng Bacalaran River ay nagpapatuloy para makadaloy ang tubig papuntang pumping station. Ang Redemptorist Water Channel sa kahabaan ng Bacalaran River ay naging viral kamakailan matapos na makita na naglutangan ang toneladang basura kasunod ng malakas na bugso ng ulan sa Calakhang, Maynila. Alas 8:27 na po ng umaga. Natuwa si House Committee on Ways and Means Chairman at Marikina Representative Miro Kimbo sa Energy Regulatory Commission sa panukala nitong alisin ng 12% value-added tax sa system loss charges na magbibigay ng agarang ginhawa sa mga sumisingil at nagbabayad ng kuryente sa buong bansa. Ayon kay Kimbo, maganda at kapangipakinabang ang inisiyatiba ng ERC na resulta din ng tuloy-tuloy na konsultasyon sa pagitan ng Kongreso at ng ERC. Sa ilalim ng draft resolution ng ERC, hindi na isasama ang system loss charges sa taxable gross receipts ng mga generation company at ng National Grid Corporation of the Philippines. Inatasan din sa mga distribution utility na malino na ihiwalay at itala ang system loss sa bill ng mga customer bilang government-mandated pass-through charge at hindi bilang pambayad sa totoong na konsumong kuryente. Una na ang inihain ni Kimbo ang House Bill number 10602 na naglalayong alisin ang 12% VAT sa system loss charges. Iginit ni Kimbo na walang dahilan para patawan ang buwis sa kuryenteng hindi naman naisalin o ginamit ng mga residente at negosyo. Sa ilalim ng panukala ng ERC ay agad na maalis ang VAT kapag naisapinal ang resolusyon at isinapinal ng Bureau of Internal Revenue ang pagbawas sa tax. Si Senador Zubiri maring itinanggi na humawak siya ng mga proyekto ng mga senador nung siya pa ang Senate President. May ulat ulit si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Maring itinanggi ni Senator Juan Miguel Zubiri na humiling siya o mawak ng mga proyekto ng ibang mga senador nung siya pa ang Senate President. Kaugnay ito ng aligasyon ni dating DPWS Secretary Manuel Bunoan na lahat ng mga senador ay mayroong 500 million peso na alokasyon at kapag chairman ng komite ay nasa 1 billion pesos ang alokasyon na sa ilalim ng leadership na hawak umano ni Zubiri. Ayon kay Zubiri, tumanggi siyang humawak ng mga listahan ng mga proyekto ng mga mambabatas at walang dumaan na amyenda para sa pondo ng kanyang tanggapan at alam ito ng mga senador. Iginit ni Zubiri na lahat ng hiling ng mga proyekto ay itinadaan sa Senate Committee on Finance at tagapangasiwa ng budget process ng Senado na pinamumunuan noon ni dating Senador Sunny Angara. Idiniin ng senador na walang mali sa institutional amendment para suporta ng pagtatayo ng mga kalye, tulay, paliparan, pantalan at iba pang critical infrastructure sa mga malalayong lugar basta ito ay aprobado ng implementing agency at sumasailalim sa maayos na proseso at hindi goes o substandard project. Dagdag pa ni Zubiri, lahat ng mga mababatas, senador at mga kongresista ay nagpapasok na amyenda sa pambansang pondo. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Sige, magbabalik ang Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin alas 8:30 na po ng umaga.

0: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Pagbabalik ngayon yung Morning Report Pilipinas, yung paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. O ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click the bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, bentuhan at balitaktakan at huntahan. Alas 8.34 na po ng umaga. Si John Observer, hindi pang karaniwan ang basura sa Paranaque. Ito'y nagpapatunay na basura din ang pamamalakad na gobyernong ito ni BBM. Sobrang galit na, sobrang mainit na ulo. Dekorasyon ng 17 billion budget sa rahab sa EDSA na ginamitan daw ng pinakamahal na asfalto na mas matibay pa sa runway ng airplane ay nabakbak sa isang linggong ulan. Akala ko ba, Secretary Vince Sison, na it will last for 5 years. You deserve to be cursed by the commuter. Still John, magandang umaga Sir Ira P. Done, like and share. Sabi ni Vince, hindi daw nila nakita na wala palang drainage yung busway. Eh, nag-ipon doon yung tubig. Wait lang. Sorry po. Eh, naipon doon yung tubig. Diba? So, yun. Drainage lang daw pong problema nila. Buwa kayo ng kalye, walang drainage, ganun. Yung engineer ang kausap mo, Vince, bilib na bilib pa naman ako sa iyo nung panahon ni Digong, sa totoo lang. Be honest, bilib na bilib ako sa iyo nung panahon ni Digong. Pero dito sa EDSA, medyo parang napaano ako, nye. Alam mo yan, yung tinga talaga. Oo. Bigla ako naging off kay Vince nung sumagot siya tungkol dun sa labakbak na ano. Kasi nung una pinagmamalaki niya yun eh. Diba? Ibang klaseng asfalto, diba? Limang taon bago may mangyari. Diba? Tapos isang linggong ulan lang, wakwak na. Tapos ang dahilan niya, kasi hindi daw nilagyan ng ano, ng contractor ng drainage pipes yung bagong yung EDSA. Ang gumawa ng kalye na hindi inayos ang drainage, hindi mo nakita yung plano, nakita mo lang asfalto. Suddenly, wala ako yatang bilib sa'yo, Vince. Dati, bilib na bilib ako sa'yo. Sa totoo lang, ha? Dati, Wonder Boy ang tingin ko sa'yo. Eh. O, yung ilang pumping stations daw, hindi gumagana dahil walang gasolina. Para kotse lang yan ng PNP. Hindi nagagamit. Eh. Kasi ang allocation, 10 litro bawat linggo. Diba? Ganun din yung pumping stations natin. Saan hula mo? Saan napupunta yung budget para sa gasolina? Chona Yu, good morning!
3: Good morning, Sir Ira. Mainit ang ulo. May ilang pumping station sa Metro Manila ang hindi gumagana dahil walang gasolina. Ito ang ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang ginawang pag-iinspeksyon sa Las Piñas at Paranaque City kahapon. Nakadidismaya ayon sa Pangulo dahil bagamat maayos ang mga pumping stations, wala namang budget para sa gasolina. Kaya pangako ni Pangulong Marcos, paglalaanan na ito ng budget ng pamahalaan at titiyakin nagagana na ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Pangulong Marcos, doble kayod ngayon ang pamahalaan para matugunan itong matagal ng problema sa pagbaha. At bukod dyan, kung nakita mo kahapon yung coverage natin, sang katerbang basura ang nandun sa...
2: Pero lugar ko yan eh. Parang niya yung Piñas.
3: Oo. Nako.
2: Hindi ako nagtataka dyan. Unang-una, yung tubig kasi dyan, trap. Kung makikita mo, yung kaharapan niyan, yung harapan niyang mga waterways na yan, ay puro reclaimed areas. All the way dun sa Cavitex, Coastal Road, di ba? Tapos dyan sa harap ng Redemptorist, di ba? Puro, ano yan eh, puro...
3: Tayro ang basura.
2: Oo, tapos, syempre, alam mo, ang Las Piñas at saka Parañaque, may problema sa koleksyon ng basura yan eh. Kaklase ko nung, kabatch ko nung high school si Edwin Olivares, mayor ng Parañaque. Kaibigan ko yung mayor ng Las Piñas. Pero nagbobolahan tayo pag sinabi ko sa kanilang ang galing-galing ng garbage collection ninyo. Dahil sa totoo lang, walang garbage collection dito sa Parañaque at Las Piñas. Di ba? Kahit kaibigan ko kayo, sorry. Diba?
3: Pero kahit ano pang gawin ng pamahalaan, kung ang tao mismo wala rin disiplina, yon ang malaking participation kasi ng taong bayan sa pagtatapura.
2: Well, ano yan eh, it's a catch-22 situation kasi. Diba? Sabi mo taong bayan, may diferensya, may problema. Okay, admittedly, may diferensya tayo. Wala tayo ng maliliit na disiplina eh, diba? Hindi tayo marunong. Hindi nga tayo marunong maghiwalay ng basura natin.
3: Diba? Correct.
2: Hindi tayo marunong mag-segregate. Kahit tinuro na sa atin nung elementarya tayo, hindi pa rin natin pinapansin yun. Diba? But also, the government has to step up. Katulad nga na dinidiscuss ko na isang araw. Diba? Sa Amerika, sa Australia, sa Japan, sa Singapore. Singapore na lang, huwag na tayong lumayo. Pag summer, kinakaskas nila lahat ng drainage system nila. Hinahakot nila na ng basura. Bakit? In preparation for the rainy season, para pag dumalo yung tubig, wala na yung basura doon. Tayo, ang sasabihin sa iyo nung maintenance ng mga drainage natin, tayin natin yung tagulan. Bakit? Itutulak din yung basura palabas. O, di yun.
3: Akala ko doon kikilos pag tagulan.
2: Yun na. At kikilos pag tagulan. Kasi gumalaw na yung basura eh. Nagbara na eh. Tsaka nila hatakin ngayon kasi nag-ipon na. Kasi kung pa isa-isa, matrabaho.
3: Diba?
2: Hintayin mo na lang na mag-ipon at magbaha kasi isang bulto mo nang kukunin. Naperwisyo na lahat ng tao dun sa paligid. Di ba? Okay. Biggest example ko sa iyo, Chona. Ito, Puerto Biro. Last year, same period, nasa Araneta Avenue Rivers si Pangulong Bongbong. Sabi niya, naglagay siya ng mga gatrak na laki ng culverts dun sa Araneta Avenue para hindi na magbaha. Kasi nga, sikat na bumabaha yon, lampas bubong ng bahay. Di ba? Oo. Oh. 2 weeks ago, dumubog ulit yung lugar na yon, sa Araneta Avenue. Di ba? Bakit? Hindi naman yung culvert ang problema eh. Ang problema yung tulay, di ba? Umaagos halimbawa, umaagos pa kanan, di ba? Pag tinignan mo yung kaliwa, punong-puno ng basura. Nakatambak yung basura dun sa tulay, umaapaw na yung ilog. Pag tingin mo sa kanan, ang baba ng ilog kasi walang tubig na makadaan. Yun yung problema. In-address ba ng public works secretary niya? Hindi eh, di ba? Nag-aspalto nga ng 1 billion eh. Di ba? Na hindi naglagay ng... Saan ka na ba nakakita ng gumawa ka ng kalye? Tapos, nagpatong ka ng 1 billion magkanong gasto sa aspalto. Hindi mo naisip na dapat nagyan ng drainage system? Para hindi... Tapos, kasalanan pa ngayon ng contractor. Hindi ba ikaw nag-review nung ano? Nung kontrata nun?
3: Ikaw
2: nag-approve nun? Diba? So, ewan ko, suddenly hindi ako believe kay ano eh. Believe ako dyan ha, panahon ni Digong, wonder boy sa akin yan ha.
3: Oh, nang siya yung BCDA.
2: Oo, oh, wonder boy sa akin yan noon. Suddenly, parang something's off with this guy. Diba? Diba?
3: Oh, siya, ito yung schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos. Ngayong umaga, ay meron siya mga private meetings at mamayang hapon ay dadalo ang Pangulo sa Presidential Photo Journalists Association. Ito yung photo exhibit. Yung mga kasamahan natin dito, si Noel sa Philippine Star, meron silang photo exhibit mamaya sa Likhan Filipino Exhibition Hall sa Ross Boulevard sa Pasay City. Darating doon si Pangulong Marcos at si Lady Liza Marcos. Pupuntahan natin yan mamaya dahil in support din sa ating mga kasamahan sa kanilang photo exhibit. Yung mga exhibit nila ay yung mga litrato ni Pangulong Marcos at syempre bida doon yung MPC din, yung mga nagko-cover sa kanila. Yung iba-iba in action si President sa kanyang trabaho. At syempre pa yung Palace Press Briefing mamaya kay Palace Press Officer Claire Castro.
2: Yun. Sige, mamaya tignan natin kung ano magiging development sa mga balita natin.
3: Magandang umaga, live mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Si Chona na lang ang nagtsatsag ang makinig sa akin eh. Totoo lang. Mahal na mahal si Chona Yu. Nagtsatsag ang pakinggan ng litanya ko. Steel Joan, magandang umaga Sir Ira P. Don't like and share. Salamat Steel Joan. Jet Reyes, Ira, may video streaming ba ang LV sa RJ sa August 19? Meron yata. I'm not sure. Baka after, pagtapos na. Kasi kung during eh, bakit pa ako manunong pupunta ron? Hindi, yung dala ko sa live stream. Dekorasyon niya na mahirap sa isang sekretary ng D-Engineer. Hehehe. Shirley Uyang, Vince Camote Dizon, dapat ikaw ang nirehab at di ang EDSA. Kayo naman o. Oh. Bill John, grabe yung gastos, bilyon para mag-rehab sa EDSA. Tapos dahil sa ulan, nabakbak ang agad. OMG, substandard ang ginawa dyan. Halata naman, huwag kami, Sir Vince Dizon. Reyes, Diyos ko, ano ba yan? Walang panggas ang pumping station. Matik dapat ang budget para dyan. Sabi nga sa'yo, yung kotse ng mobile patrol ng PNP nung araw, di ba? Bago inayos ng mga sumunod na chief PNP. 10 piso, 10 litro kada linggo. Ano mga habol na magnanakaw yun? Siguro Dolores, ha, nangako na naman si BBM, lulubog na naman yung pangako mo. Walang mangyayari kasi napapagiliran ka ng buhaya, aray ko. Diyos Papa, kunyari nagtataka pa, bakit sira agad? Jet Reyes, in fairness parts, regularly twice a week ang garbage collection dito sa amin sa Las Piñas. May ganon. Luz Papa, hope you feel better soon, Boss Ira. Salamat, Luz Papa. Steel Joan, si FPRR, di ba naman ang boss niya? Di ba siya susunod o gagawa ng maayos? Eh ngayon, weak president ng boss niya, di na nakapagtataka. Kayo talaga. Kimura Dolores, Shirley Uyang, ha, tama. Kinwesto ng House Prosecution Panel palilaan ng milyon-milyong piso confidential funds ng Office of the Vice President para sa mga aktibidad at seguridad dito sa Davao City na tinawag nilang pinakaligtas na lugar para kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, binigyan din ni House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong na batay sa testimonya ni Commission on Audit State Auditor Chailin del Campo. Lumalabas sa may ilang milyon sa confidential funds ang ginasta para sa security-related activities sa Davao ni VP Sara. Giit ni Alonto Adjong ang Davao City ang may tuturing na pinakaligtas na lugar para kay VP Sara. Piniliwanag ni Alonto Adjong na walang direktang mandato ang OVP sa usaping pansiguridad. Anya ang security para sa mga public events para kay VP Sara ay hinahawakan ng polis at military kaya hindi na kailangan pang i-replicate ng OVP ang trabaho ng mga ito. Inihalimbawa ni Alonto Adjong na kung dadalos ng inaugurasyon sa Davao City si VP Sara ay kaya-kaya na ng polis ang pagbibigay ng seguridad kaya hindi na dapat gumastos pa ng milyon gamit ng confidential funds. Ganito rin ang posisyon ni House Prosecutor Representative Kit Flores. Anya mayroong maaktibidad si VP Sara ngayon na magagawa niya gaya ng tree planting, Christmas party sa road safety engagement na walang confidential fund. Para kay Flores, naging mahina ang argumento ng depensa na may katwiran ng ginasta nito sa confidential fund dahil parehas na aktibidad ay nagagawa namin ni VP Sara nang alisin na ang nasabing fund. Tayo may mangyari kay BP Sara, tignan natin kung saan kayo lahat dadaputin. Yung gusto nyo eh, hinihintay ninyo may mangyari. May otoridad naman ang Commission on Audit na siyasati ng mga vault na naglalaman ng classified records at supporting documents kaugnay ng confidential funds at intelligence operations kung kinakailangan ayon kay Senator Judge Panfilo Ping M. Lacson. Binanggit ni Lacson ng Joint Memorandum Circular 2015-01 ng COA na nagsasaad na classified details at supporting documents sa mga transaksyon na katago sa vault ng isang ahensya ay maaaring siyasatin ng COA IFCAO kung kinakailangan ng circumstances. Nabanggit ni Lacson ang provision sa kanyang pagtatanong sa State Auditor na si Cylene Del Campo kung ang pagkakaroon ng maraming alias sa mga transaksyon na may kinalaman sa confidential at intelligent funds ay maaaring maging sapat na dahilan upang siyasatin ng vault. Sa ilalim ng paragraph 4.15.2 ng Joint Circular, ang mga gastusing may kaugnayan sa intelligence o confidential operations sa isang ahensya, ngayon din ang mga supporting documents at aktividad kaugnay nito, ay kailangan suporta doon ang mga kinakailangan dokumento. Sa intelligence funds, ang documentary evidence of payments ay tinatago sa isang sealed envelope sa vault sa tanggapan ng Special Disbursing Officer. Sa paragraph 4.15.3 na ang mga detalye at supporting documents sa classified transactions ay nasa kustudiya ng ahensya at tinatago sa vault nito na maaaring inspeksyonin na IFAO kung kinakailangan. Itinuring din na Lacson ng posibleng forensic benefit ng naturang pagsisiyasat dahil maaaring makakuha ng specimen signatures mula sa mga record at maingkumpara mga ito sa mga kanilang kilalang specimen signature upang matunay kung tunay o peke ang mga lagda. Sinabi ni Lacson na maaaring makatulong ng malaki ang pagsisiyasat ng vault upang umusad ang pag-alam sa mga pagkakakilanlan ng mga tao nasa likod ng mga alias. Til Joan, tumpak, agree ako dyan. Rekorasyon, binaha ang Bacoor at Las Piñas at binisita ni Pinocchio ang mga binaha dito sa amin sa Las Piñas at namigay ng laruang Stop Toys. Laruan talaga sa panahon ng kalamidad, pagkain ang kailangan nila, sir. Posible namang mapatawan ng parusa si Vice President Sara Duterte sakaling hindi siya dumalo sa paglilitis ng kasong grave threats na inihain laban sa kanya sa Quezon City Tribunal Trial Court. Ito ang binigyan din ni DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez kasunod ng pagkakakaso ni Duterte dahil sa umunoy pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Martinez, malinaw sa batas ang magiging epekto kung hindi haharap ang isang akusado sa itinakdang trial o paglilitis. Dagdag niya, hindi man sila makapagsalita para kay BP Duterte kung haharap ito o hindi, pero nakasaad sa batas ang posibleng penalty kapag binaliwala ang pagtawag ng korte. Kinumpirma ng DOJ na nagsampana ng kaso ang panel of prosecutors laban kay Duterte sa Quezon City RTC para sa grave threats. Nagrekomenda rin sila ng 120,000 peso bail. Huwag na yun ang umano'y banta ni Duterte na ipapapatay sina PBBM, First Lady Liza at Speaker Romualdez sakaling ang Vice President ay mapatay. Sinabi naman ang Malacanang na magkaibang nature ng impeachment case at criminal case kaya't maaaring usigin si Vice President Sara Duterte para sa reklamong grave threats habang nagpapatuloy impeachment trial laban sa kanya. Ang paglilinaw na ito ni Palace Press Officer Claire Castro ay sa gitna ng napaulat na hindi mauusig si VP Sara para sa reklamong grave threats laban sa kanya habang nagpapatuloy impeachment trial. Tinanong kasi si Castro kung ang isang kaso ay may sasampalaban sa isang impeachable official sa korte habang nagpapatuloy impeachment trial laban dito. Sinabi ni Castro na ito ay matapos kumpirmahin ng DOJ na naghahain sila ng reklamong grave threats laban kay VP Sara. Ayon kay DOJ spokesperson Paulo Martinez, inihain ang reklamo sa Office of the Clerk of Court ng QCRTC alauna'y medya noong Martes, August 11. Kaugnay nito na umano'y pagkontrata ng Vice Presidente sa isang assassin para ipapatay si PBBM, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Ibinasura naman ng Korte Suprema ang petisyong humihiling na utusan ng Senate Blue Ribbon Committee na isapubliko ang kanilang draft report sa investigasyon ng mga maanomalyang flood control projects. Sa inilabas na resolusyon, sinabi ng kataas-taasang hukuman na wala silang nakikita ng konstitusyonal o legal na obligasyon para pilitin ng Senado na ilabas ang umano'y buo at unredacted the draft committee report. Ayon sa petisyon, naglalaman umano ang draft ng mga rekomendasyon para sampahan ang kasong kriminal, administratibo at pati plunder ang ilang senador at iba pang opisyal ng gobyerno na umano'y sakot sa flood control anomaly. Pero ayon sa Supreme Court, hindi saklaw ng hudikatura na diktahan ang lehislatura kung kailan at paano ilalabas ang mga dokumento. Binigyan din ng Korte Suprema ang separation of powers o paghihiwalay ng kapangyarihan ng lehislatura at hudikatura sa nakasaad sa konstitusyon. Ibig sabihin, nasa kamay pa rin ng Senado ang desisyon kung ilalabas, babaguhin o kakalikarin nila sa plenaryo ang draft report ng Blue Ribbon Committee. Sa ngayon, nananatiling confidential ang naturang draft habang wala pang pinal na committee report na inilalabas ang Senado kaugnay ng kontrobersiya sa flood control projects. Luz Papa, wala po kasi sa tamang wisyo. Luz Papa, yes, nag-blooming si Sir Ira nung pumayat. Nakaw! Okay na ako nung mataba ako, malusog ako eh. Yun, feeling ko nangihina ako palagi. Pero lalakas din ako, I'm sure. Kimura Dolores, salamat at ingat po Sir Ira V. Panganiban. Salamat Kimura Dolores.

0: Maling budget priorities, mahinang implementasyon at korupsyon ang tunay na dahilan ng pagbagal na ekonomiya at hindi ang global conflicts. Ito ay giniit ni dating Budget Secretary Benjamin Jokno sa kanyang pagdalo sa kapihan sa Manila Bay. Pinunto ni Jokno, domestic-driven ang paghina ng ekonomiya kung saan bumagsak sa 2.3% ang GDP growth sa second quarter ng 2026. Ayon niya, maling sabihin na Russia o Ukraine o US-Iran war ang may kasalanan. Sinabi naman ng Malacanang na pansamantala lamang ang paghina ng ekonomiya at kabilang sa mga naka-apekto rito ang mga nagaganap sa global conflicts. Pero para kay dating Budget Secretary Ben Jokno, hindi mga problema sa ibang bansa ang pangunahing dahilan ng paghina ng ekonomiya. Sa halipan niya, dapat tignan ang mga problema na nangyayari mismo sa loob ng bansa. Anya, apat ang pangunahing problema tulad ng maling paggamit ng budget, maling prioridad sa paggastos, mahinang pagpapatupad ng mga programa at proyekto, at korupsyon. Piligyan din niya na isa sa dahilan ang paraan ng paggastos ng gobyerno na sa halip na mapunta sa programang lumilikha ng trabaho at nagpapalago ng ekonomiya, mas napupunta umano ang pondo sa mga ayuda. Para kay Jokno, hindi lamang dami ng ayuda ang dapat tignan. Ang mahalagaan niya ay kung nagagamit ang pera ng gobyerno para makalikha ng trabaho at mapalago ang ekonomiya. Iminukahin ni Jokno na ilaan ang pondo sa mga trabahong kailangan mismo ng bansa, gaya ng construction, dredging o paglilinis at pagpapalalim ng mga ilog at pagtanim. Anya, mas makabubuti sa mga Pilipino magkaroon ng trabaho kaysa umasa sa ayuda. Kasabay nito, binalaan ni Jokno ang gobyerno sa lumalaking bahagi ng budget na napupunta sa pagbayad ng interes sa utang ng gobyerno. Alam mo, gusto ko yung idea ni Ben Jokno na yun, di ba? Di ba, basura? Kumuha kayo ng mga walang trabaho, swelduhan ninyo. Di ba? Swelduhan ninyo. Pahakot nyo lahat ng basura sa Metro Manila, palinis nyo lahat ng ilog. Di ba? Yun ang gagawin nila araw-araw. Swelduhan ninyo na maganda. Di ba? Nagbigay na kayo ng sweldo sa tao, nalinis nyo pa yung basura. Hindi yung walang ka-imagination na ayuda. Walang creativity eh, di ba? Naghihirap ang tao, bigyan nyo ayuda. Gano'ng katagal? Mga 2 buwan. Bukan nyo pahagot yung mga basura. Mga ano yan, matagal-tagal yan. Tapos pagka natutong magaling ng humakot ang basura yung mga taong kinuha ninyo, turuan nyo sila ng waste management system. O sila na ngayon na mag-aalaga ng basura sa Metro Manila. Meron ka na ngayon regular na umiikot na nag-aalaga ng basura. Di ba? Ay, nako. Anyway, sabi ni Steel Johan, Sir Ira, hope you recover fully and be well. Salamat, Steel Johan. Kaya Tres, huwag na tayo maglokohan. Sinampahan ang kaso si VP Sara ng DOJ kasi walang 16 na senator judges para mag-convict sa impeachment court. Di ba? Sa current count, totoo yan. Okay na. Ha? Kahinga na muna ako. Tutulog lang ako sandali ulit. Parang nanghihina ako eh. Lalakas din ako. Walang problema. Okay, kakalas ha. Papalit sa atin si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Susunod yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, DCRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all! Peace! Bye-bye muna ako, I gotta go! I will see you tomorrow! Bye-bye guys! See you tomorrow!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: RJ Patro.
1: Hey. Hi. Hello. Good morning. Good

2026. Batiin na natin kaagad ang mga nagbe-birthday. Si Manang Nancy Toledanes Almonte. Hipag ko po siya. Nagbe-birthday ngayon. Maligayang karawan sa inyo dyan. Ilabas na yung Bopis. Yan ang galing niya, specialty niya. Bopis. Oh, dyan sa Davao, ha? Davao City. Batiin natin yung birthday. Yung ating idol, retired general at ambassador VQ, Vidal Querol. Kilala niyo ba siya? Naging ambassador to Indonesia. Tapos, bago yun ay three-star general. Nag-retire siya sa PNP, Police, Philippine National Police. Basta kayo dyan. RJ Patrol, kayo ba ay naiimbita sa mga birthday party? Maswerte yung mga nagbe-birthday, ano po? Kasi pag hindi sa fine dining kayo inimbita, ay sigurado walang dadalo papunta sa inyo. Unless na malaki yung lugar ninyo para pagdausan ng piging. Sabi nga ng ating mga kasama, nasaan na yung piging? Piging, ha? Blowout! Kayo ba'y patuloy na sumusubaybay sa ating issues na lipunan? Dito sa ating mga issues na nagsasalimbayan. Pero focus lang, di ba? Sabi ko kahapon, focus lang. Focus. Focus lang tayo. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong bibitaw, mga ka-RJ Patrol. Focus tayo kung ano yung dapat nating tutukan. Pag-aralan kung may mga matitinding sablay na ginagawa ng ating mga kinaukulan. Oo, di ba? Tutok tayo, focus tayo, focus tayo. Mahirap kasing... nakita nyo ba? Nakita nyo ba yung mga discrepancies? Or focus, focus tayo, focus, focus tayo. Focus. Good morning, Rick Oracion. Good morning, Sir Angelo. Yan yung mga icon at emoji ni Rick Oracion. Prayers for the nation. Smiley. Love is in the air. Ano ngayon? August pa. But if you're a true Christian daw, Christmas or love is every day. Ibugok. Sino man yung sasabing may mga bugok dyan sa impeachment trial? Kahapon na banggit natin yung mga nilabas ng mga pahayag ng mayor ng Baguio City, Mayor Benji Magalong, di po ba? At siya talagang dismayado sa hindi pag-usad ng mga investigasyon kaugnay sa pananalasa ng mga magnanakaw sa kaba ng bayan sa pinakamaanomalyang flood control projects. Ang ating tanong kahapon, bakit kaya Mayor Magalong is holding back? Hindi niya tinutukoy, hindi niya tinutumbok. Natatakot ba siya na siya ay resbakan sa asunto? Kakasuhan siya? Malamang sa malamang, yun po mangyayari. Kasi kapag yung magnanakaw ay kakampi ng executive department, yan ang sinasabi, ha? Yan ang sentimento ng taong bayan. Hindi ako nag-imbento, ha? Ay sigurado kakampihan ng administrasyon yung tinutumbok ng mga expose, yung mga tinuturo, tinutukoy. Siyempre, kung sino yung nagbubulgar, nag-expose ng napakatinding katiwalian, yun pa ang hahabulin. Yan ang nakikita natin trending, eh. I'm sorry, ha, pero mahirap naman sabihin na ano tayo? Bobo tayo? Hindi tayo marunong mag-analisa ng mga bagay-bagay dito sa ating bansa. Alright, isang buwan naman ang report kaugnay sa yung lalamanin ng ating sikmura.
May 3.5 million pesos na halaga ng intervention pinagkaloob sa mga maggugulo.

0: Lai sa Cavite. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Umabot sa 3,574,553 ang kabuuang halaga ng mga intervensyon na pinagkaloob ng Department of Agriculture for Calabrazon, DA-4A, sa pamamagitan ng High Value Crops Development Program para sa dalawang samahan ng mga maggugulay sa Cavite. Kabilang sa mga pinagkalooban, solar powered irrigation system at multi-tiller para sa Silang Vegetable Growers Association. Samantala, nakatanggap naman ng packaging house ang Cavite Vegetable Growers Association. Layunin ng mga intervensyon na mapaayos ang sistema ng patubig, mapadali ang paghahanda ng lupa, makatulong sa pagkontrol ng damo at mapahusay ang pamamahala sa mga tanim mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani at pagproseso ng mga produkto. Isinagawa ang turnover ceremony kung saan itinaos ang ribbon cutting, paggawad ng sertipiko at opisyal na pagtanggap ng mga beneficiaryong miyembro ng mga samahan. Ayon kay HBCDP Vocal Janice Pajardo, patuloy na susuportahan at gagabayan ng mga kagawaran ang maggugulay, lalo na sa pagyakap sa modernong pagsasaka, makinarya at makabagong kagamitan. Inaasahang makatutulong ang mga intervensyong ito sa pagpapalakas ng produksyon at pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magugulay sa Cavite. Ako si Romel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, salamat, Romel Madrigal. Malapit sa puso ko yung maggugulay kasi pinanganak po akong magsasaka yung tatay ko. Farmer pa, from a farmer family po kami. Although hindi naman ako masyadong pinag-araro ng nanay ko dahil ako po yung bunso at ginawa niyang baby at akong spoiled brat. So, yung paggugulay, pagtatanim, palayan, maisan doon sa amin sa Davao, malawak po yung lupain ng tatay ko, mahigit 20 hectares. So, meron po kami mga tenants. Kaya nga po, yung nanay ko sasabihin, huwag ka nang pumunta sa bukid. At pero ang tatay ko, hindi. Pagtatanim, sumama. Sama doon para maka-experience ng pagtatanim. O pag harvest, pag-aani, anihan. Ako yung inuutusan ng tatay ko para makipag-party-party kung magkano ipaparty nung nakiani at party ng landlord sa amin. Oo, tatlong lata yung amin, o pang-apat dun sa nakiani, pang-lima dun sa tenant. Ganun po yun. So, nakasanayan ko po yan. Ang mga kapatid ko, ate ko, ay negosyante rin po, buy and sell. Kung kulang yung produksyon ng kanilang lupain sa gulayan, sitaw, talong, okra, kalabasa, bibili siya sa karatig mga lupain, mga farmers. Tapos dadalhin sa siyudad. Kasi yung aming barrio ay 35 to 37 kilometers from Davao City. May pwesto po yung isang ate ko doon sa Agdao Public Market. Doon binabagsak yung mga gulay. Araw-araw bumibiyahe yan. May naka-charter o naka-tawag dyan, kontrata na mag-hauling, magta-transport. POJ lang po yun, yung mga public utility vehicle na medyo mahaba. Maraming kapasidad para magkarga. Yun. Lahat po nag-professional sa mga pamangkin dahil dyan sa pagninegosyo sa paggugulay. Kaya nga po, sabi nila, bakit hindi ako umuwi sa Davao? Para doon ako manirahan at maganda naman yung buhay doon. Sabi ko, oo nga, nahihingi ko lang lahat yung pagkain. Isda na lang bibiling ko, kaya karne. O, nahihingi ko lahat ng gulay doon. Pati tuba. 100 pesos per galon sa tuba. Ewan ko ngayon, mag 150, 170, mga ganun. Ang problema, sister, ang mga anak ko ayaw sa probinsya. So, dito lang ako para madalas kami magkita ng mga anak ko pag umuwi dito from abroad. So, ganun lang po ang buhay. Buhay-buhay ng magsasaka. mabuhay kayo diyan sa mga ano, probinsya na nagsasaka at kayo yung pinanggagalingan ng mga kinakain ng ating mga kababayan. Opo. Yung pong issue ng World War sa pagitan ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City at itong si Bicol Saro, Representative Attorney Terry Ridon. Pasigaw-sigaw, palaki-laki pa ng butas ng ilong si Attorney Ridon. At sabi niya, hinahamon niya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ng mga house prosecutor na kanyang binanggit na umano'y may budget insertions. Tinawag ni Representative Ridon na fake news ang nasabing aligasyon at sinabing hindi sila maililihis sa mga paratang na umano'y layong sirain ang kredibilidad ng prosecution team ng Kongreso. Yan, siyempre, magaling din yan magsalita si Attorney Terry Ridon. Yun nga lang, may tambutso. Este, sabi nga nila, malaki yung tambutso. Pero sabi ni, ito ang sagot. Andito na po ang sagot ni Mayor Benjamin Magalong. Sabi ni Mayor Benjamin Magalong, paano ko naman papangalanan yung mga involved sa deliveries ng mga malimaletang salapi dyan sa prosecution team, ay nakikita kong magkakampi kayong lahat dyan. Sabi niya kay Terry Ridon, si Saldico nga, dating kongresista, gusto mo pang gawing bayani. Ah, ganun ba si Terry Ridon? Binanggit ba yon? Akala ko si Jervy Luistro lang nagsabi na ang bayani ay si former Speaker Martin Romualdez. Yan nga po ang siste. Kapag tulad ni Mayor Benjamin Magalong, marami siyang dapat gampanan na tungkulin bilang mayor dyan sa Baguio City. Malaking kawalan po kapag papa-aresto na naman siya ng ombudsman o ng NBI dahil sa may mga libelous statements siyang nilalabas sa media. Di po ba? Yan na po kasi ang kasunod eh. I'm sorry to say, pero it follows kagad. Kapag may kritiko lumalabas, kinikritiko yung gobyerno, kinikritiko yung mga buhaya, nako, rest assured, asahan mo. Kahit katakot-takot na persecution ang mangyayari sa'yo. Dahil ang balibalita talaga, ang administrasyon, executive branch, pati na ang judikatura, ombudsman or ano pang mga institution dyan, ay ano, parang kuyog ba ang tawag yan? Parang collectively sila magkakampi na lahat. So mangyayari diyan, yari ka. Ang mangyayari ay yayariin ka. Di po ba na balita niyo, narinig niyo balita na may taga DPWH pati yung nasa hospital arrest na ginawang state witness, bunuan ba 'yon? Dating Secretary ng DPWH, tinuturo na ngayon si Senator Bongo at Senator Robin Padilla na humingi daw po ng sa DPWH ng 2025 budget ng allocations budget para sa kanila na to the tune of how much? 5 billion ba o magkano? So itong statement na ito nina bunuan, siyempre pipikapin ka agad yan, ombudsman. Yari na kayo. Medyo may problema na naman dyan si Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Paano na lang si Senator Loren Legarda? Wala nang matitira. Wala nang matitira sa minority bloc. Meron ding iniuumang kumano na kaso. Oo. Sana matulad sa nangyayari kay former Speaker Martin Romualdez na puro lang dakdak yung ombudsman nakakasuhan, hanggang ngayon wala naman talagang kaso at hindi siya naaaresto para maipakulong. Baka may sabi ng mga ka-RJ patrol dito. Baka may padalang mali-maleta doon sa ombudsman. Ewan ko lang. Hindi naman sa akin galing yun. Spekulasyon. Kung marami pang nakaimbak na mga salapi yung kakasuhan, usually yun ang ine-expect eh. Panahon pa ni former President Erap Estrada, nung magsabi siyang there are hoodlums in robes, yung mga huwes na sinasabi niyang mga hoodlum, yung mga nag-extort dyan sa, sabi niya noon, ombudsman o sandigan bayan. Di ba pag may kaso ka daw, may emissary sila ipapadala at sasabihin sa iyo kung ikaw yung may kaso, 60 million lang, to the tune of 60 million or higher. I-dismiss yung kaso mo. Pero kapag hindi ka nagbigay, ay kasunod nun, warrant of arrest. Isa pa report, libreng flu vaccine at akay ni GOB. Mobile o mobile botika tumulong sa Binyan at San Pedro. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Libo-libong residente mula sa Binyan at San Pedro City hang nakatanggap ng libreng flu vaccine at maintenance na gamot sa magkasabay na serbisyong medikal ng pamalang panlalawigan ng Laguna nitong 12 ng Agosto. Isinagawang pagbabakuna sa PEA 2B Court sa Barangay Langgam, San Pedro City habang nagtungo naman ang akay ni Mobile Butika sa Platero, Binyan upang maghatid ng libreng maintenance na gamot. Pinangunahan ang mga programa ng pamahalang panlalawigan sa pamuno ni Governor Sol Aragones, katuwang si Provincial Administrator Attorney Natalie Velasquez at Provincial Health Office OICO Dilon Inuncillo. Ayon kay Inuncillo, nakahanda ang Provincial Health Office at Laguna Medical Team na dalhin ang mga libreng serbisyong pangkalusugan sa Magitkumulang 600 barangay sa buong lalawigan. Patuloy rin ang pagpapalawak ng mga programang medikal upang maabot kahit ang mga barangay na malayo at liblib. Samantala, nagpaabot ng pasalamat ang mga residenteng na kinabang sa libreng bakuna at gamot. Layunin ang mga programang ito na mailapit sa mga Lagunense ang serbisyong pangkalusugan at makatulong sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Doon sa aking nabanggit dyan sa ayusan sa korte, ngayon, lately, mismong si Ombudsman Boyeng Remulla, malaki daw ang question mark sa kanyang isip. Namuo sa kanyang isip. Bakit na bigyan ng karapatang magpiansa si former Senator Bong Revilla? O, di ba? O, ipapa-imbestiga daw niya yun. Yun lang. Nakakatawa. Meron na bang ganun na trabaho ang ombudsman? Yung magpapa-imbestiga sa sandigan bayan kung may nag-ayos para makapagpiansa si former Senator Bong Revilla. Hello, Randy Santisas is listening. Thank you, Randy. Rekorasyon. Haring araw, see you in September ba? Igo na ulan. Nako, rekorasyon. Sinasabihan ko nga yung may mga paputok ngayong weekend na mag-alay ng maraming itlog, nilagang itlog. Kasi may forecast ulit ang pag-asa, mag-i-intensify ulit ang pag-ulan ngayong weekend. Tulad ng nangyaring weekend, ito nakalipas. E talagang walang labasan sa bahay. Wala kang mabiling isda na galing sa alat. Kung hindi, mga old stock na yun. Kasi nga, walang lumalabas para mangisda. Napakalakas ng unos na ating ini-experience, tinatamasa. Rekorasyon, paano na lang yan? Andyan si, sino yan? Sinangka? Yung bagong low pressure area? Baka mag-intensify nga ulit yan. Hindi man magla-landfall, pero yung habagat na dala niyan, ay monsoon rains, ay matindi pagdating ng weekend. So, ingat lang tayo. Magbao ng kapote. Kita nyo, naka-leather jacket ulit tayo. Hindi kayang pigilan yung tilamsik ng ulan, ng blazer o ano. Meron pa akong leather bull cup para leather lahat, para hindi tatagos yung ulan, tubig ulan. Ma'am Ina Gray, good morning Sir Angelo. Ma'am Ina Gray from Melbourne, Australia. Thank you for your support sa RJ Patrol. Shirley Uyang, good morning Sir Angelo. Aba, kita ka maraming cloudy skies ha. Cloudy skies, Shirley Uyang. Pero gusto mo mag-karaoke ha. Meron kang TV at saka karaoke ha. Video kay ka. Alright, tama yan. Tama. Singing in the rain, di ba? May kanta, I'm singing in the rain, singing in the rain. Rhythm of the falling rain pala, naalala ko. So, yun nabanggit natin na yung ayusan. Eh, nangyayari po yan. May mga, na-cover tayo, panahon ng mga reporter tayo. May mga natatanggal bilang mga huwes. Meron pa ngang huwes na nakakasuhan pa ng ignorance of the law. Isipin mo yan. Eh, hindi katataka na senador, ombudsman, o justice secretary can bend the law. Merong bend the law na style. Eh, meron mo, may huwes na nakasuhan ng ignorance of the law and eventually natanggal sa pwesto bilang huwes. Dito sa persecution ng minority bloc, di ba, sabi kakasuhan na rin ng NBI si Senator Alan Peter Cayetano. Senator Pia Cayetano, binubulgar na, sino ba nagbulgar? Senator Ping Lacson ba? Kaya tuloy, parang may mga drama dyan sa Senado eh. Na may mga budget insertions. Ngayon, pag ma-eliminate ulit, Bongo, Robin Padilla, senators ng minority, Loren Legarda, eh magkapatid na Villar na lang matitira, Mark and Camille. Meron ding paugong-ugong, paikot-ikot na kwento na meron din silang kakaraping problema sa litigasyon. Ano na lang matitira? Ano na lang? Yun. Balik tayo sa impeachment. Maraming drama, no? Ang gulo. Maraming mga detractors, lalo na kay Senator Robin Padilla na dumb Senator Judge daw po. Well, sabi nga ng scripture, it's only Jesus Christ who can condemn. And who am I? Who are we to condemn other people? Di po ba? Honor other people above yourself. Ang dami nating mga pinanunood na talagang nakakatawag pansin. Di po ba? Napapansin nyo ba na parang wala na, sabi nga ng iba, nalipasan na. BIR? Ano ba yung BIR? Babaeng inurungan daw ng rigla. Sabi yan ng mga comedy joke. Joke. Sino bang pinatutungkulan sa prosecution team? Sino bang mga senior citizen dyan? Siyempre si pamamayang Liberal Representative Laila De Lima. Mga 63 na yata yan, di ba? Si yung prosecution the private counsel, Lorna Capunan, Attorney Lorna Capunan. Talaga niyo, wala pang senior yan. BIR na rin daw yan. Sino pang BIR dyan? Si Senator Judge, sino bang BIR doon? Si Senator Amy Marcos. Manang. Kasi ate siya ni Presidente. Isipin mo pag ate ka sa probinsya, 2 years ang gap. Halimbawa, Presidente ngayon September ay 69 years old. Di 71 na si Senator Manang Amy. Ano lang yan, ha? Don't speak bad words, ha? Sabi ng mga kapatid natin ng mga nasa senior citizen. Busina, senior din tayo. Di naman tayo nagmamalinis. Sino ba? Si Senator Rizal Tiveros? BIR din ba yan? Senator Pia? O sino pa ang mga babae dyan? Senator Loren? Mga BIR na daw. Joke lang tayo in the rain, ha? Mga ka-RJ Patrol. May mga portions na in the light moments ng ating programa, minsan-minsan entertain naman natin yung may mga nagsasabi ng kanilang saloobin, joke man yan o hindi. Recreation is watching. Sabi ni Shirley Uyang, nakapagpiansa na, malaya na, saka papa-imbestiga, scripted by Mr. Bean. Sino si Mr. Bean? Ganun ba yun? Scripted by Mr. Bean, hindi na jumping jack, Shirley Uyang. Nakapagpiansa na, malaya na, saka papa-imbestiga. Alam po ninyo, yung kaso ni Senator, former Senator Bongbong Revilla, magkakamag-anak sa kaso ni Jinggoy, Senator Jinggoy. So, alam na. Medyo malamya yung probable cause, probability ng heavier, mas mabigat na ebidensya. Recorasyon, nagduda si Ombudsman na may unseen hands ang tumulong kay Budots Guy para makapagpiansa. How about your son na nasangkot sa drugs na within months lang nalinis ang kaso? Wag ganyan. Ombudsman. Shirley Oyang, ang matitira ay mga judgmental na matitigas ang mukha. Kagaya ni Soto, na caught in the act, lagi na nanonood ng video sa phone niya. Ganon? Nanonood ng video pala si Tito Soto, hindi tulad ni dating Senate President Enrile, naglalaro ng Candy Crush. Ito namang isang private counsel ng prosecution team. Nagbablog o nagpo-post sa social media. Break tayo. Ang oras, alas 9:30 ng umaga.
2: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patrol.
1: Alas 9:33 ng umaga dito sa Thursday episode ng RJ Patrol. Charito Cabrera, Diana, 11 days na po ang ulan, Sir Angelo. Ang hirap din pala. We sympathize with you, Charito Cabrera, Diana. Hindi rin kami makapagkula. Palaging basa yung mga nilabhan. Sabi ni Shirley Oy, ang nanonood pala palagi ng video sa phone niya si Senator Tito Soto. Eh di paano na lang kung siya naging presiding judge. Nung siya ang Senate President, parang feeling niya able and competent siya para maging presiding judge sa impeachment court. Kung nangyari yung impeachment trial nung siya nanunungkulan bilang Senate President, anong gagawin niya dun? Anong gagawin niya? Mabuti na lang si Senate President ngayon, Sherwin Gatselyan, Shirley Uyang, ano tawag dito? Hindi nagbibideo. Video games. Mamamayang liberal. Naalala ko tuloy kagabi, kailan ba ako nakasama sa mga barkadahan? Over two battles. Nabanggit yung ML eh, yung Mobile Legend pala yung ibig sabihin nun sa mga naglalaro sa cellphone, sa gadgets. Eh kasi ML din po yung party list group ni Representative Laila De Lima. Kaya daw pala nanalo si Representative Laila De Lima dahil ang ML may recall sa mga teenagers. So yung mga mahilig maglaro ng ML, Mobile Legends. Pero ang kanyang ML, mamamayang liberal. Aba, kinonek nyo pa. Joke ba yun? Mabuti na lang, Shirley Oyang, wala kang, yung zoom lens. I-zoom mo sa camera si Sherwin Gatselyan. Kung meron din ba siya, para sulat ng sulat eh. Ano ba sinusulat niya? O dino-drawing ba niya yung mukha ni attorney? Huwag na natin sabihin. Anyway, Charito Cabrera, Diana, Lorna Kapunan po ay 74 years old. Ay, ganun ba? Charito, alam mo pala, 74 years old na pala si, mas lalong BIR na po yun. While De Lima is already 68 years old. Kaya nga po, hindi na magkasundo sa trial si Attorney Kapunan at Attorney Christine Ferrer because of generation gap, according to Cheese Escudero. Ang galing mo mag-observe, Charito Cabrera, Diana. Kasi maraming nagsasabi na si Attorney Lorna Kapunan ay mahilig magpamedya. Magpakwela sa media. Kaya siguro ganun. Siguro parang si sino pa yung na-interview ko during my reporter days? The late Joker Arroyo, Senator. Medyo may siya. Very serious. Elaborate o articulate. Ang galing niya. Pag nag-elucidate o nag-explain sa issues, issue-based questions na binabato namin sa kanya nung na-interview namin siya. Pero sa bandang huli, may medyo to change the atmosphere into lighter, light moments, magjo-joke yan. Si Joker Arroyo, the late. Pag walang korap, ano ba sabi niya? Walang mahirap. Di ba? Yan yung tagline niya ni Joker Arroyo. Pero ang nakakatuwa, Angelo, DCMM ka, di ba? Opo, Senator. Sasabihin niya, pwede ba dyan, batiin nyo yun si magbibigay siya ng listahan ng babatiin ang anchor. Parang happy listening to ganun. Natawa nga kami eh. Kaya sabi namin, Joker talaga ito si Senador. Kung seryoso tayo sa pag sa kanya, pagtalima sa kanya, baka mabawasan yung ng kaunti yung paggalang natin sa kanya. Ilang taon na si Chis Escudero? Kasi bridging the gap, di po ba? Siya nagbi-bridge ng gap ni Lorna Capunan, attorney, at Christine Ferrer, attorney Christine Ferrer. Kikita niyo naman, sterling yung performance ng lawyers ng defense. Diyan si attorney Michael Poa, Christine Ferrer, saka yung isa, yung taga Davao. Tama ba? Christine Ferrer ba yun? Pero may colleague ako sa malaking network dati na obviously malaki paggalang kaya. Hindi ko naman masabi kung naging law professor niya si Attorney Lorna Capunan. Matindi yung ano. Those young upstart lawyers may think they are ready for the big leagues until they crash into a certain Attorney Lorna Capunan. Watching her work in the impeachment court, cutting Kurt, obviously ill-prepared and outclassed opposing counsels to bite-sized pieces. Tindi na mga description kay Attorney Lorna, yung performance niya. Takes me back to my college days, Attorney Lorna Capunan has delivered one lawyering masterclass after another. And only the most arrogant of Duterte's lawyers will deny this. I suspect that if this were a criminal trial, not an impeachment trial, the vice president would have been on a sure trajectory to Muntinlupa. Nako. Lorna Capunan reminds me of the college professor we all tried to get out of the way. The class where the last row or far corner seats were premium. The mentors we remember to this day. Kung hated ka ng klase mo, iritasyon ka sa estudyante, hindi sila inspired pumasok sa klase mo. Ganun po yun. May isa pang report, crime rate sa Calabar Zone bumaba ng 27%. Batay sa unang 30 araw na panunungkulan ng Regional Director ng Calabar Zone. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
0: Mahusay ang naging performance ng pulisya sa Calabar Zone matapos bumaba ng mahigit 27% ang naitalang 8 focus crimes noong Hulyo 2026. Batay sa datos ng Police Regional Office PRO Calabar Zone, 225 insidente ang naitala noong Hulyo mula sa 309 kaso noong nakaraang buwan. Iniugnay ng pulisya ang pagbaba sa mas pinalakasan na police visibility, agar ang pagresponde sa mga insidente at mas malapit na kay pag-ugnayan sa mga komunidad. Kabilang sa mga hakbang ang best policing framework na ipinatutupad sa rehiyon sa ilalim ng pamumuno.
2: Yung isa na katalogan ni Ma'am Charmaine, of course yan ay yung Unified 911
0: po natin. Samantala, hindi rin huminto ang kampanya kontra illegal na firearms na umabot sa 481. Hindi lisensyadong baril ang na-recover, na-kumpiska o sinuko sa iba't ibang police units noong Hulyo, mas mataas ng 30% kumpara sa naitala noong Hunyo. Ipinakita rin ng Regional Highway Patrol Unit ang ilang sasakyang nabawi mula sa mga kasong may kaugnayan sa rentangay, scam at carnapping. Ayon sa PRO Calabar Zone Chief, ang mga resultang ito ay hindi lamang sukatan ng performance ng pulisya, kundi patunay din ang kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno, local government units at mga mamamayan. Patuloy naman ang panawag ng pulisya sa publiko na makipag-ugnayan at makipagtulungan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong Calabar Zone. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Sabi ni Luz Papa, Lorna Capunan, napipikon, gusto ng manapak, nakakahiya, sabi ni Luz Papa. Thank you, Luz. Jaime Samoya Bernante, patas lang si Cheese, Sir Angelo. Morning, RJ Patrol. Morning, Sir Angelo. Uso ngayon ang bardagulang salita. Bardagul. Sino ba yung Bardagul? sa Gowen Bolilit sa ABS-CBN, ang sentro ng karakter doon ay si Dagul. Pero si Dagul stands only parang wala pa yatang 3 feet. Palagay ko, lagpas lang ng konti sa 3 feet. Bulilit lahat yung mga kasamahan niya, mga bata talaga. Pero yung may pinakamalaki doon ng konti, mga siguro mga 4, wala pang 5, na bata pa, kinakarga si Dagul. Kasi mabagal maglakad yung ano, medyo bow-legged si Dagul eh. Pero sangka, normal yung asawa niya at lahat ng mga anak niya normal. Ibig sabihin, mayroong nakita yung asawa ni Dagul na hindi ordinaryo kaya siya pinakasalan. Happy Kadayawan Festival nga pala dyan sa aking hometown, Davao City. Happy Kadayawan Festival this month of August. Kung meron kayong pagkakataong dumalo sa Kadayawan Festival dyan sa Davao City, you can enjoy the harvest time ng durian, mangosteen, lansones, dragon fruit, rambutan. Oh. Meron diyang ino-offer na ano, yung mga fruit stand. Buffet. Eat all you can. Sa prutas, ha? Walang take home. Pero at the price of 150, you get to, ano, yan, to ano yung satisfy your cravings sa mga prutas. Alam po niyo, minsan may kasamahan ako, Seventh Day Adventist siya. Kapag nakita niyang hindi yata may outing kami, hindi favorable sa kanilang relihiyon yung inihain sa hapagkainan, lalabas, bibili na isang piling ng saging, yun ang kanyang kakainin. Well, in anyway, healthy po. Prutas. Plutarian. Oo. Hindi ka kakain ng kanin o kaya ulam. Sa isang meal, ha? Skip ka ng isang meal, pero ang substitute mo sa meal na yun ay prutas. Di po ba? Sabi ng mga nutritionist, okay, wag lang yung masyado matatamis at baka mag-spike yung sugar mo. Ayun, tulad ng hinog ng mangga. Meron akong kasama sa Radio Patrol. Biro mo, 2 kilo ng ubas araw-araw yung ginangata niya samantalang nag-e-edit ng TV, ng news report. Yun, nagka-diabetes, type 2. Nagka-maintenance na. Yung sabi ng mga doktor, prutas is good, pero wag lang sumobra. Pag ganyan, kadayawan, buffet, eat all you can. Haluan mo na lang ng guyabano, maasim. Medyo maasim, sour sap. Mangustin, di ba? For that matter. Haluan mo na lang. Total, buffet naman eh. Pwede kang maghalo. Yun, tawag dyan eh. Fruit salad. Ano ba yung kanta ng mga toddlers natin sa kindergarten? Watermelon, watermelon. Banana. Ganun. Fruit salad.
3: Markets and businesses to close by 8 p.m. every day as part of measures to conserve electricity amid an energy crisis. President Trump says Caroline Leavitt, his White House press secretary, will step down at the end of the month to spend more time with her young family. Ms. Leavitt, who is 28 years old, is the youngest person to ever hold the role. She's widely known for her combative style and fierce loyalty to Mr. Trump. The Israeli military says it's deploying an additional battalion to the occupied West Bank after failing to dislodge Israeli settlers who've trapped 2 Palestinian families in their homes since Sunday. The IDF said they would bolster troops attempting to deal with settler attacks. The U.S. Defense Secretary Pete Hegseth has welcomed Colombia into a military-led counter-narcotics coalition of Latin American partners meeting in Panama. It follows last week's inauguration in Colombia of a new right-wing president, Abelardo de la Espriella. A total solar eclipse has passed across Europe for the first time in 27 years. Millions of people living in an area covering Greenland and Iceland and down to the Iberian Peninsula witnessed the moon obscuring the sun.

0: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810 AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Johnny Gomez Live! Name, Johnny Gomez. Occupation, broadcaster. Program title, Johnny Gomez Live. Station, DZRJ 810 AM. Address, at large.
2: Alright, muli sa magandang umaga mga kaibigan, eto na. Ito na po ang Johnny Gomez Live, maulan pa rin dito po sa ating National Capital Region. Maulang Thursday, mga tropang JGL. Ika-13 ng Agosto 2026. Layunin po natin ang mayang at ang kalaban ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Melvin Tulang ang ating technical director, si Angela Tienza ang ating production head, ako yung lingkod si Johnny G. At jacket ngayon si Johnny Gomez dahil alam po ninyo maulan, mahirap ng bumiyahe mamaya. Lalo't nagko-commute lang tayong mga commuter si Ika nga. Ayon ni Ma'am Elvira nung salitang mananakay. Pero tayo pong mga commuters, pagka ganiring naulan, nabaha, nalubak, dapat talaga may mga pananggalang tayo. Nandyan yung sombrero, nandyan po yung kapote, nandyan yung payong, nandyan rin yung lumang dyaryo. Pwede po natin gawing pananggalang para hindi na babasa yung ating mga bumbunan. Oo, kakapirasong hukbo na lang ang nalalabi, natitira dito sa ating bumbunan, kaya dapat talaga tayong mag-ingat. Yung ating mga tropang JGL, pati yung ating mga kababayang nakikinig, nanonood diyan po sa impeachment proceedings laban kay Inday, meron pong kani-kanilang obserbasyon at interpretasyon doon sa banggaang Kapunan at Ferrer. Kasama na yung banggaang Sison at Ligutan. Talaga naman, oo, everybody happy. Dahil talagang mainit na mainit po yung nagiging palitan ng kuro-kuro. At palapalagay nito pong depensa. Tinatanong ng ating mga kababayan, bakit nung si Lorna Kapunan ang nagpapakyut, talagang wala daw pong ginawang walang ginawang ikangay pagkokorekt dito po sa impeachment court. Tapos nung si Ferrer na ang umalagwa, bakit tila nang gagalaite itong mga members ng prosecution? Yung pinagtatalo ng leading at misleading, alam po ninyo, misleading.

Yung pinagtatalunang leading at misleading, maganda yung paliwanag ni Attorney Season nung medyo nagtaas ng kaliwat karang kilay itong si Attorney Season dun po at gumawa ng manifesto dahil nga dun sa pagpapakalat sa SOCMED na itong si Attorney Ligutan nung mga kaganapan habang ang hearing ay kasalukuyang idinaraos. Alam po ninyo, kapag sinubaybayan, I don't know, ito yung parati kong sinasabi. Bakit? Pare-pareho naman tayong nanonood. Pare-pareho naman nating nakikita. Pare-pareho naman nating tinutunghayan, sinusubaybayan, etc., etc. Itong impeachment proceedings na ito, bakit hindi po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na pare-parehong makita at maintindihan yung totoong istorya tungkol dito sa proseso na ito? Tama yung sinasabi ni Attorney Season, hindi yung leading at misleading ang issue rito. Yung pinaghuhugutan ni Attorney Ferrer na, well, sa palagay ko rin ha, hindi po swak dun sa pangunawa ni Attorney Kapunan ay yung tanong na answerable by yes or no. Naputol po yung salita nitong si Attorney, ayan, si Attorney Ferrer. Ang inaakala ng marami na mga sumasawsaw dito sa impeachment proceedings na ito, pati yung abogadong nasa likod ni Attorney Lorna Kapunan na walang ginawa kundi humalakhak, ay yung patungkol dun sa leading and misleading na talakayan. Anak ng baka naman, oo. Kaya nga sabi ko kahapon, tigilan na. Tigilan na itong live coverage ng impeachment proceedings. Nagkakasira lang tayo sa panonood . Pare-pareho tayong nanonood, pare-pareho tayong nakikinig. Pero bakit pagdating dun sa interpretasyon at observasyon, merong kanya-kanyang mali siya, magkakaibang panig. Why can't we arrive into something na paborable para sa sambayan ng Pilipino? Nanood ka? Nanood ako. Kung ano yung pinanood mo, pinanood ko rin. Bakit meron tayong magkaibang pananaw? Bakit meron tayong magkaibang interpretasyon? Bakit meron tayong magkaibang obserbasyon? Baka replay yung pinanood ni Johnny G. Baka replay yung pinanood ni Johnny G. Ano kaya? Doon sa mga nagnanais magbigay ng opinion, palapalagay, komento dito po sa Palatuntunan. Alam na this! Yung mga magbibigay ng kanilang komento sa pamamagitan po ng ating text line 0917-751-3804, 0917-751-3804. Doon sa mga nagnanais magbigay ng kanilang opinyon, palapalagay at komento sa pamamagitan po ng Facebook, YouTube at ng ating Sky Cable Channel 224. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga komento dyan po sa ating live chat. Tuloy-tuloy tayo din sa Palatuntunan. Mamaya na natin puntahan at talakayang muli ito pong impeachment proceedings at itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Magre-resume po ito sa Lunes. God willing, no? Hindi natin alam kung ano ba yung magiging panahon natin come Monday. Kaya sabi ko, God willing ay magpapatuloy sa Lunes, mga kaibigan. Okay? Itong pagdinig laban kay Inday. Tingnan muna natin dahil kahapon, salamat ng marami ha. Maraming nag-participate kahapon dun po sa ating naging discussion. Talagang napuno yung chat box ng Johnny Gomez Live. Hindi ko pa kinakount yung mga nagte-text, hindi ko pa kinount yung nagpa-private message, hindi ko pa kinount yung nagdi-direct message. Dahil ang pinag-usapan natin kahapon, yung positioning nito pong mga politiko pagdating ng 2028 elections. Lalo tigit pagdating dun sa senatorial candidacy ng mga eligible to run
na magtatapos yung termino by June 30, 2026. Dahil October 2027, pwede na po silang muli na mag-file ng kanilang Certificate of Nominations and Candidacy. Okay? So, 12 yung pinag-usapan nating mga pwedeng tumakbo come 2028. Pero meron pong lumulutang na dalawang magkaiba. Dalawang magkaibang ano ito eh. Tingnan natin, galing sa OCTA Presidential and Vice Presidential Survey. Okay? Tingnan ko, hinahanap ko lang yung isa kasi dalawa yung nakita ko eh. Pareho ba itong galing ng OCTA Research? Teka muna. Aha. Okay. Parehong galing ng OCTA Research. Kaya lang, yung isang nakita ko, pinagsama-samang numero na. Samantalang dito sa isa ay may breakdown. Meron po silang pinili na mga posibleng tandem for the presidential and vice presidential race come 2028. Okay? May 2028. Dalawang grupo, dalawang duo at tandem yung pong lumutang. Okay? Tingnan natin ha, kung mapapalagay ba yung ating mga tropang JGL dito sa kinalabasan ng OCTA Research yung kanilang Q2 2026. Ito po yung quarter 2 o second quarter mga kaibigan ng 2026 kung saan dalawang pangalan, dalawang individual ang kanilang pinagtapat sa presidential, dalawang pangalan, dalawang individual din yung kanilang pinagtapat sa vice presidential. Okay. Silipin muna natin yung breakdown, ha? Bago natin tunghayan yung iba pang mga mechanics at iba pang mga posibilidad na ginamit dito po sa research na ito to somehow influence the minds and the preference ng ating mga kababayang Pilipino. Okay. Ito po yung tugon ng masa survey. Ang sample size ay 1,200 adult Filipinos. Yung field work dates po nito ay July 4 hanggang 11, 2026. At meron pong margin of error na plus and minus 3%. Okay. Lumalabas mga kaibigan dito po sa survey na there is a very slim difference dito pong dalawang tambalang na ito. Dalawang tambalan. Sabi ni Ma'am Teresita Cruz Agiling, fake daw po itong OCTA. O sige. Tingnan muna natin. Ha? Tingnan natin. Bago natin silipin yung pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino. Okay. Luzon, Balanced Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po yung resulta ng survey base po sa pananaw at preference ng 1,200 na mga adult Filipinos. Pinklawan versus Berdehan. Ayun! Ha? Nakuha na kagad natin. Pinklawan versus Berdehan. Okay. Dito po sa Pinklawan, Lenny Robredo and Rafi Tulfo. Obviously sa Berdehan, si Inday Sara at si Amy Marcos. Ito po yung kanilang ginamit na comparison. Okay? Lenny Robredo at Rafi Tulfo
versus Inday Sara at Aimee Marcos. Lumalabas daw po batay dun sa resulta ng second quarter survey na tugon ng masa 2026. Sa Luzon daw po, yung tambalang Robredo at Tulfo ay nakakuha ng 56%. Samantalang ang tambalang Duterte at Marcos ay meron lamang 22%. Sa Balance Luzon, ang tambalang Robredo at Tulfo ay merong 61%. Ang tambalang Duterte at Marcos ay merong 23%. Sa Visayas, kapwa nakapagtala ng 45% ang tambalang Robredo Tulfo at Duterte Marcos. Subalit sa Mindanao, tanging 5% lamang ang nakuha ni Lenny at ni Rafi kumpara sa 90% ni Inday Sara at ni Aimee. Sabi kanina, napaka-slim ng difference nitong pinagsamang resulta ng survey mula po sa Luzon, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil matapos pong pagsamasamahin yung pong preference ng ating mga kababayang sumagot dito sa survey na ito, nanguna ang tambalang Lenny Robredo at Rafi Tulfo na nakakuha ng 45%, samantalang ang tambalang Inday Sara at Aimee Marcos ay nakakuha ng 42%. Kung kayo po yung tatanungin, no? Obviously, kapag ka-supporter kayo ni Inday, sasabihin po ninyo na hindi man lang natanong yung mga kababayan natin at totoong nagmamahal sa Vice Presidente, di ba? Otherwise, hindi po ganito yung kalalabasan ng survey. Lalo na, nung diniscuss natin kahapon, ang layo po nung diferensya ni Inday Sara kay Lenny Robredo sa presidential preference. Meron pong double digit difference. 20-something%. Okay? Yung pong agwat, yung layo ng nakuhang porsyento ni Inday laban po rito kay Lenny Robredo, at ang sinasabi, merong 10% na mga undecided nating kababayang Pilipino. Kaya nga sabi ko, kahit ibigay pa kay Lenny Robredo yung 10%, there is no way na makakahabol si Lenny Robredo dun sa numero ni Inday, kasi nga mahigit sa 20% yung pong kalamangan ni Inday Sara laban kay Lenny Robredo. Ito pong resulta ng Okta Research ay nagbibigay ng ibang perspektibo. At sinasabi ng ilan sa ating mga kababayan, baka naman may mali kasi dun sa tambalan. Baka naman may mali kasi dahil si Aimee Marcos ang itinambal kay Inday Sara. What will happen kung si Rodante Marcoleta? What will happen kung si Robin Padilla? What will happen kung si Bongo ang tatakbong vice-presidente ni Inday sa 2028? Baka daw po magkaroon ng pagbabago dun sa political outlook ng ating mga kababayang Pilipino, kahit preferential survey lang ito. O pwede rin baka magkaroon ng pagbabago dun sa political motivation ng ating mga kababayang Pilipino. Therefore, maiimpluwensyahan at maaapektuhan yung political landscape ng ating bayan. Pero ito po yung lumabas dito po sa survey na ito ng Okta Research. Sinasabi pong nasa
45% ang nakuha. Namtambalang Lenny Robredo at Rafi Tulfo. Samantalang 42% naman ang nakuha ng tambalang Inday Sara at Amy Marcos. Okay. Doon sa mga nagnanais magbigay ng inyong komento, sige. Dahil nakikita ko madamo ng komento mula sa ating mga kababayang Pilipino, ha? Salamat po ng maigi at marami doon sa mga magbibigay ng kanilang mga komento sa pamamagitan ng ating text line. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. Yung mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, sa Radio Garden. Napapanood ba tayo? Napapakinggan lang. Napapakinggan lang tayo sa Radio Garden. Radio Ngani! Sa Sky Cable Channel 224. Ayan, napapanood ka na. Napapakinggan ka pa. Alright, sige. sa streama, meron din. Oo, streama. Ida-download po ninyo. I-download lang ninyo. Pati sa yung ating mga digital boxes. Multi-platform ang ating Radyo Bandido TV. Marami po kayong pagpipilian. Kung gusto nyong makita ang itsura ni Johnny G, sabi nga ni Rufa May, go, go, go! Pero kung gusto po ninyo, mapakinggan lang yung boses ni Johnny G, sabi pa rin ni Rufa May, go, go, go! Si Mamenchi Me at yung ating mga kababayan dyan po sa Bulacan, magandang umaga po sa inyo. Si Architect Angelito Castillo Pilias at yung ating mga kabayan dyan po naman sa Ala, Batangas. Magandang morning! Si Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Tata Rico Racion, Marifil Siniza, Ma'am Marifil, Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia. Magandang hapon sa inyo. Magandang umaga din sa Pilipinas. Hindi po pwedeng magpatuloy ang ating programa nang hindi natin binabati ng happy birthday si Sir Ross. Ayan, yung pong better half ng ating Ma'am Edna Gray. Nagse-celebrate ng kanyang birthday si Ginoong Ross Gray. God bless, ika nga. Yun yung ating pabaon parate bukod dun sa happy birthday. God bless, hindi ba? Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community dyan po sa Japan. Si Angelo Redahan ng Malolo City sa Bulacan. Magandang morning sa ating mga tropang JGL. Ayan, magandang hapon. Binabati tayo ni Ma'am Edna Gray, si Boss Rico Racion. Magandang umaga po naman sa atin. Good morning, good morning. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, ma-flood control morning maestro at tropang JGL. Sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, season at ligutan, paligsahan kayo ng mga usapan. Tapos si Lorna Kapunan, isa pa raw ewan. Ay, shame on you! Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, si Kapunan daw ay very proud yung kanyang outfit na Hermes at yung kanyang sapatos, 17,000 ang presyo ng sapatos. Tama ba ito, Ma'am Edna? 17,000 yung presyo daw po ng sapatos. Ano daw po ang palagay niya? Siya lang ang nagsusuot ng kanyang isinusuot. Ayan tayo eh, ha? Ayan tayo. Nako. Magsha-shopping na naman itong si Ma'am Edna Gray pagka nagkataon, ha? Magandang umaga, sabi ni Ma'am Teresita Cruz Aguiling, si Boss Idol Ryan Llaneta, at yung ating pambansang lagalag, traffic daw po sa Ortigas. Malakas ang ulan. Mag-ingat ka, Boss Idol, ha? Alright, si Ma'am Arceli Lazaro, maulang morning, magandang umaga, sabi ni Ma'am Kimura Dolores, mula po sa Japan. It's been raining in Malolos. Hindi ka raw ba nilalamig, sabi ni Angelo Redaha. Talaga yung mga takeaway ni Boss Angelo. Pang ano ito eh. Ha? Pang ano? Pang couples. Ayun! Talaga naman, oo.
Aha, bukas kaya po day, Friday, JGL, fake nga daw yung Okta. Ah, pansinin niyo po, napakalayo lagi ng resulta mula sa SWS, Pulse Asia, WR, o isama na natin yung Publicus Asia. Oh, hindi ba? Okay. Sabi ni Ma'am Arceli Lazaro, wag na si Amy. Nagkakalat lang yan. Iba na lang daw. Mas maganda pa kung si Bongo. Iba-iba yung pananaw ng ating mga kababayang Pilipino. Pero ang tanong ko, ha? Palagay nyo ba? O sabihin na natin, tingnan na natin na yung preference ng ating mga kababayan. 45% ang tambalang Lenny Robredo at itong si Rafi Tulfo. Yung kay Inday at kay Aimee ay 42%. There is a very, very slim margin of 3%. Pero ang tanong natin, paano kaya kung hindi si Aimee ang inilagay na katandem ni Inday? Mamaya, silipin natin kung yung bang tambalang Lenny Robredo, Rafi Tulfo, Inday Sara at Aimee Marcos, ito ba yung preference ng mga sumagot doon sa survey? O this is part of the entire mechanics? Baka ito yung bahagi ng question. Kaya nga, obviously, nagkakaroon po ng depresya sa pagsagot yung ating mga kababayan dahil ang sabi nga nila, no to Marcos. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, dire-diretso tayo sa palatuntunan. Ako po, ito, binabahana naman tayo ng komento. Sandali lang, ha? Basahin ko muna. Babasahin ko muna, mga kaibigan, ito pong report ng Okta Research para masigit nating maintindihan kung yung tambalang Lenny Robredo, Rafi Tulfo, at Inday Sara, Aimee Marcos, ito ba'y hinugot mula dun sa preference din ng mga sumagot ng survey o sadyang pinalutang itong tandem na ito para tanungin yung ating mga kababayan kung sino yung kanilang pipiliin kung sakaling nung time na ginawa yung survey ay nagkaroon ng eleksyon. Okay. According to Okta Research, yun daw pong central implication ng resulta is that Dandaga City Mayor Lenny Robredo, Senator Rafi Tulfo, and Vice President Sara Duterte, Senator Aimee Marcos tandems are now statistically in a dead heat because of that very slim difference. A tight race is expected if a hypothetical tandem of Naga City Mayor Lenny Robredo and Senator Rafi Tulfo faces the tandem of Vice President Sara Duterte and Senator Aimee Marcos in the 2028 elections. So lumalabas ang pumili ng mga personalidad para pagsamahin at pagsabungin ha? Pagsamahin at pagsabungin dito po sa survey na ito ay ang Okta Research. Okay? So hindi po yung ating mga kababayan, hindi kayo, hindi ako, hindi po tayo ang namili ng magiging tambalan. Kasi hindi ba may mga lumulutang na Lenny Robredo, Kiko Pangilinan, Lenny Robredo at Risa Ontiveros or vice versa. Ha? May mga ganyan eh. Pero yung Lenny Robredo, Rafi Tulfo, Inday Sara, Aimee Marcos, ibig sabihin nung ginawa po itong survey na ito ay naka plancha na. Yung tambalan na ginawa ng Okta Research. Okay. Results of the July 4 to 11 survey released yesterday, August 12, showed that 45% of the respondents would support Robredo and Tulfo if they run together for president and vice president respectively. It was slightly up but statistically tied with the 42% who said they would support a Duterte-Marcos tandem. The remaining 13% either said none, wala daw po silang pipiliin, do not know or refuse to answer the survey question. Support for Robredo and Tulfo increased from 44% compared to a similar survey in March, while support for Duterte and Marcos increased from 40%. Okay. Okta said the results showed that a tandem landscape remains highly competitive and unsettled. Yung central implication of the results is that Robredo Tulfo and Duterte Marcos are now statistically in a dead heat. Maliit lang yung difference eh. So, kumbaga sinasabi ng Okta Research, it's anybody's ball game. Okay? Base daw po dun sa pagsagot ng ating mga kababayan at base dun sa napakaliit na margin na diferensya nitong dalawang tandem na ito, eh hindi po kayang i-presume and i-assume kung sino talaga yung mananaig. Pero ang tanong nga natin, ba't Aimee Marcos? Of all possible candidates, why Aimee? Kaya nahahaluan ng ano eh, nahahaluan ng Malaysia itong survey ng Okta Research dahil dun sa nakita natin na preferential survey kahapon, malayo si Aimee eh. Pangalawa, after Rafi Tulfo, vice presidential, after Rafi Tulfo, Bongo, then Robin Padilla, then Rodante Marcoleta. Pero ang analysis natin kahapon, kung itong tatlong PDP laban personality magsama-sama, pumili ng iisang kandidato na magdadala ng bandila ng PDP laban come May 2028. Kapag ka pinagsama-sama, yung pong percentage na nakuha ni Bongo, ni Robin Padilla at ni Rodante Marcoleta, di hamak na mas mataas dun po sa percentage na nakuha ni Rafi Tulfo. Dahil there is also a very slim line that separates Rafi Tulfo and Bongo. A matter of 2%, kung di ako nagkakamali. Okay? Matter of 2%. Correct me if I'm wrong. Base dun sa survey na pinag-usapan natin kahapon. So kung isasama yung pong mga pumili kay Rodante Marcoleta, kay Robin Padilla, it's going to be a walk in the park kung sino man dito sa tatlo na ito ang mapipili. Okay? Pero ang tanong natin sa Okta Research, of all potential vice presidential candidates, why pick? Why choose Aimee Marcos? Ha? Bakit si Aimee Marcos? Kasi alam po ninyo, hindi natin maiiwasan na malagyan ng kulay ito pong survey na ginawa ng Okta Research nung kanilang isama ang pangalan ni Aimee Marcos. Of course, they have their own reasons, no? Meron siguradong si Ranjit Rai. Meron siguradong rason kung bakit si Aimee Marcos. Pero why not Bongo? Why not Robin Padilla? Why not Rodante Marcoleta? Okay? Dahil kung merong explanation si Ranjit Rai ng Okta Research why he chose Aimee Marcos, I'm sure yung ating mga kababayang magsasabi na dapat si Robin Padilla yan. Dapat si Rodante Marcoleta yan. Dapat si Bongo yan. Day two, meron rin silang argumento at rason kung bakit nila pinipili ang isamaan dito sa tatlong nabanggit na pangalan na hindi kabilang si Aimee Marcos. Okay? May catch daw, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, yung tandem na Sara Marcos, e akala siguro si BBM. Hindi malayo. Hindi malayo dahil the use of the word Marcos, baka red flag na eh doon sa ilan nating kababayan eh. Ha? Sino ba sa atin ang sumagot na ng survey? Meron bang kayo ba inapuntahan na kahit na anong survey? kahit na yung sa PSA, kahit na yung sa barangay, political or non-political, sino na ang sumagot ng survey? Di ba kapag ka nagmamadali tayo, nag-i-skip tayo, hindi na natin binabasa? Hindi na natin binabasa. Okay? So kapag ka nakita natin may linya, and if the question is answerable by yes or no, pipili na lang tayo, yes, no, or NA, non-applicable. Kapag wala kang gustong piliin o wala kang gustong isagot. Chances are, may mga sumagot dyan sa survey, tama yung analysis ni architect eh. Ha? Because of this bickering, this tug of war between Marcos and Duterte, Duterte and Marcos, eh meron pong influence yan dun sa kababayang Pilipino natin. Baka yung iba, kapag may nabasang pangalang Marcos o salitang Marcos, allergic na. Yung iba, kapag merong nabasang salitang Duterte, allergic na. And we respect everyone's opinion. Pero tama yung pinaghugutan eh, ni architect. Especially so, hindi po naman natin talaga tinatapos eh, yung mga survey na yan. Kunwari, may nagpunta sa inyo, representative ng barangay o galing sa census, sa City Hall man o sa PSA. Daming tinatanong. Taon-taon, ang daming census na tinatanong. About the household, about the income, about the educational attainment. Akalain po ninyo, pati CR tinatanong. Pati banyo. Ilang banyo po meron sa bahay ninyo? Ilang kwarto po meron sa bahay ninyo? Ilang po nakatira sa bahay ninyo? Tayong mga sumasagot, I don't know if we all know the rationale, no? Dito sa paraan ng pagtatanong ng mga field officer. Tinatanong kung ilang banyo, ilang palikura, nakahiwalay ba yung banyo doon sa shower. Hindi natin alam lahat kung anong rasyonal, kung bakit tinatanong. Okay? Pero kapag binusisi po natin yan, isa sa mga kasagutan kung bakit pati ang mga sensitive information eh tinatanong, because these field officers want to know if the household, yung household at yung bahay ay tama yung kanilang mix and match, ika nga. Okay? Because there are some surveys na pati yung nutritional value patungkol dun sa kinakain ng household, members of the household, ay gusto nilang malaman dahil meron pong mga iba't ibang mga pag-aaral na ginagawa on how to combat malnutrition, how to combat what we call food poor. Maraming elemento. Pero sabi ko nga, tayo, nagmamadali tayo, meron tayong hinahabol na oras, pupunta sa atin yung field officer ng mga alas 10 ng umaga, alas 10:30 ng umaga, alas 10:45 ng umaga, inabutan si Johnny Gomez na labadami. Tadatdat, di ba? O kaya inabutan si Johnny Gomez na nagtitimpla ng niluluto, nagsasaing, etc., etc. Nagpupukpok ng kung ano man pwedeng pukpukin doon sa loob ng bahay. Dependent doon sa time element and yung pagiging available natin yung pagsagot sa survey. So kapag nagmamadali tayo or busy tayo, some of the questions we ought to dismiss. Di na natin pinakikialaman, hindi na natin binabasa, sagot lang ng sagot. Okay? So tama, yung sinasabi ni Architect Angelito Castillo Pilias dun sa kanyang analysis na meron pong possible red flag yung pangalan o apelidong Marcos. Meron pong stigma, merong negative reaction kapag ka narinig yung salitang Marcos. Ha, parang name tagging ba? Okay. Sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante, sinadyayan Sir Johnny na si Amy ang ipinareha kay VP Sara para daw po makahabol sila sa survey ni Sara. Mind conditioning. Another intelligent observation. Okay? Dahil that 3%, 45% versus 2% versus 42%, tapos ang magiging headline mo ay a very slim difference. Should the election happen at the time na ginawa yung survey, napakaliit daw po ng diferensya. Anong ibig sabihin yan? Ito pong ano, itong resulta na ito ay nagbibigay ng pagkakataon kay Mayor Lenny Robredo na pumantay o posibleng higitan yung numero ni Inday, which is totally, totally, totally different from the results na pinag-usapan natin kahapon. So, an issue of mind-swaying activity, an issue of influence, an issue of mind-setting. Ay, talagang intelihente itong ating mga nakikinig at nanonood, ha? Alright, sige. Teka muna. Tingnan natin, ha, kung meron pang may kaugnayan dun sa survey. Yung iba, mamaya babasahin ko yung inyong mga komento. Tingnan lang natin, baka may mga sumagot pa tungkol dun sa tinatalakay natin, ha? Patungkol sa survey. Okay. Ang sabi ni... I'm sure si ano ito? Si... Anong pangalan ito? Idol natin mula sa Rizal. Ha? Teves. Boss Franco Teves. Sir, present daw po siya. Huwag na si Amy. Kahit daw po sino dun sa tatlo. Referring to Marcoleta, Padilla, go. In any order, ha? In any order, pwede magkabali-baligtad yan. Hindi para, hindi ko sinasabing dapat mauna si Marcoleta. In any order. O kung gusto po ninyo, gawin nating alphabetically arranged. Okay? So, go, Marcoleta, Padilla. Ayan. Kapag ka alphabetically arranged. Kahit daw po sino, sabi ni Boss Franco Teves, wag lang si Amy. Okay daw po sa kanya. Yung Okta Research ay one-man army, sabi ni Boss Totoy Mola ng Subic. Ang nagsisurvey daw po rito ay si Professor Ranjit Rai na sinasabing alipores ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, yan. Hintayin natin yung iba nating kabayan, ha, na nagbibigay ng kanilang reaksyon tungkol dito sa resulta ng survey na ginawa ng Okta Research. Sabi po ni Ma'am Hermi Gutierrez, Sara will never team up with a Marcos again. So bakit nga si Amy ang isinama? Kung ang damdamin, ang pinaghuhugutan ng opinyon ng ating mga kababayan, eh hindi na makikiteam up si Inday sa kahit na kaninong Marcos. So bakit ipinilit? Okay? Bakit ipinilit yung tambalang Inday Sara, Amy Marcos? That's the, you know, big question mark na tinatanong ng ating mga kababayan, and sadly, nakakaapekto dun sa integridad ng survey. Okay, sabi ni Ramon Avila, if Aimee becomes VP in 2028, we might have a third Marcos president come 2034. Aba, maganda rin yung binabanggit ni Boss Ramon Avila. Okay? Kapag ka si Aimee tumakbong vice presidente at lumusot, the possibility of a Marcos-led presidential campaign in 2034 and the probability of another Marcos magbabalik sa Malacañang, eh hindi po kayang tawaran pagdating ng 2034. Bakit ikanyo? Tayo kasi mga Pilipino, maikli yung ating memorya eh. Ha? Maikli yung ating memorya. Lalo tigit yung mga Filipino voters. So, kahit na nagkaroon tayo ng problema with the way Marcos Sr. handled yung pamamahala dito sa ating bayan for 20 years. No? Tapos yung optics na magkaaway sila ni Ninoy. Daming sumakay dyan eh. Di ba? Daming sumakay dun sa away ni Marcos at ni Ninoy Cuno. Pagkatapos mapaalis si Ferdinand Marcos Sr. at pumalit si Cory Aquino. Si Cory Aquino ay isa sa mga presidente ng Pilipinas. Actually, siya yata yung merong pinakamaraming coup d'etat. Pinakamaraming pagtatangka sa pamamahala ni Cory Aquino. Dahil hindi sumusunod kay Cory yung AFP, pati yung defunct Philippine Constabulary na naging Philippine National Police. Yung military and police, hindi sinusunod si Cory. Pero hindi naging successful yung numerous attempt against the former president dahil nandyan si Eddie Ramos, nandyan si Johnny Ponce Enrile, nandyan si Gringo Onasan. Somehow, itong tatlo na ito provided the needed cushion para hindi masipa sa pwesto si Cory Aquino. Pumalit si Fidel Ramos. After Fidel Ramos, Joseph Estrada. Nagkaroon tayo ng EDSA 2. Hindi natapos ni ERAP yung kanyang termino. Nag-assume ng presidency si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya si Gloria Macapagal Arroyo stayed for 9 years. Tinalo si Fernando Poe Jr. Bakit ko sinasabing napakaikli ng memory ng ating mga kababayang Pilipino? Because we keep on voting the same politicians election after election. Kahit na yung mga politiko ay sabit sa kung ano-anong anomalya. Remember po ninyo si Cory Aquino? Of course, pag sinabi mong Marcos, edi yung ginto, yung painting, yung alahas, yung Swiss deposit. Marami, hindi ba? Usaping korupsyon, Marcos Sr. Yung pagbebenta ng property, Roppongi sa Hong Kong. Pagbebenta ng government assets, yung pagsiklab ng privatization, that's Cory Aquino. Media, yung mga tollways, tubig, kuryente, gasolinahan. Lahat ito nawala sa ano eh. Lahat ito nawala sa ano, sa pag-aari ng gobyerno. Lahat nawala. Ang Petron, dating pag-aari ng gobyerno, na kay Manny Pangilinan. Ang NLEX and all the iba pang tollways under that umbrella of the MVP group, Manny Pangilinan. SLEX, Ayala. Yung iba't ibang TV networks. Mga Lopez na bigyan, Meralco na punta sa mga Lopezes, etc., etc. So nagsimula sa Roppongi property sa Hong Kong. Tapos yung mga government assets at mga government properties, inakuha ng mga ano, nakuha ng mga pribadong sektor. Dito nagsimula yung pong paggamit ng salitang oligarko dito sa ating political landscape. Sumunod, Fidel Ramos, BGC, Bentahang Bonifacio Global City, pati na rin yung tirahan ng ating mga sundalo dyan sa area ng Tagig. Itong stretch ng Rojas Boulevard, yung pinagtutuntungan ng pinakamalaking mall, kasama na rin yung mga sugalan. Eddie Ramos, Joseph Estrada, yung tumitira ng whiskey at brandy sa Malacanang. Sugal, dito lumutang yung mga pangalan Chavit Singson, Atong Ang, at iba-iba pa. Basta kwentong sugal, sigar, babae, alak, shadow boxing sa Malacanang, Joseph Estrada yan. Now here comes GMA. ZTE scandal. Hello Garci nung eleksyon. At kung ano-ano pa. Short-lived yung ating memory. Si GMA naging House Speaker pa. Tapos ngayon, undefeated. Parating nananalo dun sa kanyang congressional district dyan sa Pampanga. Pinoy, Mama Sapano. Itong CJ Corona. Short-lived eh. Hindi ba? So, nagalit tayo kay Marcos pero ang nakaupo ngayon, Marcos. Nagalit ang sambayan ng Pilipino kay Cory Aquino pero binigyan ng pagkakataon si Pinoy. Dahil ginamit yung tinatawag na sympathy votes. Si Pinoy wala siyang kagustuhang tumakbo sa presidential election. Parang okay na siyang senador na lang eh. Pero there was a push. Noy, takbo ka Pinoy, tumakbo ka. Malaki yung chance mo dahil namatay yung kanyang ina. So short-lived yung ating memory. Kaya paulit-ulit na lumulutang yung pangalan ng mga kandidatong hindi karapat-dapat, na paulit-ulit tayong sinasalaula kapag ka nakaupo na sa pwesto. Magbabalik pa ang palatuntunan, dyan lang kayo, makalipas po ang ilang paalala.

0: lamig ng ulo, lamig ng ulo. Okay? Lamig ng ulo. So, kung pauuwin yung mga bata, mag-ingat po. Diretso kayo sa bahay. Huwag kayong sama ng sama kung kani-kanino. Huwag na po maglakwatsa. Okay? Huwag na maglakwatsa. Naiintindihan ko, mahirap umuwi dahil sabay-sabay. Bulto ito, buhos ito eh. Nang paglabas sa paaralan, eh, may mga eskwelahan na halos magkakadikit, magkakatabi. Isang barangay, multiple. Yung mga facilities na present. Kaya yung inyong mga sasakyan o sinasakyan, tricycle, jeep, sinusundo ng motor, ng e-bike, ng kotse, ng school bus, at etc. etc. Eh talagang mag-create po ng traffic. Talagang mag-create ng chaos. Okay? Mag-create talaga ng chaos. Pero intindihin na lang po natin na talagang napakasama ng ating panahon ngayon. Kasing sama yata ng serbisyo na nararamdaman ng ating mga kababayan Pilipino. But the government, the LGUs and the national government, they are heavily dependent on ibang mga bagay eh. Okay? Kaya intindihin na lang po muna natin. Sabi ni Ma'am Kimura Dolores, inuubos ng administrasyon sa ngayon ang kayamanan ng Pilipinas, panaybenta, lagay sa bulsa, kaysaklap ng buhay ng taong bayan. So kung yung matandang Marcos, issue pag nanakaw, pati yung gold bullions, no, na ipinuslit, eh ganito rin yung issue ni Bongbong. Mr. President, the issue of corruption surrounded the administration of Marcos Sr. Ito rin. Magkaibang level lang dahil si Marcos Sr., because of that PCGG ni Cory Aquino, na-identify yung mga cronies, no? Dito kay Marcos Jr., wala namang PCGG, pero identified yung mga nagbubulsa na mga contractor. Okay? Ito yung difference eh. Nung panahon ng tatay, ang itinuturong nasa likod ng malawakang nakawan, yung tatay. Naka-umbrella kay tatay, yung mga individuals, mga private individuals, na ginamit as crony. Dito kay Bongbong, merong indikasyon na ganyan rin, batay dun sa binabanggit ni Zaldi ko, at batay dun sa pasaring ni Martin Romualdez. Pero dito on the side, merong nakawan sa Kongreso eh. Ano yung sabi ni dating DPWH Secretary Bunuan? Panahon ni Mig Zubiri, meron pong allotment na hindi bababa sa 500 million pesos bawat senador. Merong allotment panahon ni Mig Zubiri. Sabi ni Bongo, dahil pinag-uusapan yung flood control, kasi pati pangalan ni Bongo tsaka ni Robin Padilla na damay. Paanong napunta sa amin? Ha? Paanong napunta sa amin? Eh, sila nga daw po yung vocal na nakipaglaban dito sa korupsyon na ito, at gustong-gustong mapanagot yung mga may kinalaman sa flood control anomaly, bakit nila umikot yung bola at sa kanila napunta yung sisi. Kaya nga hindi po tayo magtataka doon sa mga binabanggit ng ilan sa ating mga kababayan, kapag ka ikaw ay nagbigay ng opinyon at nagsabi ka ng mga tao, nagturo ka ng mga taong dapat na imbestigahan, Eh, magbilang ka lang daw po ng ilang minuto, ilang oras at ilang araw. Ikaw na yung magiging focal person ng investigation. Yung public persecution. Look at Benji Magalong ng Baguio. Doon sa kanilang world war ni Terry Iridon. Ngayon, ang Malacanang sa pamamagitan ni Auntie Claire, eh sumasausaw na doon sa issue at pilit na sinisira yung imahe ni Benji Magalong. Benji Magalong was once upon a time part of this independent commission. Di ba? Kasama si Benji Magalong dyan, pero kinakailangan niya mag-resign dahil hindi po aligned yung mga plano ng ICI dun sa gustong mangyari ni Benji Magalong. So nung pumiyak itong si Benji Magalong, pinag-uusapan yung impeachment kay Inday, bakit hindi pag-usapan yung flood control dahil dito sa nangyayaring pagbaha at merong mga mambabatas na nasa prosecution pa ni Inday talking about maling paggamit ng pera, korupsyon, etc. Samantalang sila'y nasa likod nitong flood control scandal. Oh, yun. Ha? Kaya mainit na mainit po yung talakayan sa flood control. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi ipinupush? Kung ganyang kainit yung talakayan on flood control, bakit tila bahag ang buntot? Hindi nga lang pala tila bahag eh. Bahag ang buntot. Bahag ang buntot ng ating mga senador para ipagpatuloy itong investigasyon na ito. At ilan sa kanila pumapalakpak matapos ilabas ng Korte Suprema yung kanyang desisyon not to allow yung pong report ni Ping Lacson na ilabas sa publiko. That report ng committee ni Ping Lacson. Ang legacy daw ni Cory Aquino, sabi ni Ma'am Shirley Uyang, ay ilagay ang mukha ni Ninoy sa 500 pesos. Palitan ng Ninoy Aquino International Airport ang pangalan ng Manila International Airport. Kaya wow na wow. Only in the Philippines, the rich stays rich and the poor stays poor and even poorer. Ayan. Sabi ni Ma'am Anna Gray, magandang umaga daw po sa atin. Ito lang yung maipapayo ni Ma'am Leti Frias kay VP Inday. Para mo ng awa, Madam Vice President, gagamitin ka na naman ng Marcos. Itaga mo raw po kay Bato, ay hindi kay Bato, sa Bato. Ha? Mali yung aking basa. Oo. Itaga mo sa Bato. Kukuha na naman daw po ng batong ipupukpok sa ulo si Inday. Dahil traidor ang mga Marcos. Pwede pa Bongo. Pagka ang busy ay si Amy, nako. Eh hindi daw po nila iboboto, sabi ni Ma'am Leti Frias. Octa Research, I challenge you. Survey Robredo Tulfo against Duterte Padilla. Yan naman yung hamon ni Ma'am Shirley Uyang. Isingit muna natin ang balitang bitbit ng ating kabanditong si Chona Yu. Magandang morning, Chona. Please come in.
1: Pinalawag pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang saklaw ng social protection para sa mga contract of service at job order workers sa pamahalaan. Isang hakbang ito para matiyak ang patas na access sa mga programa at benepisyo ng social protection. Base sa Administrative Order No. 43, magkakaroon na ng voluntary deduction at remittance sa social security system Philippine Health Insurance Corporation at Pag-ibig Fund Contribution sa mga COS at JO workers sa gobyerno. Saklaw ng AO ang mga departments, agencies, bureaus, offices at instrumentalities sa national government kasama na ang government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang Department of Budget and Management, Civil Service Commission, Commission on Audit, SSS, PhilHealth at Pag-ibig na maglabas ng rules, guidelines at accounting procedures para maging epektibo ang implementasyon nito. Nakasaad naman sa Joint Circular No. 1 na inilabas ng CSC, COA at BBM na maaaring bigyan ng premium ang mga COS at JO workers nang hindi lalagpas sa 20% ng kanilang kompensasyon. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat Chone. Balitang bit-bit mula po sa Palasyo ng Malacanang. Balitang hatid ni Chone Yu. Thank you so much. Palagay ko po kung Sarah Robin ay sigurado na panalo nila. Kahit mag-tumbling pa raw po silang lahat. Tapos si Senator Marcoleta ang kuning ombudsman para kasuhan silang lahat. Fixed term po yung office of the ombudsman, ha. So kahit na wala na sa pwesto si Bongbong Marcos, meron pong 7 taon ang pamamahala ni Boying Remulla, dahil ang office of the ombudsman is a constitutional body. Hindi po ito coterminous katulad po ng ibang mga appointees ng Pangulo. So, Boying gets to stay hanggat matapos yung kanyang termino, okay? After nung 7 years na pinirmahan ni Boying Remulla, okay? Okta, okay lang ba kayo? Dami tatandem kay VP Marcos pa talaga, hindi halata. Ini-endorse nyo lang si Tulfo, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Bukod tangi na ang Okta Research ang counterflow ang resulta sa lahat ng survey, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Mind conditioning pamor, sabi ni Danilo Ezekiel. The hypothetical tandem leading with hypothetical results, sabi ni Jock Allison Bulaong. Sa Pilipinas, maniniwala lang daw po sa survey ng SWS at Pulse Asia si Said JS. Yung ibang survey, mga kwentong barbero daw po, sabi ni Said. Imaginary lang pala ang SWS, Pulse Asia, accurate, sabi ni Reynald Sinday. Sino ba ang nag-survey niya? Nabayaran ba? Tinatanong po kayo, Okta, ni Gilbert Rosalejos Batuhan. Mind conditioning is real according to Richard Ladiao. Huwag daw po ninyong lokohin ang masang Pilipino, sabi ni Melvin Go. Oh, ayan. Maraming mga kababayan natin, iba yung kanilang reaction eh. On the negative, no? Yung kanilang reaction, dahil ako, sa tingin ko talaga may mali dun sa presentation eh. Why push? Why push itong Robredo Tulfo tandem versus Inday Sara and Aimee? Isa sa mga pinaghuhugutan ko is the result of the survey I discussed yesterday, wherein Tulfo landed number one. He got the number one spot, no? While Aimee, 11 yun, parang nasa number 8. So doon pa lang makikita po natin na hindi yata tama. Hindi yata pantay. Because for the longest time, eh parating nyo namang ipinagsasabong si Lenny si Inday Sara. Inday Sara si Lenny. Wala namang ibang pangalang nag-i-sprout. O nandyan yung pangalang Gibo Teodoro, nandyan yung pangalan ng ibang mga Risa Ontiveros, for example, Rafi Tulfo, for example, at kung sino-sino pa na nagpo-push sa mga kandidato na tumakbo sa pagka-presidente. Pero the attention of the public ay talagang nakay Inday versus Lenny, Lenny versus Inday. Kumbaga matik na yon. Pero para isabong mo si Aimee Marcos kay Rafi Tulfo na milya-milya ang layo pagdating sa survey, eh may mali siya. There is something wrong. So, hindi yung preference ng mga sumagot sa survey ang mali. Ang mali yung mismong presentasyon. Ang mali yung mismong pagpipilian. Kasi hindi po apple to apple eh. Magkalayo, ang layo ng diferensya ng Aimee Marcos kay Rafi Tulfo eh. Kahit pa sabihin natin dun sa survey na diniscuss natin kahapon, merong 20% difference si Inday Sara sa pumapangalawa na si Lenny Robredo, pero hindi naman talaga natin maiiwasan ang pagsabungin yung dalawa dahil sila yung nakikitang potential competitors pagdating sa presidential elections ng 2028. Wala na si Martin Romualdez eh. Wala in the sense na, I don't know, may boboto pa ba kay Martin kung tatakbong presidente? Not even Malacanang will endorse Martin Romualdez vocally and openly. Kung tatakbo si Martin Romualdez at susuportahan ni Bongbong Marcos using the machinery of the 2027-2028 GAA, kung meron man, ha? E gagamitin ito at ilalagay sa grassroots. Kaya nga pilit na kinakansela yung barangay and SK elections. Dahil kapag ka itinuloy itong barangay and SK elections ng 2026, November 2026, hindi kayang pigilan kung sino yung mga uupong barangay chairman. Hindi ka tulad ngayon, nasa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. So, madali pang makakausap itong mga barangay chairman. Barangay chairman, so-and-so. Kunwari ikaw, Johnny Gomez ng barangay Mulat. Ha? Barangay Mulat. Okay. O Johnny Gomez, extend ko yung termino mo. Imbis na 2026, lalaban kang muli. Bigyan kita ng another 2 years. November 2028 na yung barangay and SK elections. Basta tutulungan mo ako ha, dahil mas mauuna yung presidential and national elections. The barangay and SK elections, dapat na independent ito eh. Independent. Dapat apolitical. Apolitical. Anong ibig sabihin yan? Dapat hindi naiimpluwensya ng barangay. Barangay at sangguniang kabataan. Dapat ito hindi naiimpluwensya ni. Dapat ito isang independent constitutional practice, no? Na merong autonomy ang mga barangay captains dahil rekta sa taong bayan yung pakiipag-usap ng mga chairman. Pero ang mga barangay ngayon, sad to say, and even the SK, is being used by the mayors, by the councilors muna, by the mayors, by the councilors, by the vice mayors, by the mayors, by the district representatives, by the provincial capital, all the way to the Senate, to the Vice President, to the President. Ito yung malungkot na katotohanan eh. Imbis na yung barangay chairman ay nag-e-effort to somehow provide assistance dun sa kakarampot niyang nasasakupan. Eh ginagamit pa po ng mga traditional politicians para impluwensyahan yung mga botante na nasa laylayan. Ground people. Ano bang ibang dahilan para hindi ituloy ang barangay election ngayong 2026. That 9 billion cost? Sabi nung ilan, aabot pa raw sa 30 billion with a B, 30 billion ang matitipid daw po ng gobyerno kapag ka hindi itinuloy itong barangay and SK elections ng November 2026. That sum of money. Gamitin na lang dun sa mga nasalanta ng baha at ng lubak. So dito makikita mo, kitang-kita yung inefficient use of public funds. May naka-allocate ka na pondo para dun sa election eh. Ba't gagamitin mo sa ibang pamamaraan? Di ba meron kang unprogrammed appropriations? Hindi ba utang tayo ng utang? Hindi ba benta tayo ng benta? O yung inyong mga district representatives? Hindi ba meron kayong mga pondo na pwedeng gamitin para tulungan yung inyong mga constituents? Asan yung Maharlika Fund? Asan yung SSS? O, nagdeklara ng state of calamity ang Cavite, the whole of Cavite. Yung ating mga kababayan, pwede mag-loan sa SSS ng calamity loan because this is different from salary and the other services na pinoprovide ng SSS. Punta kang Pag-ibig, nasira yung bahay mo. Punta kang Pag-ibig, mag-loan ka. Meron kang Maharlika investment. Meron ka pang EDCA. Hindi ba ang presence dapat ng EDCA ay tumulong sa disaster response? O di gamitin po natin yung mga kasundaluhan para magtulong-tulong itayo yung bahay ni Juan de la Cruz. Maraming paraan eh para tulungan yung ating mga nasalantang kababayan. Maraming paraan. Maraming paraan kung gugustuhin. Marami rin namang dahilan kung aayawan, di ba? So, why use that, you know, funding for the barangay and sangguniang kabataan elections? So ako, personally, ang tingin ko, the government is working on a direction na hindi po natin maitatanggi na political. Hindi natin maitatanggi na political because these leaders, yung ating mga barangay official, kagawad, sangguniang kabataan na officials, gagamitin eh. Gagamitin for the May 2028 presidential and national elections. So, ngayon pa lang, the politicians through the barangays are cementing their likelihood of winning the 2028 elections. Kung hindi politika ang rason, eh, bakit hindi natin itutuloy? There is a clamor. Tuloy na natin yung barangay elections. Anak ng baka naman talaga, oo. Barangay and SK election, tuloy na natin because according to the Omnibus Election Code, at ang pagkakaintindi naming mga kababayang Pilipino po ninyo, mga tinamaan ng mga kapalmoks ng mga politiko. Oh, yun na lang. Ha? Ang alam po namin, may autonomy, independent ang barangay and SK elections. Pero paulit-ulit na ginagamit for your hocus pocus. Sandali lang, magbabalik pa ang palatuntunan. Diyan lang kayo, makalipas po ang ilang paalala.

0: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Alright, last hura ng ating palatuntunan. Ako, napakabilis nitong ating oras. Baka may magtanong, bakit tayo nag-stop kay Pinoy kanina? Hindi po tayo nag-stop. Okay? Yung dinidiscuss natin na medyo maikli ang memorya ng ating mga kababayang Pilipino, didiretso natin yan kay Digong, formally, Pogo, extrajudicial killings, hindi ba? Ito yung tatlong malalaking mga areas, challenges na kinaharap ng administrasyon ni dating Pangulong Digong. Kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa natatapos yung kanyang termino. Pero mukhang lahat ng issue surrounding corruption. Parang walang ibang issue. Of course, nandyan yung hair follicle. Nandiyan yung illegal drug operations, nandiyan yung mga cabinet secretary na hindi karapat-dapat, ha? Hindi ba? Pero kapag tinimbang natin kung alin yung pinakamatibay ng ngit-ngit ng ating mga kababayang Pilipino, ito pa rin corruption under the leadership of President Bongbong. And of course, yung panggigipit daw kay Inday. Oh. Merong proposal na naman na 1.5 billion pesos para sa rehabilitasyon ng drainage sa Taft Avenue. Mapapakamot ka na lang eh. Ha? Mapapakamot ka na lang dahil itong mga budget proposal na ito, eh hindi na talaga lumalayo sa bilyones ang usapan. Parang wala ka nang mababasa ngayon ng milyong halaga ng project, puro bilyon. Ha? Tapos after some time, after X number of months, yung bilyong pisos, yung bilyong piso na proyekto, kapag nasira, haharap lang sa camera, magmumura, kunwari galit. Short-lived ang memory nating mga Pilipino. Madali tayong paikutin, madali po tayong gamitin. Kailan pa tayo matututo? Kailan pa tayo tatayo sa sarili nating mga paa? Kailan pa tayo maninindigan kailan pa natin susubukang alamin kung ano talaga yung halaga ng ating mga boto? Because we keep on choosing the wrong candidates. Paulit-ulit na lang. Never ending. Never ending. This has been happening for X number of, you know, decades. Paulit-ulit na lang. Ako, I dream of the day na talagang merong tatayo na mga potential candidates, mga individuals na talagang magiging sandigan from the president down. May mga nagsasabi sa atin mali kasi yung ating yung sistema ng ating gobyerno. Kailangan ng palitan. What guarantee will it make, no? Gawin nating parliamentary from the current presidential to parliamentary. Bakit ang Singapore ganito? Bakit ang parati tayong merong point of comparison? Bakit hindi natin palitan yung sistema ng pagpili? Bakit hindi natin palitan yung sistema ng pagpili para magkaroon tayo ng mga leader na maaasahan at hindi gagamitin yung pong mga institusyon to further pin down yung ating publiko? Itong barangay and SK elections, para dun sa kakapirasong perang matitipid, not even ilang porsyento ng 7.2 trillion yan. Yung sabihin na natin max of around 30 billion. Tingnan natin ha, kasi ang gamit ko lang cellphone kung kakayanin sa 7 trillion. Teka muna ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, million, billion. Okay. Not even 1%. 0.004 ng 2026 ng 2027 gaa. 7,200 billion pesos ang proposed budget for 2027. Bakit sa 2027 ko kinukumpare? Bakit sa 2027 ko kinukumpare? Kasi ito yung pinakamalapit na pwedeng pagkumparahan Hypothetical naman itong comparison hindi ba? Gusto lang nating ipakita na itong 30 billion max, kung sakaling ito yung, if this is the direction of the savings, no? Computation of the savings na sinasabing matitipid kung i-delay ang barangay elections. Napakalayo. Ha? 0.004. So aside from politics and the political push for the candidates to benefit kapag yung mga existing barangay chairman and SK ang mananatili hanggang sa pagtatapos ng May 2028 elections, anong iba pang dahilan? Good day mga ka-JGL at idol, kaya hindi muna ako magko-comment, sabi ni Kalipi. Parang may mali sa presentasyon ng tambalan. taktika lang yan sa nagpagawa ng survey para makagawa ng panibagong plano laban kay Ma'am Sara at sa kanyang team. O yan po yung sabi ni Kalipi ng North Caloocan. Alright. Teka muna ha. This is a good read. No? Medyo mahaba lang. Alright? Pero meron po tayong mapupulot. Dahil dito sa aking babasahin sa inyo, pilit na pinipresent yung difference ng leading sa misleading questions when it comes to court discussions and hearings and the possible legal implication kapag ito po ay hindi sinunod. There is a post made by Fiscal EJ. Ito po yung pangalan niya sa Facebook. Legal Explainer, Leading and Misleading Questions, What the Rules Actually Say. Kasi parang nawala sa impeachment proceeding, eh, no? Yung boxing napunta dun sa mga abogado. Which is but natural and expected. Dahil dun sa tensyon na namumuo dyan sa impeachment court. Okay. Meron daw pong isang importanteng distinction sa rules on evidence na kailangang maging malinaw. Lahat na ngayong pinag-uusapan, lalo na ngayong pinag-uusapan ang misleading questions sa impeachment trial. Magkatunog daw kasi yung leading at misleading pero magkaiba ang paliwanag. Eh kapag ka mahina-hina ang tenga mo and you are doing the cross tapos umapila ang kabilang counsel tapos maingay ang surroundings, heavily pressured yung mga taong naroroon. May mga pagkakataon na yung salitang leading ay nauuwi sa misleading and vice versa. Okay? Kaya importanteng maintindihan at malaman ano bang pagkakaiba nitong dalawa na ito. As discussed by Fiscal EJ. Under Rule 132, Section 10 of the Revised Rules on Evidence, a leading question is one that suggests the answer the lawyer wants. Kaya naririnig natin, di ba, kapag umaapila yung kabilang grupo, binabanggit nila yung salitang leading. At hahayaan nila yung judge, if this is an ordinary court, or the presiding officer, kung ito ay impeachment court, to make a rule kung hahayaan niyang ituloy yung line of questioning o pipigilan niya yung nag-o-object. Okay? Under Rule 132, ulitin ko ha, Section 10 of the Revised Rules on Evidence, a leading question is one that suggests the answer the lawyer wants. Itinatanong ng abogado dun sa testigo batay dun sa kasagutan na gusto niyang marinig. Kaya nga leading, nililid, ginaguide yung testimonya ng testigo para makuha ng abogado yung sagot na gusto niyang marinig mula sa testigo na paborable dun sa kanyang tanong. Halimbawa, nandoon ka sa meeting noong June 10, correct? So, leading. Ginaguide mo na eh. Ipinapaalala mo, nandoon ka sa meeting noong June 10, di ba? Di ba nandun ka? Di ba nandun ka leading? Okay? So, ibig sabihin, yung abogado, alam niya yung gusto niyang makuhang sagot. At iginag-guide niya yung kanyang testigo para lumabas sa bibig ng testigo yung sagot na gusto niyang marinig. Nandoon ka sa meeting noong June 10, correct? Sasagot ngayon yung testigo. Yes, nandoon ako. Because this is the reply that the counsel wanted the witness to tell. Okay. Generally, sa direct examination, hindi raw po ito allowed, this type of questioning. Pero allowed ang leading questions pagdating dun sa cross-examination. Because the purpose of the cross is to test the witness. Sinusubukan ng abogado na alamin kung yung mga naunang sinabi ng witness ay kanya talagang natatandaan. So lumutang po sa day 15 ng impeachment proceedings laban kay Inday, yung iba't ibang estilo ng mga abogado at yung kanilang mga ideya kung papaanong pilit na palalabasin sa bibig ng testigo yung mga information na gusto nila. The purpose of the cross is to validate, is to verify. Kaya nga pinapayagan daw po yung leading question para matest ng cross-examiner kung talagang nalalaman ng testigo yung kanyang naunang sinabi. O bukod dun sa leading and misleading questions, inatunghayan din po natin sa day 15 ng impeachment trial yung pong information again pertaining to the resibo and to the agenda. Pero after 4 weeks, the prosecution has not established. Hindi pa rin eh. Base dun sa testimonya ng mga COA auditors, if we focus our attention on Article 1 of the Articles of Impeachment, hindi pa rin na-establish yung pananagutan ni Inday at yung paglustay ni Inday dun sa perang ipinagkatiwala sa kanya ng gobyerno. Hindi pa rin. Okay? So hanggang ngayon, procedural yung ating nababasa, procedural yung ating nakikita, napapanood, napakikinggan. Nagiging komiko lang because of the reactions made by both the prosecution and the defense. Mahalaga daw, leading is allowed on cross, pero misleading is not. Okay? Hindi mo pwedeng bulahin. Hindi mo pwedeng i-manipulate. Ang misleading question ay yung nag-a-assume ka na totoo ang isang bagay na hindi pa na-establish o yung bagay contrary dun sa sinabi ng witness. So this is now a totally different scenario dahil ang abogado nag-a-assume. Pinipre-condition mo na yung sarili mo na ito yung nakita, naramdaman, ginawa ng witness. So, There is an imaginary fact sa isip ng abogado. At ito yung gusto niyang palutangin kahit hindi yan yung direksyon ng pagsasalita ng witness. Example, nakita ko ang accused na pumasok sa building. Halimbawa, no? Sinabi ng witness, nakita ko ang accused na pumasok sa building. Then the lawyer asks, anong oras mo nakita ang accused na ninakaw ang pera sa loob ng building? Misleading. Dahil ang testimonya ng witness ay nakasentro dun sa pagpasok sa building. Never in the testimony sinabi ng witness na may involved na robbery. Okay, nakita ko yung suspect na pumasok dun sa loob ng building. So mali daw na itanong ng abogado as his follow-up question, anong oras mo nakita na ninakaw yung pera sa loob ng building? Misleading because you are creating an assumption and these are, you know, two different scenarios na pilit mong pinag-uugnay at kino-compromise mo yung witness na sumagot dun sa iyong katanungan. So, these are some of the items na tayong mga nanonood, tayo nakikinig. Importanteng natututunan natin dahil ayaw rin naman natin tantanan yung impeachment proceedings. Although sabi ko nga, sana tigilan na yung live telecast ng impeachment proceeding para wala pong influence ang social media sa mga abogado, both the prosecution and the defense, sa testimonya ng mga witnesses, sa Senado acting as an impeachment court, para kayo magawa nyo yung trabaho ninyo at hindi puro entertainment yung nangyayari. Pasensya na, wala na tayong oras. Ang sarap pa naman ng discussion. Ang haba nung sinabi ng piskal eh. Tingnan natin sa Lunes ha, muli natin babalikan. O pwede mo pala bukas? May bukas pa. May bukas pa. Wala na po akong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay sa pang-Webes na edisyon ng Johnny Gomez Live. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Alright, muli sa magandang umaga mga kaibigan, eto na. Ito na po ang Johnny Gomez Live, maulan pa rin dito po sa ating National Capital Region. Maulang Thursday, mga tropang JGL. Ika-13 na Agosto 2026. Layunin po natin ang mayang at ang kalaban ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Melvin Tulang ang ating technical director, si Angela Tienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny G. At jacket ngayon si Johnny Gomez dahil alam po ninyo, maulan, mahirap nang bumiyahe mamaya. Lalo't nagko-commute lang hanggang na, ay tayong mga commuter si Ganga. Ayon ni Ma'am Elvira nung salitang mananakay. Pero tayo pong mga commuters, eh pagkaganiring naulan, nabaha, nalubak, eh dapat talaga may mga pananggalang tayo. Nandyan yung sombrero, nandyan po yung kapote, nandyan yung payong, nandyan rin yung lumang dyaryo. Pwede po nating gawing pananggalang para hindi na babasa yung ating mga bumbunan. Kakapirasong hukbo na lang eh. Ang nalalabi, natitira dito sa ating bumbunan, kaya dapat talaga tayong mag-ingat. Yung ating mga tropang JGL, pati yung ating mga kababayang nakikinig, nanonood. Diyan po sa impeachment proceedings laban kay Inday, meron pong kani-kanilang obserbasyon at interpretasyon dun sa banggaang Kapunan at Ferrer. Sama na yung banggaang Sison at Ligutan. Talaga naman, oo, everybody happy. Dahil talagang mainit po yung nagiging palitan ng kuro-kuro. At palapalagay nito pong depensa. E tinatanong nung ating mga kababayan, bakit nung si Lorna Kapunan ang nagpapacute? Talagang wala daw pong ginawang walang ginawang pagkokorekt dito po sa impeachment court. Tapos nung si Ferrer na ang umalagwa, bakit tila nang gagalaite itong mga members ng prosecution? Yung pinagtatalo ng leading at misleading, alam po ninyo, misleading. Yung pinagtatalo ng leading at misleading, maganda yung paliwanag ni Attorney Sison. Nung medyo nagtaas ng kaliwat ka ng kilay itong si Attorney Sison doon po at gumawa ng manifesto dahil nga doon sa pagpapakalat sa SOCMED na itong si Attorney Ligutan nung mga kaganapan habang ang hearing ay kasalukuyang idinaraos. Alam po ninyo kapag sinubaybayan, I don't know, ito yung parati kong sinasabi. Bakit pare-pareho naman tayong nanonood? Pare-pareho naman nating nakikita? Pare-pareho naman nating tinutunghayan, sirusubaybayan, etc. Itong impeachment proceedings na ito, bakit hindi po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na pare-parehong makita at maintindihan yung totoong istorya tungkol dito sa proseso na ito? Tama yung sinasabi ni Attorney Sison, hindi yung leading at misleading ang issue rito. Yung pinaghuhugutan ni Attorney Ferrer na, sa palagay ko rin ha, hindi po swak dun sa pangunawa ni Attorney Kapunan ay yung tanong na answerable by yes or no. Naputol po yung salita nitong si Attorney, ayan, si Attorney Ferrer. Inaakala nung marami na mga sumasaw-saw dito sa impeachment proceedings na ito, pati yung abogadong nasa likod ni Attorney Lorna Kapunan na walang ginawa kundi humalakhak ay yung patungkol dun sa leading and misleading na talakayan. Anak ng baka naman, oo. Kaya nga sabi ko kahapon, tigilan na. Tigilan na itong live coverage ng impeachment proceedings. Nagkakasira lang tayo sa panonood. Pare-pareho tayong nanonood, pare-pareho tayong nakikinig.

0: Pero bakit pagdating doon sa interpretasyon at observasyon, eh merong kanya-kanyang mali siya, magkakaibang panig. Why can't we arrive into something na paborable para sa sambayan ng Pilipino? Nanood ka? Nanood ako. Kung ano yung pinanood mo, pinanood ko rin. O eh bakit meron tayong magkaibang pananaw? Bakit meron tayong magkaibang interpretasyon? Bakit meron tayong magkaibang obserbasyon? Ah, baka replay yung pinanood ni Johnny G. Ano kaya? Doon sa mga nagnanais magbigay ng opinion, palapalagay, komento dito po sa Palatuntunan. Alam na this! Yung mga magbibigay ng kanilang komento sa pamamagitan po ng ating text line 0917-751-3804. Doon sa mga nagnanais magbigay ng kanilang opinyon, palapalagay at komento sa pamamagitan po ng Facebook, YouTube at ng ating Sky Cable Channel 224. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga komento dyan po sa ating live chat. Tuloy-tuloy tayo din sa Palatuntunan. Mamaya na natin puntahan at talakayin muli. Ito pong impeachment proceedings at itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Magre-resume po ito sa Lunes. God willing, no? Hindi natin alam kung ano ba yung magiging panahon natin come Monday. Kaya sabi ko, God willing ay magpapatuloy sa Lunes, mga kaibigan. Okay? Ito pong pagdinig laban kay Inday. Tingnan muna natin dahil kahapon, oy, salamat ng marami ha. Maraming nag-participate kahapon doon po sa ating naging discussion. Eh talagang napuno yung chat box ng Johnny Gomez Live. Hindi ko pa kina-count yung mga nagte-text, hindi ko pa kina-count yung nagpa-private message, hindi ko pa kina-count yung nagdi-direct message. Dahil ang pinag-usapan natin kahapon yung positioning nito pong mga politiko pagdating ng 2028 elections. Lalo tigit pagdating dun sa senatorial candidacy ng mga eligible to run na magtatapos yung termino by June 30, 2026. Dahil October 2027, pwede na po silang muli na mag-file ng kanilang certificate of nominations and candidacy. Okay? So, 12 yung pinag-usapan nating mga pwedeng tumakbo come 2028. Pero meron pong lumulutang na dalawang magkaiba. Dalawang magkaibang ano ito eh. Tingnan natin, galing sa Okta Presidential and Vice Presidential Survey. Okay? Tingnan ko ha, hinahanap ko lang yung isa kasi dalawa yung nakita ko eh. Pareho ba itong galing ng Okta Research? Teka muna. Aha. Okay. Parehong galing ng Okta Research. Kaya lang, yung isang nakita ko, pinagsama-samang numero na. Samantalang dito sa isa ay may breakdown. Meron po silang pinili na mga posibleng tandem for the presidential and vice presidential race come 2028. Okay? May 2028. Dalawang grupo, dalawang duo at tandem yung pong lumutang. Okay? Tingnan natin ha, kung mapapalagay ba yung ating mga tropang JGL dito sa kinalabasan ng Okta Research yung kanilang Q2 2026. Ito po yung quarter 2 o second quarter, mga kaibigan, ng 2026 kung saan dalawang pangalan, dalawang individual ang kanilang pinagtapat sa presidential, dalawang pangalan, dalawang individual din yung kanilang pinagtapat sa vice presidential. Okay. Silipin ko muna, silipin muna natin yung breakdown. Ha? Bago natin tunghayan yung iba pang mga mechanics at iba pang mga posibilidad na ginamit dito po sa research na ito to somehow influence the minds and the preference ng ating mga kababayang Pilipino. Okay. Ito po yung tugon ng masa survey. Ang sample size ay 1,200 adult Filipinos. Yung field work dates po nito ay July 4 hanggang 11, 2026. At meron pong margin of error na plus and minus 3%. Okay. Lumalabas mga kaibigan dito po sa survey na there is a very slim difference. Dito pong dalawang tambalan na ito. Dalawang tambalan. Sabi ni Ma'am Teresita Cruz Agiling, fake daw po itong Okta. O sige. Tingnan muna natin. Tingnan natin. Bago natin silipin yung pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino. Okay. Luzon, Balanced Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po yung resulta ng survey base po sa pananaw at preference ng 1,200 na mga adult Filipinos. Pinklawan versus Berdehan. Ayun! Ha? Nakuha na kagad natin. Pinklawan versus Berdehan. Okay. Dito po sa Pinklawan, Lenny Robredo and Rafi Tulfo. Obviously sa Berdehan, si Inday Sara at si Aimee Marcos. Ito po yung kanilang ginamit na comparison. Okay? Lenny Robredo at Rafi Tulfo versus Inday Sara at Aimee Marcos. Lumalabas daw po batay dun sa resulta ng second quarter survey na tugon ng masa 2026. Sa Luzon daw po, yung tambalang Robredo at Tulfo ay nakakuha ng 56%. Samantalang ang tambalang Duterte at Marcos ay meron lamang 22%. Sa Balanced Luzon, ang tambalang Robredo at Tulfo ay merong 61%. Ang tambalang Duterte at Marcos ay merong 23%. Sa Visayas, kapwa nakapagtala ng 45% ang tambalang Robredo Tulfo at Duterte Marcos. Subalit sa Mindanao, tanging 5% lamang ang nakuha ni Lenny at ni Rafi kumpara sa 90% ni Inday Sara at ni Aimee. Sabi kanina, napaka-slim ng difference nitong pinagsamang resulta ng survey mula po sa Luzon, Balanced Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil matapos pong pagsamasamahin yung pong preference ng ating mga kababayang sumagot dito sa survey na ito, nanguna ang tambalang Lenny Robredo at Rafi Tulfo na nakakuha ng 45%, samantalang ang tambalang Inday Sara at Amy Marcos ay nakakuha ng 42%. Kung kayo po yung tatanungin, no? Obviously, kapag ka supporter kayo ni Inday, eh sasabihin po ninyo na hindi man lang natanong yung mga kababayan natin na totoong nagmamahal sa Vice Presidente. Di ba? Otherwise, hindi po ganito yung kalalabasan ng survey. Lalo na, nung diniscuss natin kahapon, eh ang layo po nung diferensya ni Inday Sara kay Lenny Robredo sa presidential preference. Meron pong double digit difference. 20-something%. Okay? Yung pong agwat, yung layo ng nakuhang porsyento ni Inday laban po rito kay Lenny Robredo, at ang sinasabi, merong 10% na mga undecided nating kababayang Pilipino. Kaya nga sabi ko, kahit ibigay pa kay Lenny Robredo yung 10%, there is no way na makakahabol si Lenny Robredo dun sa numero ni Inday, kasi nga mahigit sa 20% yung pong kalamangan ni Inday Sara laban kay Lenny Robredo. Ito pong resulta ng Okta Research ay nagbibigay ng ibang perspektibo. At sinasabi ng ilan sa ating mga kababayan, baka naman may mali kasi dun sa tambalan. Baka naman may mali kasi dahil si Amy Marcos ang itinambal kay Inday Sara. What will happen kung si Rodante Marcoleta? What will happen kung si Robin Padilla? What will happen kung si Bongo ang tatakbong vice presidente ni Inday sa 2028? Baka daw po magkaroon ng pagbabago dun sa political outlook ng ating mga kababayang Pilipino, kahit preferential survey lang ito. O pwede rin baka magkaroon ng pagbabago dun sa political motivation ng ating mga kababayang Pilipino. Therefore, maiimpluwensyahan at maaapektuhan yung political landscape ng ating bayan. Pero ito po yung lumabas dito po sa survey na ito ng Okta Research. Sinasabi pong nasa 45% ang nakuha ng tambalang Lenny Robredo at Rafi Tulfo, samantalang 42% naman ang nakuha ng tambalang Inday Sara at Amy Marcos. Okay. Doon sa mga nagnanais magbigay ng inyong komento, sige. Dahil nakikita ko, madamo ng komento mula sa ating mga kababayang Pilipino, ha? Salamat po ng maigi at marami doon sa mga magbibigay ng kanilang mga komento sa pamamagitan ng ating text line. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. Yung mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, sa Radio Garden. Napapanood ba tayo? Napapakinggan lang. Napapakinggan lang tayo sa Radio Garden. Radio Ngani sa Sky Cable Channel 224. Ayan, napapanood ka na, napapakinggan ka pa. Alright, sige. sa streama, meron din. Oo, streama. Ida-download po ninyo, i-download lang ninyo, pati sa yung ating mga digital boxes. Multi-platform ang ating Radyo Bandido TV. Marami po kayong pagpipilian. Kung gusto nyong makita ang itsura ni Johnny G, sabi nga ni Rufa May, go, go, go! Pero kung gusto po ninyo, mapakinggan lang yung boses ni Johnny G, sabi pa rin ni Rufa May, go, go, go! Si Mamenchi Me at yung ating mga kababayan dyan po sa Bulacan, magandang umaga po sa inyo. Si Architect Angelito Castillo Pilias at yung ating mga kabayan dyan po naman sa Ala Batangas. Magandang morning! Si Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Tata Rico Racion, Marifil Siniza, Ma'am Marifil, Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia. Magandang hapon sa inyo. Magandang umaga din sa Pilipinas. Hindi po pwedeng magpatuloy ang ating programa nang hindi natin binabati ng happy birthday si Sir Ross. Ayan, yung pong better half ng ating Ma'am Edna Gray. Nagse-celebrate ng kanyang birthday si Ginoong Ross Gray. God bless, ika nga. Yun yung ating pabaon parate bukod dun sa happy birthday. God bless, hindi ba? Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community dyan po sa Japan. Si Angelo Redahan ng Malolo City sa Bulacan. Magandang morning sa ating mga tropang JGL. Ayan, magandang hapon. Binabati tayo ni Ma'am Edna Gray, si Boss Rick Oracion. Magandang umaga po naman sa atin. Good morning, good morning. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, ma-flood control morning maestro at tropang JGL. Sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, season at ligutan, paligsahan kayo ng mga usapan. Tapos si Lorna Kapunan, isa pa raw ewan. Ay, shame on you! Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, si Kapunan daw ay very proud yung kanyang outfit na Hermes at yung kanyang sapatos, 17,000 ang presyo ng sapatos. Tama ba ito, Ma'am Edna? 17,000 yung presyo daw po ng sapatos. Eh ano daw po ang palagay niya? Siya lang ang nagsusuot ng kanyang isinusuot. Ayan tayo eh, ha? Ayan tayo. Nako eh, nako. Magsha-shopping na naman itong si Ma'am Edna Gray pagka nagkataon, ha? Magandang umaga, sabi ni Ma'am Teresita Cruz Aguiling, si Boss Idol Ryan Lianeta, at yung ating pambansang lagalag, traffic daw po sa Ortigas. Malakas ang ulan. Mag-ingat ka, Boss Idol, ha? Alright, si Ma'am Marceli Lazaro, maulang morning, magandang umaga, sabi ni Ma'am Kimura Dolores, mula po sa Japan. It's been raining in Malolos. Hindi ka raw ba nilalamig, sabi ni Angelo Redaha. Talaga yung mga takeaway ni Boss Angelo, pang ano ito eh. Ha, pang ano, pang couples, ayun, talaga naman, oo. Aha, bukas kaya po day. Friday, JGL, fake nga daw yung Okta. Ah, pansinin niyo po, napakalayo lagi ng resulta mula sa SWS, Pulse Asia, WR, o isama na natin yung Publicus Asia. O, hindi ba? Okay. Sabi ni Ma'am Arceli Lazaro, wag na si Amy. Nagkakalat lang yan, iba na lang daw, mas maganda pa kung si Bongo. Iba-iba yung pananaw ng ating mga kababayan Pilipino. Pero ang tanong ko, ha? Palagay nyo ba, no? Palagay nyo ba o sabihin na natin, tingnan na natin na yung preference ng ating mga kababayan. 45% ang tambalang Lenny Robredo at itong si Rafi Tulfo, yung kay Inday at kay Aimee ay 42%. There is a very, very slim margin of 3%. Pero ang tanong natin, paano kaya kung hindi si Aimee ang inilagay na katandem ni Inday? Mamaya, silipin natin kung yung bang tambalang Lenny Robredo, Rafi Tulfo, Inday Sara at Aimee Marcos, ito ba yung preference ng mga sumagot doon sa survey? Oh, this is part of the entire mechanics. Baka ito yung bahagi ng question. Kaya nga, obviously, nagkakaroon po ng diferensya sa pagsagot yung ating mga kababayan. Dahil ang sabi nga nila, no to Marcos. Magbabalik pa ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report. Nananatiling nakafocus si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa trabaho para mapaganda pa ang buhay ng bawat Filipino. Ito ay kahit na nakabawi na sa satisfaction rating si Pangulong Marcos. Base sa Social Weather Station survey na ginawa noong Hunyo, nasa 42% na sa mga Filipino ang nagsabi na kontento sila sa trabaho ng Pangulo. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga pagkakataon na tugma ang survey at may mga panahon naman na hindi. Pero hindi anya ito magiging alintana si Pangulong Marcos sa numero, bagkos ay pag-iigihan pa ang pagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na nakaapekto ng gusto ang class suspension dahil sa sunod-sunod na paggugupit ng bagyo at habagat sa mahigit na 6 na milyong mga mag-aaral at 8,000 eskwelahan sa buong bansa. Sinabi rin niya na sa kabila nito ay may mga nakakasang mga hakbang upang masiguraduhin na hindi mahadlangan ang pag-aaral. Kahit pa hindi magamit ng mga estudyante ang mga classroom dahil sa ginagamit na evacuation center ang mga pampublikong eskwelahan. Magugunita ang ilang linggo na rin nagpapatupad ng class suspension ng DepEd at mga LGU dahil sa sunod-sunod na bagyo at habagat. Nilinaw din ni Angara na ang pagsuspende sa mga klase ay nakasalalay sa forecast ng pag-asa at ng sitwasyon sa ground na pagdidesisyon na naman ng mga LGU at mga paaralan. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

0: Inataasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na madaliin ang konstruksyon ng Sangley Point International Airport sa Cavite sa ilalim ng Administrative Order No. 44, pinakikilos ng Pangulo ang national government agencies, ang provincial government ng Cavite at ang mga private sector partners na tiyakin na matatapos ang proyekto sa itinakdang panahon. Para mapabilis ang completion ng project, ipinag-utos ng Pangulo ang pagbuo ng Joint Technical Working Group na pangangasiwaan ng Department of Transportation at Philippine Reclamation Authority. Inaatasan ng Pangulo ang DOTR na magbigay ng policy direction sa proyekto habang ang CAAP ang magbibigay ng technical at regulatory oversight sa planning, design, development at operational readiness ng naturang airport. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Alright, dire-diretso tayo sa palatuntunan. Ako po, ito, binabahana naman tayo ng komento. Sandali lang, ha? Basahin ko muna. Babasahin ko muna, mga kaibigan, ito pong report ng Okta Research para masigit nating maintindihan kung yung tambalang Lenny Robredo, Rafi Tulfo at Indaysara Aimee Marcos, ito ba'y hinugot mula dun sa preference din ng mga sumagot ng survey o sadyang pinalutang itong tandem na ito para tanungin yung ating mga kababayan kung sino yung kanilang pipiliin kung sakaling nung time na ginawa yung survey ay nagkaroon ng eleksyon. Okay. According to Okta Research, yun daw pong central implication ng resulta is that the Naga City Mayor Lenny Robredo, Senator Rafi Tulfo and Vice President Sara Duterte, Senator Aimee Marcos tandems are now statistically in a dead heat because of that very slim difference. A tight race is expected if a hypothetical tandem of Naga City Mayor Lenny Robredo and Senator Rafi Tulfo faces the tandem of Vice President Sara Duterte and Senator Aimee Marcos in the 2028 elections. So lumalabas ang pumili ng mga personalidad para pagsamahin at pagsabungin, ha? Pagsamahin at pagsabungin dito po sa survey na ito ay ang Okta Research. Okay? So hindi po yung ating mga kababayan, hindi kayo, hindi ako, hindi po tayo ang namili ng magiging tambalan. Kasi hindi ba may mga lumulutang na Lenny Robredo, Kiko Pangilinan, Lenny Robredo at Risa Ontiveros or vice versa. Ha? May mga ganyan eh. Pero yung Lenny Robredo, Rafi Tulfo, Indaysara Aimee Marcos, ibig sabihin nung ginawa po itong survey na ito ay naka-plancha na yung tambalan na ginawa ng Okta Research. Okay. Results of the July 4 to 11 survey released yesterday, August 12, showed that 45% of the respondents would support Robredo and Tulfo if they run together for president and vice president respectively. It was slightly up but statistically tied with the 42% who said they would support a Duterte-Marcos tandem. The remaining 13% either said none, wala daw po silang pipiliin, do not know or refuse to answer the survey question. Support for Robredo and Tulfo increased from 44% compared to a similar survey in March. While support for Duterte and Marcos increased from 40%. Okay. Okta said the results showed that a tandem landscape remains highly competitive and unsettled. Yung central implication of the results is that Robredo Tulfo and Duterte Marcos are now statistically in a dead heat. Maliit lang yung difference eh. So, kumbaga sinasabi ng Okta Research, it's anybody's ball game. Okay? Base daw po dun sa pagsagot ng ating mga kababayan at base dun sa napakaliit na margin na diferensya nitong dalawang tandem na ito, eh hindi po kayang i-presume and i-assume kung sino talaga yung mananaig. Pero ang tanong nga natin, ba't Aimee Marcos? Of all possible candidates, why Aimee? Kaya nahahaluan ng ano eh, nahahaluan ng balisya itong survey ng Okta Research dahil dun sa nakita natin na preferential survey kahapon, malayo si Aimee eh. Pangalawa, after Rafi Tulfo, vice presidential, after Rafi Tulfo, Bongo, then Robin Padilla, then Rodante Marcoleta. Pero ang analysis natin kahapon, kung itong tatlong PDP laban personality magsama-sama, pumili ng iisang kandidato na magdadala ng bandila ng PDP laban come May 2028. Kapag ka pinagsama-sama, yung pong percentage na nakuha ni Bongo, ni Robin Padilla at ni Rodante Marcoleta, di hamak na mas mataas dun po sa percentage na nakuha ni Rafi Tulfo. Dahil there is also a very slim line that separates Rafi Tulfo and Bongo. A matter of 2%, kundi ako nagkakamali. Okay? Matter of 2%. Correct me if I'm wrong. Base dun sa survey na pinag-usapan natin kahapon. So kung isasama yung pong mga pumili kay Rodante Marcoleta, kay Robin Padilla, it's going to be a walk in the park kung sino man dito sa tatlo na ito ang mapipili. Okay? Pero ang tanong natin sa Okta Research, of all potential vice presidential candidates, why choose Aimee Marcos? Ha? Bakit si Aimee Marcos? Kasi alam po ninyo, hindi natin maiiwasan na malagyan ng kulay ito pong survey na ginawa ng Okta Research nung kanilang isama ang pangalan ni Aimee Marcos. Of course, they have their own reasons, no? Meron siguradong si Ranjit Rai. Meron siguradong rason kung bakit si Aimee Marcos. Pero why not Bongo? Why not Robin Padilla? Why not Rodante Marcoleta? Okay? Dahil kung merong explanation si Ranjit Rai ng Okta Research why he chose Aimee Marcos, I'm sure yung ating mga kababayang magsasabi na dapat si Robin Padilla yan. Dapat si Rodante Marcoleta yan. Dapat si Bongo yan. Day 2, meron rin silang argumento at rason kung bakit nila pinipili ang isamaan dito sa tatlong nabanggit na pangalan na hindi kabilang si Aimee Marcos. Okay? May catch daw, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, yung tandem na Sara Marcos, akala siguro si BBM. Hindi malayo dahil the use of the word Marcos Baka red flag na eh, doon sa ilan nating kababayan eh. Ha? Sino ba sa atin ang sumagot na ng survey? Meron bang, kayo ba'y napuntahan na kahit na anong survey? Kahit na yung sa PSA, kahit na yung sa barangay, political or non-political, sino na ang sumagot ng survey? Di ba kapag ka nagmamadali tayo, nag-i-skip tayo, hindi na natin binabasa. Hindi na natin binabasa. Okay? So kapag ka nakita nating may linya, and if the question is answerable by yes or no, pipili na lang tayo, yes, no, or NA, non-applicable. Kapag wala kang gustong piliin o wala kang gustong isagot. Chances are, may mga sumagot dyan sa survey, tama yung analysis ni architect eh. Ha? Because of this bickering, this tug of war between Marcos and Duterte, Duterte and Marcos, eh meron pong influence yan dun sa kababayang Pilipino natin. Baka yung iba, kapag may nabasang pangalang Marcos o salitang Marcos, allergic na. Yung iba, kapag merong nabasang salitang Duterte, allergic na. And we respect everyone's opinion. Pero tama yung pinaghugutan eh, ni architect. Especially so. Hindi po naman natin talaga tinatapos eh, yung mga survey na yan. Kunwari, may nagpunta sa inyo. Representative ng barangay o galing sa census, sa City Hall man o sa PSA. Daming tinatanong. Taon-taon, ang daming census na tinatanong. About the household, about the income, about the educational attainment. Akalain po ninyo, pati CR tinatanong. Pati banyo. Ilang banyo po meron sa bahay ninyo? Ilang kwarto po meron sa bahay ninyo? Ilan po nakatira sa bahay ninyo? Tayong mga sumasagot, I don't know if we all know the rationale, no? Dito sa paraan ng pagtatanong ng mga field officer. Tinatanong kung ilang banyo, ilang palikura, nakahiwalay ba yung banyo dun sa shower. Hindi natin alam lahat kung anong rasyonal, kung bakit tinatanong. Okay? Pero kapag binusisi po natin yan, isa sa mga kasagutan kung bakit pati ang mga sensitive information tinatanong, because these field officers want to know if the household, yung household at yung bahay ay tama yung kanilang mix and match, ika nga. Okay? Because there are some surveys na pati yung nutritional value patungkol dun sa kinakain ng household, members of the household, ay gusto nilang malaman dahil meron pong mga iba't ibang mga pag-aaral na ginagawa on how to combat malnutrition, how to combat what we call food poor. Marami, maraming elemento. Pero sabi ko nga, tayo, nagmamadali tayo, meron tayong hinahabol na oras, pupunta sa atin yung field officer ng mga alas 10 ng umaga, alas 10:30 ng umaga, alas 10:45 ng umaga, inabutan si Johnny Gomez na labadami, tadatat, di ba? O kaya inabutan si Johnny Gomez na nagtitimpla ng niluluto, nagsasaing, etc., etc., nagpupukpok ng kung ano man pwedeng pukpukin doon sa loob ng bahay. Dependent doon sa time element and yung pagiging available natin, yung pagsagot sa survey. So kapag nagmamadali tayo or busy tayo, some of the questions we ought to dismiss. Di na natin pinakikialaman, hindi na natin binabasa, sagot lang ng sagot. Okay? So tama yung sinasabi ni Architect Angelito Castillo Pilias dun sa kanyang analysis na meron pong possible red flag yung pangalan o apelidong Marcos. Meron pong stigma, merong negative reaction kapag ka narinig yung salitang Marcos. Ha, parang name tagging ba? Okay. Sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante, sinadyayan Sir Johnny na si Amy ang ipinareha kay VP Sara para daw po makahabol sila sa survey ni Sara. Mind conditioning. Another intelligent observation. Okay? Dahil that 3%, 45% versus 2% versus 42%, tapos ang magiging headline mo ay a very slim difference. Should the election happen at the time na ginawa yung survey, napakaliit daw po ng diferensya. Anong ibig sabihin yan? Ito pong ano, itong resulta na ito ay nagbibigay ng pagkakataon kay Mayor Lenny Robredo na pumantay o posibleng higitan yung numero ni Inday, which is totally, totally, totally different from the results na pinag-usapan natin kahapon. So, an issue of mind-swaying activity, an issue of influence, an issue of mind-setting. Ay, talagang intelihente itong ating mga nakikinig at nanonood, ha? Alright, sige. Teka muna. Tingnan natin, ha, kung meron pang may kaugnayan dun sa survey. Yung iba, mamaya babasahin ko yung inyong mga komento. Tingnan lang natin, baka may mga sumagot pa tungkol dun sa tinatalakay natin, ha? Patungkol sa survey. Okay. Ang sabi ni... I'm sure si ano ito? Si... Anong pangalan ito? Idol natin mula sa Rizal. Ha? Teves. Boss Franco Teves. Sir, present daw po siya. Huwag na si Amy. Kahit daw po sino dun sa tatlo. Referring to Marcoleta, Padilla, Go. In any order, ha? In any order. Pwede magkabali-baligtad yan. Hindi para, hindi ko sinasabing dapat mauna si Marcoleta. In any order. O kung gusto po ninyo, gawin nating alphabetically arranged. Okay? So, Go, Marcoleta, Padilla. Ayan. Kapag ka alphabetically arranged. Kahit daw po sino, sabi ni Boss Franco Teves, wag lang si Amy. Okay daw po sa kanya. Yung Okta Research ay one-man army, sabi ni Boss Totoy Mola ng Subic. Ang nagsisurvey daw po rito ay si Professor Ranjit Rai na sinasabing alipores ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, yan. Hintayin natin yung iba nating kabayan, ha, na nagbibigay ng kanilang reaksyon tungkol dito sa resulta ng survey na ginawa ng Okta Research. Sabi po ni Ma'am Hermie Gutierrez, Sara will never team up with a Marcos again. So bakit nga si Amy ang isinama? Kung ang damdamin, ang pinaghuhugutan ng opinyon ng ating mga kababayan, eh hindi na makikiteam up si Inday sa kahit na kaninong Marcos. So bakit ipinilit? Okay? Bakit ipinilit yung tambalang Inday Sara, Aimee Marcos. That's the, you know, big question mark na tinatanong ng ating mga kababayan, and sadly, nakakaapekto dun sa integridad ng survey. Okay, sabi ni Ramon Avila, if Aimee becomes VP in 2028, we might have a third Marcos president come 2034. Aba, maganda rin yung binabanggit ni Boss Ramon Avila. Okay? Kapag si Aimee tumakbong vice presidente at lumusot, the possibility of a Marcos-led presidential campaign in 2034 and the probability of another Marcos magbabalik sa Malacanang, eh hindi po kayang tawaran pagdating ng 2034. Bakit ikan nyo? Tayo kasi mga Pilipino, maikli yung ating memorya eh. Ha? Maikli yung ating memorya. Lalo tigit yung mga Filipino voters. So, kahit na nagkaroon tayo ng problema with the way Marcos Sr. handled yung pamamahala dito sa ating bayan for 20 years. No? Tapos yung optics na magkaaway sila ni Ninoy. Daming sumakay dyan eh. Di ba? Daming sumakay dun sa away ni Marcos at ni Ninoy Cuno. Pagkatapos mapaalis si Ferdinand Marcos Sr., at pumalit si Cory Aquino. Si Cory Aquino ay isa sa mga presidente ng Pilipinas. Actually, siya yata yung merong pinakamaraming coup d'etat. Pinakamaraming pagtatangka sa pamamahala ni Cory Aquino. Dahil hindi sumusunod kay Cory yung AFP. Pati yung defunct Philippine Constabulary na naging Philippine National Police. Yung military and police, hindi sinusunod si Cory. Pero hindi naging successful yung numerous attempt against the former president dahil nandyan si Eddie Ramos. Nandyan si Johnny Ponce Enrile. Nandyan si Gringo Onasan. Somehow, itong tatlo na ito provided the needed cushion para hindi masipa sa pwesto si Cory Aquino. Pumalit si Fidel Ramos. After Fidel Ramos, Joseph Estrada. Nagkaroon tayo ng EDSA 2. Hindi natapos ni ERAP yung kanyang termino. Nag-assume ng presidency si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya si Gloria Macapagal Arroyo stayed for 9 years. Tinalo si Fernando Po Jr. Bakit ko sinasabing napakaikli ng memory ng ating mga kababayang Pilipino? Because we keep on voting the same politicians election after election. Kahit na yung mga politiko ay sabit sa kung ano-anong anomalya. Remember po ninyo si Cory Aquino? Of course, pag sinabi mong Marcos, edi yung ginto. Yung painting, yung alahas, yung Swiss deposit. Marami, hindi ba? Usaping korupsyon, Marcos Sr. yung pagbebenta ng property Roppongi sa Hong Kong. Pagbebenta ng government assets. Yung pagsiklab ng privatization, that's Cory Aquino. Media, yung mga tollways, tubig, kuryente, gasolinahan. Lahat ito nawala sa ano eh. Lahat ito nawala sa ano, sa pag-aari ng gobyerno. Lahat nawala. Ang Petron, dating pag-aari ng gobyerno, na kay Manny Pangilinan. Ang NLEX and all the iba pang tollways under that umbrella of the MVP group, Manny Pangilinan. SLEX, Ayala. Yung iba't ibang TV networks. Ang mga Lopez na bigyan, Meralco napunta sa mga Lopezes, etc., etc. So nagsimula sa Roppongi property sa Hong Kong. Tapos yung mga government assets at mga government properties. Eh nakuha ng mga ano, nakuha ng mga pribadong sektor. Dito nagsimula yung pong paggamit ng salitang oligarko dito sa ating political landscape. Sumunod, Fidel Ramos, BGC, Bentahang Bonifacio Global City, pati na rin yung tirahan ng ating mga sundalo dyan sa area ng Taguig.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
5: Bravo! Dietary supplement for men.
4: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
5: Bravo! Ang bagsik mo.
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 AM.
2: Now here comes GMA. ZTE scandal. Hello Garci nung eleksyon. At kung ano-ano pa. Short-lived yung ating memory. Si GMA naging House Speaker pa. Tapos ngayon, undefeated. Parating nananalo dun sa kanyang congressional district dyan sa Pampanga. Pinoy, mamasapano. Itong si J. Corona. Short-lived eh. Hindi ba? So, nagalit tayo kay Marcos pero ang nakaupo ngayon, Marcos. Nagalit ang sambayan ng Pilipino kay Cory Aquino pero binigyan ng pagkakataon si Pinoy. Dahil ginamit yung tinatawag na sympathy votes. Si Pinoy wala siyang kagustuhang tumakbo sa presidential election. Parang okay na siyang senador na lang eh. Pero there was a push. Noy, takbo ka Pinoy, tumakbo ka. Malaki yung chance mo dahil namatay yung kanyang ina. So short-lived yung ating memory. Kaya paulit-ulit na lumulutang yung pangalan ng mga kandidatong hindi karapat-dapat na paulit-ulit tayong sinasalaula kapag ka nakaupo na sa pwesto. Magbabalik pa ang palatuntunan, dyan lang kayo makalipas po ang ilang paalala.
3: Radyo Bandido News Flash Report.
7: Mariing kinundi na ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III ang pagkalat sa social media ng mga peke na mga litrato o content patungkol sa mga pagbaha sa National Capital Region. Ayon kay Tore, maraming mga lugar sa Metro Manila ang dating binabaha na ngayon ay hindi na binaha. Pahayag pa ng opisyal, may mga taong sadyang may masamang intensyon ang gumagawa at nagpapakalat ng mga larawan at video na nagpapakita ng baha sa ibang lugar kahit hindi naman totoo. At kaugnay nito ay humingi na ng tulong ang MMDA sa Department of Information and Communication Technology sa DIC at maging sa Philippine National Police upang mapanagot ang mga gumagawa ng mga mapanirang posts sa social media. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya. Nagbabala ang Department of Health sa pagtaas ng pangalim ng sakit habang patuloy ang malalakas na pag-ulan at pagbaha dulot ng pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Health, nakahanda na ang emergency response teams, medical personnel, mga gamot, mga hygiene kits at mga water purification supplies sa mga apektadong lugar. Hinihikayat naman ang ahensya ang publiko na mag-ingat laban sa mga wild diseases o yung waterborne illnesses, influenza, leptospirosis at dengue na karaniwang kumakalat tuwing tag-ulan. Partikular na nagbabala ang DOH laban sa leptospirosis na maaring makuha sa paglusong sa baha na kontaminado ng ihi ng daga at iba pang mga hayop. Paipan ng DOH sa mga lumulusong sa baha na agad dugasan ng sabon at malinis sa tubig ang mga bahaging nalantad
8: at agad na magpatingin sa loob ng 24 oras. Para naman sa mga nasa evacuation centers, pinapayuhan ng mga pamilya na uminom lamang ng ligtas na tubig, panatilihin ang tamang kalinisan at hygiene, at magsuot ng face mask sa mga matataong evacuation shelters. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
9: Elvis Presley on the occasion of his 49th year death anniversary. An Elvis extravaganza. Wednesday, August 19, 2026, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. We will have 7 Elvis impressionists. Elvis of Antipolo, Mike Austria. Douglas Masuda, Elvis of Japan. Beauty Queen from Quezon, Lady Elvis, AJ Habor. Elvis of Asia, first runner-up, Bamam Pink. Handsome young Elvis sensation, David Young. And of course, phenomenal young Elvis sensation, Elvis clone of Pete Bulaga, Jerome Everdom. What now, my love? And I, RJ, will also be doing Elvis songs. Immerse yourselves

0: right now. Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, dire-diretso tayo sa palatuntunan, ikalawang oras ng Johnny Gomez Live ngayong Agosto 13, 2026. Araw ng Huwebes, mga kaibigan, maulan, nagagalit na naman yung mga magulang, nagagalit na naman yung mga mag-aaral dahil suspendido na naman daw po yung klase sa mga paaralan ngayong hapon. Itinaas po ang yellow warning sa Metro Manila, mga kaibigan. Ganito rin yung nangyari kahapon, kaya nagngingit-ngit yung mga magulang na naman at mga estudyante, bakit kung kailan sila pinapasok na ay tsaka pauuwiin ulit. Never ending. Never ending. Pero with all due respect to the local government units, is dependent rin po sila doon sa report ng PAGASA at doon sa classification. Ha? Weather condition. Okay? Intindihin na lang po muna natin. Kuminsan, hindi naman natin kinakailangan talaga mang-away. Ha? Hindi natin kinakailangan i-spunk. Sino ba yon? Yung i-spunk daw? Ay, talaga naman. Oo. Lamig ng ulo. Okay? Lamig ng ulo. So, kung pauuwin yung mga bata, mag-ingat po. Diretso kayo sa bahay. Huwag kayong sama ng sama kung kani-kanino. Huwag na po maglakwatsa. Okay? Huwag na maglakwatsa. Naiintindihan ko, mahirap umuwi dahil sabay-sabay. Bulto ito, buhos ito eh. Nang paglabas sa paaralan, eh, may mga eskwelahan na halos magkakadikit, magkakatabi. Isang barangay, multiple. Yung mga facilities na present. Kaya yung inyong mga sasakyan o sinasakyan, tricycle, jeep, sinusundo ng motor, ng e-bike, ng kotse, ng school bus at etc. etc. Eh talagang magkikreate po ng traffic. Talagang magkikreate ng chaos. Okay? Magkikreate talaga ng chaos. Pero intindihin na lang po natin na talagang napakasama ng ating panahon ngayon. Kasing sama yata ng serbisyo na nararamdaman ng ating mga kababayan Pilipino. But the government, the LGUs and the national government, they are heavily dependent on ibang mga bagay eh. Okay? Kaya intindihin na lang po muna natin. Sabi ni Ma'am Kimura Dolores, inuubos ng administrasyon sa ngayon ang kayamanan ng Pilipinas, panaybenta, lagay sa bulsa, kaisaklap ng buhay ng taong bayan. So kung yung matandang Marcos, issue pag nanakaw, pati yung gold bullions, no, na ipinuslit, eh ganito rin yung issue ni Bongbong, Mr. President. The issue of corruption surrounded the administration of Marcos Sr. Ito rin. Magkaibang level lang dahil si Marcos Sr., because of that PCGG ni Cory Aquino, na-identify yung mga cronies, no? Dito kay Marcos Jr., wala namang PCGG.

0: Pero identified yung mga nagbubulsa na mga kontraktor. Okay? Ito yung difference eh. Nung panahon ng tatay, ang itinuturo yung ang itinuturong nasa likod ng malawak ang nakawan, yung tatay. Naka-umbrella kay tatay, yung mga individuals, mga private individuals na ginamit as crony. Dito kay Bongbong, merong indikasyon na ganyan rin batay dun sa binabanggit ni Zaldico at batay dun sa pasaring ni Martin Romualdez. Pero dito on the side, merong nakawan sa Kongreso eh. Ano yung sabi ni dating DPWH Secretary Bunuan? Panahon ni Mig Zubiri. Meron pong allotment na hindi bababa sa 500 million pesos bawat senador. Merong allotment. Panahon ni Mig Zubiri. Sabi ni Bongo, dahil pinag-uusapan yung flood control, kasi pati pangalan ni Bongo tsaka ni Robin Padilla na damay, paanong napunta sa amin? Ha? Paanong napunta sa amin? Eh, sila nga daw po yung vocal na nakikipaglaban dito sa korupsyon na ito at gustong-gustong mapanagot yung mga may kinalaman sa flood control anomaly, bakit nila umikot yung bola at sa kanila napunta yung sisi. Kaya nga hindi po tayo magtataka dun sa mga binabanggit ng ilan sa ating mga kababayan kapag ka ikaw ay nagbigay ng opinyon at nagsabi ka ng mga tao, nagturo ka ng mga tao ang dapat na imbestigahan, eh magbilang ka lang daw po ng ilang minuto, ilang oras at ilang araw. Ikaw na yung magiging focal person ng investigation. Yung public persecution. Look at Benji Magalong ng Baguio. Doon sa kanilang world war ni Terry Heridon. Ngayon, ang Malacanang sa pamamagitan ni Auntie Claire, eh sumasausaw na doon sa issue at pilit na sinisira yung imahe ni Benji Magalong. Benji Magalong was once upon a time part of this independent commission. Di ba? Kasama si Benji Magalong dyan, pero kinakailangan niya mag-resign dahil hindi po aligned yung mga plano ng ICI dun sa gustong mangyari ni Benji Magalong. So nung pumiyak itong si Benji Magalong, pinag-uusapan yung impeachment kay Inday, bakit hindi pag-usapan yung flood control dahil dito sa nangyayaring pagbaha at merong mga mambabatas na nasa prosecution pa ni Inday talking about maling paggamit ng pera, korupsyon, etc., samantalang sila'y nasa likod nitong flood control scandal. Oh, yun. Ha? Kaya mainit na mainit po yung talakayan sa flood control. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi ipinupush? Kung ganyan kainit yung talakayan on flood control, bakit tila bahag ang buntot? Hindi nga lang pala tila bahag eh. Bahag ang buntot. Bahag ang buntot ng ating mga senador para ipagpatuloy itong investigasyon na ito. At ilan sa kanila pumapalakpak matapos ilabas ng Korte Suprema yung kanyang desisyon not to allow yung pong report ni Ping Lacson na ilabas sa publiko. That report ng committee ni Ping Lacson. Ang legacy daw ni Cory Aquino, sabi ni Ma'am Shirley Uy Ang, ay ilagay ang mukha ni Ninoy sa 500 pesos. Palitan ng Ninoy Aquino International Airport ang pangalan ng Manila International Airport. Kaya wow na wow. Only in the Philippines, the rich stays rich and the poor stays poor and even poorer. Ayan. Sabi ni Ma'am Anna Gray, magandang umaga daw po sa atin. Ito lang yung may papayo ni Ma'am Leti Frias kay VP Inday. Para mo ng awa, Madam Vice President, gagamitin ka na naman ng Marcos. Itaga mo raw po kay Bato, ay hindi kay Bato, sa Bato. Ha? Mali yung aking basa. Oo. Itaga mo sa Bato. Kukuha na naman daw po ng batong ipupukpok sa ulo si Inday. Dahil traidor ang mga Marcos. Pwede pa Bongo. Pagka ang busy ay si Amy, nako, eh hindi daw po nila iboboto, sabi ni Ma'am Leti Frias. Octa Research, I challenge you. Survey Robredo Tulfo against Duterte Padilla. Yan naman yung hamo ni Ma'am Shirley Uyang. Isingit muna natin ang balitang bitbit ng ating kabandidong si Chona Yu. Magandang morning, Chona. Please come in.
1: Pinalawag pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang saklaw ng social protection para sa mga contract of service at job order workers sa pamahalaan. Isang hakbang ito para matiyak ang patas na access sa mga programa at benepisyo ng social protection. Base sa Administrative Order No. 43, magkakaroon na ng voluntary deduction at remittance sa Social Security System, Philippine Health Insurance Corporation at Pag-ibig Fund Contribution sa mga COS at JO workers sa gobyerno. Saklaw ng AO ang mga departments, agencies, bureaus, offices at instrumentalities sa national government kasama na ang government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang Department of Budget and Management, Civil Service Commission, Commission on Audit, SSS, PhilHealth at Pag-ibig na maglabas ng rules, guidelines at accounting procedures para maging epektibo ang implementasyon nito. Nakasaad naman sa Joint Circular No. 1 na inilabas ng CSC, COA at DBM na maaaring bigyan ng premium ang mga COS at JO workers nang hindi lalagpas sa 20% ng kanilang kompensasyon. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat Chona. Balitang bitbit mula po sa Palasyo ng Malacanang. Balitang hatid ni Chona Yu. Thank you so much. Palagay ko po kung Sarah Robin ay sigurado na panalo nila. Kahit magtumbling pa raw po silang lahat. Tapos si Senator Marcoleta ang kuning ombudsman para kasuhan silang lahat. Fixed term po yung Office of the Ombudsman, ha? So kahit na wala na sa pwesto si Bongbong Marcos, meron pong 7 taon ang pamamahala ni Boying Remulla, dahil ang Office of the Ombudsman is a constitutional body. Hindi po ito coterminous katulad po ng ibang mga appointees ng Pangulo. So Boying gets to stay hanggat matapos yung kanyang termino, okay? After nung 7 years na pinirmahan ni Boying Remulla, okay? Okta, okay lang ba kayo? Dami tatandem kay VP Marcos pa talaga, hindi halata. Ini-endorse nyo lang si Tulfo, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Bukod tangi na ang Okta Research ang counterflow ang resulta sa lahat ng survey, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Mind conditioning pamor, sabi ni Danilo Ezekiel. The hypothetical tandem leading with hypothetical results, sabi ni Jock Allison Bulaong. Sa Pilipinas, maniniwala lang daw po sa survey ng SWS at Pulse Asia si Said JS. Yung ibang survey, mga kwentong barbero daw po, sabi ni Said. Imaginary lang pala ang SWS Pulse Asia Accurate, sabi ni Reynald Sinday. Sino ba ang nag-survey niya? Nabayaran ba? Tinatanong po kayo, Okta, ni Gilbert Rosalejos Batuhan. Mind conditioning is real according to Richard Ladiao. Huwag daw po ninyong lokohin ang masang Pilipino, sabi ni Melvin Go. Oh, ayan. Maraming mga kababayan natin, iba yung kanilang reaction eh. On the negative, no? Yung kanilang reaction, dahil ako, sa tingin ko talaga may mali dun sa presentation eh. Why push? Why push? Itong Robredo-Tulfo tandem versus Inday Sara and Aimee. Isa sa mga pinaghuhugutan ko is the result of the survey I discussed yesterday wherein Tulfo landed number one. He got the number one spot, no? While Aimee, labing isa yon, parang nasa number eight. So doon pa lang makikita po natin na hindi yata tama. Hindi yata pantay. Because for the longest time, eh parating nyo namang ipinagsasabong si Lenny si Inday Sara. Inday Sara si Lenny. Wala namang ibang pangalang nag-i-sprout. O nandyan yung pangalang Gibo Teodoro, nandyan yung pangalan ng ibang mga Risa Ontiveros, for example, Rafi Tulfo, for example, at kung sino-sino pa na nagpo-push sa mga kandidato na tumakbo sa pagka-presidente. Pero the attention of the public ay talagang na kay Inday versus Lenny, Lenny versus Inday. Kumbaga matik na yon. Pero para isabong mo si Aimee Marcos kay Rafi Tulfo na milya-milya ang layo pagdating sa survey, eh may mali siya. There is something wrong. So hindi yung preference ng mga sumagot sa survey ang mali. Ang mali yung mismong presentasyon. Ang mali yung mismong pagpipilian. Kasi hindi po apple to apple eh. Magkalayo, ang layo ng diferensya ng Aimee Marcos kay Rafi Tulfo eh. Kahit pa sabihin natin doon sa survey na diniscuss natin kahapon, merong 20% difference si Inday Sara sa pumapangalawa na si Lenny Robredo. Pero hindi naman talaga natin maiiwasan ang pagsabungin yung dalawa dahil sila yung nakikitang potential competitors pagdating sa presidential elections ng 2028. Wala na si Martin Romualdez eh. Wala in the sense na, I don't know, may boboto pa ba kay Martin kung tatakbong presidente? Not even Malacanang will endorse Martin Romualdez vocally and openly. Kung tatakbo si Martin Romualdez at susuportahan ni Bongbong Marcos using the machinery of the 2027-2028 GAA, kung meron man, ha? E gagamitin ito at ilalagay sa grassroots. Kaya nga pilit na kinakansela yung barangay and SK elections. Dahil kapag ka itinuloy itong barangay and SK elections ng 2026, November 2026, hindi kayang pigilan kung sino yung mga uupong barangay chairman. Hindi katulad ngayon, nasa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, so madali pang makakausap itong mga barangay chairman. Barangay chairman, so-and-so. Kunwari ikaw, Johnny Gomez ng barangay Mulat. Ha? Barangay Mulat. Okay. O Johnny Gomez, extend ko yung termino mo. Imbis na 2026, lalaban kang muli. Bigyan kita ng another 2 years. November 2028 na yung barangay and SK elections. Basta tuturungan mo ako, ha, dahil mas mauuna yung presidential and national elections. The barangay and SK elections, dapat na independent ito eh. Independent. Dapat apolitical. Apolitical. Anong ibig sabihin yan? Dapat hindi naiimpluwensya ng barangay. Barangay at sangguniang kabataan. Dapat ito hindi naiimpluwensya ni. Dapat ito isang independent constitutional practice, no? Na merong autonomy ang mga barangay captains dahil rekta sa taong bayan yung pakipag-usap ng mga chairman. Pero ang mga barangay ngayon, sad to say, and even the SK, is being used by the mayors, by the councilors muna, by the mayors, by the councilors, by the vice mayors, by the mayors, by the district representatives, by the provincial capital, all the way to the Senate, to the Vice President, to the President. Ito yung malungkot na katotohanan eh. Imbis na yung barangay chairman ay nag-e-effort to somehow provide assistance dun sa kakarampot niyang nasasakupan. Eh ginagamit pa po ng mga traditional politicians para impluwensyahan yung mga botante na nasa laylayan. Ground people. Ano bang ibang dahilan para hindi ituloy ang barangay election ngayong 2026? Is that 9 billion cost? Sabi nung ilan, aabot pa raw sa 30 billion with a B. 30 billion ang matitipid daw po ng gobyerno kapag ka hindi itinuloy itong barangay and SK elections ng November 2026. That sum of money. Gamitin na lang dun sa mga nasalanta ng baha at ng lubak. So dito makikita mo, kitang-kita yung inefficient use of public funds. May naka-allocate ka na pondo para dun sa election eh. Ba't gagamitin mo sa ibang pamamaraan? Di ba meron kang unprogrammed appropriations? Hindi ba utang tayo ng utang? Hindi ba benta tayo ng benta? O yung inyong mga district representatives, hindi ba meron kayong mga pondo na pwedeng gamitin para tungulungan yung inyong mga constituents? Asan yung Maharlika Fund? Asan yung SSS? O, nagdeklara ng state of calamity ang Cavite, the whole of Cavite. Yung ating mga kababayan, pwede mag-loan sa SSS ng calamity loan because this is different from salary and other services na pinoprovide ng SSS. Punta kang Pag-ibig, nasira yung bahay mo. Punta kang Pag-ibig, mag-loan ka. Meron kang Maharlika investment. Meron ka pang EDCA. Hindi ba ang presence dapat ng EDCA ay tumulong sa disaster response? O di gamitin po natin yung mga kasundaluhan para magtulong-tulong itayo yung bahay ni Juan de la Cruz. Maraming paraan eh para tulungan yung ating mga nasalantang kababayan. Maraming paraan. Maraming paraan kung gugustuhin. Marami rin namang dahilan kung aayawan, di ba? So, why use that, you know, funding for the barangay and sangguniang kabataan elections? So ako, personally, ang tingin ko, The government is working on a direction na hindi po natin maitatanggi na political. Hindi natin maitatanggi na political because these leaders, yung ating mga barangay official, kagawad, sanggunay ang kabataan na officials, gagamitin eh. Gagamitin for the May 2028 presidential and national elections. So, ngayon pa lang, the politicians through the barangays are cementing their likelihood of winning the 2028 elections. Kung hindi politikang rason, eh, bakit hindi natin itutuloy? There is a clamor. Tuloy na natin yung barangay elections. Anak ng baka naman talaga, oo. Barangay and SK election, tuloy na natin because according to the Omnibus Election Code, at ang pagkakaintindi naming mga kababayang Pilipino po ninyo, mga tinamaan ng mga kapalmoks ng mga politiko. Oh, yun na lang. Ha? Ang alam po namin, may autonomy, independent ang barangay and SK elections. Pero paulit-ulit na ginagamit for your hocus-pocus. Sandali lang, magbabalik pa ang palatuntunan. Diyan lang kayo, makalipas po ang ilang paalala.

RJ Patro. Hey. Hi. Hello. Good morning. Good morning pa rin kahit na hindi tayo, ayun, sinasabi siyam-siyam. Hindi tayo iniiwanan ng ulan. Mambon, mulan, maha, magyo. Oh, ingat ka RJ Patrol, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas at buong mundo. Andito na po ang RJ Patrol on a Thursday, August 13, 2026. Batiin na natin kaagad ang mga nagbe-birthday. Si Manang Nancy Toledanes Almonte. Hipag ko po siya. Nagbe-birthday ngayon. Maligayang karawan sa inyo dyan. Ilabas na yung Bopis. Yan ang galing niya, specialty niya. Bopis. Oo, dyan sa Davao, ha? Davao City. Nabati natin yung birthday. Yung ating idol, retired general at ambassador VQ, Vidal Querol. Kilala niyo ba siya? Naging ambassador to Indonesia. Tapos, bago yun ay 3-star general. Nag-retire siya sa PNP, Police, Philippine National Police. Basta kayo dyan, mga ka-RJ Patrol. Kayo ba ay naiimbita sa mga birthday party? Maswerte yung mga nagbe-birthday, ano po? Kasi pag hindi sa fine dining kayo inimbita, ay sigurado walang dadalo papunta sa inyo. Unless na malaki yung lugar ninyo para pagdausan ng piging. Sabi nga ng ating mga kasama, nasaan na yung piging? Piging, ha? Blow out! Kayo ba'y patuloy na sumusubaybay sa ating issues na lipunan? Oo. Oh, dito sa ating mga issues na nagsasalimbayan. Pero focus lang, di ba? Sabi ko kahapon, focus lang. Focus lang tayo. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong bibitaw, mga ka-RJ Patrol. Focus tayo kung ano yung dapat nating tutukan, pag-aralan, kung may mga matitinding sablay na ginagawa ng ating mga kinaukulan. Oo, di ba? Tutok tayo, focus tayo. Mahirap kasing, nakita nyo ba? Nakita nyo ba yung mga discrepancies? Or focus tayo. Focus. Good morning, Rick Oracion. Good morning, Sir Angelo. Yan yung mga icon at emoji ni Rick Oracion. Prayers for the nation. Smiley. Love is in the air. August pa. But if you're a true Christian daw, Christmas or love is every day. Ibugok. Sino man yung sasabing may mga bugok dyan sa impeachment trial? Kahapon na banggit natin yung mga nilabas ng mga pahayag ng mayor ng Baguio City, Mayor Benji Magalong. Di po ba? At siya talagang dismayado sa hindi pag-usad ng mga investigasyon kaugnay sa pananalasa ng mga magnanakaw sa kaba ng bayan sa pinakamaanomalyang flood control projects. Ang ating tanong kahapon, bakit kaya Mayor Magalong is holding back? Hindi niya tinutukoy

0: Sino yung nagbubulgar, nag-expose ng napakatinding katiwalian, eh yun pa ang hahabulin. Yan ang nakikita natin trending eh. I'm sorry ha, pero mahirap naman sabihin na ano tayo? Bobo tayo? Hindi tayo marunong mag... mag-analisa ng mga bagay-bagay dito sa ating bansa. Alright, isang buwan naman ang report kaugnay sa yung lalamanin ng ating sikmura. May 3.5 million pesos na halaga ng intervention pinagkaloob sa mga maggugulay sa Cavite. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Umabot sa 3,574,553 ang kabuuang halaga ng mga intervensyon na pinagkaloob ng Department of Agriculture for Calabrazon, DA-4A, sa pamamagitan ng High Value Crops Development Program para sa dalawang samahan ng mga maggugulay sa Cavite. Kabilang sa mga pinagkalooban, solar powered irrigation system at multi-tiller para sa Silang Vegetable Growers Association. Samantala, nakatanggap naman ng packaging house ang Cavite Vegetable Growers Association. Layunin ng mga intervensyon na mapaayos ang sistema ng patubig, mapadali ang paghahanda ng lupa, makatulong sa pagkontrol ng damo at mapahusay ang pamamahala sa mga tanim mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani at pagproseso ng mga produkto. Isinagawa ang turnover ceremony kung saan itinaos ang ribbon cutting, paggawad ng sertipiko at opisyal na pagtanggap ng mga beneficiaryong miyembro ng mga samahan. Ayon kay HBCDP, Vocal Janice Pajardo, patuloy na susuportahan at gagabayan ng mga kagawaran ang maggugulay lalo na sa pagyakap sa modernong pagsasaka, makinarya at makabagong kagamitan. Inaasahang makatutulong ang mga intervensyong ito sa pagpapalakas ng produksyon at pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magugulay sa Cavite. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Malapit sa puso ko yung maggugulay eh, kasi pinanganak po akong magsasaka yung tatay ko. Farmer pa, from a farmer family po kami. Although hindi naman ako masyadong pinag-araro ng nanay ko dahil ako po yung bunso at ginawa niyang baby at akong spoiled brat. So, yung paggugulay, pagtatanim, palayan, maisan doon sa amin sa Davao, malawak po yung lupain ng tatay ko, mahigit 20 hectares. So, meron po kami mga tenants. Kaya nga po, yung nanay ko sasabihin, huwag ka nang pumunta sa bukid. At pero tatay ko, hindi. Pagtatanim, sumama. Sama doon para maka-experience ng pagtatanim. Harvest, pag-aani, anihan. Ako yung inuutusan ng tatay ko para makipag-party-party kung magkano ipaparty nung naki-ani at party ng landlord sa amin. Oo, tatlong lata yung amin, o pang-apat dun sa nakiani, pang-lima dun sa tenant. Ganun po yun. So, nakasanayan ko po yan. Ang mga kapatid ko, ate ko, ay negosyante rin po, buy and sell. Kung kulang yung produksyon ng kanilang lupain sa gulayan, sitaw, talong, okra, kalabasa, bibili sa karatig mga lupain, mga farmers. Tapos dadalhin sa siyudad. Kasi yung aming barrio ay 35 to 37 kilometers from Davao City. May pwesto po yung isang ate ko doon sa Agdao Public Market. Doon binabagsak yung mga gulay. Araw-araw bumibiyahe yan. May naka-charter o naka-tawag dyan, kontrata na mag-hauling, mag-transport. POJ lang po yun, yung mga public utility vehicle na medyo mahaba. Maraming kapasidad para magkarga. Yun. Lahat po, nag-professional sa mga pamangkin dahil dyan sa pagninegosyo sa paggugulay. Kaya nga po, sabi nila, bakit hindi ako umuwi sa Davao? Para doon ako manirahan at maganda naman yung buhay doon.

0: Sabi ko, oo nga, naihingi ko lang lahat ng pagkain, isda na lang bibiling ko, kaya karne. O, naihingi ko lahat ng gulay doon, pati tuba. 100 pesos per gallon sa tuba. Ewan ko ngayon, mag 150, 170, mga ganun. Ang problema, siste, ang mga anak ko, ayaw sa probinsya. So, dito lang ako para madalas kami magkita ng mga anak ko pag umuwi dito from abroad. So, ganun lang po ang buhay. Buhay-buhay ng magsasaka. Mabuhay kayo dyan sa mga probinsya na nagsasaka at kayo yung pinanggagalingan ng mga kinakain ng ating mga kababayan. Opo. Yung pong issue ng World War sa pagitan ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City at itong si Bicol Saro, Representative Attorney Terry Ridon. Pasigaw-sigaw, palaki-laki pa ng butas ng ilong si Attorney Ridon. At sabi niya, hinahamon niya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ng mga house prosecutor na kanyang binanggit na umano'y may budget insertions. Tinawag ni Representative Ridon na fake news ang nasabing aligasyon at sinabing hindi sila maililihis sa mga paratang na umano'y layong sirain ang kredibilidad ng prosecution team ng Kongreso. Yan, siyempre, magaling din yan magsalita si Attorney Terry Ridon. Yun nga lang, may tambutso. Este, sabi nga nila, malaki yung tambutso. Pero sabi ni, ito ang sagot. Andito na po ang sagot ni Mayor Benjamin Magalong. Sabi ni Mayor Benjamin Magalong, paano ko naman papangalanan yung mga involved sa deliveries ng mga malimaletang salapi dyan sa prosecution team? Ay nakikita kong magkakampi kayong lahat dyan. Oo. Sabi niya kay Terry Ridon, si Saldico nga, dating kongresista, gusto mo pang gawing bayani. Ah, ganun ba? Si Terry Ridon? Binanggit ba yon? Akala ko si Jervy Luistro lang nagsabi na ang bayani ay si former Speaker Martin Romualdez. Yan nga po ang siste. Kapag tulad ni Mayor Benjamin Magalong, marami siyang dapat gampanan, natungkulin bilang mayor dyan sa Baguio City. Malaking kawalan po kapag papa-aresto na naman siya ng ombudsman o ng NBI dahil sa may mga libelous statements siyang nilalabas sa media. Di po ba? Yan na po kasi ang kasunod eh. I'm sorry to say, pero it follows kagad. Kapag may kritiko lumalabas, kinikritiko yung gobyerno, kinikritiko yung mga buhaya, nako. Rest assured, kasahan mo. Kahit katakot-takot na persecution ang mangyayari sa'yo. Dahil ang bali-balita talaga, ang administrasyon, executive branch, pati na ang judikatura, ombudsman or ano pang mga institution dyan, ay parang kuyog ba, ano tawag yan? Parang collectively sila, magkakampi na lahat. So, mangyayari dyan, yari ka. Ang mangyayari ay yayariin ka. Di po ba nabalita niyo, narinig niyo balita na may taga DPWH, pati yung nasa hospital arrest na ginawang state witness, bunuan ba yun? Dating secretary ng DPWH, tinuturo na ngayon si Senator Bongo at Senator Robin Padilla na humingi daw po ng sa DPWH nung 2020 sa 2025 budget ng allocations budget para sa kanila na to the tune of how much? 5 billion ba o magkano? So itong statement na ito nina bunuan, siyempre pipikapin ka agad yan ombudsman. Yari na kayo, medyo may problema na naman dyan si Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Eh, paano na lang si Senator Loren Legarda? Wala na matitira. Wala nang matitira sa minority bloc. Meron ding iniuumang kumano na kaso. Oo. Eh, sana matulad sa nangyayari kay former Speaker Martin Romualdez na puro lang dakdak yung ombudsman nakakasuhan, eh hanggang ngayon, eh wala naman talagang kaso at hindi siya naaaresto para maipakulong. Baka may sabi ng mga ka-RJ patrol dito, baka may padalang mali-maleta doon sa ombudsman. Ewan ko lang. Hindi naman sa akin galing yun. Spekulasyon. Kung marami pang nakaimbak na mga salapi yung kakasuhan, usually yun ang ine-expect eh. Panahon pa ni former President Erap Estrada, nung magsabi siyang there are hoodlums in robes, yung mga huwes na sinasabi niyang mga hoodlum, yung mga nage-extort dyan sa, sabi niya noon, ombudsman o sandigan bayan. Oo, di ba pag may kaso ka daw, may emissary sila ipapadala at sasabihin sa iyo kung ikaw yung may kaso, 60 million lang, to the tune of 60 million or higher. Oo. I-dismiss yung kaso mo. Pero kapag hindi ka nagbigay, ay kasunod nun, warrant of arrest. Isa pa report, libreng flu vaccine at akay ni GOB. Mobile o mobile botika tumulong sa Binyan at San Pedro. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Libo-libong residente mula sa Binyan at San Pedro City ang nakatanggap ng libreng flu vaccine at maintenance na gamot sa magkasabay na serbisyong medikal ng pamalang panlalawigan ng Laguna nitong 12 ng Agosto. Isinagawang pagbabakuna sa PEA 2B Court sa Barangay Langgam, San Pedro City habang nagtungo naman ang akay ni Mobile Butika sa Platero Binyan upang maghatid ng libreng maintenance na gamot. Pinangunahan ang mga programa ng pamahalang panlalawigan sa pamuno ni Governor Sol Aragones, katuwang si Provincial Administrator Attorney Natalie Velasquez at Provincial Health Office OIC Odilon Inuncillo. Ayon kay Inuncillo, nakahanda ang Provincial Health Office at Laguna Medical Team na dalhin ang mga libreng serbisyong pangkalusugan sa umigit kumulang 600 barangay sa buong lalawigan. Patuloy rin ang pagpapalawak ng mga programang medikal upang maabot kahit ang mga barangay na malayo at liblib. Samantala, nagpaabot ng pasalamat ang mga residenteng nakinabang sa libreng bakuna at gamot. Layunin ang mga programang ito na may lapit sa mga Lagunense ang serbisyong pangkalusugan at makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Doon sa aking nabanggit dyan sa ayusan sa korte, ngayon, lately, mismong si Ombudsman Boyeng Remulla, malaki daw ang question mark sa kanyang isip. Namuo sa kanyang isip, bakit nabigyan ng karapatang magpiansa si former Senator Bong Revilla. O, di ba? O, papa-imbestiga daw niya yun. Yun lang, nakakatawa. Meron na bang ganun na trabaho ang ombudsman? Yung magpapa-imbestiga sa sandigan bayan kung may nag-ayos para makapagpiansa si former Senator Bong Revilla. Hello, Randy Santisas is listening. Thank you, Randy. Rick Orasyon, haring araw, see you in September ba? Igo na ulan. Nako, Rick Orasyon. Sinasabihan ko nga yung may mga paputok ngayong weekend na mag-alay ng maraming itlog, nilagang itlog. Kasi may forecast ulit ang pag-asa, mag-i-intensify ulit ang pag-ulan ngayong weekend. Tulad ng nangyaring weekend, ito nakalipas, talagang walang labasan sa bahay. Wala kang mabiling isda na galing sa alat, kung hindi mga old stock na yun. Kasi nga, walang lumalabas para mangisda. Napakalakas ng unos na ating ini-experience, tinatamasa. Rick Orasyon, paano na lang yan. Andiyan si, sino yan? Sinangka. Yung bagong low pressure area. Oh, baka mag-intensify nga ulit yan. Hindi man magla-landfall, pero yung habagat na dalan yan, habagat ay monsoon rains ay matindi pagdating ng weekend. So, ingat, ingat lang tayo. Magbao ng kapote. Kita nyo, naka-leather jacket ulit tayo. Hindi kayang pigilan yung tilamsik ng ulan ng yung blazer. Meron pa akong leather bull cap para leather lahat, para hindi tatagos yung ulan, tubig ulan. Ma'am Ina Gray, good morning Sir Angelo. Ma'am Ina Gray from Melbourne, Australia. Thank you for your support sa RJ Patrol. Shirley Uyang, good morning Sir Angelo. Aba, kita ka, maraming cloudy skies ha. Cloudy skies, Shirley Uyang. Pero gusto mo mag-karaoke ha. Meron kang TV at saka karaoke ha. Video kay ka. Alright, tama yan. Tama. Singing in the rain. Di ba? May kanta. I'm singing in the rain. Singing in the rain. Rhythm of the falling rain pala. Naalala ko. So, yun nabanggit natin na yung ayusan. Nangyayari po yan. May mga na-cover tayo panahon ng mga reporter tayo. May mga natatanggal bilang mga huwes. Meron pa ngang huwes na nakakasuhan pa ng ignorance of the law. Isipin mo yan. Hindi katataka na senador, ombudsman o justice secretary can bend the law. Merong bend the law na style. Meron mo, may huwes na nakasuhan ng ignorance of the law and eventually natanggal sa pwesto bilang huwes. Dito sa persecution ng minority bloc, di ba, sabi kakasuhan na rin ng NBI si Senator Alan Peter Cayetano. Senator Pia Cayetano, binubulgar na, sino ba nagbulgar? Senator Ping Lacson ba? Kaya tuloy, parang may mga drama dyan sa Senado eh. Na may mga budget insertions. Ngayon, pag ma-eliminate ulit Bongo, Robin Padilla, senators ng minority, Loren Legarda, magkapatid na bilyar na lang matitira, Mark N. Camille. Meron ding paugong-ugong, paikot-ikot na kwento na meron din silang kakaraping problema sa litigasyon. Ano na lang matitira? Ano na lang? Yun. Balik tayo sa impeachment. Maraming drama, no? ang gulo. Maraming mga detractors, lalo na kay Senator Robin Padilla na dumb Senator Judge daw po. Well, sabi nga ng scripture, it's only Jesus Christ who can condemn. And who am I? Who are we to condemn other people? Di po ba? Honor other people above yourself. Ang dami nating mga pinanunood na talagang nakakatawag pansin. Di po ba? Di po pa? Napapansin nyo ba na parang wala na, sabi nga ng iba, nalipasan na. BIR? Ano ba yung BIR? Babaeng inurungan daw ng rigla. Sabi yan ng mga comedy joke. Joke. Sino bang pinatutungkulan sa prosecution team? Sino bang mga senior citizen dyan? Siyempre, si pamamayang liberal representative Laila De Lima. Mga 63 na yata yan, di ba? Si yung prosecution the private counsel, Lorna Capunan, Attorney Lorna Capunan. Talaga niyo, wala pang senior yan. BIR na rin daw yan. Sino pang BIR dyan? Senator Jadja, sino ba BIR doon? Si Senator Aimee Marcos, manang. Oo, kasi ate siya ni Presidente. Isipin mo, pag ate ka sa probinsya, 2 years ang gap. Halimbawa, Presidente ngayon September ay 69 years old. Eh di 71 na si Senator Manang Aimee. Ano lang yan, don't speak bad words, ha? Sabi ng mga kapatid natin ng mga nasa senior citizen. Busina, senior din tayo. Hindi naman tayo nagmamalinis. Sino pa? Si Senator Risa Ontiveros? BIR din ba yan? Senator Pia? O sino pa ang mga babae dyan? Senator Loren? Oh. Mga BIR na daw. Joke lang tayo in the rain, ha? Mga ka-RJ Patrol. May mga portions na in the light moments ng ating programa, minsan-minsan entertain naman natin yung may mga nagsasabi ng kanilang saloobin, joke man yan o hindi. Rick Oracion is watching. Sabi ni Shirley Uy Ang, nakapagpiansa na, malaya na, saka papa-imbestiga, scripted by Mr. Bean. Sino si Mr. Bean? Ganun ba yun? Scripted by Mr. Bean, hindi na Jumping Jack, Shirley Uy Ang. Nakapagpiansa na, malaya na, saka papa-imbestiga. Alam po ninyo yung kaso ni Senator, former Senator Bong Revilla, magkakamag-anak sa kaso ni Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy. So, alam na. Medyo malamya yung probable cause, probability ng heavier, mas mabigat na ebidensya. Rick Oracion, nagduda si Ombudsman na may unseen hands ang tumulong kay Budots Guy para makapagpiansa. How about your son na nasangkot sa drugs na within months lang nalinis ang kaso? Huwag ganyan. Ombudsman. Shirley Uy Ang, ang matitira ay mga judgmental na matitigas ang mukha. Kagaya ni Soto, na caught in the act, lagi na nanonood ng video sa phone niya. Ganon? Nanonood ng video pala si Tito Soto, hindi tulad ni dating Senate President Enrile, naglalaro ng Candy Crush. Ito namang isang private counsel ng prosecution team. Nagbablog o nagpo-post sa social media. Break tayo. Ang oras, alas 9:30 ng umaga.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Ibinida ng Department of Social Welfare and Development na pumalo na sa 600,000 na pamilya ang kumakain na ng tama sa ilalim ito ng walang gutom program. Sa pulong balitaan sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nagsimula ang programa noong 2025 kung saan 300,000 lamang ang benepisyaryo. Binibigyan ang bawat benepisyaryo ng card na may laman na 3,000 pisong halaga na ipangbibili ng mga masusustansyang pagkain sa mga kadiwa stores at mga accredited na retailers at iba pa. Nasa 42 billion pesos ang inilaang pondo para sa 3 taong implementasyon nito. Sabi ni Gatchalian, oras na umayos na ang buhay ng mga benepisyaryo, maaari na silang umexit sa programa. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: J. Patro! Alas 9:33 ng umaga dito sa Thursday episode ng RJ Patrol. Charito Cabrera, Diana, 11 days na po ang ulan, Sir Angelo. Ang hirap din pala. We sympathize with you, Charito Cabrera, Diana. Hindi rin kami makapagkula. Palaging basa yung mga nilabhan. Sabi ni Shirley Uy, ang nanonood pala palagi ng video sa phone niya si Senator Tito Soto. Eh di paano na lang kung siya naging presiding judge. Nung siya ang Senate President, parang feeling niya able and competent siya para maging presiding judge sa impeachment court. Kung nangyari yung impeachment trial, nung siya nanunungkulan bilang Senate President. Anong gagawin niya dun? Anong gagawin niya? Mabuti na lang si Senate President ngayon, Sherwin Gatzalian, Shirley Huyang, ano tawag dito? Hindi nagbibidyo. Video games. Mamamayang liberal. Naalala ko tuloy kagabi. Kailan ba ako nakasama sa mga barkadahan? Over two battles. Nabanggit yung ML eh. Yung Mobile Legend pala yung ibig sabihin nun sa mga naglalaro sa cellphone, sa gadgets. Eh kasi ML din po yung party list group ni Representative Laila De Lima. Kaya daw pala nanalo si Representative Laila De Lima dahil ang ML may recall sa mga teenagers. So yung mga mahilig maglaro ng ML, Mobile Legends. Pero ang kanyang ML, mamamayang liberal. Aba, kinonek nyo pa. Joke ba yun? Mabuti na lang, Shirley Huyang, wala kang, yung zoom lens. I-zoom mo sa camera si Sherwin Gatzalian. Kung meron din ba siya, para sulat na sulat eh. Ano ba sinusulat niya? O dino-drawing ba niya yung mukha ni attorney? Huwag na nating sabihin. Anyway, Charito Cabrera, Diana, Lorna Kapunan po ay 74 years old. Ay, ganun ba? Charito, alam mo pala, 74 years old na pala si, mas lalong BIR na po yun. While De Lima is already 68 years old, kaya nga po, hindi na magkasundo sa trial si Attorney Kapunan at Attorney Christine Ferrer because of generation gap, according to Cheese Escudero. Ang galing mo mag-observe, Charito Cabrera Diana. Kasi maraming nagsasabi na si Attorney Lorna Kapunan ay mahilig magpamedya, magpakwela sa media. Kaya siguro ganun. Siguro parang si sino ba yung na-interview ko during my reporter days? The late Joker Arroyo, Senator. Medyo may siya, very serious. Elaborate o articulate ang galing niya. Pag nag-elucidate o nag-explain sa issues, issue-based questions na binabato namin sa kanya nung na-interview namin siya. Pero sa bandang huli, may medyo to change the atmosphere into lighter, light moments, magjo-joke yan. Si Joker Arroyo, the late. Pag walang korap, ano ba sabi niya? Walang mahirap. Di ba? Yan yung tagline niya ni Joker Arroyo. Pero ang nakakatuwa, pag Angelo, DCMM ka, di ba? Opo, Senator. Sasabihin niya, pwede ba dyan, batiin nyo yun si magbibigay siya ng listahan na babatiin ang anchor. Parang happy listening to ganun. Natawa nga kami eh. Kaya sabi namin, Joker talaga ito si Senador. Kung seryoso tayo sa sa kanya, pagtalima sa kanya, baka mabawasan yung ng kaunti yung paggalang natin sa kanya. Ilan taon na si Cheese Escudero? Kasi bridging the gap. Di po ba? Siya nagbi-bridge ng gap ni Lorna Kapunan, attorney, at Christine Ferrer, attorney Christine Ferrer. Kikita niyo naman. Sterling yung performance ng lawyers ng defense. Then si Attorney Michael Pua, Christine Ferrer, saka yung isa, yung taga Davao. Oh, was Christine Ferrer ba yun? Pero may colleague ako sa malaking network dati. na obviously malaki paggalang kaya. Hindi ko naman masabi kung naging law professor niya si Attorney Lorna Kapunan. Matindi yung ano. Those young upstart lawyers may think they are ready for the big leagues until they crash into a certain Attorney Lorna Kapunan. Watching her work in the impeachment court, cutting Kurt, obviously ill-prepared and outclassed opposing counsels to bite-sized pieces. Tindi na mga description kay Attorney Lorna, yung performance niya. Takes me back to my college days. Attorney Lorna Kapunan has delivered one lawyering masterclass after another. And only the most arrogant of Duterte's lawyers will deny this. I suspect that if this were a criminal trial, not an impeachment trial, the vice president would have been on a sure trajectory to Muntinlupa. Nako. Lorna Kapunan reminds me of the college professor we all tried to get out of the way. The class where the last row or far corner seats were premium. The mentors we remember to this day. Kung hated ka ng klase mo, iritasyon ka sa estudyante, hindi sila inspired pumasok sa klase mo. Ganun po yun. May isa pang report, crime rate sa Calabarzon bumaba ng 27%. Batay sa unang 30 araw na panunungkulan ng Regional Director ng Calabarzon. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Mahusay ang naging performance ng pulisya sa Calabarzon matapos bumaba ng mahigit 27% ang naitalang 8 focus crimes noong Hulyo 2026. Batay sa datos ng Police Regional Office PRO Calabarzon, 225 insidente ang naitala noong Hulyo mula sa 309 kaso noong nakaraang buwan. Iniugnay ng pulisya ang pagbaba sa mas pinalakasan na police visibility, agar ang pagresponde sa mga insidente at mas malapit na kipag-ugnayan sa mga komunidad. Kabilang sa mga hakbang ang best policing framework na ipinatutupad sa rehiyon sa ilalim ng pamumuno.
4: Kaya sa nakatalungan ni Ma'am Charmaine, of course yan ay yung Unified 911
1: po. Samantala, hindi rin huminto ang kampanya kontra illegal na firearms na umabot sa 481. Hindi lisensyadong baril ang na-recover, nakumpiska o sinuko sa iba't ibang police units noong Hulyo. Mas mataas ng 30% kumpara sa naitala noong Hunyo. Ipinakita rin ng Regional Highway Patrol Unit ang ilang sasakyang nabawi mula sa mga kasong may kaugnayan sa rentangay, scam at carnapping. Ayon sa PRO Calabarzon Chief, ang mga resultang ito ay hindi lamang sukatan ng performance ng pulisya, kundi patunay din ang kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno, local government units at mga mamamayan. Patuloy naman ang panawagan ng pulisya sa publiko na makipag-ugnayan at makipagtulungan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong Calabarzon. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Sabi ni Luz Papa, Lorna Kapunan, napipikon, gusto ng manapak, nakakahiya, sabi ni Luz Papa. Thank you, Luz. Jaime Samoya Bernante, patas lang si Cheese Sir Angelo. Morning, RJ Patrol. Morning, Sir Angelo. Uso ngayon ang bardagulang salita. Bardagul. Sino ba yung bardagul? sa Goen Bolilit. sa ABS-CBN, ang sentro ng character doon ay si Dagul. Pero si Dagul stands only parang wala pa yatang 3 feet. Palagay ko, lagpas lang ng konti sa 3 feet. Bulilit lahat yung mga kasama niya, mga bata talaga. Pero yung may pinakamalaki doon ng konti, mga siguro mga 4, wala pang 5. Na bata pa, kinakarga si Dagul. Kasi mabagal maglakad yung ano, medyo bow-legged si Dagul eh. Pero sangka, normal yung asawa niya at lahat ng mga anak niya normal. Ibig sabihin, merong nakita yung asawa ni Dagul na hindi ordinaryo. Kaya siya pinakasalan. Oh. Eh, Happy Kadayawan Festival nga pala dyan sa aking hometown, Davao City. Happy Kadayawan Festival this month of August. Kung meron kayong pagkakataong dumalo sa Kadayawan Festival dyan sa Davao City, you can enjoy the harvest time ng mga durian, mangosteen, lansones, dragon fruit, rambutan. Oh. Meron diyang ino-offer na ano, yung mga fruit stand. Buffet. Eat all you can. Sa prutas, ha? Walang take home. Pero at the price of 150, you get to, ano, yan, to, ano, yung satisfy your cravings sa mga prutas. Alam po niyo, minsan eh, may kasamahan ako. Seventh-day Adventist siya. Kapag nakita niyang hindi yata may outing kami, hindi paborable sa kanilang relihiyon, yung inihain sa hapagkainan, lalabas, bibili na isang piling ng saging, yun ang kanyang kakainin. Well, in anyway, healthy po. Prutas, plutarian. Oh, hindi ka kakain ng kanin o kaya ulam. Sa isang meal, ha? Skip ka ng isang meal, pero ang substitute mo sa meal na yun ay prutas. Di po ba? Sabi ng mga nutritionist, okay, wag lang yung masyado matatamis at baka mag-spike yung sugar mo. Ayun, tulad ng hinog ng mangga. Meron akong kasama sa Radio Patrol. Eh, biro mo, 2 kilo ng ubas araw-araw yung ginangata niya samantalang nag-e-edit ng TV, ng news report. Yun, nagka-diabetes, type 2. Nagka-maintenance na. Yung sabi ng mga doktor, prutas is good, pero wag lang sumobra. Oh, eh, pag ganyan, kadayawan, buffet, eat all you can. Haluan mo na lang ng guyabano, maasim. Medyo maasim, soursop, mangustin, di ba? For that matter. Haluan mo na lang. Total, buffet naman eh. Pwede kang maghalo, yun, tawag dyan eh. Fruit salad. Ano ba yung kanta ng mga toddlers natin sa kindergarten? Watermelon, watermelon, banana, ganun. Fruit salad. Sa pang report, Batangas Police Provincial Office sumailalim sa evaluation para sa mas matatag na police governance. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Sumailalim sa institutional evaluation process at impact validation ang mga component city police stations ng Batangas Police Provincial Office bilang bahagi ng pagsusuri ng kanilang performance at pagpapatupad ng mga reforma sa pamamahala. Isinagawa ang aktibidad sa Bulwagang Barako Camp General Miguel Malbar sa Batangas City sa pangunguna ng Regional Headquarters Team na pinamumunuan ni Police Colonel Ivy Simalio. Sinuri sa evaluation ang governance system, performance, strategy evacuation, mga accomplishments, breakthrough results at mga mekanismo para sa pagpapatuloy ng mga programa ng Batangas PPO. Kabilang din sa sinagawang validation ng on-site visits, panayam sa mga personnel at focus group discussions upang masukat ang aktual na epekto ng mga pinatutupad na pulisiya at programa. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Oliver Ebora, acting provincial director, muling pinagtibay ng Batangas PPO ang commitment nito sa institutionalizing governance reforms at pagpapanatili ng mataas na antas ng serbisyo. Layunin itong higit pang mapalakas ang isang police force na may kakayahan, epektibo at mapapagkatiwalaan para sa mas maayos na paglilingkod at proteksyon sa mga mamamayan ng Batangas. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Romel Madrigal, nakasentro lahat sa pulis si Romel. Anyway, good job, di ba? Sabi nga, good job, uniform men in the service. Oh. Eh, pero kung Merong puring-puri kay Attorney Lorna Capunan na kasamahan natin sa news department, nandun nag-migrate na sa Amerika. Meron namang gustong sabihin, eh paritiruhin na lang yan si Attorney Lorna Capunan. Medyo uliani na daw po. Kasi po yung mga rules of court, minsan binabali na po niya eh. Hindi na po niya sinusunod ng tamang decorum. Rules of court ang tawag po doon. Eh, may isang nagsabi, dapat magboluntaryo na lang itong si Attorney Capunan, siya na lang ang witness. Kasi po, nilekturan siya ni Presiding Judge Chis Escudero dahil sa kanyang pagtuturo ng isasagot ng witness sa mga tanong ng defense panel ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, nawawala na sa hulog. Ibig sabihin, tumanda na. Parang, di ba, kung minsan nagpapatawa pa, may binabanggit pa na scam. Scam yung hindi paggastos daw sa tamang, sa alinsunod sa circular ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pag mga ganong kasing mga colloquial terms, binabawal po yun eh. Binabawal po. At saka pagkatapos niyan, kung sigawan niya yung kanyang witness, hoy, huwag kang sumagot. Diba? In plain view of all senator judges and impeachment court, ay hindi yata pwede yung ganun. Na magkaiba kayo ng rostrum, yung may hawak na mikropono, sisigawan mo yung witness mo. Dahil witness po yun ang prosecution panel. Eh, ang daming mga decorum na dapat sundin ng both parties. Kabila, no? Huwag natin sabihing, pero dapat pati yung defense. Pero si Attorney Lorna Capunan, palaging na special mention. May isa pang observation ng defense counsel ni Vice President Sara. Akala daw yata ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na nasa comment section lang siya, nasa gitna pala ng impeachment trial. Ayun, inilabas ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang resibo at dirisang kinwestiyon ang pagpo-post ni Attorney Ligutan habang nagpapatuloy ang pagdinig sa impeachment case. Ayon kay Attorney Sison, very troubling, inappropriate, at in bad taste ang ginawa ni Attorney Ligutan dahil maaaring magmukhang patama yun kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, at pinaaalala ni Attorney Sison ng impeachment court ay isang court of decorum at dapat pairalin ng mga abogado ang tamang practice, disiplina at ethical standards. Nung sisingitan sana siya ni Attorney Capunan, nagsalita sa na I'm not yet done, Your Honor. Hindi lang nagmanifest si Attorney Sheila Sison, naglabas pa siya ng transcript at nag-lecture pa sa tamang asal. Yun. Lesson of the day, bago mag-post sa social media habang nasa impeachment trial, siguraduhin handa kang sagutin yun sa mismong impeachment court, dahil kapag si Attorney Sheila Sison ang naglabas ng resibo, hindi ka na makakatakas sa isang manifestation. Yun nga po, mga ka-RJ Patrol. Bardagulan na nga eh, bardagulan. So, kung si Senator Tito Soto ay nanonood ng video sa kanyang phone, samantalang nangyayari ang pagdinig, impeachment trial, hindi ba yan indikasyon na pati siya mismo na dating Senate President ay kung hindi man lumalabag ng decorum ng impeachment trial, impeachment court, ay wala na siyang gana hindi na siya inspired. Boring na ang pagdinig sa impeachment trial. Kita nyo, pag nag-observe kayo on one side of the fence, sa kabilang bakod, nandyan si Attorney Lorna Capuna ng prosecution team counsel at Attorney Armando Ligutan ay nagbabadyang makakastigo pa ni presiding Judge Chiz Escudero. Mukhang maglalabas ngayong Monday ng decision, ruling ang presiding judge kaugnay dito sa mga paglabag sa decorum sa impeachment court ng nasa prosecution. Ito'y matapos mag-raise si Atty. Sheila Siso ng manifestation tungkol sa supposed conduct at behavior ni Atty. Ligutan on social media, especially after a totally dumb retort of Atty. Christine Ferrer. Sabi kasi ni Presiding Officer Chiz Escudero that lawyers on both defense and prosecution team have been crossing the line as far as their conduct are concerned, both during the trial and outside of the court. Yun. Napo na yan ni Presiding Judge Senator Chiz Escudero. Pagkatapos ng trial, nagpapa-press conference ang prosecution team at iba-iba yung mga binabanggit doon na kapag tayo ay dating nagmamasid, nanonood ng mga court proceedings, trial, bista, usually merong tinatawag na iko-contempt ka dahil ang statement mo sa labas ng korte ay sub judice. Ibig sabihin, makaka-impluensya sa magiging outcome ng desisyon ng korte. Sub judice rule. Ba-violate ka ng sub judice rule. So, dapat maiwasan yan ng both parties. Halimbawa, pag nagpapapresscon ka, nag-discuss ka ng merits of the case on your favor, kasi gusto mong yung perception ng publiko ay kumampi sa'yo, mali yun. Mali po yun. So, dapat hindi. Kasi kukross ka dun sa violation ng sub judice rule. Sabi nga, it's a bit hard not to cross the line as far as the rules of the court are concerned. When you have the likes of defense lawyers saying dumb shit like misleading questions are allowed, or when defense lawyers gaslight the public, resort to mental gymnastics, or just grab at every legal technicality straw they can hold on to. Defense and prosecution. Sabi nga, itong mga abogado, they are legal heavyweights, so mga matitikas at mabibigat. But when the defense team's horse gets thrown around, it's a tall order not to react, reach. O nga po, yan ang mga luminaries. Natutunghayan ko po yan sa mga komentaryo ng legal luminaries po. Isa na dyan si constitutionalist, former Cagayan de Oro governor. Ano ba nangyari? Yes, multi-awarded. Uy, ayan, totoo yan. The multi-awarded, most listened to Radyo Bandido TV. Tama po yun, boss ko po yun, si si Luz Papa, si Jason sa Davao nag for good. Umuwi na for good? Oo, sabi. Ano mga sinasabi? Luz. Taga Davao ka ba, Luz? All right. Nagduda si Ombudsman. So, yan nga, 11 days ang ulan, ang hirap pala. Patas lang si cheese. Oo nga. Honeydew, papaya, pomelo, strawberry ang mga safe na fruit kainin ng isang diabetic. Sabi ni Sheila Arbues. Thank you, Sheila. Si Charito Cabrera, 74 years old, Dilima, 68. nakapagpiansa na, malaya na, saka papa-investiga. Scripted kay Mr. Bean. Kadayawan Festival, lahat ng klaseng fruits, matitikman mo, siyempre. Baha sa fruits, sabi ni Luz Papa yun. Jaime Zamoya Bernante, baha sa prutas ng Davao ngayon. Happy Kadayawan Festival, Davaoeno, enjoy! Shirley Uyang, ang matitira ay mga judgmental na matitigas ang mukha, kagaya ni Soto. Dinamay na naman ang Davao sa basura ng Metro Manila. OMG Ganern, sabi ni Jaime Zamoya Bernante. Si Jason sa Davao nag-for good. Ah, ganun ba? Nawala pala signal nyo. Ha? Anyway, bukas ulit mga ka-RJ Patrol at magbalitaan ulit tayo, makipag-diskusyon tayo sa issues na umiikot sa ating lipunan. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
7: Elvis of Asia first runner-up Bamam Pink. Handsome young Elvis sensation, David Young. And of course, phenomenal young Elvis sensation, Elvis clone of Pete Bulaga, Jerome Everdon.
8: What now, my love?
7: And I, RJ, will also be doing Elvis songs. Immerse yourselves in the melodies and the memories of Elvis and feel revitalized. And then, after the Elvis show, RJ and the New Riots will make you dance all night. Pretty woman, walking down the street. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, the Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
9: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
10: the best food and treats for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs.
13: Okay. Coco, speak.
14: The best dog accessories and items.
15: The best dog hotels.
9: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

la socio sa ista po na umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. May na haraw ng Huwebes, Thursday, August 13, 2026. Nag-aaway na yung mga abogado sa impeachment, di ba? Kakapikunan na. Kasi yung prosecution may pagka... Sorry ah! Nagiging diretso lang ako dahil sinita naman na ni presiding officer Senator Judge Chichi Escudero yung insidente medyo nagiging barubal na di ba pag hindi na nanalo dun sa pag or pag sumasablay sila yung witness nila dun sa hearing kung ano-ano sinasabi dun sa press conference tsaka sa media sinisinita na sila ni Chichi Escudero Sinabihan na sila earlier na, teka, walang ganyanan, di ba? Yung merits of the case, huwag niyong pag-uusapan, di ba? Kaso, ito si Kapuran, tinatawag na scammer yung, di ba? Wala ka pa naman napapatunayan, di ba? Tumatakbo pa yung kaso. Tapos, yung sigiligutan, kung ano-ano pinagsasabi, di ba? Nagalit na si Chis. Lunes, maglalabas daw siya ng ruling tungkol dyan sa isyong yan. Tignan natin kung mapapagagalitan. Pero nakalimutan kasi nung mga kala kasi nung prosecution, Chief, presiding officer, kampi na natin yung korte. Hindi. Nakalimutan nyo. Chief Escudero is for Chief Escudero. Kasama, supporter natin sa engineering at technical side na si Melvin Tulang. Ako po si Ayer Pakaliban at ito, mga paksa nating tatalakayan nyo.

reclaimed area sa may Parañaque, Las Piñas area ng Manila Bay. O, hindi yun, ano yun, hindi yun kasalanan nagtatapo ng basura yun. Kasalanan ho nung nag-iipon ng basura yun. Inisin na naman yung nagtatapo ng basura eh. Paano pagtanggal ng ERC sa 12% VAT sa system loss, pinuri ni Miro Kimbo? Pagkasta ng 1,000,000 piso para sa seguridad ni VP Sara sa Davao City, kinwestiyon? VP Sara maaaring maparusahan kung di haharap sa korte sa grave threat case. Impeachment trial, criminal case, magkaiba ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Senado, walang obligasyong ilabas ang draft report sa flood control scam, sabi ng Supreme Court. 107.4 billion peso flood control budget sa 2027, babantayan mabuti ng DPWH. Anukalang 7.2 trillion national budget, hinimayin na mabuti bago isumite ng ang National Expenditure Program sa Kongreso. At pagbagal ng ekonomiya ng Pilipinas, hindi foreign conflict, kundi local problem, ayon kay dating Department of Budget and Management Chief, Jose Jocno. Hindi po siya si Shell Jocno. Nagagalit si Shell. Tinatawag niyo siyang ano, Jose Pepe Jocno. Hindi siya yun. Mas magaling yun. Ito ang mga paksa natin ngayong mga kapag-aaral na dimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, tulad ang nakagawian, umuhos yung mga message dito sa akin. Si William Trenta, magandang umaga sa lahat. Busy Thursday, President Bongbong Marcos, the greatest president ever, sabay na samid. Ayan, ubo katuloy na ubo. Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark! Kumusta kayo dyan sa Olongapo? Tagal na ako hindi nakakapunta dyan sa Olongapo. Ah. Dati palagi ako andyan, nung dyan nakatira si Arlene de la Cruz Villasbas. Mark Mallorca, bakit nga ba hindi bumabaha sa Malacanang kahit katabi ito ng Pasig River? Kasi madaming sip-sip. At ka... Mamaya, papaliwanag ko yan. Tinatawag na politics of flooding. Pinaliwanag sa akin yan ng dati kong boss, si Jake Padraso. Ako ay interviewin minsan para ipaliwanag sa akin yung politics of flooding ulit. Mas magaling pag siya. Si parin Jet Reyes nanonood. Sabi niya, good morning Parts Ira, kumusta ka na? Eto, medyo may panibagong nararamdaman. And Chime, good morning Sir Ira. Maulan, maulan din up to now. O nga. Rekorasyon, magandang umaga Sir Ira, magandang umaga Rekorasyon. Peter Nikalevich Rasputin, good magandang morning Boss Idol Ira and every all solid ka MRP, ka DCRJ Bandido. Good morning Pedro. Mercy Fernandez Narciso, blessed morning po Sir Ira P. Good morning Mercy. Joe Latore, good morning Sir Ira, good morning Joe. Arnel Ople, good morning po Sir Ira, good morning Arnel. Good morning. Rekorasyon ang prosecution. Septuagenarian lawyer kahapon ay below the belt na at tingin niya kay Attorney Christine Ferreira ay bata na papaluin daw niya. Ha? Anong klaseng prosecutor tong si Kapon? Tatay Strauss Fernandez, mayong buntag by Ira, mga prosecution lawyers ng impeachment acting very immature, also known as galit talo. It's embarrassing to watch. Actually, totoo yan. Yung mga defenders lang nila hindi nakakakita nun. Pero yung taong bayan, nakikita yun. Ito, Cabiles. Good morning, Sir Idol. Good morning, Carlito. Unahin natin ang taya ng panahon. Ngayong alas 8.13 ng umaga, Augusto 13, Huwebes. Ang Tropical Storm Nangka, international code name, ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at binabantayan ng pag-asa ngayong umaga. Ito ay may layong 2,560 kilometers sa silangang hilagang silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Nagtataglay pa din ito ng lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Bumabaybay ito pahilagang silangan sa bilis sa 20 kilometers per hour. Hindi inaasahang papasok sa bansa kasi palayo ang trajectory niya. Ang southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto ngayon sa Luzon. Ang Zambales at Bataan ay makakaranas ng manakanakang pag-ulan, bunga ng hanging habagat at southwest monsoon.
ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, nalalabing

Laguna Central Luzon sa Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz naman ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil pa din sa southwest monsoon o hanging habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bagyong maulap hanggang maulap ang pakalangitan na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa habagat. Ang Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas ay magiging bagyong maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw sumikat kanina, alas 5.42 ng umaga. Lulubog mamaya, alas 6.20 ng gabi. 38 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Miiksi. Mahabol ang dilim sa liwanag. Ano kayang makikita natin, ha? Yan, ha? 38 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Sabi ni Ferdinand Enriquez, maulang umaga po, sir. Maulang umaga, Ferdinand. Juanita Estacio, good day, Sir Ira. Makulimlim na umaga po sa inyo. Oo nga, medyo parang nagbabadya ulan. Ay, Ms. Amoya Bernante, morning, Sir Ira. May bagyo pa ba, sir? Ira, o habagat na lang. Morning, MRP. Magkape tayo Thursday morning. Ay, bagyo, nasa malayo. May low pressure area, nabubuo. Pero ito, habagat ito. Yan, ha? Para alam nyo na. Ang exchange rate natin ngayong umaga, real time, tignan natin, real time. 61 pesos and 21 centavos. Yan po ang exchange rate natin ngayong umaga, 61 pesos and 21 centavos. Ang isang dolyar, pag ipinalit ninyo, ay magiging 61 pesos and 21 centavos. Alas 8.16 na po ng umaga, umabot na sa 26 ang naiulat na nasawidal sa epekto ng Tropical Cyclone Luis at Maymay at ng habagat ayon sa Philippine National Police. Ayon sa PNP, 25 sibilyan at isang pulis ang namatay sa mga insidenteng may kaugnayan sa masamang panahon hanggang Martes ng hapon. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na inilipat na ng pulisya ang focus nito mula search and rescue patungo sa post-disaster recovery. Samantala, ayon sa Office of Civil Defense, 21 nasawi pa lamang ang kasalukuyang nabe-verifika, 15 sa Benguet, 3 sa Rizal at 3 sa Batangas. Sa Benguet, 10 ang namatay sa Baguio City, 3 sa Atok at 2 sa La Trinidad, pawang dahil sa landslide. Sa Rizal, 2 ang namatay sa landslide sa Rodriguez at 1 naman ang tinamaan na tumbang puno sa Antipolo. Sa Batangas, 1 nalunod sa Batangas City, 1 nakuryente sa Lipa at 1 namatay dahil sa landslide sa Santa Teresita. May isa pang nawawala sa Batangas at 14 ang nasugatan. Apektado ng Luis, Maymay at Habagat ang halos 3.2 milyong katao o halos 910,000 pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Cordillera, Metro Manila at Mimaropa. Sa mga apektado, mahigit 80,000 katao o mahigit 22,000 pamilya ang nananatili sa 881 evacuation centers. Umabot sa 972 bahay ang napinsala, kung saan 904 ang bahagi ang nasira at 68 ang tuluyang nawasak. Tinatayang nasa 2.11 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura, habang umabot sa 166.85 milyong piso ang pinsala sa agrikultura. Ayon sa OECD, umabot sa 342.1 milyong piso na ang naipamahaging tulong ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.

Pinalakas naman ang Philippine National Police ang post-disaster recovery efforts matapos ang pananalasa ng Tropical Cyclone Luis at Maymayat ng Habagat. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan ng mga unit ng pulisya na may apektadong lugar ng patanitilihin ang mataas na presensya ng pulisya at makipag-ugnayan ng mabuti sa mga lokal na pamahalaan habang binabalik ang normal na pamumuhay sa mga komunidad. Iniulat ng PNP na umabot na sa 26 ang nasawi sa mga insidente ang may kaugnayan sa masamang panahon na hanggang Martes ng hapon, kabilang ang 25 sibilyan at isang pulis. Sinabi ni Nartates na mananatili ang presensya ng pulisya sa mga apektadong lugar habang ibinabalik ang mga evacuees sa ligtas na tahanan at ipinagpapatuloy ang mahalagang serbisyo. Inatasan din ang mga lokal na police command na makipag-ugnayan sa mga LGU o local government units para sa ligtas na pagbabalik ng mga evacuee at pagpapanumbalik ng normal na gawain sa mga komunidad. Kios Melisa, like and share, Kado Bandit, so nga. Salamat, Kios Melisa. Dolores Patawaran is watching you, Sir Ira P. Salamat, Dolores. Thank you. Hi, Ms. Amoya Bernante. Bakit Sir Ira puro bardagulan na lang ang ginawa sa prosecution panel team? May kasama pang pambubuli. Hay nako, kaya masita kay Cheese. Patas lang. Bisitayin talaga sila ni Cheese. Pangal Habsi, good morning Sir Ira. Sa akin, walang pag-asa ang Pilipinas. Lubog tayo sa baha. Ang nakaupo, kabatan. Hindi lahat kaawa-awa ang Pilipinas. Salamat po. Sumahan na yung ano ni Pangal Habsi. Si Dolores Patumaran, good morning Sir Ira P. Good morning Dolores. Roxanne Costo, ganda umaga po Sir Ira P. Panganiban, good morning Roxanne. Kimura Dolores, good morning po Sir Ira P. Good morning Kimura. Dolores, good morning sa'yo. Menchi May, regular listener, DGRJ, Radyo Bandido. Thank you, Menchi. Get Reyes, system loss, tatanggalin, pero may panibagong sisingilin. Kaliwaan na lang daw, ha ha ha. Yan ang kailangan ng spanking ni Lola, he he he. Sabi ni Brother Get Reyes.

0: Ikinataya ang mahigit 83,000 cubic meters ng basura at putik na ang natanggal sa 32 waterways sa Metro Manila, kabilang ang 30 truckload ng solid waste na nakolekta at nahakot mula sa Baclaran River sa Parañaque City. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na dredging, clearing at waste collection operations, sa personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Baclaran River upang masubaybayan ang paglilinis at pagtanggal ng mga basurang nakahahadlang sa maayos na daloy ng tubig patungong Manila Bay. Ayon sa Malacanang, aabot sa 172 DPWH personnel at 185 MMDA personnel ang kumilos sa clearing operations, katuwang ang karagdagang 230 tauhan mula sa MMDA, DENR, mga lokal na pamahalaan at Dole Tupad upang mapabilis ang pagtanggal ng mga basura at debris sa Baclaran River. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa bawat Pilipino na makiisa sa responsableng pagtatapon ng basura at pangangalaga ng mga estero, ilog at drainage system. Sinabi pa ng Malacanang na sama-sama ang pagkilos ay mapapanatiling malinis ang mga daluyan ng tubig, mapapabilis ang pag-agos nito at mababawasan ang panganib ng paghabaha sa mga komunidad. Inamin naman ng Metropolitan Manila Development Authority na mananatiling malaking hamon ng waste management sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III sa Metro Manila, talagang nakikita natin nila na malaking challenge ang waste management. Ginawa niyang pahayag habang ikatlong araw na ng paglilinis ng MMDA sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, kung saan naipon ang malalaking dami ng basura matapos ang ilang araw ng malalakas na pag-ulan. Gumagamit ang MMDA ng trash skimmer, mabibigat na kagamitan at mga truck upang alisin at takutin ang mga nakolektang basura. Hindi pa matiyak ng ahensya ang kabuuang dami ng basurang nakuha, ngunit inaasahang malalaman ito matapos ang opisyal na bilang. Tinatayang matatapos ang paglilinis sa loob ng ilang araw, ngunit wala pa eksaktong petsa. Binigyan din ni Torre na hindi sapat ang paglilinis lamang kung patuloy pa rin ang maling pagtatapon ng basura. Binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga operasyon ng dredging at paglilinis ng drainage sa Las Piñas at sinabi niyang may pagunlad na sa pagpigil sa pagbaha, ngunit kailangan pa na mas maraming hakbang. Noong Sabado, nanawagan din si Ombudsman Boying Remulla sa mga alkalde ng Metro Manila na suriin ang posibleng korupsyon sa mga kontrata sa pangongolekta ng basura at waste management. Si Shirley Uyang, good morning Sir Ira, maulan ng umaga, good morning Shirley Uyang. Mercy Fernandez Narciso, 24/7, makakautan sa gobyerno, mga taong bayan, kawawa lalo na mga biktima ng baha. Si Randy Santisas, listening, pamidang nanonood. Teka, bago tayo tumuloy, pasok na natin to. Halaga at bisa ng flood control system, epektibo sa Nabotas. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Habang patuloy na nararanasan ang pag-ulan, dulot ng habagat at pagtaas ng tubig sa maraming bahagi ng Metro Manila, muli na namang pinatunayan na Nabotas ang halaga ng mga pangmatagalang pamumuhunan sa infrastruktura para sa flood control. Ito yung binigyan din ng Nabotas Representative Toby Chanco na sa kabila ng ilang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan, sabay-sabay na gumagana ang navigational gate, coastal dike, flood gates, concrete box culvert at network pumping station ng lungsod upang mapanatiling kontroladong baha. Pinipigil ang pagpasok ng tubig dagat sa mga komunidad tuwing high tide habang mabilis na idinidiskarga ang tubig ulan para sa mga lansangan. Para sa isa sa pinakamababang coastal city sa bansa na napapalibutan ng Manila Bay at Nabotas Malabon River, ang tinatawag na humigit kumulang na 15 kilometro ng mga daluyan ng tubig, ang epektibong pamamahala sa baha ay hindi luho kundi isang pangangailangan. Ayon nga dito kay Representative Chanco, sa loob ng maraming taon, prioridad na ng pamahalang lungsod ng Nabotas ang pag-iwas sa baha sa pamagitan ng maingat na pagpaplano, responsableng paggamit ng pondo ng bayan, tuloy-tuloy na maintenance at patuloy na pamumuhunan sa matatag na infrastruktura. Binigyan din ni Chanco na bagamat napatunayan ang bisa ng flood control system ng lungsod, malayo pa ang dapat marating at pinaka-importante aniya ay itong pangalawang navigational gate dahil luma ng kasalukuyang navigational gate. May mga abnormal na tunog at tapawan na ng tubig kapag malakas ang alon. Pangamba ng mambabatas na pagsira na ang navigational gate, baliwala na ang lahat ng ibang bahagi ng flood control system dahil tagus ang tubig, high tide, kaya dapat magkaroon ng bagong navigational gate. Ako, Si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sika mula sa Senado. Tinitingnan naman ng gobyerno ang posibleng facility sites para sa waste to energy project. Ito ay matapos sa personal na inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang clearing operation sa kahabaan ng Bacalaran River sa Parañaque noong Martes. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang waste to energy project ay isa sa mga inisiyatiba ng administrasyon para tugunan ang lumalaking dami ng basura sa landfill. Sinabi ng Pangulo na maaaring asahan ng publiko ang development sa posibleng proyekto sa nalalapit na panahon. Tinuro pa ng Pangulo na bibilihin ng Department of Energy ang power na mapoproduce ng waste to energy facilities. Ayon sa United States Energy Information Administration, sinusunog ng waste to energy plant ng mga basura para makapaglikha ng usok o steam na gagamitin para bigyan ng power ang electric generator turbine. Sa ginawang pag-inspeksyon ng Pangulo sa Parañaque City, sinabi nito na ang pumping station sa kahabaan ng Bacalaran River ay hindi pa nagagamit hanggang noong nakaraang taon. Ang clearing at waste collection operation sa kahabaan ng Bacalaran River ay nagpapatuloy para makadaloy ang tubig papuntang pumping station. Ang Redemptorist Water Channel sa kahabaan ng Bacalaran River ay naging viral kamakailan matapos na makita na naglutangan ang toneladang basura kasunod ng malakas na bugso ng ulan sa Kalakhang, Maynila. Alas 8.27 na po ng umaga, natuwa si House Committee on Ways and Means Chairman at Marikina Representative Miro Kimbo sa Energy Regulatory Commission sa panukala nitong alisin ng 12% value-added tax sa system loss charges na magbibigay ng agarang ginhawa sa mga sumisingil at nagbabayad ng kuryente sa buong bansa. Ay kay Kimbo, maganda at kapangipakinabang ang inisiyatiba ng ERC na resulta din ng tuloy-tuloy na konsultasyon sa pagitan ng Kongreso at ng ERC. Sa ilalim ng draft resolution ng ERC, hindi na isasama ang system loss charges sa taxable gross receipts ng mga generation company at ng National Grid Corporation of the Philippines. Inatasan din sa mga distribution utility na malino na ihiwalay at itala ang system loss sa bill ng mga customer bilang government-mandated pass-through charge at hindi bilang pambayad sa totoong na konsumong kuryente. Una na ang inihain ni Kimbo ang House Bill No. 10602 na naglalayong alisin ang 12% VAT sa system loss charges. Iginit ni Kimbo na walang dahilan para patawan ang buwis sa kuryenteng hindi naman naisalin o ginamit ng mga residente at negosyo. Sa ilalim ng panukala ng ERC ay agad na maalis ang VAT kapag naisapinal ang resolusyon at isinapinal ng Bureau of Internal Revenue ang pagpawas sa tax. Si Senador Zubiri maring itinanggi na humabak siya ng mga proyekto ng mga senador nung siya pa ang Senate President. May ulat ulit si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Maraming itinanggi ni Senator Juan Miguel Zubiri na humiling siya o umawak ng mga proyekto ng ibang mga senador nung siya pa ang Senate President. Kaugnay ito ng aligasyon ni dating DPWS Secretary Manuel Bunoan na lahat ng mga senador ay mayroong 500 million peso na alokasyon at kapag chairman ng komite ay nasa 1 billion pesos ang alokasyon na sa ilalim ng leadership plan na hawak umano ni Zubiri. Ayon kay Zubiri, tumanggi siyang umawak ng mga listahan ng mga proyekto ng mga mambabatas at walang dumaan na amyenda para sa pondo ng kanyang tanggapan at alam ito ng mga senador. Iginit ni Zubiri na lahat ng hiling ng mga proyekto ay dinadaan sa Senate Committee on Finance at tagapangasiwa ng budget process ng Senado na pinamumunuan noon ni dating Senador Sunny Angara. Idiniin ng senador na walang mali sa institutional amendment para suporta ng pagtatayo ng mga kalye, tulay, paliparan, pantalan at iba pang critical infrastructure sa mga malalayong lugar basta't ito ay aprobado ng implementing agency at sumasailalim sa maayos na proseso at hindi goes or substandard project. Dagdag pa ni Zubiri, lahat ng mga mababatas, senador at mga kongresista ay nagpapasok na amyenda sa pambansang pondo. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Sige, magbabalik ang Morning Report Pilipinas Pagkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.

0: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Pagbabalikan ninyo Morning Report Pilipinas, yung paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click the bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, bentuhan at balitaktakan at huntahan. Alas 8.34 na po ng umaga. Si John Observer, hindi pang karaniwan ng basura sa Paranaque. Ito ay nagpapatunay na basura din ang pamamalakad na gobyernong ito ni BBM. Sobrang galit na, sobrang mainit na ulo. Dekorasyon ng 17 billion budget sa pagrahab sa EDSA na ginamitan daw ng pinakamahal na aspalto na mas matibay pa sa runway ng airplane ay nabakbak sa isang linggong ulan. Akala ko ba, Secretary Vince Sison, na it will last for 5 years. You deserve to be cursed by the commuter. Still, John, maganda umaga, Sir Ira P. Done, like, and share. Sabi ni Vince, hindi daw nila nakita na wala palang drainage yung busway. Ay, nag-ipon doon yung tubig. Wait lang. Sorry po. E naipon doon yung tubig. Diba? So, yun. Drainage lang daw pong problema nila. Buwa kayo ng kalye, walang drainage. Ganon. Yung engineer ang kausap mo, Vince. Believe pa naman ako sa'yo nung panahon ni Digong. Sa totoo lang. Be honest. Believe ako sa'yo nung panahon ni Digong. Pero dito sa EDSA, medyo parang napaano ako. Nye. Ano yan? Yung tinga talaga. Oo. Bigla ako naging off kay Vince nung sumagot siya tungkol dun sa labakbak na ano. Kasi nung una pinagmamalaki niya yun eh. Di ba? Ibang klaseng aspalto. Di ba? 5 taon bago may mangyari. Di ba? Tapos isang linggong ulan lang, wakwak na. Tapos ang dahilan niya, kasi hindi daw nilagyan ng ano, ng contractor ng drainage pipes yung EDSA. Ang gumawa ng kalye na hindi inayos ang drainage. Hindi mo nakita yung plano, nakita mo lang aspalto. Suddenly, wala ako yatang bilib sa'yo, Vince. Ha? Dati, bilib na bilib ako sa'yo. Sa totoo lang, ha? Dati, wonder boy ang tingin ko sa'yo. Eh. O, yung ilang pumping stations daw, hindi gumagana dahil walang gasolina. Parang kotse lang yan ng PNP. Hindi nagagamit. Eh. Kasi ang allocation, 10 litro bawat linggo. Diba? Ganun din yan, pumping stations natin. Sa hula mo, saan napupunta yung budget para sa gasolina. Chonayo, good morning!
2: Good morning, Sir Ira. Mainit ang ulo. May ilang pumping station sa Metro Manila ang hindi gumagana dahil walang gasolina. Ito ang ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang ginawang pag-inspeksyon sa Las Piñas at Paranaque City kahapon. Nakadidismaya ayon sa Pangulo dahil bagamat maayos ang mga pumping stations, wala namang budget para sa gasolina. Kaya pangako ni Pangulong Marcos, paglalaanan na ito ng budget ng pamahalaan at titiyakin nagagana na ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Pangulong Marcos, doble kayod ngayon ang pamahalaan para matugunan itong matagal ng problema sa pagbaha. At bukod dyan, kung nakita mo kahapon yung coverage natin, sang katerbang basura ang nandun sa...
0: Pero lugar ko yan eh. Parang yan sa Piñas.
2: Oo. Nako.
0: Hindi ako nagtataka dyan. Unang-una, yung tubig kasi dyan, trap. Kung makikita mo, yung kaharapan niyan, yung harapan ng mga waterways na yan ay puro reclaimed areas. All the way dun sa Cavitex, Coastal Road, 'di ba? Tapos diyan sa harap ng Redemptorist, 'di ba? Puro ano yan eh, puro
2: tayro ang basura.
0: Oh, tapos syempre, alam mo ang Las Piñas at saka Parañaque, may problema sa koleksyon ng basura yan eh. Kaklasiko nung kabatch ko nung high school si Edwin Olivares, mayor ng Parañaque. Kaibigan ko yung mayor ng Las Piñas. Pero nagbobolahan tayo pag sinabi ko sa kanilang ang galing-galing ng garbage collection ninyo. Dahil sa totoo lang, walang garbage collection dito sa Parañaque at Las Piñas. Di ba? Kahit kaibigan ko kayo, sorry. Di ba?
2: Pero kahit ano pang gawin ng pamahalaan, kung ang tao mismo wala rin disiplina, yon ang malaking participation kasi ng taong bayan sa pagtatapura.
0: Well, ano yan eh, it's a catch 22 situation kasi. Di ba? Sabi mo taong bayan, may diferensya, may problema. Okay. Admittedly, may diferensya tayo. Wala tayo ng maliliit na disiplina eh, di ba? Hindi tayo marunong. Hindi nga tayo marunong maghiwalay ng basura natin eh.
2: Diba? Correct.
0: Hindi tayo marunong mag-segregate. Kahit tinuro na sa atin nung elementarya tayo, hindi pa rin natin sinapansin yun. Di ba? But also, the government has to step up. Katulad nga na dinidiscuss ko na isang araw, di ba? Sa Amerika, sa Australia, sa Japan, sa Singapore. Singapore na lang, huwag na tayong lumayo. Pag summer, kinakaskas nila lahat ng drainage system nila. Hinahakot nila ng basura. Bakit? In preparation for the rainy season, para pag dumalo yung tubig, wala na yung basura doon. Tayo, ang sasabihin sa'yo nung maintenance ng mga drainage natin, tayo natin yung tagulan. Bakit? Itutulak din yung basura palabas. O, di yun.
2: Akala ko doon kikilos pag tag-ulan.
0: Kikilos pag tag-ulan. Kasi gumalaw na yung basura eh. Nagbara na eh. Tsaka nila hatakin ngayon kasi nag-ipon na. Kasi kung pa isa-isa, matrabaho.
2: Diba?
0: Hintayin mo na lang na mag-ipon at magbaha kasi isang bulto mo nang kukunin. Naperwisyo na lahat ng tao dun sa paligid. Di ba? Okay. Biggest example ko sa iyo, Chona. Ito, Puerto Biro. Last year, same period, nasa Araneta Avenue Rivers si Pangulong Bongbong. Sabi niya, naglagay siya ng mga gatrak na laki ng culverts dun sa Araneta Avenue para hindi na magbaha. Kasi nga, sikat na bumabaha yon, lampas bubong ng bahay. Di ba? Oh. 2 weeks ago, dumubog ulit yung lugar na yon sa Araneta Avenue. Di ba? Bakit? Hindi naman yung culvert ang problema eh. Ang problema, yung tulay, di ba, umaagos, halimbawa, umaagos pa kanan, di ba, pag tinignan mo yung kaliwa, punong-puno ng basura. Nakatambak yung basura dun sa tulay, umaapaw na yung ilog. Pag tingin mo sa kanan, ang baba ng ilog kasi walang tubig na makadaan. Yun yung problema. In-address ba ng public works secretary niya? Hindi eh. Di ba? Nag-aspalto nga ng 1 billion eh. Di ba? Na hindi naglagay ng... Saan ka na ba nakakita ng gumawa ka ng kalye? Tapos, nagpatong ka ng 1 billion magkanong gasto sa aspalto. Hindi mo naisip na dapat nagyan ng drainage system? Para hindi... Tapos kasalanan pa ngayon ng contractor. Hindi ba ikaw nag-review nung ano? Nung kontrata nun?
2: Kontrata.
0: Hindi ka nag-approve nun? Diba? So, ewan ko, suddenly hindi ako believe kay ano eh. Believe ako dyan ha. Panahon ni Digong, wonder boy sa akin yan ha.
2: Oh, nang siya yung BCDA.
0: Oo, wonder boy sa akin yan noon. Suddenly, parang something's off with this guy. Diba? But, ganun. Diba?
2: Oh, siya, ito yung schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos. Ngayong umaga ay meron siyang mga private meetings at mamayang hapon ay dadalo ang Pangulo sa Presidential Photo Journalists Association. Ito yung photo exhibit. Yung mga kasamahan natin dito, si Ken Wells sa Philippine Star, meron silang photo exhibit mamaya sa Likhan Filipino Exhibition Hall sa Ross Boulevard sa Pasay City. Darating doon si Pangulong Marcos at si Lady Liza Marcos. Pupuntahan natin yan mamaya dahil in support din sa ating mga kasamahan sa kanilang photo exhibit. Yung mga exhibit nila ay yung mga litrato ni Pangulong Marcos at syempre bida doon yung MPC din, yung mga nagko-cover sa kanya. Yung iba-iba in action si President sa kanyang trabaho. At syempre pa yung Palace Press Briefing mamaya kay Palace Press Officer Claire Castro.
0: Yun. Sige, mamaya tignan natin kung ano magiging development sa mga balita natin.
2: Magandang umaga, live mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Si Chona lang ang nagtsatsagang makinig sa akin eh. Totoo lang eh. Mahal na mahal ko si Chone yun. Magtsatsaga pakinggan ang litanya ko. Steel Joanne, magandang umaga Sir Ira P. Don't like and share. Salamat Steel Joanne. Jet Reyes, Ira, may video streaming ba ang LB sa RJ sa August 19? Meron yata. I'm not sure. Baka after, pagtapos na. Kasi kung during eh, bakit pa ako manunong pupunta ron? Hindi, yung dala ko sa live stream. Dekorasyon niya na mahirap sa isang sekretary ng D-Engineer. Hehehe. Shirley Uyang, Vince Camote Dizon, dapat ikaw ang nirehab at di ang EDSA. Kayo naman, o. Phil Joan, grabe yung gastos, bilyon para mag-rehab sa EDSA. Tapos dahil sa ulan, nabakbak ang agad. OMG, substandard ang ginawa dyan. Halata naman, huwag kami, Sir Vince Dizon. Treyes, Diyos ko, ano ba yan? Walang panggas ang pumping station. Matik dapat ang budget para dyan. Sabi nga sa'yo, yung kotse ng mobile patrol ng PNP nung araw, di ba, bago inayos ng mga sumunod na chief PNP, 10 piso, 10 litro kada linggo. Ano mga habol na magnanakaw yun? Por Dolores, ha, nangako na naman si BBM, lulubog na naman yung pangako mo. Walang mangyayari kasi napapagiliran ka ng buhaya, aray ko. Diyos Papa, kunyari nagtataka pa, bakit sira agad? Jet Reyes, in fairness parts, regularly twice a week ang garbage collection dito sa amin sa Las Piñas. May ganon. Luz Papa, hope you feel better soon, Boss Ira. Salamat, Luz Papa. Steel Joan, si FPRR, di ba naman ang boss niya? Di ba siya susunod o gagawa ng maayos? Eh ngayon, weak president ang boss niya, eh di na nakapagtataka. Kayo talaga. Kimura Dolores, Shirley Uyang, ha, tama. Kiinwesto ng House Prosecution Panel ang paglilaan ng milyon-milyong piso confidential funds ng Office of the Vice President para sa mga aktibidad at seguridad dito sa Davao City na tinawag nilang pinakaligtas na lugar para kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, binigyan din ni House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong na batay sa testimonya ni Commission on Audit State Auditor Shailene Del Campo. Lumalabas sa may ilang milyon sa confidential funds ang ginesta para sa security-related activities sa Davao ni VP Sara. Giit ni Alonto Adjong ang Davao City ang may tuturing na pinakaligtas na lugar para kay VP Sara. Pinaliwanag ni Alonto Adjong na walang direktang mandato ang OVP sa usaping pansiguridad. Anya ang security para sa mga public events para kay VP Sara ay hinahawakan ng police at military kaya hindi na kailangan pang i-replicate ng OVP ang trabaho ng mga ito. Inihalimbawa ni Alonto Adjong na kung dadalo ng inaugurasyon sa Davao City si VP Sara ay kayang-kaya na ng police ang pagbibigay ng seguridad kaya hindi na dapat gumastos pa ng milyon gamit ang confidential funds. Ganito rin ang posisyon ni House Prosecutor Representative Keith Flores. Anya mayroong maaktibidad si VP Sara ngayon na magagawa niya gaya ng tree planting, Christmas party sa road safety engagement na walang confidential fund. Para kay Flores, naging mahina ang argumento ng depensa na may katwiran ng ginasta nito sa confidential fund dahil parehas na aktibidad ay nagagawa namin ni VP Sara nang alisin na ang nasabing fund. Tayo nyo may mangyari kay VP Sara, tignan natin kung saan kayo lahat dadaputin. Yung gusto nyo eh, hinihintay nyo may mangyari. May otoridad naman ang Commission on Audit na siyasati ng mga vault na naglalaman ng classified records at supporting documents kaugnay ng confidential funds at intelligence operations kung kinakailangan ayon kay Senator Judge Panfilo Ping M. Lacson. Binanggit ni Lacson ng Joint Memorandum Circular 2015-01 ng COA na nagsasaad na classified details at supporting documents sa mga transaksyon na katago sa vault ng isang ahensya ay maaaring siyasatin ng COA ifkaw kung kinakailangan ng circumstances. Nabanggit ni Lacson ang provision sa kanyang pagtatanong sa State Auditor na si Cylene Del Campo kung ang pagkakaroon ng maraming alyas sa mga transaksyon na may kinalaman sa confidential at intelligent funds ay maaaring maging sapat na dahilan upang siyasatin ng vault. Sa ilalim ng paragraph 4.15.2 ng Joint Circular, ang mga gastusing may kaugnayan sa intelligence o confidential operations sa isang ahensya, ngayon din ang mga supporting documents at aktividad kaugnay nito, ay kailangan suporta doon ang mga kinakailangan dokumento. Sa intelligence funds, ang documentary evidence of payments ay tinatago sa isang sealed envelope sa vault sa tanggapan ng Special Disbursing Officer. Sa paragraph 4.15.3 na ang mga detalye at supporting documents sa classified transactions ay nasa kustudiya ng ahensya at tinatago sa vault nito na maaaring inspeksyonin na ikfaw kung kinakailangan. Itinuri ni Lacson ang posibleng forensic benefit ng naturang pagsisiyasat dahil maaaring makakuha ng specimen signatures mula sa mga record at maingkumpara mga ito sa mga kanilang kilalang specimen signature upang matunay kung tunay o peke ang mga lagda. Sinabi ni Lacson na maaaring makatulong ng malaki ang pagsisiyasat ng vault upang umusad ang pag-alam sa mga pagkakakilanlan ng mga tao nasa likod ng mga alyas. Til Joan, tumpak, agree ako dyan. Dekorasyon, binaha ang Bacoor at Las Piñas at binisita ni Pinocchio ang mga binaha dito sa amin sa Las Piñas at namigay ng laruang Stop Toys. Laruan talaga sa panahon ng kalamidad, pagkain ang kailangan nila, sir. Posible namang mapatawan ng parusa si Vice President Sara Duterte sakaling hindi siya dumalo sa paglilitis ng kasong grave threats na inihain laban sa kanya sa Quezon City Tribunal Trial Court. Ito ang binigyan din ni DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez kasunod ang pagkakakaso ni Duterte dahil sa umunoy pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Martinez, malinaw sa batas ang magiging epekto kung hindi haharap ang isang akusado sa itinakdang trial o paglilitis. Dagdag niya, hindi man sila makapagsalita para kay Bibi Duterte kung haharap ito o hindi, pero nakasaad sa batas ang posibleng penalty kapag binaliwala ang pagtawag ng korte. Kinumpirma ng DOJ na nagsampana ng kaso ang panel of prosecutors laban kay Duterte sa Quezon City RPC para sa grave threats. Nagrekomenda rin sila ng 120,000 peso bail. Huwag na umano'y banta ni Duterte na ipapapatay sina PBBM, First Lady Liza at Speaker Romualdez sakaling ang Vice President ay mapatay. Sinabi naman ang Malacanang na magkaibang nature ng impeachment case at criminal case kaya't maaaring usikin si Vice President Sara Duterte para sa reklamong grave threats habang nagpapatuloy ang impeachment trial laban sa kanya. Ang paglilinaw na ito ni Palace Press Officer Claire Castro ay sa gitna na napaulat na hindi mauusig si VP Sara para sa reklamong grave threats laban sa kanya habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Tinanong kasi si Castro kung ang isang kaso ay may sasampal laban sa isang impeachable official sa korte habang nagpapatuloy ang impeachment trial laban dito. Sinabi ni Castro na ito ay matapos kumpirmahin ng DOJ na naghahain sila ng reklamong grave threats laban kay VP Sara. Ayon kay DOJ spokesperson Paulo Martinez, inihain ang reklamo sa Office of the Clerk of Court ng QCRTC alauna-imedya noong Martes, August 11. Kaugnay nito na umano'y pagkontrata ng Vice Presidente sa isang assassin para ipapatay si PBBM, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Ibinasura naman ng Korte Suprema ang petisyong humihiling na utusan ng Senate Blue Ribbon Committee na isapubliko ang kanilang draft report sa investigasyon ng mga manamalyang flood control projects. Sa inilabas na resolusyon, sinabi ng kataas-taas ang hukuman na wala silang nakikitang konstitusyonal o legal na obligasyon para pilitin ng Senado na ilabas ang umano'y buo at unredacted na draft committee report. Ayon sa petisyon, naglalaman umano ang draft ng mga rekomendasyon para sampahan ang kasong kriminal, administratibo at pati plunder ang ilang senador at iba pang opisyal ng gobyerno na umano'y sakot sa flood control anomaly. Pero ayon sa Supreme Court, hindi saklaw ng hudikatura na diktahan ang lehislatura kung kailan at paano ilalabas ang mga dokumento. Binigyan din ng Korte Suprema ang separation of powers o paghihiwalay ng kapangyarihan ng lehislatura at hudikatura sa nakasaad sa konstitusyon. Ibig sabihin na sa kamay pa rin ng Senado ang desisyon kung ilalabas, babaguhin o kakaligarin nila sa plenaryo ang draft report ng Blue Ribbon Committee. Sa ngayon, nananatiling kompidensyal ang naturang draft habang wala pang pinal na committee report na inilalabas ang Senado kaugnay ng kontrobersiya sa flood control projects. Luz Papa, wala po kasi sa tamang wisyo. Luz Papa, yes, nag-blooming si Sir Ira nung pumayat. Nakaw! Okay na ako nung mataba ako, malusog ako eh. Yun, feeling ko, nangihina ako palagi. Pero lalakas din ako, I'm sure. Kimura Dolores, salamat at ingat po Sir Ira V. Panganiban. Salamat Kimura Dolores.

0: Maling budget priorities, mahinang implementasyon at korupsyon ang tunay na dahilan ng pagbagal na ekonomiya at hindi ang global conflicts. Ito ay giniit ni dating Budget Secretary Benjamin Jokno sa kanyang pagdalo sa kaapihan sa Manila Bay. Pinunto ni Jokno, domestic-driven ang paghina ng ekonomiya kung saan bumagsak sa 2.3% ang GDP growth sa second quarter ng 2026. Anya, maling sabihin na Russia o Ukraine o US-Iran war ang may kasalanan. Sinabi naman ng Malacanang na pansamantala lamang ang paghina ng ekonomiya at kabilang sa mga naka-apekto rito ang mga nagaganap sa global conflicts. Pero para kay dating Budget Secretary Ben Jokno, hindi mga problema sa ibang bansa ang pangunahing dahilan ng paghina ng ekonomiya. Sa halipanya, dapat tignan ang mga problema na nangyayari mismo sa loob ng bansa. Anya, apat ang pangunahing problema tulad ng maling paggamit ng budget, maling prioridad sa paggastos, mahinang pagpapatupad ng mga programa at proyekto, at korupsyon. Biligyan din niya na isa sa dahilan ang paraan ng paggastos ng gobyerno na sa halip na mapunta sa programang lumilikha ng trabaho at nagpapalago ng ekonomiya, mas napupunta umano ang pondo sa mga ayuda. Para kay Jokno, hindi lamang dami ng ayuda ang dapat tignan. Ang mahalagaan niya ay kung nagagamit ang pera ng gobyerno para makalikha ng trabaho at mapalago ang ekonomiya. Iminukahin ni Jokno na ilan ang pondo sa mga trabaho kailangan mismo ng bansa, gaya ng construction, dredging o paglilinis at pagpapalalim ng mga ilog at pagtatanim. Anya, mas makabubuti sa mga Pilipino magkaroon ng trabaho kaysa umasa sa ayuda. Kasabay nito, binalaan ni Jokno ang gobyerno sa lumalaking bahagi ng budget na napupunta sa pagbayad ng interes sa utang ng gobyerno. Alam mo, gusto ko yung idea ni Ben Jokno na yun, di ba? Di ba, basura? Kumuha kayo ng mga walang trabaho, swelduhan ninyo. Di ba? Swelduhan ninyo. Pahakot nyo lahat ng basura sa Metro Manila, palinis nyo lahat ng ilog. Di ba? Yun ang gagawin nila araw-araw, swelduhan ninyo ng maganda. Di ba? Nagbigay na kayo ng sweldo sa tao, nalinis nyo pa yung basura. Hindi yung walang ka-imagination na ayuda. Walang creativity, di ba? Naghihirap ang tao, bigyan nyo ayuda. Gano'ng katagal? Mga 2 buwan. Bukan nyo pahagot yung mga basura. Matagal-tagal yan. Tapos, pagka natuto magaling ng humakot ang basura yung mga taong kinuha ninyo, turuan nyo sila ng waste management system. Huwag sila na ngayon na mag-aalaga ng basura sa Metro Manila. Meron ka na ngayon regular na umiikot na nag-aalaga ng basura. Di ba? Ay, nako. Anyway, sabi ni Steel Johan, Sir Ira, hope you recover fully and be well. Salamat, Steel Johan. Get Reyes, huwag na tayo maglokohan. Sinampahan ang kaso si VP Sara ng DOJ kasi walang 16 na senator judges para mag-convict sa impeachment court. Di ba? Sa current count, totoo yan. Okay na. Ha? Kahinga na muna ako. Tutulog lang ako sandali ulit. Parang nanghihina ako eh. Lalakas din ako. Walang problema. O, huwag kayong kakalas ha. Papalit sa atin si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Tulad yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Sa Gabiyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. Bye-bye guys. See you tomorrow.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
4: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
3: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
4: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Kami po ang inyong mga kuya
6: at ate sa programang Mate.
5: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang atin pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
6: At ako naman po si Ate Elvie, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-gobyernasyon kung paano

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin pandaigdigang kaguluhan dulot po ng ilang mga digmaan ng ilang mga bansa, no? Na nakakaapekto na po sa mga ekonomiya ng ilang mga bansa sa buong mundo, partikular na sa ating bayan, ano po. Pero bago pa po makaapekto yan sa ating bayan, lugmok na po ang ating ekonomiya, gawa po ng kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa loob man o sa labas ng bansa. Pwera lang po mga oligar po. Pwera sila, siyempre. Yung po mga paldo, di ba? Ano po? Yung mga tumatabo, mga paldo, di ba? At sa dami ng mga problema natin din, ano? Dulot po ng mga sakuna, gaya po ng mga lindol, pagbagyo na nagdudulot na naman ng mga pagbaha na ngayon hirap na hirap, no? Hirap na hirap ang corporate paid stream media kung paano nila papagtakpan ang pamahalaan na ito para tanggapin ng taong bayan na mas mabuti pa nga ngayon, konti na lang ba? Diba? Di ba halatang halata na? Sobra talaga, ano po? Grabe, sukdulan, ano po? Ay nako, talaga nga naman, ano po? At ang inuuna po, ano? Ay ang pamumuliti ka. Nako, sa totoong buhay lang, sa kabila po ng mga kaganapan na yan. Abay talagang sadyang wala sila mga patawad, ano po? At talagang ang titindi nila dahil ang nakikita po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin ng mga pagtutuwid naman ng mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gusto dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parwagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyo at usapin ng bayan para lamang pong sadyang mapagtakpan, mailihis, ano po, ang mga sinasabing mga isyo na umiiral sa ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman
ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan, ano po? Ang hindi lang naman natin alam o maliwanag sa atin ay ang kanikanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta yan na iba't iba po mga size na mga maleta, ano po? At pati po envelope at expandable envelope, pati na po pa paper bag na sinasabi po ay basura ang laman, pero ito to ay limpak-limpak na pera ang laman. Katunayan, malamang kaya basura ang tawag dahil ang mga tumatanggap niyan ang tunay na basura ng lipunan natin. Ano? At syempre, ilang po ba kayang mga ganyan ang dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman sadya kong dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa bang inaantay natin? Mga kababayan at mga kakampi, abay tara na't samahan nyo nga ako't sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Oh, no.

0: Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Webes na, di po ba? Ngayon po'y araw po ng Webes, ika-13 sa buwan po ng Agosto sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, napakarami po mga kaganapan, ano? Sipin nyo na lang, talagang halatang halata ang corporate paid stream media, no? Kung paano nila magkaroon po ng mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smoke screen effect, spin doctor's move, at ang kanila mga spin tactics. So tingnan nyo naman ano ang ginagawa, di po ba? Etong mga nag-uulan hanggang ngayon, nag-uulan, di ba? Nagbababaha, ano po? Pero katulong, katuwang sila sa pagkukumbinsi sa taong bayan o hindi ba bumaba na ang baha? Dati hanggang dibdib yan, ngayon hanggang tuhod na lang, di ba? Tama ba? O, di ba? So nga ini-interview nila na, ay, dati ho, baha ho rito, tumatagal. Ngayon, mambilis na ho magulas. O, nawawala na po kagad ang tubig, umiimpis siya po kagad. Ang ganda. Ang ganda ng propaganda niyo. Ang layo sa realidad, di ba? Sa katotohanan, di ba? Kalakbaayin ng fake news. Di po ba, no? Katakataka, kayo pa naman naturing ang mga bantay ng bayan, eh bantay sa lakay. Ilang maleta po talaga ang dahilan niyan? O expandable envelope, o envelope, o paper bag kaya, ano? Paldong-paldo. Sa totoo lamang, ano po, nakaririmarin, nakasusuka talaga, ano? Grabe. At di lang yan, tingnan niyo yung kahapon na impeachment hearing. Kagaling po ni Attorney Christine Ferrer, di po ba? Apakagaling ni Attorney Christine Ferrer. Biro mo ba naman mag-tweet itong si, mag-message sa Facebook niya o mag-post sa Facebook niya ito si Attorney Ligutan at taken out of context na kesyo sabi daw ni Attorney Christine Ferrer, allowed daw po yung pong sinasabing leading o misleading na question sa pagtatanong daw po, no? Sa isang cross-examination. Ano po? It taken out of context yun dahil hindi naman yun ang kanyang tinutukoy, no? Dahil kumbaga, ito pong si Lorna Kapunan, panay po ang hirit niya, panay ang sundot niya, di po ba? O eh, habang nagsasalita pa yung batang abogado, ginagamit niya yung pagkatanda niya, ano po, yung pagka-seniority niya, ano po, eh talagang, ala ko, bawal ang bully, di po ba? Sabi ni Kuya Ramon Guerre, di ba? Eh halatang halata po eh, di po ba? Equal po yan bilang mga abogado, no? Pero dyan sa nakita ng sumbayanan kung paano nilang paso ng batang abogadong Christine Ferrer, etong matandang abogadong si Lorna Kapunan. Ang problema, hindi nila matanggap yan. Gumawa sila ng intriga, papunta sa, ay, ano daw, pwede daw yung misleading question. Tama ba yan? Pwede ba? So katuwang nga, ano po, ang corporate paid stream media, ayan na, pinalaganap nila, no? Para matakpan ang pagkatalo na naman ng depensa sa mga nilabas nilang ebidensya dyan sa impeachment kung ano na yan, hearing na yan. Kita niyo yung smoke screen effect nila at yung spin doctor's move, ano po? Grabe, ano po? Kaya napanood niyo naman, hindi po ba? So paano kayo maniniwala kayo na ipinipilit sa inyo na yan ang nangyari? Eh napanood niyo eh, hindi po ba? Sa totoo lang, nakagagalit na po sila. Ano po? Sa magkano kayang dahilan talaga. Dahil nakikita po natin para mapagtakpan, ano po, yung pagtatalo na sa akin nakita ng depensa at sila po eh para bagang lalong hindi nila matanggap, ano, ng isang small but terrible na bata na 15 years lang ang experience bilang isang abogado na si Attorney Christine Ferrer ay ganyan na malalampaso yung veterano nilang matandang abogado na si Lorna Kapunan. Ah, di po ba, no? Kaya ito ngayon ang inaano na, ito ang ini-issue nila, no? Para hindi mapag-usapan, ma-highlight yung pagkabigo nila na maipikita yung ebidensya na ang confidential funds ng ating pangalawang pangulo ay hindi nagamit ng tama. No? Dahil nung nag-cross-examine si Attorney Ferrer, Christine Ferrer, wala hong nagawa kundi sumagot, no? Yung COA, ano, COA auditor na si Cyrene, ano? Cyrene del Campo, no? at sa kanya pong tama sa bawat tanong na ito po ba sa palagay niyo ang gamit po ba nito ay ordinaryong administrative work ng Office of the BP o confidential in nature? Confidential po. Di ba? Lahat na sinagot niya. Confidential po. Tama nga. Di po ba? Ito pinakamabigat. Ano? Itong pinakamaliwanag. Ano? Nung nag-issue sila ng notice of disallowance, hindi nila binigyan ng sapat na panahon para makasagot muna ang ating pangalawang pangulo, ang kanyang opisina. Aba, di ba, no, naglabas po ng AOM, no? Audit Observation Memo, di ba? Meron pong niyan timeline, no, na ikaw ay dapat makasagot, di po ba? Parang liba sa korte, bibigyan ka limbawa 15 days para sumagot. Tama? Na ganun, no? Due process yan eh. Karapatan yan, ano, na hindi mo dapat ma-violate. Ano po? Bibigyan mo na sapat na panahon makasagot. Ano po? So yung pag-issue ng AOM, aba, eh, hindi pa daw nakapag-re-reply, no, ang Office of the Vice President, lumalabas, nag-issue na kaagad siya ng notice of disallowance. Paano ka nag-decision na ito ay disallowed? Hindi mo pa nakita yung paliwanag eh. Di po ba? Kaya maganda talaga na may impeachment hearing. Kasi mientras lumalabas ang katotohanan, apo, na itong ginagawa nila na panggigipit sa ating pangalawang pangulo, para lang siya hindi makatakbo na bilang pangulo natin sa 2028, hindi pa obvious, ano, saktong-sakto talaga, halatang halata, ano? At dito natin makikita ang presyo na, presyo tuloy, ang sasabihin ko po ay ang ano, sasabihin ko po sana talaga, dito natin makikita ang puwersa. Presyo naging puwersa. Puwersa naging presyo. Na bakit ko na, kaya ako nadulas na presyo eh. Kasi magkakasama sila. Pink lawan, dilawan, makakaliwang grupo, no? Di ba? Ano pa? Corporate mainstream media, di ba? Nagsama sa... Hindi pwede puwersa na may presyo. Kaya siguro na sabi ko, ang presyo, presyuhan, ano po. So tingnan nyo nga naman, ano po, iisa ang layunin, ano po, hadlangan ang nakatakda na sa tadhana. Palagay ko ang Diyos sa taas, si Ikwan eh, ang Panginoon Diyos eh, ngingiti-ngiti lang, ano po, no? Siguro sinasabi niya, naku, tingnan nyo nga naman, isisiwalat ko kayo sa buong bayan, no? Kung ano ang kabalbalan na ginagawa nyo. Magsisaya na kayo ngayon. Hindi po ba? Pero talagang darating po po ang day of reckoning, ano? Kahit nga yung ICC eh, sino mag-aakala? Sige nga. Sino mag-aakala na yung ICC? Kung saan ang bukod tangi at ang kliyente nila ngayon ay ang ating Tatay Digo. Kaya nga parang poster boy siya niyan, ano? Tapos tingnan nyo nga lang, dinala na nga po ni Mr. Fujiki, no? Sean Fujiki ng Japan, ano, yung kanya pong human rights group, no, ay naghain dito sa United Nations Human Rights Council para isiwalat yung kalagayan ng Pangulong Duterte na ngayon hanggang ngayon naghahanap sila ng kaso, no, na tila nagkaroon ng pansyabahan ang ICC ng kasalukuyang gobyerno dahil sa away politika. At nakikita tuloy ang preba na ang ICC, na kaya nga hindi sumali dyan ang Amerika, ang China at ang Russia at iba pang mga bansa, dahil sa paniniwala nga nila, aba, ito ay nagiging ano lang to, kasangkapan, ano, nagagamit ko sa politika, ang layunin, ano, nagagamit, no? Of course, if the price is right. Ano nga naman libre, di ba? O, di ba, no? Sabi nga nung mga nag-deliver eh, di ba? Ng mga Marines, di po ba? Anong sabi? Nagpapalit kami. Ha? $2 million ang katumbas. Pero yung peso, ilang maleta yun. Sa totoo lamang, ano po. Kaya kita nyo po, no? Yung expose na yan, hindi na po tayo ang gumagawa. Ang Diyos na, no? Lumalabas talaga, no? Yung pong kabahuan ng kanilang mga ginagawa sa atin, ano? Kaya kita nyo na lang, kanina may press con po. Di ba? May press con kanina, ano? Nga tanong din yan eh. Kay Jose Claire Castro eh. Yung patungkol dun sa hearing ng, di ba, no? natanong yung tungkol sa doon sa hearing ng impeachment, yung kontrobersiya patungkol sa misleading question, mga ganyan ano. Una, kala ko ang ganda na ng sagot eh, no? At tulad ng sinabi ko sa inyo, ang palasyo hindi yung makikialam sa ginagawa po dyan sa impeachment. Ang sumatotal, sinagot din. Sinagot din, pinatulad din, ano po. At syempre, kitang-kita naman na sinasabi nga niya na ito nga, yung misleading question, hindi daw po pwede, hindi daw po bagay yan, hindi daw yung ginagamit sa korte. Hindi naman po talaga. At alam po yan ni Attorney Christine Ferrer, ano po. Kaya lang, komo binabadger po siya. Alam niyo po ba yung badgering? Kasama rin po sa court yun eh. Pag binabadger mo yung witness, tinataranta mo. Apo, no? Opposing counsel mo, tinataranta mo rin, binabadger mo, cause for objection po yan. Pwede, no? Kasi minsan, tinataranta mo yung witness, binabadger mo siya. Tama? May ganun, ano? At that point, ang binabadger po ng prosecutor's lawyer na si Lorna Kapunan, ginagamit niya yung pagkatanda niya, pagka-seniority niya, yung 48 years of experience niya, minamaliit niya itong bagito na aminado naman siya, bagito siya. Di na siya nahiyaan, sabi nga ni Attorney Ferrer, idol nga, idol ko nga po yan eh, si Attorney Kapunan eh. Tapos kung umasta siya sa korte, ganon, no? Walang kadikodikorum, mahaba nakakahiya yun, idol ka pa naman ng opposing counsel, tapos andun ka sa Senado, minsan tumakbo ng Senado yan, talo eh. Di po ba? O kaya, yan po ang ibig ko lang po sabihin, kung may 48 years of experience ka, gusto mong ipakita sa kanila ron na astig ka, matanda ka na, pero itong pangalan na to, eto yan, eto yan, titingalain niyo yung pangalan na yan. Ano? Kaya di ba tumutungtong na nga siya sa isang apple box daw para maabot niya yung mic? So lumalabas, kung ganyan ang tingin mo sa sarili mo, umayos ka naman. Umayos ka naman sa naaayon sa gusto mong palabasin. Na hoy, respetuhin niyo ako. Hindi yung ganyan, puro ka side comment. Diba? Kitang-kita ang kawalan ng iyong kagalingan. At ang nakahihiya dito, bagito pa ang gumaganito sa iyo. Mabuti na lang itong bagito, hindi nagpaduro. No? Hindi natakot, hindi na kahit binabadyan mo, tinataranta mo, sumasagot. Kaya nga nung sinabing, misleading, Your Honor, misleading question is not allowed. Sumagot yung bata. No, it is allowed. Ano po? Diba? Sumagot siya. Pero hindi yan ang ibig niya sabing allowed. Nana, inantay niya yung paliwanag. Diba? No? Kasi lahat naman ng pagtatanong ng lawyer, like it or not, misleading. Di po ba? Kaya nga pinare-rephrase sa'yo, pinapaulit, kasi may obvious misleading. Di ba? Pero merong misleading na hindi halatang misleading, ano ba ibig sabihin ng misleading? Ang ibig sabihin misleading, nililito mo yung testigo mo o dinadala mo yung testigo mo sa gusto mong sagot. Nagnanarrate ka na, tapos inaano mo sa kanya, diba? Sabi mo kanina, ganyan, ganito, ganon, mga ganal niya. So, ibig sabihin, ikaw ay pumapayag na ganit. Parang gano'n, ano? Nililid mo siya dun sa way na yan. Ano? Pag masyadong halata, yan, pwede po. Dahil sabihin, misleading ka. Di po ba? Ano? Pero in the court procedure, whether hindi pwedeng tawaging misleading yon, the way you ask question doon sa witness can be construed as misleading. No? Depende lang, no? Sa pagtatanong. Di po ba? Meron sobrang obvious na misleading, lalo na kung nagsa-side comment na kagaya ni Attorney Kapunan, di lang misleading yun, ano? Talagang ano pa, di ba? Unwanted po yung sinasabi, di kailangan, ano? Pero dahil nabitawan na niya, tapos biglang sasabihin niya, I apologize, o kaya, please strike off the record, pero nasa national TV po eh, ang hearing ay live, no? At napapanood ng taong bayan, ano? So kung ang style nila o ang style ng prosecution o kagaya ni Lorna Kapunan ay makatakas siya dahil wala naman pong contempt or wala ba kino-contempt na order itong si Chief Escudero. In fact, parang pati nga siya, bilib kay Lorna Kapunan eh, di po ba? Kasi kung stricto po sa korte yan, pwede ka i-cite for contempt ng judge. For misconduct in the courtroom. Hindi mo magagawa yan ng ganyan. Yung sasabihin mo, scammer, yung accused. O magpaparinig ka na ninakaw niya, ganyan. Hindi ho papayagan ng korte yun. Oh, siya, di ba paulit-ulit siya? Dahil ang purpose po nun ay propaganda para marinig ng tao. Di ba po, ano? Kaya dapat po si Chief Escudero, talagang dapat manindigan siya as presiding officer. Total korte na, umaakto na nga kayong judge. Di ba, ano po? Well, be like a judge. Di ba? Since umaakto na kayo bilang judge, hindi ka ba nai-insulto nun? Pati ikaw, minamaliit na niya ang posisyon mo bilang presiding officer. Kaya ginagawa niya ng paulit-ulit sa harapan mo. Despite nagwa-warning ka, no? Counsel, pero ipang ganun niya, di ba? Please, di po ba? No? Ilang pakiusap na yan eh. Kaya nga sa Monday, di po ba, sabi ni Senator Cheese, maglalabas siya ng panuntunan o desisyon. Ano po? Well, sana sa Monday, sabihin niya talaga, pasensyahan po tayo ha. Pag naulit po ito, kay Lorna ka po ng kapaw o anuman, contempt ka. Ha, pasensya po ha. Kasi pag hindi po, wala lang po eh. Sabihin niya lang, Your Honor, I apologize. Nasabi mo na eh. Eh, nasa media yan eh. Tapos yung ongoing ang hearing, kaya nga pumalag si Attorney Sheila Sison. Di po ba? Tapos sinasabi ngayon itong siligutan na nag-post na lahat daw ng lawyer alam man tungkol sa misleading, hindi daw po allowed yan ganito. Tapos sabi niya na hindi ko i-take down yung post na yan. Bakit? Eh kung natamaan sila, sabi nga ni Redon, di ba? Umiyak daw ang depensa eh. Iyak sila daw. Ano po? Sinong totoong umiyak? Baka kayo. Di ba? Kasi nilampaso kayo ng isang bata na abogado. Di po ba? Para mapagtakpan nyo ang kahihiyan ninyo, etong ginawa nyong issue. Ano po? Sa totoo lang, dapat tingnan po yan ng presiding justice na si Senator Chief Escudero. Bakit? Well, sabi nga ni Ligutan, ng palusot niya, ay wala naman ako inaaludan, wala akong pinatutungkulan. Pinost ko lang po yan. In general, may pinangalanan ba ako dyan? About misleading? May sinabi ba akong ganon? Wala, tama. Eh, pero ang malicious intent mo, yung pagiging malisyoso nung pinost mo yan, eh, panahon nung nagdidebate, eh, yung inyong matandang abogado, pati itong batang abogado, tsaka mo pinost, nagtawa ng pa nga yung mga abogado sa likuran nyo eh, pati yung mga kongresista eh. Nung sinabi ni Attorney Ferrer, no, it's allowed. Di ba? It's allowed, pero yung context nun ay hindi yun. Diba? Pinagtawanin nyo kaagad. Na? Ang galing, ano? Ito talaga yung mga, alam mo yung mga talunan, na pagka natatalo na sila, hahanap sila ng smokescreen para hindi ma-highlight yung pagkatalo nila. At true enough, ito ngayon ang pinag-usapan. Sa tulong din ng corporate maletang media, ano? Ito ngayon ang pinag-uusapan. Yung, pwede ba daw yung misleading? Ganyan. Ano? Para hindi mapag-usapan na napatunayan ni Attorney Ferrer doon mismo sa testigo ng prosecution na maayos naman. Ano po? In fact, nagkamali pa nga po ang COA nung sila'y nagbigay ng notice of disallowance nang hindi pa doon sa regulatory period na dapat sumagot muna ang OBP. Kaya nga ang system ngayon, ongoing ang appeal, na? Kaya nga dali-dali siya nag-file, no, sa DOJ ng kaso sa pangalawang pangulo, no? Kasi nakita nila, nako, mukhang yari tayo dito talaga. File niyo na ng kaso 'yan. Sabi nga ni Jose Claire Castro kanina sa press con niya, 'di ba? Kulang pa nga 'yan eh. Ha? Ang kulat din ng tanong eh, no? Kulang, ano po ibig yung sabihin? Kung ako ha, kasi hindi ko naman pwedeng pakialaman ng DOJ. Kung ako ang tatanungin, as a lawyer, sabi niya, no? Nakikitaan ko ng may element ng inciting to sedition. Ha? O kasi ginagalit niya ang taong bayan para magalit sa gobyerno. Well, teka, ikaw, ano sa palagay mo ginagawa mo? Kaya nagagalit ang taong bayan sa gobyerno kasi dinadagdaga mo ba? Natagtagan mo pa. Di po ba, no? Kaya thank you, nandiyan ka. na dinadagdagan mo pa eh, di po ba? Kaya dyan na po natin makikita ang diferensya, no? Kaya kung titignan po natin, dito natin titignan sa aspeto, no? Na para magkaroon ng smoke screen, yan po ang kanilang pinaiiral, ano po? Pero kung titignan po natin, yung pag-post ni Liguta na pinagtatanggol niya ang sarili niya, for sure Monday papagsalitain siya ron eh, no? Kasi kahapon di siya pinagsalita ni Jesus Cordero. Sabi niya, sa Lunes na lang, maglalabas muna ako ng desisyon. Kasi nga, winarning ang to na kayo, both sides. Huwag kayo maglalabas ng mga komento ninyo outside this court, no? Kasi meron sub judice pa rin na umiiral. E panay nga ang press con ng mga kongresistang prosecutor eh. Di po ba? Kaya nga sabi niya, I've been warning you, no? Especially yung isang side, nagsabi na si Chise, no? Especially po yung isang side na inaasahan ko, sabi ko, kumuha kayo ng spokesperson outside dito. Ibig sabihin, yung hindi nagpa-participate dito, gawin yung spokesperson, no? Para kung sasagot siya, yung sagot niya ay lagi pong walang bahid ng pag-aatake sa mga senador, judges, sa katunggali nilang depensa, no? At kumbaga, wala siyang presumption o presuming na ganyan, ganon. Kumbaga, sasagot siya, batay lang doon sa tanong. Wala po na, dito na madidiin ang pangalawang pong, walang mga ganyang comment, mga ganon, ano po. Kasi unwanted for yan, hindi kailangan. Ano? Kita niyo po ang depensa. Kailan sila nagpapa-interview? Kailan nagpapa-press con? Pag nagkaganon, may mga bagay na sinasagot talaga ni Lalimba at ni Michael Powa na hindi ko pwedeng sagutin yan. Diba? At very discreet sila, hindi nila inaatake, no? Yung pong kalapat. Imagine nyo, nagkabaligtad yan. Ha? Kung meron pong isang matandang, aroganteng abogado ang depensa at ginaganyan ang abogado ng prosecution, sa palagay mo, makalulusot yan. E di nauna na silang umiyak, di ba, no? Tulad ng sinabi ni Congressman Redon, no? Baka nauna na silang umiyak, nauna na silang pumalag, no? Di ba? Di nakikita yung ginagawa ng mga abogado nyo, di ba? Kung sa inyo kaya gawin yan, di makakalusot yan, di ba? Mabuti talagang sadyang may pinag-aralan. Dito mo makikita talaga ang tao may pinag-aralan, ano? Mas mabuti pa nasa depensa, hindi sila naggaganyan. Kaya nga, nung nagsumbong sila, no? Sa mga press con, hindi nila sinasabi, no? Yung attitude naman ni Atty. Kapunan, ganyan. Wala sa media, ha? Wala. Kasi hindi yan ang tamang venue, eh. Kaya nung ni-raise ni Atty. Christine Ferrer at maging ni Atty. Sheila Sison, yung ginawa ni Atty. Kapunan at ni Atty. Ligutan, doon mismo sa korte, na parang presiding judge, tama po ba? Aalaw niyo po ba ito? Kasi ito man na impeachment court, ang decorum natin dito, ang pagkilos natin dito ay parang korte po talaga. So dapat inaasahan natin susunod tayo sa pamantayan ng korte. Actually sa korte, di ba nakikita nyo, silence please. No? Kaya nga dito sa impeachment, tao na nagsasalita ang Sergeant at Arms. Eh, no? Para sa lahat po yun, sinasabi, remain silent at all time. Yung mga cellphone nyo, i-silent nyo, ganyan. Ibig sabihin, hindi ka pwede maging distraction o makakastorbo ka. No? Kung mag-uusap kayo, bawal po yan. No? Kasi dapat tahimik. All throughout. Gusto nyo mag-usap, lubas ka. Parang ganun, ano? So may warning yan. Bakit? Kasi pwede ka i-cite for contempt ng judge. Sa korte nga, pag biglang tumunog ang cellphone mo, pwede niya pa-confiscate yan. Oo, sa clerk of court, ha? O sa sergeant at arms. Kunin mo nga yung cellphone yan. Pag sinabi pa ni judge, hindi ko muna isausoli ito hanggat di natatapos itong kaso ito. Patay ka na. Bili kang bagong cellphone. Para ka magtanda. Kasi bago naman nagsimula, sinabi. No? Switch to silent mode. Eh. No? Or off nyo. Diba? Dalawa lang. I-off mo yan o i-switch mo to silent mode. Hindi naman ibig sabihin silent, de magba-vibrate yan sa pocket mo, sa bulsa mo, no? Kukunin mo ngayon, babasahin mo, bawal din. Kasi nga magkakaroon ng distraction. Pag nakita ni judge na sa harapan siya, o kaya yung witness kasi, nag-narrate, gano'n, ano? Tapos ikaw na nasa harap, pag ganun-ganun ka, naglalaro ka ba? O may ka-text ka? Ah, o nagbabasa ka ng news, 'di ba? O ano, 'di ba? Hindi yan ang tamang panahon. 'Di ba? Kung gusto mong gawin 'yan, lumabas ka. 'Di ba? Ganun po eh. 'Di ba ngayon? Kaya pag hindi ko pa silent mode nga eh, 'di ba? Alam mo may nag-text pero oh, may tumatawag, no? Vibrate ng vibrate. Huwag mong galawin. Hindi pwedeng hawakan 'yan. Kasi nga nagsalita at nagbigay ng warning. Tama ba? Oh, yan, ano. So eto siya, 'no? Ang kita nyo ang kakalimbawaan ng itong sa kampo ng prosecution. Si Ligutan nag-post, no? Alam ng lahat na nag-aaral ng batas na misleading question is not allowed. Di po ba, ano? Sa kasagsagan ng debate nung pinost niya yan. Kaya nga sinasabi ni Attorney Sheila Sisson kay Presiding Judge Senator Jesus Escudero, tingnan niyo po yung timestamp. No? Kasi nare-replay naman yan, di ba? Yung timestamp na nagkaroon ng debate patungkol, biglang nasabi nga po ni Attorney Christine Ferrer that it's allowed. No? Dahil nagsasagutan, eh, no? Patungkol doon, ano? Yung time frame niya, doon siya nag-post si Ligutan. Kaya hindi niya pwede itanggi na hindi yan tungkol dyan. Sinungaling, ambirang buhay. Hindi, ba't sinabi ko ba yung pangalan nila? Siya ba ang sinasabi ko? Kung nasaktan sila, iyak sila. Sabi nga ni Redon, ano po? Well, hindi humiiyak yun. Umihingi lang ng katarungan. Dahil hindi yung pwedeng gawin yan. Na sa panahon ng televised hearing, na magkokomento ka sa Facebook mo, kahit Facebook mo pa yan, magpo-post ka. Tama ba to? Di ba? Tama ba itong ginagawa ng abogadong to? Ano ka, nagko-komentaryo ka habang nagkakaroon ng pandemic doon? Bawal po yan. Di ba? Pati nga yung mga nagko-coverage, yun napansin, saan ba kayo nanonood? Anong channel? Ha? Kami, hindi na yata kami nagkakaroon ng coverage, no? Pero kung dito lang, dito kayo manood. Pero ibig sabihin, pwede man sa Senate, no? Yung YouTube channel ng Senate, di po ba? O palima, nanonood kayo ron, ano? Pero sa ibang channel, sa YouTube channel kasi ng Senate, yung coverage doon, wala pong mga komentarista. Walang anchor doon, walang komentarista, wala silang kinuhang analyst, ganyan, ano. Pero kung manonood kayo sa mga channel ng mga oligarko, meron. May anchor, tapos may guest siya. No? At yung guest niya, dilaw na dilaw. O pink na pink. Alam na alam eh. No? So, depende kasi mga sinasabi niya, mga komento niya. Eh. Di po ba? Ano po? So, eto ka. Pagka magkakaroon na ng pagdinig, titigil sila. Tama? Hindi to parang basketball. Ang basketball, may komentarista talaga. No? May commentator, di ba? Oh, pinasa kay Lebron, si Lebron, dinride, dinakdak. Pasok, di ba? Di po ba, no? Poster dunk, di po ba? Mga ganyan, ano? Dako, 3 points, Klay Thompson, anong sinasabi? Sidestep, tapos umatras, binitawan ng tres, pasok, di po ba? At nakikita mo yan, ano? Sa tennis, di po ba sa labanan dito kay Alex Ayala? Nung huli natalo siya, no? Si Alex Ayala, no? Baka nanood yun. Baka nanood yung Jinx, di po ba? Sabi niya, di ba, nanonood ng live. Sabi ni Claire Castro, di ba? Hindi daw po siya nanonood ng live. Kasi pag nanood siya ng live, kahit sa TV lang, ang ending talo. Baka nanood. No? Sayang. Di ba? Pero anyway, ibig ko lang sabihin, sa ganitong court procedure, kaya nga kung sa totoong korte, minsan pinapapasok ang media ng judge, no? Inaalaw. Pero bago papasukin yon, alam na ng judge na may coverage. Dahil bakit? Napakadaming panuntunan. Hindi kayo pwedeng maingay, papalabasin kayo, makokontent kayo. Kaya cameraman lang na nandun, yung reporter nakaupo lang. Hindi siya pwede mag-commento, siya pwede mag-text eh. No? Kaya yung coverage, talagang yung camera lang na nandun dun. No? Tapos pag nakita mo sa news, ilan hindi mapalalabas ng buo yun, ano? Kinatay-katay din po ng editor nila. Di ba? Doon sa istasyon nila. Para lang masabi, oh, nagkaroon ng pagdinig kanina, sandigang bayan, pero wala pong live na komentarisa na nagsasabi, eto na, tumayo na si Senator Revilla, umupo na po doon, si Secretary Bonoan tumayo, walang ganun. Wala pong ganun. Di po ba? Kasi court proceeding niya, bawal nga maingay eh. Di ba? Kaya yan po ang ibig ko lang po sabihin. Ano po? Kaya yung ginagawa po ng nasa prosecution na merong pagtatalo tapos nag-post ka, Tapos nung nahuli ka, kaya nagsasalita si Attorney Sheila, no? Na, Your Honor, kay Presiding Judge, ano? May nag-post po eh, doon sa kabila eh. Tinukoy na nga niya, ito si Attorney Ligutan, no? Kaya nga sabi na Attorney Sheila si Season, tingnan niyo po yung timestamp nung nagtatalo po itong si Attorney Kapunan tsaka si Attorney Ferrer. Yun din po yung time nung pinost niya yan na every law student knows, ha? That misleading question in the courtroom is not allowed. Di po ba? Di patungkol dito. Kaya paano niya itatanggi na hindi? General lang statement eh. Di ba tama naman yan? Wala naman akong pinangalanan. Sabi nga ni Terry Ridon, o tamong umiyak sila. O di para mo nang inamin. Di po ba? Hindi sila umiiyak. Kinokontest nila. Dahil out of order kayo. Dahil hindi pwede yan. Sure ako, pag sa inyo ginawa yan, naku! Sa totoong buhay lang. Kung sa inyo, sa parte ng depensa, may isang matandang abogado doon na may 48 years of experience, nanuknung ka ng yabang, tapos mamaliitin kayo dyan sa prosecution at sasabihin, I would like to spank you. Siguro nagtayuan yan, ano? Sigurado, hoy, hindi pwede ginagawa yan, di ba? Diba, ano po? Kaya sa totoo lang, kitang-kita ang inyong pagkatalo. No? Hindi nyo matanggap yan, gagawa kayo ng diversionary issue. At ang nagpapalaganap ng diversionary issue para mapagtakpan ang pagkatalo nyo ay ang corporate paid stream media. No? Walang pinagkaiba ito. Baha, ayan, umuulan. Ha? Meron pa pong habagat, baha, baha dito, baha doon. Ilan na po namatay? Ha? Ilan na namatay sa baha? Ha? Tingnan natin, ilan ng mga namatay sa baha? Tapos, ito at maririnig mo ang Pangulo, si Vince Dixon, ha? Pati ang corporate page stream media, sinasabi, nag-interview ko ng mga tao, ang sabi ng tao, o nga, salamat ho, ha? Kasi dati, ang baha ho dito, lagpas tao. Ha? O ito si chairman, no? Sabi ng chairman, ano po ang sitwasyon dito, chairman? Ah, nako, dati ho, pag umulan dito, isang linggo na pong walang ulan, nandiyan pa po ang tubig. Ah, talaga? Eh ngayon? Ah, ngayon, mga tatlong oras, bumaba na ang tubig. Oh, talaga? Ay, nako, buhay. Opo. Grabe, no? Sa totoong buhay lang, kaya tayo mga gising na. Di ba? Kasi kung tutulog-tulog ka sa pansitan, ah, oo nga. Mapapaniwala ka dyan. Di po ba? Sa totoo lamang, ewan ko na. Dahil kung alam mo ang totoo at hindi, hindi ka maniniwala eh. Kasi ilan ang namatay, ilan na nadilubyo, yung iba hanggang ngayon, baha. Ba't di yun ang interview nyo? Na? Ang galing, ano? Eh kaya sa totoong buhay lang, yung mga nanonood ng TV o mga napapanood, napabasa sa dyaryo na ito lang ang nangyari, minamaliit nyo yung nangyari. Bakit? Para hindi ba galit ang taong bayan, maaalala itong blood control anomalies, itong blood control scam na ayaw ngang imbestigahan mismo dyan sa Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo. Diba? Binitawan na talaga niya at sabi, nag-uusap na kami ni Ombudsman Boying Remulla at siya na daw lahat yan. Ang mag-iimbestiga para kami daw makapag-imbestiga naman kami ng iba. Wow, ha? Ang galing. Gusto mo nang mag-move on, wala kang closure. Di ba? Di ba ang mga nag-move on, dapat may closure muna? Di ba? Ano po? Ha? May bago ka ng girlfriend, no? hindi ka pa nakikipag-closure doon. May bago ka na namang girlfriend. Tapos may nililigawan ka pang iba. Aba, teka. Diba? Tapos pag tinanong ka, eh ano yan? Move on na. Di ba? Iniwan mo na nakatiwangwang, move on. Sige nga. Hindi po ba? Kaya sa totoong buhay lang, wag naman. Wag naman kami pinagloloko, no? At syempre, kung kami ay nabutan na ng oras, ang bilis talaga. Nabutan tayo na isang oras agad ng ating programa, ha? Pero di bali po, padadaanin lamang natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Abay, syempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Travel, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo po ako iniwanan. Maraming salamat po talaga ha. At siyempre bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, aba, eh hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo at mag-anyaya sa inyo na magpadala po kayo, magpagpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shout out o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ka man po mabasa sa ere inyong mga mensahe, ay garantisado at may kasiguraduhan po yan. Dahil fourth week lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa pa. Ang basahin, isa-isa ang inyong mga komento at opinion at hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga mensahe ng mga taong hinding-hindi na magpapabudol pang muli at lalong hindi kakain ng suka. 'Di ba? Ito mga may mga paninindigan, 'di ba no? Para sa tama. At di lang po 'yan, syempre ako po ay nabubusog na rin, katatawa mag-isa bago pa po ako maghapunan gawa ng inyong mga biro. Grabe talaga yung inyong mga patama, ha? Grabe. Natatawa. Kaya nga kita niyo pag ako na nagbabasa, 'di po ba? Hindi ko mapigilan, di ba? Kaya imagine niyo yun, pag ako mag-isa, walang camera, ganun din. Tatawa na lang ako nang napakalakas mag-isa. Hindi ko matapos yung babasahin ko, natatawa na ako. No? Pero maraming salamat talaga. At ang inyong mga komento, talaga pong sapul. Sana nababasa rin nila. Di po ba, no? Sapul. Talaga, grabe, ang gagaling. At sana, marami pang ganyan. dumami na wapa tayo sa may ganun, ano, nagising sa katotohanan, di ba? Samantala, sa ating pagpapatuloy, di po ba, may nakita akong artikulo, ano po, eh, binag-uusapan natin, di ba, yung decorum, no, dun sa impeachment, yung pagkilos na magkabila, di po ba? Kaya nga sabi ni Senator Cheese, aba, eh, hindi, you know, magdidesisyon tayo niya sa Lunes. Kasi napansin ko na yan, at saka may pinamonitor ako dito, sa isabihin, yung mga nasa korte, yung mga clerk, no? Yung mga nasa harapan ng presiding judge at saka nung katabi niya. Yung presiding judge, si Scudero, saka yung katabi niya. Adi, yun, na nasa harap naman, ano, nandun na sergeant at arms at yung clerk of court nandyan, ano po. Yung mga nasa harap, yun,

patungkol din sa kalaban nila sa depensa na hindi ginagawa, no, ng panig ng depensa. May nila ginagawa, pansinin niyo 'yon, ano? Kaya nung ni-raise nga po 'yan in open court, yung ginawang pagpo-post ni Ligutan, tapos kahapon paglabas niya ng korte, paglabas niya ng Senate, no? Doon pala sa hallway sinalubong na siya, 'di ba, ng mga nag-aambus interview. Kasi nga itong gusto nilang palaganapin, hindi 'yun nangyaring kung paano tinalo ni Attorney Ferrer, ang isang veterano. Para ka nanood ng boxing, 'di ba? 'Di ba pag nanood ka ng boxing, di po ba? Bata pero magaling na boksingero, ang kalaban veteranong boksingero na maganda rin ang record, tama? Eh pero matanda na siya, di po ba? Boxing to, di ba? Bago magsimula yan, ilang linggo na ang mayabang, ang matandang champion, di ba? Dati na siyang champion, ilang beses natalo siya, bumalik, nanalo ulit, ganun, ano. So, minamaliit na yung kalaban niya, no? I have 48 years of boxing experience. Mga ganun, ano po? Ay, 48 na pa, di ko mag-retire. Di ba? No? Hindi, lang sinasabi ko lang. So, eto, ini-small niya mabuti, di po ba? Di namang batang 15 years lang experience bilang boxer, humble, ano? Sinasabi pa nga niya, actually, yung makakalabang ko, idol ko yan, eh. Kaya ako naging boksingero, eh. Oo, kasi ano yan, napapanood ko siya dati tsaka talagang tinularan ko kaya hanggang sa inambisyon ko na rin na maging boksingero. Dahil sa kanya yan, idol ko siya eh. So eto na ako ngayon, kaya isang karangalan na makalabang ko siya sa iisang ring. Di po ba? Masakit man sa kalooban ko, may ganun. Walang ganun. Sports yan eh. So eto na, no? Pano yung insulto nung isa, yung bata, humble lang, ano masasabi mo? Ilang round mo papatagalin to? Hindi siya nagko-komento, no? Okay lang po. Basta ako nag-iinsayo po ako mabuti. Wala siyang pinapatungkulan na ang sabi po nung, ang sabi ng kalaban mo, bata ka pa daw. Di, ang payat-payat po, hindi ka daw dapat boksingero. Kung ano-ano insulto nga, no? Yung bata, hindi pinapatulan. No, kasi kung loko yung bata, okay, payat ako, pero siya, ugod-ugod siya. Diba? No? Hindi siya pumapatol. Palagang, ano, okay lang po. Opo, pag sinasabi niya, alam po problema yon. Basta, I will try my best. Ano po, gagalingan ko rin po, siyempre, kahit papaano. Pero idol ko pa rin siya. So, ikaw na nagtatanong na reporter, sa kabila ng mga sinabi niya tungkol sa iyo, idol mo pa rin yun? Opo, idol ko naman po talaga. 48 years na pong boxer yan. Diba? Alam niya naman eh. Di po ba? Okay na. Pagdating ngayon ng laban, eto na. Eto na. Hindi yung nag-live up to the expectation yung mayabang na 48 years na boxer. Di ba? At dun, sa harap ng tao, madlang people, live via satellite, nationwide, worldwide, kasama na YouTube, Facebook, live stream, napanood niya yun kung paano siya paglaruan. No? Chef, di ba iniikut-ikutan lang ano? No. Tapos yung isang bira niyang ganon, aba, yung counter punch ng bata. Parang, di ba? Alam niyo. Di po ba? No? Nakita natin lahat, napanood. Di po ba? Apo, di siyempre, sa kahihiyan ng kanyang kampo, yung mga manager niya, yung mga trainer niya, etc. Ano? Ha? Kakahiya. Para tayong pinaglalaruan lang. Ano po? Paano to? Mga komentarista. Panepa ang sabi. Binira. Ako, taming suntok. Ganyan. Ganon. Ano po? Lalo tayo napapahiya. Yung ba ang sinasabi? Oo. Ganon. Ito, may maleta. Abot mo ron. Sarap! Abot mo ron yung maleta. Dali, itulak mo ron. Diba, no? Tapos tinulak, no? Tinawagin mga komentarista. Yun, in-uppercut na naman, may matandang 48 years old, ganyan. Bakit? Iba na. Ang sarap, iba na. Di ba, no? Ay, naku, wala. Ay, kita nyo, bata, walang kwenta. tayo nanonood pa rin. Ano sinasabi ng mga to? Biglang nagbago, ano nangyari? Di ba, ano po? Iniba yung usapan, ano po?

0: actually, yung bata, nandaya eh. Nandaya. Bakit? Takbo ng takbo eh. Di ba? Pinapagod niya. Alam na nga niya matanda na eh. Ikot siya ng ikot. Di ba? Eh, part po yun ang laro ah. Alam niyo ba yun? Kasi nga, boxing stamina yan. Di ba? Pag wala ka na resistensya, ano ilalaban mo? Di po ba? Kaya papagurin ka talaga ng kalaban mo. Technique yan eh. Di po ba? Eh, pero dahil may maleta na nga sa ilalim ng mesa, oo, magulang tong batang to. Ganun na ang mga komento nila. Ang galing, sa isang saglit, biglang nagbago. Eh, kitang-kita po na madlang tao. Eh, hindi maniniwala doon sa dalawang sasalitang komentarista. Eh, nakita namin paano maglaro eh, di po ba? So, eto rin po yan. Di po, ano po? Para mapagtakpan kung paano sila dinurog ni Attorney Christine Ferrer, eto ngayon, di po ba? Kaya nga, yung defense na natigil, ano? May mga komentarista, may mga interview pa sila na eto na nga ang sinabi ni Ligutan. Hindi ko tatanggalin yung post na yan. Te-takedown ko yung post? Hindi ko te-takedown yan. Oh, sabi niya, wala naman akong binanggit na pangalan eh. Hindi ko naman sinabi tungkol sa kanila yan eh. Di ba? Yan ang kanyang palusot bilang abogado, no? Ang tawag kasi sa lawyer, alam ko, kung minsan pag binilisan mo, nakakalito eh, di ba? I'm a liar. What? I'm a liar. You are? I'm a lawyer. What is your profession? I'm a liar. You are what? A liar. Lawyer. Ang binig ko, liar eh. Di ba? Sa totoo lang, huwag nyo masyadong bilisan na pag lawyer. I'm a lawyer. Linawin nyo, I'm a lawyer. Hindi, I'm a liar. No? Baka lumabas liar eh. So eto na, hindi ko naman siya pinatutungkulan, nag-post lang ako. Kaya maganda po ang punto ni Attorney Sheila Sison, ano? Na Your Honor, you can check, no, the timestamp wherein Attorney Lorna and Attorney Christine are arguing, no, about you know, the case, and then napuntang usapan po sa misleading. Apo, yun po yun, ano? That's the same time that he posted while we are on session. Yun ang nire-reklamo niyan, ano? So, eto na. Yung paninindigan ni Ligutan na hindi ko tatanggalin yan. Kasi post ko yan. Facebook ko yan. Huwag mong tanggalin. Yan ang masasabi ko. Yes. Huwag mong tanggalin. Kasi yan ang magiging testigo. Yan ang magiging ebidensya pala, sorry. Magiging ebidensya ng Senado. Pero for sure na nagkaroon na po ng ano yan, anong tawag doon pag pinipicture natin sa ano dito sa cellphone, screenshot. Sabay ganun. Na screenshot na po yan, may file na po ang Senado para pag-aralan niyan. Kaya kahit burain pa ni Ligutan, makikita kung kailan niya pinost, anong time, ano ang time frame ng pinost niya. Kaya manindigan ka, huwag mong tanggalin yan. Opo, no? Pagdating sa Lunes, magpaliwanag ka, no? At tingnan ko lang kung ano sasabihin sa iyo ni Senator Cheese Escudero, no? At ewan ko, baka may sabihin din yung katabi niya. Di ba? Baka may sabihin yung katabi niya. Dahil huli ka na, nagsisinungaling na pa. Di ba? Anong general statement na sinasabi mo? Eh, ano? Anong oras mo pinose yan? Nandito pa tayo eh. Nandito pa tayo nung pinose mo yan eh. Saktong-sakto naman ang pinost na tungkol sa misleading. Eh, yan ang pinagtatalunan ng dalawa nung panahon na yan. Kaya paano, pati ba kami, niloloko mo rito? Ha? Sabay sabing, you are cited for contempt. Sana, no? Mr. Bailwick, di ba? Kasi sa korte, Bailwick, eh, di ba? Bring this person outside. Wow, sana, no? Ay, nako, samantala, opo, ha? Como dahil nga doon kanina sa press con, kung napanood niyo naman, ano, etong si Jose Claire Castro, nabaling po ang init ng ulo niya kay Congressman Egay Erice. No? Kasi daw si Congressman Egay Erice, hindi din daw niya maintindihan kung ba't ini-interview pa. No? O kaya yung mga taga-media, ba't mo nga ba ini-interview siya ang sinasabi niya? Saan ka ba naman nakakita ang spokesperson na Malacanang kine-question ng media? Bakit ba kasi siya ini-interview? Trabaho nila yan eh, hindi po ba? At hindi mo naman trabaho para sabihin kung sino dapat nilang interviewin at hindi. Hindi po ba? Ano po? At ang sinasabi niya, wala raw karapatan magsalita etong si Congressman Egay Irise kung ang mga sinasabi niya ay nasa isip lang daw niya. Tama? Okay. So, si Claire Castro, hindi ganon? May mga sinasabi niya ay nasa isip din lang niya? Kaya be careful. Kung ano ang sinasabi mo, baka ikaw yan. Di ba? Pansinin nyo, ha? Kaya sa pambirang buhay yan. Dahil na naging opinion daw po ni Congressman Egay Irise nung tinatanong daw po siya ng anchor ng TV5, ano? Patungkol yata dito sa kakasuhan ng Pangulong Marcos doon sa SONA dahil sinabi ng Pangulong Marcos kakasuhan yung kanyang pinsan na dating speaker. Di po ma, maliwanag, ano po. So, ang opinion niya, I think, no, kasi sabi nga ni Yusek Ler Castro, itong si Congressman Irise, kung hindi, I'm thinking, puro ganun eh, no? Lahat ng sinasabi niya, nasa isip lang niya. Mabuti, wag na niya sabihin. Mabuti, patayin na niya kung ano man ang iniisip niya. O, great threat yan. Patayin mo ang nasa isip mo. O, di ba great threat yan? Di ba, no? Baka gustong bisigahan ni Director Matibag yun, ano? Pinapapatay yun nasa isip niya. Delikado yan, ha? Hindi kasi switch yan ang ilaw. Napatayin mo yung ilaw. Buksan mo, patayin mo. Di po ba, no? Hindi ho ganyan yan, ano? Patayin yung pag-iisip niya. Nasa demokrasya po tayo. Lahat tayo may kalayaan mag-isip. Lahat tayo may kalayaan magsalita. No? Sabi nga, kung iniisip mo pa lang, ano? Iniisip mo pa lang na sa galit mo sa tao, gusto mong pugutan ng ulo, nasa isip mo, ha? Walang krimen doon. Ha? Ikaw nag-iisip eh, di po ba? Pero may kasalanan ka. Saan? Sa Biblia. Kasi sabi ng Biblia, iniisip mo pa lang, kasalanan na. Di ba? May pinagnanasaan kang babae. No? Sa Biblia, kasalanan yun. No? Pero sa batas natin, wala ka namang ginagawa. Nasa isip mo lang. Eh. Di ba? Anong labag sa batas doon? Eh, isip mo yan. Diba? Pero kung gagawin mo na yung iniisip mo, i-consummate mo na yung crime. Na? Iniisip mo, pagutak mo ng ulo to, pagkaan eh. Walang krimen. Tama? Pero kung gagawin mo na yan, bumili ka na ng itak, pinaplano mo na, pagdaan yan dito mamaya, pagutang ulo niya. Yan na ang krimen. Yan na po. Gagawin mo na pala talaga. Di ba? Pero sa batas natin, hindi mo pa ginagawa, di ba? Di ba? Hindi mo pa ginagawa, hindi ka pwede hulihin. Wala pa eh. Diba? Wala pa eh. Di ba? Inambahan mo pa lang. Di ba? Uliin ka na? Oh, uli ka. Ganun. Bakit? Tatagain mo. Hindi. Kakamuting ko lang yung likod ko. Di ba? Walang krimen eh. Di po ba? Oh, eh, tinaga mo na. Ano tinaga mo? Nakailag siya. Mintis ka, di ba? Halimbawa, no? Ginanon mo na, mintis. Ano yan? Attempted murder. Sinubukan mo, umilag. Eh. Di ba? Umilag o di attempted. Di ba? Sinubukan mo. Yun na, may pagkakasala ka na, no? Pero iniisip mo pa lang, walang consummation, eh. Di ba? Hindi po man pinatutupad, eh. Nasa isip mo pa lang. O sabihin na lang natin, ang dumi naman ang isip mo. Bakit? Isip mo ba to? Di ba? Kanya-kanya tayong isip eh, di ba? Kaya para sabihin ni Yusek Ler Castro, patayin mo kung ano nasa isip mo, may kalayaan tayo mag-isip. May kalayaan din tayo magsalita. Tama? De parang sinabi mo nang tumahimik ka, patayin mo yung nasa isip mo. Hindi po ba yan eh, curtailment of the freedom of speech? Curtailment of the freedom of thoughts? Ha? Tinipigilan mo siyang mag-isip? Dahil nababaw ng kanyang sagot na eh parang gusto niya pa akong palitan bilang spokesperson. Wala siyang karapatan magsalita para sa Pangulo. Kasi ang sabi po ni Egay Irise, hindi ako naniniwala. Sa tingin ko hindi mangyayari yan. Kasi hindi ako naniniwalang ipakukulong ng Pangulong Marcos ang pinsan niya. Dahil sagot po nung angkor yata eh, yun po bang nasa isip mo? Bakit po? Pinaalala ngayon yung naging video, yung nag-iisang video ni dating speaker Martin Romualdez na I will not go down alone. How can I be the mastermind? Di ba? And pag ganyan, pag ginawa niya yan sa akin, I will not go down alone. Ang dami kong alam, no? Sa administrasyon na ito. Kaya, yun na nga, no? Para bagang mga title na ng pelikula, no? Yung mga dating title na babangon ako at dudurugin kita. Huhukayin ko yan, tatapong ko doon sa China Sea. Di ba? Para mga title na ng pelikula, eh. Di po ba? Ano po? So yun nga, sabi niya, paniniwala ko hindi. No? Dahil nakita niyo naman yung video na sinabi ni Martin, ng dating speaker, no? Na talaga marami siyang alam, no? At pag ginawa sa kanya yan, naturalmente, hindi siya papayag. Di po ba? At naniniwala, at ang paniniwala ko, sabi niya, I think, malaki ang kinalaman ng Pangulong Marcos dito sa mga nangyari. At siya pumipirma ng budget niya. Kaya nga hindi ko maintindihan, the same person like Claire Castro, siya mismo, sinasabi po niya, ang Pangulo, kagaya ng mga kongresista na walang nakitang sufficiency in form, sufficiency in grounds, and sufficiency in substance dun sa impeachment laban sa Pangulong Marcos, kasi yun daw ginagawang pagpirma ng budget ay ministerial lang. Ministerial meaning wala siyang responsibility dyan, wala siyang obligation, pumipirma lang siya dahil siya ang presidente. Bakit pagdating sa pangalawang pangulo, merong command responsibility? Grabe. Sa totoo lang. Bakit yung the head of the agency? Ha? Head of the department, head of agency, may command responsibility. Ang presidente, wala. Hindi po ba? Tapos yung sinabi pa niya kanina na doon sa pagdinig na sa impeachment, sabi niya, maliwanag naman, una sinabi hindi nga makikialam ang palasyo, no? Pero sumagot din, ano? Patungkol doon sa misleading, pinatulan niya yan. Tapos biglang sabi na doon maliliwanagan natin, ano? Na ang VP, Vice Presidential Security Group, BPSG, di po ba? Meron ng pondo yan. May pondo na talaga yan. Ganyan-ganyan ang tanong ni Risa Ontiveros, eh. Senator Judge Ontiveros, yung tagtanong siya, no? Doon kay Sailin, ano? Sailin De Calmo, no? De Calmo, no? Ayun. Del Camo. Sorry, ah. Oh, so, yun siya, no? At tinatanong niya, ganun din ang tanong ni Ontiveros, no? Sailin, alam mo naman, di po ba, na ang Vice President, may security group siya. Tama? At yung security group niya, may budget na yan. Tama? Okay. So, hindi ba nakakapagtaka? Lalo na ngayon, di ba, ang Vice President, wala naman na siyang confidential funds? Apo, wala. Okay. So, nung meron siyang confidential fund, ginagamit din ng security group. Samantalang may budget na rin yan. Tama ba? Opo. Ang tanong, yan ang misleading. Bakit? May ibang mga pinaggamitan. Identified naman po yan. Ano? Bakit? Ibabalik ko yung tanong, pabalik. Ha? Dahil ang pinag-uusapang budget ng confidential fund ay millions, no? Malaki, tama? Eh bakit ang presidente? Ha? 4.5 billion ang kanyang confidential fund. Na? Nahawak niya ang bit, hindi ang lahat. Ibig sabihin, ang pulis, ang militar, ang National Security Council, lahat ng departamento, ahensya na sa ilalim ng presidente, may kanya-kanya rin mga confidential at intelligence fund, di ba? So siya, bakit kailangan niya ng 4.5 billion na intelligence o confidential fund? Saan naman niya gagastusin yun? Eh lahat na nasa ilalim niya, meron na. Pwede ba i-apply yan? The same question? Sa Pangulo? O ito ay para sa pangalawang Pangulo lang? Hindi man kayo masyadong halata. Parehas na parehas kayo, no? Patas na patas. Ang galing. Diba, no, Ate Jennifer Revis? Saan ka nakakita? Diba, Kuya Lay Gutierrez? Saan ka nakakita? Di po ba, ano po? Kaya hindi nyo inusad yung impeachment laban sa Pangulo kasi wala raw substance, walang grounds. Walang sufficiency in substance, walang sufficiency in ground. Bakit? Eh, yung budget, ba't magsisisi sa kanya? Eh, siya pumirma, eh. O, kung siya pumirma, siya na may kasalanan? Bakit? Bakit hindi? Hindi mo ba alam, presidente yan, wala siyang choice. Kundi pirmahan yung budget. Kaya yung ginagawa niya, ministerial job yan. Yan yung tipong di ka makakatanggi. Pirmahan mo yan. Bakit? Eh, trabaho mo yan eh. Ministerial lang. So yung pagpirma niya doon, walang responsibilidad. Walang obligasyon na kaakibat sa pagpirma niya noon. Aba, teka. Hindi pwede. Kasi may command responsibility po. Kung yung mga agency o department na sinasabi ni Jose Clare Castro, maging nila Senator Bam Aquino, Ontiveros, o nila Lacson, o kung sino man, ano, o sila Tulpoy, magkapatid, na may command responsibility ang head of agency. At yan po ay ang vice president. Ganun, ano? Eh bakit sa president, di yan applicable? Paki-explain. Ika nga ni Michael B., paki-explain. Diba? Saan ka nakakita? Di po ba? Ginagawa niyo kami mga tanga. Ginagawa niyo kami mga tanga. Kaya yung sinasabi po sa isip ni Egay Irise, aba, ika nga ni Chris Aquino, may tama ka. Diba? Bakit? Eh, hindi na paniniwala ko. Yan din ang tingin ko eh. Hindi niya pakukulong ang pinsan niya. Di ba? Hindi niya pakukulong. Bakit? Eh, sinabi na nung pinsan doon sa video eh. Di ba? I will not go down alone. Talaga, isasama kita. Ito ang literal na I'll drag you to hell. Di ba? Talagang hahatakin kita. Oo, talagang I'll drag you to hell. Kumbaga, ang punto lang po natin dito, kaya pala, tingnan nyo, kaya hindi ko lang maintindihan kasi yung ibang mga mamamahayag na nagtatanong kayo sa Clare Castro, no? Hindi nila madiretso na yung sinseridad ng Pangulo sa sinasabi niya na masakit man sa damdamin ko, pero dahil nga may ginawang mali, kahit pinsan niya, dapat managot. Tama? Ganun kasimple, no? So, sino siya? Di ba siya ang presidente ng Pilipinas? Nasa dulo ng kanyang mga daliri, nasa kamay niya talaga ang buong kapangyarihan. Mapapagalaw niya. DOJ, ayan. Di ba? Nasampahan na ng kaso ang pangalawang pangulo eh. Di ba? Nasa talagang ano, hindi pa pwedeng may mangyari ng hindi alam ng pangulo. Kaya ka nga pangulo eh. Di po ba? Ano po? At may mga bagay na hindi mo akalain kayang gawin, pero dahil sabi ng Pangulo, gawin mo. Di ba, no? Eh, ihilahin ko yan. Di ba? Paldo talaga. Di ba ba? Paldo, sabi ng asawa eh. So, eto na. So, ang tanong, paano mangyayari na yung pong command responsibility applies only to the Vice President at hindi sa Pangulo? At sa kanya, ministerial lang ito. Wala siyang choice. Eh, sa kapangyarihan ng Pangulo, na may power of veto, siya lang ang meron yan. Ang Vice President, walang ganyan. Di ba? Wala nga masyadong function ng Vice President. Sa totoo lang. Di ba? Sa constitution natin, yun talaga eh. Wala eh. Kaya kung tawagin eh, spare tire eh. Maliban na lang, bigyan siya ng trabaho ng Presidente sa kabinete niya. Di ba? Kung wala, wala talaga. Ribbon cutting lang. At kung may gusto siyang gawin mga proyekto niya, siya yun. Di ba? So kung manlibring sakay, gusto ko nang magnegosyo taday, legal lahat yun under the office of the Vice President. Eh di ako, kumbaga, gusto ko maging busy. Busy ako na walang ginagawa. So gusto ko maging busy. As in, busy na busy. Kaya ganun, kasi pag ang ating pangalawang pangulo, magti-tree planting kami, ganyan, ano. Kasi yun ang ano niya eh, wala siya talagang mandato na ito ang trabaho ng isang Vice President. Nakuha niyo po. So, eto siya, no? Bilang Pangulo, nasa iyo ang lahat ng poder ng kapangyarihan. Ano? Ngayon, sabi nga sa SONA, masakit man sa kalooban ko, kahit pinsan ko yan, kakasuhan natin, ganyan. Eh, hindi ba dapat yung buong puwersa ng kapangyarihan mo ng buong gobyerno ay maramdaman ng taong bayan batay dun sa sinasabi mo na kumikilos ngayon ng buong puwersa para kasuhan siya, tibayan ang mga ebidensya para siguraduhin hindi makalulusot yan, na, eh, ang nangyari, ang DOJ, sinampahan ng kaso, yung mga kinuna ng testimonya ng ombudsman na mga marine para sampahan siya ng kaso. Tama? Tapos, yung huli, ito din mga testimonya na to. Ito din yung mga bumaligtad. Tama? Anong gulo na? Bumaligtad. Di ba? Ito ang kinuhaan ng ebidensya para kasuhan ng dating speaker. Tama? Tapos, kinasuhan ng DOJ. DOJ, nasa ilalim ng executive. No? Ang mga tumitestimonya sa laban sa speaker. Doon sa kaso niya sa ombudsman. Ikaw pa ngayon na nagkaso, DOJ, gobyerno ka, ikaw nagkaso ng perjury, pagsisinungaling, at cyber libel dito sa mga testigo na ginamit ng ombudsman para kasuhan ang pinsan mo. Tama? Paano yun? Hindi po ba dapat mas matibay yan? Nasa ilalim mo ang DOJ, executive eh. Paanong kasuhan ng DOJ yung mga testigong yun? Tapos kalaunan, bumaligtad pa. Ano to, lokohan? Di ba sa totoo lang, o panto, hihina ang kaso niyan. O kaya, wala na. O, ano to? Ha? So, sasabihin, oh, huwag niyo sabihin, wala kaming ginawa, ha? Kinasuhan namin. Eh, paano tatayo ang kaso niyan? Eh, mahina. Di po ba? O, eto ngayon, si Bonoan, hindi tinanggap ng Sandigan Bayan. Tama? Si Manny Bonoan. Hindi tinanggap ng Sandigan Bayan yung hiling ni Ombudsman Boyeng Remulla na gawin siyang state witness. Tumanggi ang Sandigan Bayan. Malamang, no? At least may pag-asa pa tayo na buhay ang hustisya sa bayan natin. Ano? Hindi nagpadikta ang Sandigan Bayan. Nanandigan sila, nakita nila, paano gagawin state witness to? Eh, siyang pasimuno. Eh, head of the agency yan, ng DPWH. So ngayon, napunta na sa witness stand. Ito si Manny Bonoan para magsalaysay, ano? Hindi siya witness, ha. Natayo na siya doon para sa testimonya niya. Dinamay niya si Senator Bongo, si Senator Padilla. Na di umano hiningan daw siya, no? Para 100 million yata na project, no? Galing kay Henry Alcantara. Nilapit daw sa kanya ni Henry Alcantara na lahat daw ng mga senador nung 19th Congress, panahon na ang Senate President si Ming Subiri pa, lahat daw yan ay may presidential parang special fund, no? Ano ba tawag, ha? Parang special fund, no? Na inallocate. Okay, tinanggi na yan ni Ming Subiri, no? Pero kanina tinanggi na rin ng palasyo. Presidential fund parang ganyan. Ang pagkakadinig ko, para presidential fund. Tinanggi ng Malacañang sa pamamagitan ni Claire Castro kanina na hindi na totoo yan. Wala raw presidential fund. Kaya nga yung isang mamamahayag doon, hindi makapaniwala. Paano sasabihin ng isang head of agency na may presidential fund na hindi alam ng Pangulo na ang Pangulo rin ang pumirma ng budget? Paano nga ba yan? Kayo mag-isip. Ah, ministerial nga lang pala ang pagpirma. No? So hindi na inaalam niyan, pirma lang. Sus Marianong Garapon. Isang bagay lang po yan kung yan ang paniniwalaan natin. Ha? Bakit? Houston, we have a problem. Mantakin mo, may presidente ka, napipirma, pero wala siyang pananagutan, wala siyang responsibilidad, wala siyang obligasyon, pipirma lang siya dahil siya ang presidente at siya lang ang pwedeng pumirma. So teka lang, pag pinirmahan mo yan, kami lahat ang may ano eh, sa amin lahat ang kwan eh. Nakuha niyo po? Ha? Papayagan niyo po, mapapahama kami lahat dito, di po ba? Ha? Pero hindi, kailangan ko pirmahan to dahil walang ibang pipirma, di po ba? Kaya ka nga may power ng veto eh. Pangangalagaan mo kami, di po ba? O, hindi pwede yan, di ba? Di ba parang ganun, ano po? Ngayon, ito nga po ang punto. Kaya nga ho, hindi maiwasan ng taong bayan na sabihin na paano hindi alam ng Pangulo yung mga nangyari, lalo na dito sa flood control anomalies. Tapos involved pa yung pinsan niya. Tapos dinadawit ni Saldico, ayaw naman nila paniwalaan yung mga nag-deliver na mga tauhan din ni Saldico. Kaya hindi ko magtugma eh. Inaakusa mo si Saldico, siya gumawa niyan, siya lahat yan. Ha? Ang galing naman, paano niya nagawa yon? Eh ang pinsan mo ang speaker. Paano niya nagawa yon? Hindi alam ng pinsan mo yan? Lahat kayo walang alam. Ang galing. Di ba? Kaya teka, di ba? Parang kung susundin po ang premise, gusto niyo bang paniwalaan namin kayo? Doon po tayo sa makatotohanan. Logic. Logika po ang pinag... Logika po pa iiralin natin. no? Parang ganito, ang lohika ganito, no? Ang tubig baha, no? Naiipon dito, tama? Naiipon dito. Tapos may ilog diyan. No? May ilog. Tapos yung ilog umaapaw na. Kaya nga umapaw yung baha na rito, tama? So meron kang pumping machine. May pumping, di ba? May pumping sila. Yung hihigupin mo yung tubig, tatapon mo. Na? Okay. Inihigup yung tubig dito, tinatapon din doon sa ilog. Eh, yung ilog, pumapasok dito yung tubig. Hindi ka ba tatapos niyan? Ano? Walang pinagkaiba sa bahay. Nililimas-limas mo ng dustpan mo yung tubig na pumasok. Doon mo rin nililimas palabas eh. Eh, tubig sa ba, pumapasok din eh, di po ba? Ano to, wala kang lohika ron? Di mo alam yan? Para ka nagpapagod sa wala, ano? Tapos pag tinanong mo, hoy, ilang oras mo nang ginagawa yan? Mga 3 oras na. Oh, napansin mo bang bumaba ang tubig? Hindi nga eh. Ah, talaga? Hindi, no? Una, dadagdagan pa nga eh. Sarap batukan, ano? Oh, kasi yung ginagawa mo kasi yung paglilimas, ano? Di ba nakita, bumabalik lang ang tubig? Oh, nakikita ko naman. Oh, ba't mo pa rin ginagawa yan? Ah, eh, ano to? Tupad. Tupad. Pag di ko ginawa to, walang bayad. Tupad dito, tupad. Kaya kahit mali, okay lang. Tupad eh. Ay, buhay. Pataasenso. Sige nga, mag-isip kayo. Kaya, di po ba, ang lohika po, no? Para paniwalaan po, no? Na hindi pa pwedeng paniwalain kami na ito po ay ministerial lang pagdating sa Pangulo. Mas mabigat pa nga po ang responsibilidad ng isang Pangulo. Kaya nga, di ba, common yan kahit sa ibang bansa, no? The buck stops here. Yung kasabihan na yan. Lagi. Kasi ikaw ang presidente, the buck stops here. Lahat, hindi sa Pilipinas, ha? Lahat. Maganda ang lagay ng ekonomiya, eh, dahil sa iyo yan. Ikaw ang presidente. Tama? Dahil sa mga economic policy mo, na iyong sinulong, katulong ng Kongreso, sinama mo sa LEDAC mo, gitong gusto kong direksyon. Ayan, ano? Aba, ang ganda ng pabahay mo. Ha? 1 million a year, natupad. No? Pa, galing nga, ikaw nakagawa niya, ang galing, ano? Eh, paano hindi mangyayari yan? Ha? Hawak ko ang bit, lahat ng mga oligarko sinabi ko, 'di ba? Tulungan niyo ako rito, 'di ba? Yung mga construction, etc., no? Kailangan matupad natin 'yan. 1 million na. Kumbaga, may direksyon ka papunta ka ron. Tama? So in other words, 20 pesos lang kilo ng bigas. Ha? Sa lahat, hindi sa ilang sektor lang, ha? Eh lahat 'yang credit mo. Correct? Pero pag pumalpak, wag naman na hindi ko kasalanan yan. Hindi naman. Lahat po eh. Pag maganda ginawa mo, sa'yo yan. Tama? Pag pangit ang resulta, walang iba yan. Sa'yo rin. Talagang ganun. Kasi ang direksyon, ang nagsusulong ng direksyon ay walang iba kundi ang presidente. Lahat susunod. Pag sinabi ang presidente, babaan nyo nga yung ano, isuspend muna natin ang bat. Sabihin mo sa Kongreso, magkaroon kayo ng ano, joint session ng Senado. Gusto ko ipairal habang may crisis tayo sa enerhiya. Bakit 3 months lang, suspend natin ang VAT para hindi ako magbibigay ng ayuda. Yan na ang pinaka-ayuda across the board. Lahat ng mga Pilipino makikinabang. Bakit? Eh less 12% VAT yan sa lahat ng bibili nila. So yung imbis na nagbayad sila ng 12%, naipon yun, ano? Nakatipid sila. De parang yan na po yung ayuda. Ano pa po ang gusto niyong gawin? Yung ano, kasi nagbibigay ako ng fuel subsidy. Ha? Suspend niyo muna itong ano, yung tinatawag nating ano, excise tax on fuel. Kasi may VAT din sa fuel, di ba? O suspended yun. Pati excise, yung karagdagan. Boss, baka magalit po yung may-ari. Oligarko yun, kaibigan mo yan. Teka, tatawagan ko muna. Ang sarap, di ba? Ano po? Ay, buhay. Kung kay Tatay Digong, iyak mo siya magalit. Di ba? Magalit, iyak mo siya magalit. Di ba? Ano po? Eh, hindi po. Dahil sa kapakanan ng taong bayan kasi iniisip. Di po ba? O yan, pwede mo i-credit. Grab yan. Pwede po. Kaya ngayon sinasabi ko na kagaya nun, ano, tinutulungan pa siya ng kanyang tagapagsalita. Yung People's Bill sa Davao, no? yung mga tao na mismo doon na nagsasabi, ang gusto niyo kaintindi sa amin, project to sa kasalukuyang administrasyon. Pero alam namin, dahil kami ang nandito, alam namin ang history nito, mayor pa lang si Inday, eto na po yan, si Mayor Inday Sara. Sinulong na niya yan. Ano? Bagamat etong mga dokumento magpapatunay na 2020 pa lang, ay meron na pong consultation, meron na pong approval sa barangay, sa konseho, meron na pong mga pauna na mga hakbang, ano po. So, yung inisyatibo niyan, huwag mong agawin kasi siya yan, ano po. Iba po yung nagsimula sa nagpatuloy. Di po ba? Magkaiba yan eh, no? Ang nagsimula. Tama? Hindi ibig sabihin yun na nagpatuloy, siya nang gumawa. Tama ba? Kasi si Tatay Digong hindi maangkin ng ganyan. Nung minsan nagkaroon po ng inauguration yung Antipolo Station, dyan sa may Masinag, yung may SM din doon, di ba? Nagkaroon ng ano ng opening doon, ano po. At Tatay Digong nga nag-open, no? Sumakay pa nga siya sa tren, di ba? Eh pero nung siya po ay nagsalita, sinabi niya eh, ito ay pinagpatuloy lang natin, ito pa po yung nasimulan dati. Hindi niya inangkin. Ah, hindi niya sinabi, ito ay build. Di. Ito po eh, pagpapatuloy lang natin, ito ang ibig sabihin ng pagpapatuloy. Kaya nga tayo may tinatawag na continuity. Hindi ko mo tayo ang nagsimula o hindi tayo ang nagsimula niyan. No? Ganun ang mentalidad ng Dilawan at Pinklawan. Eh. Di ba? Hindi kami gumawa niyan, kaya hindi pwede. Kung gagawin ng iba, hindi pwede. Mabuti nang wala tayo pare-pareho. Ganun ang dating. Nako niyo po. Eh, kaysa na mamapunta dyan ng kredito. Di po ba? Eh, kay Tatay Digong, hindi ganyan. Kaya nga, di ba, naalala nyo, ito ha, sa Senate session, kahapon yata ito, ano, hindi ako nagkakamali, nagkaroon ng mainit na balitaktakan, hindi lang yung kay Rapi Tulpo tsaka kay Pia Cayetano, ha? Yung kay Pia Cayetano na sinasabi niya na patungkol sa health service, ang mga senador na nasa minorya, apparently hindi nabibigyan ng pondo. Hindi daw kasali, parang ganyan. Ano? Kaya itong si Pia Cayetano, nagsasabi nga, no? Sabi nga niya, in fairness po sa kapatid mo, kasi ang Senate President, di ba si Win Gatchalian, ang kapatid niya, Rex Gatchalian, nasa DSWD. Tama? So sabi niya, in fairness nga sa kapatid mo, naintindihan naman niya. Pinutumutulong naman, pero limitado nga. At talagang sinasabi niya, pasensya na, utos eh. Sino po ang may utos niyan? Sabi ni Pia Cayetano. Doon nga humabol si Mick Subiri, di ba? Na sabi niya, eh hindi ko dapat po kung budget para sa halimbawa mga senador na humingi ng tulong ng mga constituents. Kahit na nasa opposition o ano man, dapat hindi ko pinagkakaitan. Ano? Sa panahon kasi ni Tatay Digong, walang ganyan. Kaya wala akong politiko. Kahit po hindi kaalyado ng Pangulong Duterte, ni isa ay umangal na wala kami natanggap na pondo. In fact, yung Bicol, balwarte po yan ni BP Lenny Robredo. Na walang ginawa dati kung hindi, wala nang ginawang tama ang Pangulong Duterte. No? Lagi siyang may patutsada sa Pangulong Duterte. Pero anong ginawa ni Tatay Digong sa Bicol? Ginipit yun? Hindi ginipit yun. In fact, napakaganda ng airport nila, no? Bicol International Airport, may backdrop pa po ng Mayon Volcano. Ano ang panahon ng governor na sinabi? Alam niyo po, sabi kay Pangulong Duterte, ha? O kay Secretary Artugate, alam niyo po ba, Secretary, nakailang groundbreaking na po rito, Bicol International Airport? Nakailang baon na po kami ng time capsule, eh? O ano, nangyayari? Hindi naman ho na itatayo eh. Ito lang po, sa panahon ng Pangulong Duterte na itayo yan. Eh, kaya nga sabi ni Tatay Digong dati sa mga taga-Davao, huwag kayong magselos ha, na parang napapabayaan natin ang sarili nating Davao International Airport. Ha? Eh kasi nga may delikadesa siya. Ayaw niyang masabi na inuuna niya ang sarili niya. At lalo na kung kalaban niya si politiko, mentras uunahin pa niya. Dahil nga ayaw niyang mapagbintangan na komo balwarte yan ng kaaway mo sa politika, hindi mo pinopondohan, hindi mo sinusuportahan. Kaya tatay baligtad. Kaya pati yung mga hindi siya gusto, tahimik na bumoboto sa kanya. Saan nyo sa palagay nakuha yung 32 million ni VP Inday Sara? Sa tingin nyo, puro solid lang yon? Hindi. Opo. Yan na po yung may mga pagdating, ayaw namin dyan, ayaw namin, pagdating sa botohan, Inday Sara Duterte. Yung pa rin, di ba ba? Napa? Ayaw lang aminin na marami naman nagawa talaga eh. Di po ba? Parang ganon. Nakuha niyo po. Kaya dyan niyo makikita na sa gawa kasi ang pagkukumbinsi nila sa tapat na paglilingkod, ikaw na kahit ayaw mo sa kanya, ha? Ang iyong driver's license ay 10 years na. Ang iyong passport ay 10 years na rin. Di po ba? Ang validity. Di ba? So, kahit ayaw mo sa kanya, dami sinasabi, ayaw mo sa kanya, ayan na na po. Na? Tapos kahit ayaw mo sa kanya, nakadadaan ka na rin ng Skyway. At sa panahon din niya, nung una, kaya hindi matuloy-tuloy yan, ano? Daming problema sa right-of-way, kaya panumpa ni Gloria, inabot po ni Noy-Noy, di ba? Right-of-way, tapos yun nga, dalawang concessioners po yan, NLEX at NLEX at saka SLEX, no? Ano ba to? Ano tawag dun? Ano yung nasa card? Yung RFID, yung NLEX, ang may-ari ay? Ano tawag dun? Teka lang, nakalimutan ko. Paki-text nga. Di ba may tawag, di ba? Ang NLEX, ang tawag ay kuan. Ayun, tingnan nga natin. Ni sumagot. Di po ba? Di, ibig sabihin, may pangalan sila. Ano ba 'yon? Nasa dulo ng dila ko lang yung card natin, 'di ba? Ano 'yan? Yung Skyway, 'di ba? Dalawa sila. So dati bukod sa right of way ang problema niyan, hindi po magkasundo yung dalawa. Kaya nga magkahiwalay tayo ng card. Eh. Iba yung card ng NLEX, iba yung card ng SLEX. Tama? At ang plano dati, kung hindi sila magkasundo, pagdating doon sa iba pa po yung tinatawag natin na problema ng MRT, yung Sanang Common Station, di ba? Dahil sa nag-aaway naman, nag-higanting mall doon, ano? Sa North EDSA, na-solusyonan din ang Tatay Digong yan. Di ba? Dati, nag-stalemate yan eh. Kasi gusto ng isang mall dito, gusto ng isang mall dito. Sa Skyway, ganyan din. So, ang gusto ng isa, ng NLEX at SLEX, pag aakit ka ng NLEX, bababa ka muna. Galing ka na NLEX, bababa ka muna, akyat ka uli. Kasi ano na yan eh. Ano ba ito? Nasa dulo na ng dila ko eh. Ano ba yan? RFID niya? Easy trip. At saka, auto sweep. Kita mo yan? Di ba yung mga pangalan nila? So yan na, isa pa nakadagdag sa pag-aantala ng paggawa niyan. Nung si Secretary Mark Villar, ang DPWH, inatasan ni Tatay Digong, no? May problema na nga tayo sa right of way, wag na nilang dagdagan. And wait, pareho naman sila makikinapang. Dapat nga, isa lang ang card niyan eh. So hindi pa pwede, bababa ka pa. Kaya nga inangat yan, kaya nga sa Skyway, kasi traffic. Tapos ano to, parang inaangkin nyo na. Na hindi, kung aakit ka ron, bumaba ka muna, aakit ka ron. Hindi, isa lang yan, dire-diretso yan, seamless yan. O kaya nga, nagsimula, dalawa ang card. Easy trip, auto sweep. Tama? So, yung ngayon na ang tagal, no? Bago nila napag-isa, no? Pero noon pa po yan. O baka ang tinina naman ngayon. Dati pa po yan. Dati pa po yan. Ano po? At saka, kung mapapansin nyo, third world ang pakiramdam natin. Yung bonti pong darating ka ng toll booth, ano? De, yung may barrier na ganun, ano? Parang 25,000 po yata yun pag nabangga mo o 15,000, di ba? Talagang nandun ka na, angat siya. Diba? Alam niyo po ba sa ibang bansa, kahit sa Hong Kong, sino sa inyo nakarating na ng Hong Kong? Pagsakay mo ng taxi, Diyos ko, papunta ng toll gate, ano? Tapos tatawid dun sa kabila, sa Kowloon, ano? E de, dadaan dun. Yun, sa ilalim na yan, eh. Dadaan ka ng toll highway, may toll tirin, ano? Tapos bababa ka dun sa tunnel, ganun. Sus Marianong Garapon, naiisip mo yung taxi, ayaw pumreno. Malapit na sa toll booth, ano po? maniwala ka, malayo pa siya umangat na. Kaya pala hindi siya nagme-menor. Dire-diretso. Kaya what? Dire-diretso. Tayo, nandun na, deducted na, umiipila pa rin tayo sa tollbooth. At ang nakaiinis, yung isa sa mga motorista, walang load. Diba na po? Ang sarap! Oh, Diyos ko dahil. Walang load. Kaya pala nahaba ng traffic. Nagbayad doon, nag-aantay pa ng sukle. Buhay o po. So yan, ang problema. Diba? Napag-isa yan. Ano? Pero nung napag-isa yan, ngayon pa lang nangyari yan. Ano? Pero nung ginagawa yan, habang nag-i-inaugurate ng section by section ng NLEX, ng Skyway, never inangkin ni Tatay Digong yan. Pero para sa mga Dilawan at Pinklawan, big deal yun. Nag-inaugurate. Hindi naman kanya yung proyekto na yan. Bakit? Inangkin ba? Hindi yung inangkin. Pero siya presidente ngayon. No? Kaya kailangan niyang buksan yan. Yan po ang ministerial. Hindi niya obligasyon. Hindi niya responsable. Hindi niya responsibilidad. Ministerial po yun. Dahil bubuksan, bagong highway eh. No? At pagkakataon na sumipsip ng mga oligarko, no? Buksan mo, ikapresidente eh, di ba? Oo, di ba? So, hindi niya inangkin. Ito ang pagpapatuloy ng mga nasimulan noon. Yan ang sinasabi ng Tatay Digo. No? Ngayon, baliktad. Di ba? Tahasan aangkinin. Di ba? Naglabas pa ng resibo. Pinrint out pa yung napakalaking papel, ano? Para daw ipakita sa taong bayan, para daw hindi maloko ang taong bayan. E teka muna, bago ho mailabas yung mga sinasabi mong dokumento 2024, 2023 na ito na ang administrasyon, nung tinrabaho po yan, mayor pa lang si Inday Sara, 2020, 2021, may mga dokumento na po. Doon po nagsisimula yun. Ano po? So yan, ministerial lang po yung sinasabi niyong paglabas. Delayed nga po yan eh. Diyan nga ho nagpapakita ng PREBA ang kabagalan ng birokrasya ng gobyerno. Di po ba? Salamat ha. Buti na ipakita mo. Tapos eto ka na, naalala ko tuloy bigla. Yun daw issue patungkol dun sa impeachment. Naalala ko bigla na dito magpapakita na yung question na ang pondo ay ginamit ng 11 araw o ang pinakamalala, 1 araw lang. 1 araw na distribute daw yung pera. Di ba katakataka yan? At saka maalala nyo, ang pera kasi pag hindi nagamit yan sa pagtatapos ng taon, isinosoli po yan sa National Treasury. Tama naman siya. So siguro may nadali, may ganun eh, no? May side comment na ganun, ano? No? Imbis na isoli, ginamit. Galing. Ang galing, tamang suspecha lang, ano po? Samantala, ito ay pagpapakita ng tamang proseso ng paggamit dahil nakalatag na po ang paggagamitan, pera na lang ang kulang. No? At saka, nakalimutan niya, late nang dumating yung pera, galing mismo sa Office of the President, August pa lang po, no? Dapat na i-release na. Ang nag-release po, DBM eh, di po ba? May release December na po eh. December 21 eh. 11 araw na matatapos na po yung taon. Di po ba? So na-challenge pa ang pangalawang pangulo. Paano niya ipatutupad to, no? So dito niya na ipakita na sa tamang pagpapatupad, may mga plano na, pondo na lang ang kulang, pwedeng i-execute yan. Matutuloy yan. Di po ba? At ang mabigat dito, nagtataka siya kung paano na i-distribute ng 1 araw. Pero nung si Ramil Madriaga ang nagsabi niyan, doon sa Committee on Justice, abay, bilib na bilib sila. Ayan pala ang nag-distribute. So pwede. Pag ibang tao na convicted kidnapper ang nagsabi na ako ang nag-distribute niyan, hindi ho 11 araw ang pondo. Ako lang ang nag-distribute niyan. 1 araw ko lang po ginawa yan. So yung paniniwalaan ng mga kongresista, ng palasyo, Pero pag sa pangalawang pangulo, ay, posible yan. Paano niya ginawa? So, ganun din. Iba yung ministerial job sa pangulo, sa pangalawang pangulo, accountability yan. Tama? Ay, naku, sa totoong buhay lang. Huwag na tayo maglokohan. At bago pa tayo tuluyan, mawala ng oras. Grabe, oh. Grabe kayong pausap, ha. Salamat sa inyo talaga, ha. At siyempre, nako, salamat bago tayo bubusan ng oras talaga. Maraming salamat po ah. Kila Ate Roxanne Costo, kay Kuya Ramon Bier, ah, magandang gabi sa Ate Roxanne Costo, kay Kuya Ramon Bier. Good PM Sir Bernard, mga kakampi, napanood ko kanina na tinutuya pa si Attorney Ferrer ng ibang TV program ng ibang TV program. Ayun nga sinasabi ko. That is corporate mainstream media at work, Kuya Ramon. Di ba? Di pa bahala tayo? Salamat ha. At salamat ulit, Ate Roxanne Costo. Ayan, sila po ang bagong uniting. Di ba? Yun na nga. Ate Jennifer Redis, maraming salamat. Ang hirap kausap ni Atty. Lorna. Feeling siguro niya, nasa Congress siya. Yung sila na. Sila na may sariling batas at may sariling mundo. Adebendalo yan. Salamat, Ate Jennifer Redis. Ha? At yan, salamat din. Sabi niya, gusto rin niligutan na sikat siya eh. Balak pa ata tumakbong congressman. Kaya nagpapakilala na. Mali siya sa napuntahang grupo. Kung sa defense sana siya, baka may pag-asa pa, sabi ni Ate Jennifer. Salamat po ah. At Kuya Le Gutierrez, maraming salamat din ah. Si Kuya George Raval, maraming salamat. Si Ate Sansu Ilorde, maraming salamat. Magandang gabi po. Kay Kuya Arnel Ople, magandang gabi po. Ate Kimura Dolores, maraming salamat. At nakaari gatugusay mas sa inyo ni Ate Delia Main, dyan po sa Japan. At si Ate Leslie Salenga, ayan, good evening po, Sir Bernard. Sa inaasal ni Kapuna na halos ina o lola na ni Attorney Ferrer at 48 years na sa law profession, nagmimistula siyang musmos sa harap ng mga senator judge at maraming sumasaksi sa Senate hearing. Mabuhay ang defense team. Mabuhay po kayo, Sir Bernard, at ang programa nyo. Naku, maraming salamat sa iyo, Ate Leslie Salenga. At si, bago rin ito, si Kuya Danilo Montances. Ay, Kuya Danilo Montances, sabi niya, shout out po. Ah, salamat po. Salamat din sa iyo. Shout out sa iyo, Kuya Danilo Montances. Sana'y mawili ka rito. Si, Kuya Rick Orasyon, Kuya Boyd Beltran, si Kuya Angel Loredaha, si Kuya Bayani Ricarte, ha? Sabi niya po, eh, good evening Sir Bernard, di lang po mga OFW ang kakampi mo, Sir, pati kami mga faithful listeners mo sa, faithful listeners mo ay kakampi mo rin. Nako, salamat talaga sa inyo, Kuya Bayani Ricarte, ha? Si Ate Sheila Uyang, maraming salamat po, Ate Charito Cabrera Diana, salamat po. Ayan, at saka si Kuya Jaime Samoy Bernante, salamat po. Si Kuya Arthur Boado, salamat po. Kuya Boy Paraabras, si Kuya Joe Guevara, si Kuya Sunny Ray, ayan, maraming salamat. Ate Kimura Dolores Ula, Ate Dolores Patawaran, at Charito Cabrera Diana, si Kuya Angelo Redaha, Kuya Arthur Boado, at saka siyempre, ayan, si Ate Luz Papa, ayan, si Kuya Danilo Montases, Montances, ayan, ilang shoutout po yung pinadala niya. Salamat ha, shoutout sa iyo ha. Hindi ko agad kasi nababasa dahil nadidistract tayo sa discussion. Wala tayong script eh. Salamat ha, naubusan na talaga tayo ng oras. Kay bilis talaga. Di bali po, magigita pa rin po tayo ha, bukas, no? Sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Philippine Ballet Theater would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theater this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
4: BBC News with Moira Alderson. Palestinians say the Israeli military has evacuated several houses in a village in the occupied West Bank, where Israeli settlers have besieged Palestinian families in their homes since Sunday. The US ambassador to Israel has described the settlers as terrorists. The Japanese Prime Minister has criticized President Putin's trip to the disputed Kuril Islands chain in the Pacific, calling it unacceptable. The islands have been under Russian control since the end of the Second World War. UN figures show the number of civilians killed in Ukraine in July rose to the highest level since the first months of the Russian invasion. President Zelensky said he's spending every day trying to secure more interceptor missiles. Parts of Europe are experiencing the fifth heat wave of the year, with more than 135 million people set to experience temperatures over 35 Celsius. Romania has begun completely shutting down its sole nuclear power station after water levels on the river Danube fell to a record low. The Cernavoda plant uses water from the river for cooling. The airline Air India has announced it will start mandatory drug testing for all pilots after one of its planes suddenly lost about 90 metres in height during a flight. The pilot later tested positive for marijuana. France has opened disciplinary proceedings against its ambassador to the Central African Republic over allegations he repeatedly brought women into his official residence. French media say Bruno Fouché acknowledged having sex with two of them. Japan's rugby coach has revealed he lets his players watch videos of geese to prepare them for this weekend's second test against Australia. He says he wants his team to learn from the way the birds follow their leader in formation. That's the latest world news from the BBC.
5: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes. Thanks, it's Friday mga kababayan, mga giri po nating tagapakinig at tagasubaybay ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At syempre, hindi po natin nakakalimutan ang ating mga living heroes, mga buhay na bayani, mga OFWs na mahalaga po sa atin sa kasalukuyan sapagkat sila po ang nagpapanatili ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang mga remittances. Kaya sa lahat po ng ating mga living heroes, nagpupugay po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At siyempre, ang ating mga ka-senior citizen, kailangan pong maging malakas, malusog para hanggang sa 2028, magampanan po natin ang ating misyon na gabayan ang ating mga kabataan tungo sa isang tunay na pagbabago laban sa bulok na sistema ngayon po ay umiiral. Yan po ang ating misyon, mga ka-senior citizen. Gabayan ang ating mga kabataan, ating pong ituro sa kanila ang tamang daan para sa kanilang magandang kinabukasan. So, pababatiin ko po muna si Don Pepot alias Don Redondo, puminsan, pinsan po ni Kim Jong-un, halos magkahawig talaga, pati sa height, pati sa mukha, Kim Jong-un po, mga kaibigan. Kaya, Don Pepot, magandang good morning.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
0: Ang haba ng introduction ko, ha? Ah, hindi ka pa niyan sumikat. Yan. Lahat naman po ng ating nakasama dito sa palatuntunan ng pulso ng sambayanan ay sumikat na po. Lahat po yan ay dumaan din dito sa ating palatuntunan ng pulso ng sambayanan. Tulad po ni Greco Belica, dati ko pong nagiging guest yan. Yes. Ado Paglinawan, pansamantala po nating naging kasama sa ating palatuntunan, Glenn Chong. Ngayon po sila ay mga naninindigan para sa katotohanan. Ayan. At siyempre, sabi nga ng ating Senator Alan Peter Cayetano, na kailangan po nating manalangin. Ngunit hindi lamang po panalangin, kundi kasabay po niyan. Sabi nga, ay ang pagkilos, paggawa, para po sa pagbabago ng bansa, mga kaibigan. Panginoon ang magliligtas ng mga gustong magbago o baguhin ang bulok na sistema sa ating bansa. Ngunit, higit sa panalangin ay ang pagkilos, ialay ang sarili bilang kasangkapan ng ating dakilang lumikha upang maisakatuparan ang pagbabago. Hindi lamang po pananalangin, kung kinakailangan ialay natin pati na ang ating buhay alang-alang sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon para ang bulok na sistemang umiiral, mga kaibigan, ay magkaroon na po ng pagbabago. Isang tunay na pagbabago at hindi lamang po pagbabago hanggang sa bibig. Yung mga nagsasabi na para sa bayan o para sa bayad. Ipo ba? Magkahawig ang salita. Don Pepot, ikaw ba ay para sa bayan o para sa bayad?
1: Para sa bayan po tayo.
0: Yan. Ganyan, magaling magsalita po. Para sa bayan. Pero pagdating sa gitna, natatakot, nangangamba at hindi handang ialay sampu ng kanilang buhay tulad ng sinasabi ng ating pambansang awit, ang mamatay ng dahil sa iyo. Di po ba? Yan, mga kaibigan, kung
1: Yes.
0: kinakailangang ialay natin ang ating buhay para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon, bakit hindi po, ha? Kung kinakailangan. Kaya sa ating pong mga kababayan, hindi lamang po tayo sapat na nananalangin para sa pagbabago, hindi lamang po yung pagdadaup ng palad ang mahalaga, kundi ang paggawa, ang pagkilos tungo sa isang tunay na pagbabago. Yan po, mga kaibigan, ha?
1: Yes.
0: Yan ang paalala na ating dating Senate President na ngayon ay Minority Leader Alan Peter Cayetano. Yan. Eh talaga naman pong kailangan na po magkaroon ng pagbabago sapagkat sa nakikita nating kasalukuyan na nangyayari sa ating bansa, yung mga magagaling magbintang, yung mga turo ng turo, ha, sa mga taong walang kasalanan na gusto nilang akuin ang kanilang mga kasalanan, yung pong pagnanakaw, ha, sa ating kabangyaman, yung panluloko, yung pagsisinungaling sa taong bayan, dapat na pong mabago lahat at kinakailangan na po nating kumilos,
1: yes,
0: gumawa. Hindi po ito yung tinatawag nating marahas na mga pagkilos, kundi pagkilos ng naayon sa ating saligang batas. Binigyan po tayo ng ating saligang batas ng karapatan na magsalita,
1: yes,
0: magsatinig ng ating mga damdamin. Kaya wala silang karapatan na ito ay sikilin, na ito ay takipan ang ating mga bibig upang hindi malantad ang katotohanan na silang mga nagtuturo, na silang mga nag-aakusa ang siyang tunay na mga salarin. Sila ang mga tunay na may kasalanan. Sila ang tunay na buwayang kurakot, mga kaibigan, na pumapatay sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. O, puro baha na ngayon, ilang araw na halos, 2 linggo na halos, na puro ulan. At yan po ay isang maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng haring araw na manifestasyon ng langit. Na yung salapi na dapat sana ay nagamit sa tamang paraan ay napunta lamang sa bulsa ng mga ilang gahaman, sakim, ganid na mga buwayang urakot sa ating
1: yes
0: gobyerno. Diba? Kaya tayo po ay dapat nang magsalita, dapat na po tayong kumilos, dapat na po tayong gumawa kung kinakailangan ialay natin ang ating oras, panahon, at pagkilos para sa pagbabago tungo sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.
1: Yes.
0: Mabisa po ang panalangin. Walang duda. Kailangan manalangin tayo sa Diyos. Pero sinabi naman po ng ating Panginoon, ng ating dakilang lumika, nasa Diyos ang awa, ngunit nasa tao ang gawa, mga kaibigan. Yan.
1: Yes.
0: Yan po dapat ang ilagay natin sa ating mga kaisipan. Wala pong mangyayaring pagbabago kung tayo po ay ititikom ang bibig at hindi natin gagamitin ang karapatan na ipinagkaloob sa atin ng ating saligang batas. Kaya ito po ngayong isang kagimbal-gimbal na balita. Ha? 1.5 billion, mga kaibigan, na confidential fund sa mabilis na mag-akusa, mabilis na magpakulong na ombudsman laban sa mga kinakasuhan, ha, ng tinatawag na ano ba yan, yung kaso na
1: puro plunder.
0: Puro plunder, ha, na walang bail, mga kaibigan.
1: Kulung
0: puro kulong, ha. Eh pero kung tutuusin na sinasabi po Congressman Irisen

0: Kaya humingi siya kay Saldico na dating Appropriation Committee Chairman ng 3.150 billion pesos. Yan, mga kaibigan. So, wala tayong naririnig na paliwanag, ha? Na dapat ipaliwanag, sapagkat sinasabi nga ni Congressman Irise, yan pong bulok na sistema ng Confidential and Intelligence Fund na ang inilalagay ng mga pangalan ng pinagbibigyan ng mga pera, sapagkat talaga naman pong bibilin mo ang mga asset para kumilos. Diba? Kailangan pong bigyan natin ng pera pang gastos sa kanilang pagsubaybay, pagkilos, o sa impormasyon na kanilang ibinibigay. Yan po ang kalakaran. Kaya sa confidential fund ng ating Vice President Sara Duterte, merong piatos, merong kung ano-anong mga pangalan bilang aka o bilang mga
1: code name
0: na para hindi matuklasan kung sino sila, dahil maaaring manganib ang kanilang buhay. At yan po ang ginagamit din ng ibang mga opisyal na hindi namang ginagamit ang kanilang confidential fund, sa halip ito po ay kanilang ibinubulsa. Hindi ko sinasabi ng ating sa kasalukuyang ombudsman nung siya ay DOJ secretary ay ibinubulsa yung confidential fund. Bilang DOJ secretary, kailangan niya ay maraming mga asset, maraming intelligence na para magbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa iba't ibang mga reklamo. Pero sad to say, parang sa pananaw ng taong bayan, maaaring tama sa kanya, tama sa iba na mga kaalyado, pero sa taong bayan, parang hindi patas ang labanan. Yes. Sapagkat argabyado ang mga naninindigan, ang mga naglalantad ng katotohanan, sapagkat pwede silang mag-imbento dahil sila po ay nasa posisyon at yung sinasabi na what are we in power for kung hindi kanila kayang ipakulong. Yan po ang katotohanan na ngayon ay nangyayari. At ito pong ating palatuntunan ay nagmamasid, pinag-aaralan ang mga kilos at ginagawa ng ating pong mga opisyal sa gobyerno, sapagkat nasa atin po ang kapangyarihan. Wala po sa kanila. Tayo ang naglagay sa kanila sa kapangyarihan. Kaya tayo ang dapat masunod, kagustuhan ng taong bayan ang dapat mamayani. Pero ang nangyayari po, tayo ang ginagawa nilang alipin. Tayo ang kanilang ginagawang parang aliping sunod-sunuran sa kanilang mga kapritso, sa kanilang mga kagustuhan. Nabalintuna sa itinakda ng ating saligang batas. Kaya ito po ngayon, na sinasabi na 1.5 billion na naging confidential and intelligence fund, hindi ba dapat ay hilingin din natin na imbestigahan ang kasalukuyang ombudsman kung saan niya dinala yung napakalaki na sinasabing the first in the history ng Department of Justice na magkaroon ng ganyang kalaking confidential fund. Maging ang ating Pangulo, 4.5 billion confidential and intelligence fund. Wala rin po tayong kibo. Hindi iniimbestigahan. Tinututukan ninyo ay ang 125 million na mismo galing sa pondo o sa confidential and intelligence fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na hindi dumaan sa Kongreso. Dapat po yan ay dadaan sa legislation. Pero ito po ay dinownload lang sa ating Vice President Sara Duterte. At

0: yon, base sa lumabas na mga testigo, yan pala namang confidential and intelligence fund at sinasabi na misuse of funds eh ginamit sa totoo lang sa pagkain at gamot ng sinasabing mga asset. So, may kinapuntahan at base rin naman sa witness ng prosecution, eh wala naman palang 11 days na takda. Hanggang kung kailan. Pero ginigipit, iniipit nila dahil yung 11 araw, sinasabi nila na isang paglabag. Diba? Oh,
1: kaya kahit nga daw isang araw, anong araw, basta importante, nagamit
0: pero sa mga testigo, hindi naman po diba? Pala ganyan. Kaya mismo mga testigo ng prosecution ang nagbibigay linaw, ha? At kung minsan nahuhuli yung kanilang mga scripted na mga paghahayag na di umano ay katotohanan. Oh, sa kanila po sabi nga, ang isda ay nahuhuli mismo sa bibig. Saka sila na rin ang nagiging dahilan ng kanilang ikapapahamak at nakikita ng taong bayan na puro kasinungalingan ang kanilang sinasabi. Hindi po ito nagtatanggol tayo sa panig ng ating Vice President Sara Duterte o sa mga naninindigan. Ngunit nakikita po natin na ang katotohanan sa mga nangyayari sa kanilang mga kilos, sa kanilang mga pananalita. Yes. Hindi po tayo bobo, lalong hindi tanga ang sambayan ng Pilipino. Matagal na po tayong ginagawang tanga, matagal na tayong niloloko, ngunit nagsasawalang kibo ang mamamayang Pilipino. Pero ngayon, dumating na po yung panahon na kailangan po kumilos tayong mamamayan, magkaisa po tayo, laban po sa mga mapang-api at mga tinatawag nating dahil sa kanilang kapangyarihan ay nagpapakita ng pagiging arugante, nagpapakita ng kanilang pagiging mapaniil sa katotohanan.
1: Yes.
0: Kung sasabihin natin, ito pa ulit-ulit po, pero nakita natin na hindi patas ipinakulong si Marculeta kasama nung nagbigay sa kanya ng campaign donation na si dating congressman partylist Mike Defensor. Dahil sa halagang 70 million kasama na yung iba pang nagbigay, di ba?
1: Yes.
0: O pinakulong agad-agad, di ba? O pero bakit itong si Eric Sylvester? Kasi po nakikita natin na hindi patas
1: Yes.
0: Dahil ba kakampi? Dahil ba kaalyado? Dahil ba nagtatanggol sa ating Pangulo Bongbong Marcos the Junior? Sabi nila si the Junior. Dahil ba nagtatanggol kay the Junior na kasama po nitong si Ombudsman Crispin Emulia na siyang matinding nagsusulong para sa kapakanan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at hindi para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yes. Dapat ang katapatan ninyo ay sa sambayan ng Pilipino sapagkat yan po ang inyong sinumpaan to serve and protect the Filipino people. Maging ang ating armed forces, maging ang ating mga pulis, yan ang inyong sinumpaan to serve and protect the Filipino people. Anyari, bakit tila iisang tao lamang ang inyong ipinagtatanggol? Katulad ngayon ng bola na idinidribble na tila ipinapasa, pinapaakusa, na dati-dati ay ayaw nga ninyong banggitin pangalan ng ating dating speaker, Martin Romualdez. Eh kung napupunan ninyo ngayon, malamya ang sagot, tatanggapin niya. Kung yan ang pasya ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. sa kanyang huling sona nakakasuhan ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez.
1: Yes.
0: Pero matagal na po yan. Noong pa man sinasabi na ni Ombudsman Remulla, kakasuhan, kakasuhan. Hanggang ngayon, nagtatag ng ICI. Mm. Pinawalan sala, di ba? Wala mm. daw link, wala daw Lang mga link. Ebidensya na magpapatunay yes. na may kaugnayan o sangkot ang dating Speaker Martin Romualdez sa flood control scam. Pero ngayon, sanabi ng ating Pangulo sa kanyang huling sona, kakasuhan si Martin Romualdez at bigla nag-iba ang tono. Ano ba yan? Yan ba ay panibagong drama na nakunwari ay kakasuhan at pagdating ng tamang panahon bago mag-eleksyon, sasabihin ninyo na walang link, walang magpapatunay na siya nga ay sangkot, wala siyang nilagdaan. Siyempre, alam po ng tinatawag na may control sa power of the purse na kapag siya ay may lagda, magkakaroon ng paper trail. Kaya, yes. yan ang iniisip ninyo na tanga ang mga Pilipino. Ipapaako ninyo kay Saldico bilang chairman ng Appropriation Committee. Ngunit, tila yung inyong pagtaya sa katalinuhan ni Saldico ay hindi umubra.
1: Yes.
0: Mas matalino si Saldico dahil beforehand, alam na niya na maaaring siya ang gawing poll guy. Kaya yung kanyang mga hinire na mga sundalo na sinasabi umaabot sa 100 daw ay na ginawang tagapag-deliver ng mali-maletang laman ay salapi sa mga opisyal ng ating gobyerno, sa mga ibinoto natin at sa mga itinalaga sa posisyon sa gobyerno. Diba? Pero yes. tigas ang kanilang mga muka, kapal ng mga muka na tila mga asero ha, sa pagtanggi. Diba?
1: Yes.
0: Sino ba yan? Yung La Union, Ortega. Tanggi ng tanggi. Adyong, tanggi ng tanggi. Si Pastor. Pastor Abante. Tapos Atras Abante. Eh, hindi ba nakakahiya? Pastor ka naman. Kapastor ka pa naman. Nangangaral ka sa salita ng ating Panginoon. Oh, bakit? Anyari? Oh, kawatan ka rin pala. Si Joel Chua. Naggagaling-galingan. Ha? Nakala mo isang tunay na abogado, eh hindi ka naman nag-practice ng pagiging abogado. Ha? Kaya mukha kang tan GA. Diba? Sa iyong mga pinagsasasabi na nabubuking naman ang katotohanan. Meron din ito, flood control. Sa pag-ulan, ang Maynila sa baha.
1: Yes.
0: Man na parang dagat ang lakas na Joel Chua ng ikatlong distrito, Pastor Abate na ikatlong distrito, ika-anim na distrito ng Maynila. Buong Maynila, baha, nalunod ang kabuhayan ng mga kababayan nating taga-Maynila, maging ang mga karatig lugar, Cavite, Batangas, Pampanga, halos lahat po ng karatig lugar, La Union, na sinasabi nga na pinasok ng baha ang mga palayan bilang paghahanda raw sa panibagong pagtatanim, kaya inagad na agad ang irigasyon.
1: Todo irigasyon yun.
0: Yan, mga kaibigan. So, nabubuking mismo langit na po ang nagmamanifest na hindi nyo ginamit ang salapi ng taong bayan sa tamang paraan. Kaya ayan, ipinakita na mismo ng langit kung ano ang magiging buhay nating mga Pilipino. Kaya ito na po ang panahon na para tayo ay gumising gumising na po tayo sa katotohanan. Huwag tayong yumakap sa mga politiko dahil sa kaunting biyaya na binibigay sa atin sa pamamagitan ng ayuda. Ayuda na konting barya kumpara sa kanilang mga ninanakaw. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, meron po tayong pag-uulat mula po kay
1: Chonayu.
0: Chonayu, bagong Pangulong Marcos. Tama ba ito?
1: Apo, apo.
0: Walang alam sa DPWH Leadership Fund. Ba? Walang alam ang ating Pangulo sa Leadership Fund na sinasabi ni Secretary Bunuan na si Subiri ang siyang namumuno. O yan, mga kaibigan. Walang alam ang ating Pangulong BBM. So sila-sila, ha? Okay, Chonayu, ibalita mo.
2: Walang alam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Leadership Fund na ibinunyag ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan na ibinigay sa mga pet projects ng mga senador. Sa testimonya ni Bunuan, nakatanggap ng 500 million pesos ang bawat senador para sa kanilang pet projects at 1 billion naman para sa mga senador na mayroong committee chairmanship. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung alam ng Pangulo ang ganitong sistema, hindi sana ito nangyari. Malinaw niya na hindi kinukonsinti ng Pangulo ang anumang uri ng korupsyon sa pamahalaan. Sabi ni Castro, ang mga ganitong usapan ay palihim kung kaya maaring hindi ito nalaman ni Pangulong Marcos. Sabi ni Castro, base sa kanyang pagkikipag-ugnayan kay DPWH Secretary Vince Dison, walang alam ang kalihim dahil hindi siya naging parte ng kagawaran noon. Ang tiyak ayon kay Castro, walang leadership fund na nakapaloob sa 2027 national budget. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chonayu. Naglalaglagan, ha? Nagkakabukingan. Sabi nga ng ating texter, magkano ang intelligence fund? Bakit hindi alam ng ating Pangulo? Yes. Hindi natin sinasabi at siguro yung texter, hindi naman si Pangulong Curious Bongbong, ha? Ang kanyang pinatutungkulan, kundi may intelligence fund ba? Yes. Okay, isunod natin ang pag-uulat ng ating kasama, Romel Madrigal, di ba? Okay, teka, nawawala. Bakit ba nawawala?
1: Yan, Special Action Force, pinalakas ang kahandaan sa search and rescue sa panahon ng sakuna. Kasamang Romel,
3: iulat. Pinalakas ng Special Action Force o SAP ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga bagyo, baha, landslide at iba pang kalamidad sa bansa. Binuksan ng SAP ang 5 araw na Disaster Preparedness and Search and Rescue Retrieval Operation o DPSRRO Seminar sa Tagaligtas Hall Headquarters SAP Port Santo Domingo, Santa Rosa City sa Laguna. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas sa acting director ng SAP bilang bahagi ng pagsasanay sa mga tauhan para sa mas mabilis at organisadong pagtugon sa panahon ng sakuna. Layunin ng seminar na higit pang mapaunlad ang kakayahan ng SAP personnel sa Disaster Preparedness Search and Rescue Retrieval Operation at Humanitarian Assistance. Ayon sa SAP, mahalaga ang ganitong pagsasanay dahil kabilang ang kanilang mga tauhan sa mga inaasahang unang responder kapag may malalaking sakuna. Sa mensahe ni Police Lieutenant Colonel Jose Maria Franca na kinatawanan ni Police Major Jesus Salaid, binigyan din ang paulit-ulit na pagsasana ay mahalaga upang maging masanda, disiplinado at mahusay ang mga responder sa oras ng pangangailangan. Patuloy namang isinusulong ng SAP ang prinsipyo ng epektibong disaster response ay nagsisimula sa paghahanda. Dahil sa oras ng kalamidad, ang pagiging handa ay maaaring maging susi upang ang tulong ay hindi lamang hinihintay kundi agad na maihahatid sa mga nangangailangan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman po natin si Jojo Sikat, AFP. magkakaroon na ng drone capability para sa pambansang depensa. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Magkakaroon na ng drone capacity ang forces of the Philippines na inaasahang makakatulong sa pambansang depensa laban sa external aggression. Sa pagdinig ng Commission on Appointment Committee on National Defense, sinabi ni AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete na may dinidevelop na silang programa para sa drone capability ng bansa. Sinabi ni Navarrete na ngayon ay nasa research and development phase na ang drone development program ng AFP at may actual testing na rin isinasagawa. Inuumpisa na ito sa AFP General Headquarters at balak ng gawin integrated sa buong system ng mga major services ng militar. Ikinalugod naman ni Senator Papilio Ping Lacson na naturang plano ng AFP at tiniyak ang pagbibigay ng budgetary support basta't magsumite lamang ng requirements para sa specifications upang ma-justify nila yung paglalaan ng alokasyon sa drone development program ng hukbong sandatahan. Aminado si Lacson na wala pa tayong sapat na pondo at hindi pa natin kakayanin ang pagkakaroon ng malalaking warship at long-range missiles, pero makakatulong para sa national security ang pagkakaroon ng drone capability ng AFP. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Pagtino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Sa sona ng ating Pangulo, naglo-launch tayo ng rocket.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon naman sa ulat ni Jojo Sikat, drone, ha? Sasagawa ng drone, di ba?
1: Yes.
0: Oh, ang ating Armed Forces of the Philippines. And speaking of Armed Forces of the Philippines, aba, mga kababayan, ha? Mga kaibigan, mga katropa, sabi nila, ha? Kami po walang katrope, ha?
1: Tambayan.
0: Dumidistansya po, ha?
1: Yes.
0: Sa ulat, ang Armed Forces of the Philippines at ang ating mga pulis na retirado dahil sa balita o sa mga kumakalat na mga ulat, mayroon daw grupo ng pulis at militar na nagplano magtumba ng mga korap na kongresista. Eh bakit kongresista lang? Diba? Ang ano na naman po ito, ha? Gumagawa ng istorya o script laban sa mga retiradong pulis at militar na mga naninindigan po. Sila po ngayon ang mga nangungune. Yung mga retiradong pulis, mga retiradong militar, katulad po ni Albayalde, katulad ni General Eliazar, ha? Yung ating mga general sa Armed Forces of the Philippines na mga retirado.
1: Sila
0: po ngayon eh, ha? O, ang mga naninindigan sa pagbabago, isang tunay na pagbabago, mga kaibigan. So, hindi kaya dumating yung pagkakataon na sa script, base sa kanilang script, ha? Ng mga buwayang kurakot. Yung pong mga retiradong pulis, mga retiradong Armed Forces of the Philippines o mga militar, gawa naman po ng kaso,
1: yes,
0: at siya naman ipakulong. Diba? Talagang matindi po yung ginagawa ngayon. Mahirap din yan. Alam din naman ni Ombudsman Crispin Remulla na maselan ang kanyang ginagampanan sa pagsusulong ng interes ng kasalukuyang administrasyon sa pamagitan po ng pagpapatahimik sa mga naninindigan. Yung pong gusto'y malantad katotohanan para taong bayan ay magkaroon ng hustisya. Oh, yan po, mga kaibigan, yan po ngayon ang balibalita nasa social media na dumidistansya sa ulat na may grupo ng pulis at militar na nagpaplano na itumba no to Alex Bungkayaw.
1: Para mga vigilante group na yan.
0: Mga vigilante group, mga kaibigan, di ba? Huwag naman ninyong masyadong maliitin o gawing kriminal. Yung mga katulad ng mga dating general, retiradong general, na naninindigan lamang para sa pagbabago, para sa paglalantad ng katotohanan, para managot ang dapat managot, at ng ang taong bayan ay magkamit ng hustisya. Sapagkat kung wala pong maninindigan, anong kapangyarihan? Bagamat sinasabi nga, power resides from the people. Sovereignty resides from the people.
1: Yes.
0: And all power emanates from the people.
1: Yes.
0: Pero anong ginagawa ninyo? Nilalapas tangan ninyo kapangyarihan ng taong bayan. Ginagamit ninyo ang inyong mga posisyon laban sa taong bayan. E tayo po kaya nakapagsasalita sapagkat nakikita po natin hindi naman po tayo bulag sa katotohanan. At hindi rin naman po tayo bobo. Sapagkat kahit hindi ka nag-aral, makikita mo na hindi patas ang pagpapatupad ng ating batas. Katulad na lang po ng ating ehemplo na sinasabi, bakit si Marculeta ikinulong 70 million lang at hindi naman galing sa fraud, kundi sabi nga ni Mike Defensor, kung anuman meron siya, kung anuman ang naipon nila, yan ay galing sa kanilang pinaghirapan, sa pawis nila nang galing.
1: Yes.
0: Pero maliwanag na yung nagbigay ng mahigit na 100, 120, kundi ako nagkakamali, Don Pepon, na campaign donation.
1: Yes.
0: Dito po kay Eric Sylvester, maliwanag na may kasong fraud, pina-freeze ng AMLAC,
1: yes,
0: ang kanyang maraming bank account, yes, mga asset, mga properties, dahil ito di umano ay galing daw sa fraud. O bakit hindi iniimbestigahan?
1: Yes.
0: Bakit malaya at ginawa pang taga-usig dahil siya ngayon ang Blue Ribbon Committee at magdidesisyon kung may kasalanan o wala yung kanilang mga inaakusahan.
1: Yes.
0: Samantalang maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na may paglabag. Diba? Dahil
1: yes,
0: tumanggap siya ng campaign donation mula sa salapi galing sa fraud.
1: Yes.
0: Diba? Bakit si Marculeta, pribadong mamamayan, ang nag-donate, dating congressman ng party list, anak kalusugan Mike Defensor, hindi na siya congressman, di ba?
1: Yes.
0: Pribadong citizen na, yun ding ibang nagkasamang nakulong,
1: yes,
0: Espiritu at Biray, pribadong mamamayan na rin.
1: Yes.
0: So, anong kasalanan? Bakit ikinulong si Marculeta? Dahil ba si Senator Marculeta ang masigasid na nagpupush o nagsusulong sa investigasyon ng flood control scam? Natatakot kayo na dahil sangkot mga pangalan ninyo na ito ay mabulgar, malantad sa taong bayan ang katotohanan. Di ba?
1: Yes.
0: O, kung hindi, dapat nagpapaliwanag kayo sa taong bayan. Karapatan naming malaman ang katotohanan. Karapatan din naming malaman kung sino talaga ang nasa likod. Dahil aminado rin kayo, maging si dating Speaker Martin Romualdez, aminado na may nangyari sapagkat sinasabi niya na kapag ako ay bumagsak, kasama kayong babagsak. So, may ibig sabihin, bobo ka na lang pag hindi mo naintindihan. Talagang walang laman ng utak mo, binigyan ka ng utak, pero hindi mo ginagamit.
1: Yes.
0: Di ba? Mm-hmm. Yan ang problema nga sa ating mga opisyal ng gobyerno. Ginagawang tanga, ginagawang bobo, ang taong bayan bobo, pero ang tanga, wala pong ospital ang yes. mga tanga. Kaya yeah, kung hindi tayo tanga, aba, mag-isip-isip na po tayo. Sabi nga sa ating panalangin at sinasabi ng ating dakilang lumika, nasa akin ang awa, pero nasa inyo ang gawa. Hindi lang sapat yung tayo ay naniniwala, nananalangin, kundi kailangan din po magkaroon tayo ng partisipasyon. Nakibahagi tayo. Ha? Nakibahagi tayo sa sinasabi nating pagbabago. Yan, mga kaibigan. Kaya, naku, mga kababayan, mahirap magpaliwanag, pero kailangan pong maging maliwanag para sa lahat, sapagkat kahit kayo o sino man ay Pinklawan, Dilawan, Loyalista, Duterte, Kaliwa, lahat po tayo ay biktima. Maliban yes. doon sa mga ilang opisyal, dahil tayo po ang nagbabayad ng buwis, sinasabi nga, nang sino ba yung isang sa yung sinasabing hindi nagbabayad din mga opisyal, mga local na ng kuryente?
1: Kuryente.
0: Oh, yan. Ano ba yun? Neya ba yan?
1: Palibre sila.
0: Oh, di ba? Tayo ba nakakalibre? Na hindi tayo nakakalibre, agad yes. putol. Hindi ka magbayad, putol agad.
1: Yes.
0: Kaya ako yung isang kaibigan ko nagkakandaiyak eh. Puputulan daw siya. O aalisan siya ng ano ba, metro. O sa awa ko. Ayan, di ba? Pinahiram. Dahil kaawa-awa, mawawalang ng kuryente. Pero higit sa lahat, ang hindi dapat mawala sa taong bayan ay ang tubig. Kaya yan ang pinangangambahan ng ating maraming mga kababayan, lalo na sa paligid ng Tarlac, at ng tinatawag na diyan sa G ano Clark at saka Tarlac ano ha na maaring mawalan tayo ng tubig sapagkat hindi pa nga naitatayo yan tinatawag na Pax Silica wala na rin tayong tubig halos wala na rin tayong kuryente pero nagbabayad tayo ng buo walang pasubali yan ha pero kapag daw itinayo ang Pax Silica, mga ngailangan ng milyong-milyong megawatts na kuryente.
1: Yes.
0: At ganun din sa tubig.
1: Yes.
0: At mawawalan pa tayo, mababawasan yung ating tinatawag na food sufficiency dahil 92 farmers ang mawawalan ng bukid, ng lupa.
1: Sa
0: estado po sa Amerika, dalawa, North Carolina at Missouri, agad-agad gumawa, nag-organisa ng grupo at tinutulan yan pong tinatawag na pagtatayo ng AI Data Center sa ilalim ng Pax Silica na pinamumunuan ng Amerika.
1: Yes.
0: Pero tayo, wala tayong kaalam-alam, bigla napapabalita na itatayo ang Pax Silica dyan sa kahabaan ng Tarlac hanggang sa ano nga ba yan? Sa Pampanga.
1: Pampanga. BCDA.
0: O BCDA. Yan.
1: November na raw yan, Tita Carmen. Kaya bantayan natin yan.
0: Wala pa nga tayo. Gulat
1: tayo. Andyan, nagkapirmahan na
0: naman. At saka isa pa, kawawa naman yung mga natives natin ha
1: yes.
0: na mga mawawalan din ng mga lupain.
1: Madi-displace din sila.
0: Na yung mga lupain na yan ay minanapan nila sa kanilang mga kaninununuan. Diba?
1: Ancestral domain.
0: Ang lupang Pilipino ay para sa Pilipino.
1: Yes.
0: Bakit tayo ang tila pinaalis sa ating sariling lupa? Bakit tayo ang may lupa pero wala tayong lupa.
1: Yes.
0: Di ba? Kaya dapat kilusan, dapat kumilos, dapat nagkakaisang pagkilos, tutulan, sapagkat yan po ay magdudulot ng malaking kapahamakan sa darating na panahon. Maaaring sa umpisa, matutuwa tayo dahil sinasabi mag-create ng milyon trabaho. Kailangan po natin ng trabaho dahil marami, milyon-milyon ng Pilipino walang trabaho, walang ikinabubuhay. Kaya dumarami, rampant po ang criminality. Ha? Kabi-kabila. Eh, pag ikaw ay may suot sa tenga mo, malamang mapigtas ang iyong tenga. Kapag ikaw ay may suot sa iyong leeg, baka matanggal naman ang iyong leeg. Ganun din sa iyong mga braso, sa iyong mga daliri. Baka tingin mo, wala ka ng daliri. Diba? Eh, dahil po sa gutom, dahil sa kawalan ng
1: hirapan ng buhay,
0: hanap buhay, at sa labis-labis na kahirapan na dinadanas po ng marami nating mga kababayan. Kaya sa halip na impeachment ang inyong tutukan, bitawan na yung impeachment. Ilang beses na, dalawang beses na halos na sinabi ng ating Korte Suprema na ang constitutional ang impeachment, at sa ilang trial na, ilang pagdinig, 15, 16 na pagdinig, pero wala pang napapatunayan ang prosecution sa kanilang mga paratang. Ngayon, gumagawa na naman kayo ng mga kung anong issue laban doon sa mga depensa dahil natatabunan ang inyong mga gustong mangyari na sa totoo lang, hindi naman accountability ang inyong layon kung hindi para sirain ang kredibilidad ng ating Vice President Sara Duterte para sa 2028, lalo na ngayong nag-opisyal nang nagproklama na tatakbo ang ating Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Iba-iba na po ngayon ang nagpaparamdam, pero gusto nilang itumba ang kredibilidad ng ating Vice President Sara Duterte. Pero ang nakakatuwa naman at nakakatawa na nakakatuwa, habang kanilang ginigipit, habang kanilang sinisikil ang karapatan, ay bakit lalong tumataas ang rating ng mga Duterte? Sapagkat hindi nila nakuha, hindi nga natin alam sino ba ang nakapaligid sa ating Pangulo, maging sa kanyang mga announcements, sa kanyang mga pahayag, sa kanyang mga pagsasalita, ay tila wala sa ano eh. Wala sa hulog.
1: Uhulog. Kaya tuloy, lagi tuloy walang alam eh.
0: Yung lupa,
1: hindi
0: pa nasusolusyonan yung problema sa lupa. Nandun na tayo sa kalawakan. O ngayon, may drone pa tayo ngayon. Di ba?
1: Kalawakan din yan.
0: Bakit hindi muna tigilan? Yung impeachment trial, isang pagsasayang ng panahon, isang pagsasayang ng salapi ng taong bayan. Mantaki nyo, 25 million a day. Malaking salapi po yan na makakatugon sa gutom ng marami nating mga kababayan, makakatugon sa edukasyon ng ating mga kabataan, makakatugon sa ospital, gamot ng mga pasyente o ng mga kababayan nating may sakit na walang pambili ng gamot, walang pambayad ng ospital. Diba? At sa marami pang iba na dala ng kahirapan ay hindi binibigyan pansin ng ating mga kinauukulan, kaya nating iniluklok sila para tugunan problema ng taong bayan. Pero nakikita natin na ang kanila ngayon pinagtutuunan, impeachment para sa 2028 national election.
1: Political
0: o politically motivated ang layon po o ang ginagawa ng mga prosecution o ng mga nasa kasalukuyang administration. Huwag niyong gawing bobo. Huwag niyong gawin tanga ang mga Pilipino. Yes. Baka umabot na po sa sukdulan ang galit na nating mga kababayan dahil hindi nga ninyo binibigyan ng pansin. Meron ba naman? Binaha. Siyempre nagugutom. Mm-hmm. Nawala ng kabuhayan. Bibigyan ng stuffed toys. Ano ang kagunayan ng stuffed toys sa gutom? Mm-hmm. Sa nawalang kabuhayan? Sa kahirapan? Maglalaro? Mm-hmm. Ay sus Mariano. Ang kailangan pagkain. Ang kailangan pera. Oh, kaya yung mga local unit natin, mga local government, eh dapat kumikilos kayo. Kayo rin may mga confidential fund. Marami din kayo na nakukuha ng
1: pondo, iba't ibang pondo
0: sa gobyernong pondo, ha? Marami rin kayo nakukuha ng pondo sa gobyerno. Ilabas ninyo yan para sa pangailangan at pagtugon sa problema ng mamamayan na gutom. Sapagkat kapag nagutom, naku, wala na pong, nawawala na sa kaisipan.
1: Yes.
0: O, nawawala na po sa kaisipan. Kaya, kailangan ng gobyerno, pigilan na ang impeachment, sayang yung milyon-milyon, at maaaring dumating sa bilyong piso ang gagastusin para lamang masira ang kredibilidad ng ating Vice President Sara Duterte. Ngunit sa halip masira, ay nakikita natin lalong umaalab ang pagmamahal ng ating mga kababayan dahil nagmimistulang martir ang ating Vice President Sara Duterte. Dahil kayong lahat ay tila nagkakaisa para igupo ang ating nag-iisa na lumalabang Vice President Sara Duterte. Wala siyang kakampi. Nag-iisa lang siya. Diba? Kaya ang simpatiya ng tao ay nasa kanya. Kaya kung sino man yung adviser ng ating Pangulo, naku, alisin nyo, sipain ninyo.
1: Inapahamak ang Pangulo.
0: Inapahamak kayo. Maging yung mga nakapaligid sa inyo, pinapahamak kayo. Sila ang sumisira sa kredibilidad ng ating Pangulo. Sila ang bumababoy sa pangalan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Yes.
0: So, tayo ay magbibigay na ng paalala.
1: Opo.
0: Siyempre, ang ating pakiusap sa ating mga kababayan, sana manatili po kayo, patuloy kayo na nakikinig, nanonood, sumusubaybay sa ating palatuntunan, pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa nag-iisang himpilang lumalaban,
1: yes,
0: Radyo Bandido, DZRJ, 8:10 a.m. So, mga kababayan, ibibigay na po natin sa ating technician para sa ating paalala at sa pagbabalik. Sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng ating telepono at kung paano kayong magpapadala ng inyong mga mensahe. Pakiusap po ng inyong lingkod, ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Na please lang po i-like, i-follow ang aming palatuntunang pulso ng sambayanan para araw-araw po ay makikita ninyo sa inyong mga Facebook, ha? At sa ating i-share sa ating mga kababayan sa loob at sa labas ng ating pong bansa. So, take it away.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio Bandido, 8:10 a.m.
8: And reservations. Call 0906-221-1524 or go to facebook.com/rjbistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, The Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
9: Are you crazy about dogs? And this show is for you. A show that focuses on
10: the best food and treats for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs. Okay. Coco, speak.
13: The best dog accessories and items.
14: The best dog hotels.
9: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang puso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Si Don Pepot.
1: Sa mga tatawag po sa Martes, pakilista na ngayon pa lamang po ang aming telepono 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magkapadala po ng mga mensahe, pakisend po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV. Narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At narin po ang inyong palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section po kami dyan, dyan kayong padala ng mga mensahe sa Facebook. At sa YouTube, magpadala rin po yung mga mensahe ninyo at babasahin po namin ta Carmen, lahat po ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
0: Okay, may pag-uulat tayo, Don Pepot, mula Opo. Kay Romel Madrigal.
1: Romel Madrigal.
0: Hinaing at pangangailangan ng mga magsasaka agarang tinalakay sa General Luna, Quezon. Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Paghatid ng agarang tugon ng Department of Agriculture for Calabarzon sa mga concerns ng mga magsaka sa sinagong huntahan sa kanayunan sa General Luna, Quezon. Layunin ng programa na ilapit ang mga serbisyo ng kagawaran sa mga komunidad, partikular sa mga magsasakang may katanungan at nangangailangan ng tulong kaugnay sa kanilang kabuhayan. Kabilang sa mga tinatalakay ang mga problema sa sakit ng pananim, mga pangangailangan ng infrastruktura, pagbibenta at pagmamarka ng produkto, pati na rin ang mga hamon sa produksyon. Kasabay ng dayagulo ang pamamahagi ng mga pulyeto na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyong maaaring may pakinabangan ng mga magsasaka. Isinagawa rin ang pagpaparehistro at pag-update ng datos sa Registry System for Basic Sector and Agriculture o RSBSA. Ayon kay Municipal Engineer Harold Sara, malaking bagay ang ganitong programa dahil personal na nakakarating ang mga kinatawa ng pamahalaan sa mga malayong lugar upang direktang mapakinggan ang kalagayan at pangailangan ng mga magsasaka at lokal na pamahalaan. Aniya, nakatutulong din ang Dayagulo upang mas makilala ang mga magsasaka ang mga programa ng pamahalaan na maaaring makatulong sa pagpapunlad ng kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan ng huntahan sa kanayunan, patuloy na sinusulong ng DIPORE ang mga mas malapit na ugnayan sa mga magsaka upang mas maging mabilis ang angkop at makabuluhan ng paghatid ng serbisyo sa sektor ng agrikultura. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Rematch. Romel Madrigal, isunod naman po natin ang pag-uulat ng ating kasama Jojo Sikat, mga nabinbin na flood control projects nararapat lamang na ituloy ayon kay Senator JB Ejercito. Naku, mga balibalita. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Nananawagan si Senator Joseph Victor Ejercito na narapat lamang na ituloy na ang mga nabinbin na flood control project. Ito ang panawagan ng Senador bilang Chairman ng Senate Committee on Finance kasunod ng flood control scandal. Para kay Ejercito, wala munang bago na flood control project kung di ituloy lamang ang mga nasimulan na at natigil ang paggawa dahil nakita na ang epekto ng mga naktiwangwang ng mga proyekto na muling nagdulot ng pagbaan itong nakalipas na mga araw. Ang tanging gawin lamang aniya sa ngayon ay tapusin ang mga hindi natapos na mga proyekto dahil maliban sa pagbaha ay apektado din ang ekonomiya ng bansa nang itigil ang mga infrastructure project sa bansa dulot ng galit ng taong bayan sa flood control scandal. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you very much, Jojo Sikat. Gusto ko lamang batiin ang mag-asawa na si Ginoo at Ginang Erlinda Saldivar at Albert Saldivar na nagdiriwang po ng kanilang 53 pagsasaisang dibdib. Ha?
1: Yes.
0: Sana all, ha? Bihira po yung maabo sa mahigit 50, ha? Na yes. Anibersaryo ng kasal, ha? Pero ito pong sina Ginoong Albert Saldivar at Erlinda Saldivar, binaya ng Diyos ng isang mahabang pagsasama para sa kanilang pagmamahalan o pagtataling puso. Happy anniversary sa inyong dalawa mula po sa aming palatuntunang pulso ng sambayanan. Naku, paano na ngayon, Mr. President? Ha? Paano na po ngayon, Mr. President? Padami na ng padami ang tumitiwalag, nagwi-withdraw po sa ICC. Ang Venezuela nag-withdraw na ha, sa ICC. Paano na yan? Ilang bansa na ang tumitiwalag sa ICC habang patuloy na tila di umano para para patuloy ang kanilang kapangyarihan, kaya kanilang kinukontrol o hindi pinakakawalan ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dahil di umano ay may tinatanggap sila mula sa Pilipinas. O maliwanag po ang sinasabi ng Pangulo ng Amerika. Hindi ang sumusuporta sa ICC, di ba? Ay hindi nila papayagang makapasok, hindi magkakaroon ng visa. Ha? Yung mga gustong kumuha ng visa na mamamayan ng bansang sumusuporta sa ICC, hindi bibigyan ng visa. Oh, nakita naman ninyo, nananatili na tayo ay malaking buwis, ha? Kapag tayo ay nagpasok sa ng produkto sa bansang Amerika o export tayo ng sa bansang Amerika, 32% yata o 30% na buwis, ha? Usus Mariose, pa paano tayo mag-e-export pa? Eh wala nang tayong kita, nasa kanila na lahat, Sus Mariano. Eh patuloy pa ba tayo na magiging sunod-sunuran sa bansang Amerika? Ay, naku, Panginoon ko. Sabi nga po, nitong si Father o si Reverend Father Joel Jaumarsus, hanggang kailan tayo magigising na niloloko na tayo? Tayo na nga ang ninanakawan, ipinagtampan ninyo.

0: Bato, ha? Base sa nangyayari.
1: Sige tayo.
0: Ah, base sa nangyayari, hindi, matulog ka, sabi. Base sa nangyayari ay interest daw po di umano ni Da Junior ang isinusulong. Hmm? Ginagamit ang kanilang mga posisyon, ah, lalo na itong si Ombudsman Boying Remulla. Obvious, halatang halata ng taong bayan na siya ang nagsusulong ng mga para sa interes at kapakanan ng kasalukuyang administrasyon para patuloy na mabusalan, mapatahimik ang mga taong gusto ay malantad ang katotohanan at naninindigan. Yan, mga kaibigan. Kaya, ay naku, kailan kaya tayo magigising lahat na magsasama-sama, magkakaisa, kikilos, magsasalita nang naayon sa kapangyarihang ibinigay sa atin ng saligang batas. Yes. Pero babasa na tayo, Don Pepot. Opo, basa opo. Ka na.
1: Mula po kay Sir Juan Claros, kung ang isang state auditor ay pwedeng gumamit ng personal judgment sa confidential fund laban kay BP Sara, dapat ganun din ang gawin ng RTC, DOJ, Ombudsman at Supreme Court nang hindi na naghihintay pa ng nag-file na reklamo galing sa taong bayan.
0: Sabi ni Teo Rosal, Tita Carmen and Ka James, good morning po. Ang napansin ko, ang mga nasa administrasyon ay mayayabang, arugante, ha? Tulad po ni Tore, Matibag, Abalos, Remulla, Tulpo Brothers. Aba, pinakamayabang ngayon ay ito pong si Vince Dison, DPWH and Highway Robbery Secretary Vince Dison. Abay, palamura na. Palasisi na. Ha? Eh, hindi naman kasi engineer naman ito. Bakit naman ito itinalaga sa DPWH, di ba? Dapat engineer, nakakaintindi ang itinalaga diyan na secretary ng DPWH. Si Soto, Lacson, Recto, at ang baka nila, Lisa Araneta. Sana mawala na sila. Uy, ano ba? Sige.
1: Sabi ni Sir Jaime Samuel Bernante, Friday na maulan pa din. Lagpas na sa tawag ng siyam-siyam na ulan. Pray-pray lang kapulso.
0: Eh, talagang ipinakikita na sa atin ang langit eh. Ha? Mm-hmm. Doon sa mga tila kapit tuko na patuloy na naniniwala sa bulok na sistemang pinaiiral sa kasalukuyan. Ha? Sabi ni Ilang-Ilang Cruz, Carmen, and James, hindi kaya sipain o tadyakan ni BBM yung gumagawa ng plano dahil yung ang nasusunod presidente hindi si BBM Tower Base, ha? Balak nga ata tumako sa 2028 na presidente. Girlie, hindi palang burgar kaya nag-iipon ng salapi kaya tuloy-tuloy ang kurakot. Naku naman, ano ba yan, Sus Mariano? Eh sige, tuloy ang basa.
1: Wala kayong tulisit ako sa kiling. Good morning, Tita Carmen at Sir James.
0: Sabi ni Rick Orasyon, good morning, Tita Carmen, Sir James. Sabi ni Anna Gray, good morning, Tita and Sir James.
1: Sabi ni Mamerly G. Como, good morning po, mga kapulso, Tita Carmen, Sir James.
0: Ay, babatiin ko rin pala yung Ginoo ni Anna Gray, nagdaos ng kanyang kaarawan. Si Ginoong Rose. Yan, ha? Okay, happy birthday. Sabi ni Anna Gray, laging walang alam ang Pangulo. Siya ang huling pumipirma sa bawat dumalabas na budget.
1: Sabi ni Sir Edison Macasio, good morning po, Tita Carmen at James. Ingat po palagi, madulas ang daan.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Friday na maulan pa din. Ah, nabasa mo na. Sabi ni Jaime Samoya Bernante,

0: pagdating sa kalamidad, taong bayan ang talo. Iilang politiko lang nakangiti dahil panalo, paldo.
1: Mm. O nga, biro mo. Galang kay Ma'am Menchime, blessed morning po, Madam Carmen, Sir James.
0: Biro mo, hindi ko akalain. Paldo rin pala. 1.5 billion. Dating DOJ Secretary. Crispin, Jesus, Boying, Remulla. Abay, saan nga ba na punta? Dapat ipaliwanag. Bilyong piso na po yan. Ha? Yeah. Hindi na yung milyon, bilyong piso na yan na dapat ay magkaroon ng accountability sa taong bayan. Yeah. Okay. Sabi ni Menchime, blessed morning po, Madam Carmen and Sir James.
1: Sabi ni Sir Jaime Samoy Bernante, lahat naman ng bawat LGUs merong quick response plan dyan o declared kayo ng state of calamity. May pondo yan sila eh, para magagamit nila. Huwag nang umasa sa tulong ng national government.
0: Sabi ni Rick Oracion, anong nangyari? Bakit sa Davao nagsipuntahan ang mga ambasador sa halos 10 bansa sa taong ito para tuloy naroon ang palasyo? Oo nga naman. Diba? Bakit doon nagbibigay pugay ang mga konsulado ng iba't ibang bansa? Diba? Sabi ni Anna Gray, paano po ipatitigil ang panggugulo, ang impeachment? Siya mismo ang may gusto na i-impeach si Vice President Sara. Kaya nga ginamit niya ang Senado na mapalitan ang Senate President para magawa nila ang maitim na balak. Pero ang tanong, Dom Pepot, mukhang tila inuumpisa na nasirain itong si Senator Migs Subiri. Mm. Ha? Ganon din itong si Goodwin.
1: Mm.
0: Ha? JB Ejercito. Ha? Dahil sa napapabalita na tila babaliktad. Mm. Diba? Eh sinasabi di umano apat, pero dalawa lang. Ha? Eh kung ako naman talaga, dahil sinasabi nga, masyadong kinukontrol ni Tuta Soto ang kapangyarihan. Eh, gusto rin pong maging presidente. Sus Mariano, garapong walang asukal. Graduate ng school. Bukol. O, sige.
1: Sabi ni Ma'am Evangeline Dizaliza, good morning, Tita Carmen and Kuya James.
0: Nakukonsumi na ako. Sabi ni Teo Rosal, Tita, ipunin din natin ang basura natin. Lagi po pwede nang gawing kuryente yan, Tita. Ulitin kuli ang pananaw ko na hanggang hindi natin nagigiba. Si Lisa Araneta Marcos, nagigiba ang ating bansa. Siya po ang nasusunod sa Malacanang. Siya ang nanggugulo sa ating bansa. Sana po maniwala kayo sa akin. Salamat po and God bless. Eh, wala naman po siyang posisyon, di ba? Siya ay first lady. Dapat siya ang taga-alalay sa ating Pangulo bilang may bahay. At hindi siya dapat makialam sa mga desisyon ng ating Pangulo at sa pagpapatupad ng anuman na maaaring pagbabago o maaaring mga proyekto o anumang bagay ay walang dapat pakialam bilang isang pangkaraniwang may bahay o first lady. Si Lisa Marcos, si Lisa Araneta Marcos.
1: Yes.
0: Sige.
1: Mula kay Sir James Dennis Alamuhano, TGIF, Rainy and Moody AM, Tita Carmen and Brother James.
0: Natutuwa naman ako dito kay Auntie Claire, pero hindi naman Claire magsalita. Biruin mo yun daw basura. Galing daw sa Davao, Mariano. Garapong walang asukal. Ano yun? Sumakay ng barko, pumunta rito sa Maynila. Ay, nako. Nagsipagsalita na ang mga mamamayan sa Davao tungkol sa pabahay ni Vice President Inday Sara noong mayor pa siya at ito yung pang 2019 inumpisahan at may resibo pa video during the breaking hudyat ng pag-uumpisa ng project. Kaya sina Pinocchio, Bangag at ICC ay spreading fake news.
1: Mula naman kasi Ma'am Cynthia, magandang Biyernes ng umaga po sa inyo. Maulan pa rin po.
0: Opo. Sabi ni Ilang Cruz, pakibati Carmen and James yung tatlong bahagi ng buhay ko ng happy birthday. Bong, Michael, Ate Norma Santos at Tiffany Navarro who is celebrating her birthday today. God bless you and I love you all. Happy birthday, Bong,
1: happy
0: Michael,
1: birthday.
0: Ate Norma Santos at Tiffany Navarro. Okay,
1: yes.
0: Sana
1: kumaba
0: pa ang inyong buhay at bigyan kayo ng magandang kalusugan.
1: Amen. Amen. Mula naman po kay Sir Jean Dennis Almohano. Hi! Shout out to Chantal. You are the reason.
0: To live. Di ba? Kanta yun na. Di ba? Ano ba? Kakantayin ko ba?
1: Apo, sige po.
0: Wag na. Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James. Ingat po palagi. Madulas ang daan. Nabasa na po, sabi ni Mercy Fernandez Narciso. Good morning po. Maulan din. Ma'am Carmen and Sir James.
1: Okay. Sabi naman Mercedes Reyes, good day po, Tita Carmen, Kuya James. Hindi naman kasi si BBM ang presidente na nasusunod eh. Si Lisa at ang kampo ng mga demonyo nakapaligid sa kanya kay BBM.
0: Diyos ko naman. Sabi ni Bernard Marcelino, good morning po sa inyong dalawa, Tita Carmen at Sir James. Okay.
1: Sabi ni Ma'am Delia Soriano, kailangan may magdusa. Magdusa ay may sala.
0: Eh, sino nga ang may sala? Nagtuturuan eh.
1: Tuturuan.
0: Ayaw ituloy yung investigasyon. Yung mga nagpupursigi at masigasig na gustong ituloy ang investigasyon para malantad ang katotohanan, yung hinihiling ng Iglesia ni Cristo. Transparency, accountability, and justice for peace and democracy. Eh, ayaw. Ngayon gusto ipasa na raw sa ombudsman ayong kay Eric Sylvester.
1: Yes.
0: Diba? Eh, paano nga yan?
1: Maraming di sa kayo doon, Tita Carmen. Nasa sinasabi niya na yun.
0: Eh, marami nga nagagalit. Hindi lang sang-ayon ni Don Pepot. Marami na po ang nagagalit kay Senator Erwin Turpo,
1: yes,
0: na sa susunod daw na eleksyon, hindi na daw dapat malagay pa siya sa gobyerno. Dapat daw, magpatuloy na lang siya yung kanyang bibig sa pagbo-broadcast. Doon lang siya daw magaling. Wala siyang alam pagdating sa batas. Eh, puro yung kanyang mga sinasabi daw ay walang sense at gusto ay bendalo. O yan.
1: Sabi naman po ni Sir Berlio de la Cruz, grabe ang administrasyong ito, non-stop sa pandarambong, ginawang regular ng pangolekta ng peking drama sa loto.
0: Loto? Eh, parang tila pati ang smart, tila nag-ano na rin ng loto eh. Sila yata yung namamahagi ng prangkisa.
1: Yung mga pasugal-pasugal na rin.
0: Pasugal-pasugal. Oh, dapat itigil ang sugal eh.
1: Pinanggal na yung pogo, pero naglagay ng maraming local na...
0: Sabi ni Merly Gekomo, good morning mga kapuso, Tita Carmen, Sir James. Okay.
1: Sabi naman po ni Sir Orto Hedges, 100% po, snap election na lang. Katandem ng Andiwar yun eh. Yung corruption, yung laban sa tanim, budol, law bender na impeachment, no election yun eh. Kaya yung mga salot ang mga terorista sa Pilipinas, nariyan.
0: Oo, pero sabi nga, dun po, tita, hindi po kayo makita pag nagbabasa, eh sa liit po natin eh. Teka, tataas po tayo. Mataas, ayan, mataas.
1: Yeah, kita na.
0: Sige, o, basa.
1: Sabi ni Ma'am Godina Bongokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Ala na ang bansa Pilipinas. Hanggang baka ka namumuno sa atin alang patutunguhan ng bansa.
0: Hindi po. Kailangan manatili ang ating pag-asa.
1: Yes.
0: Malaking pag-asa habang mayroon pong naninindigan na katulad ng 14 na sundalo kasama si Attorney
1: Baligod.
0: Baligod at
1: Yes.
0: yung iba pang mga retired military,
1: Yes.
0: retired police. May pag-asa pa tayong nababanaag, ha? May
1: Yes.
0: pag-asa pa tayo kung ating sasamahan ng pagkilos, gawa, paglalaan ng oras, panahon, yung ating gustong pagbabago, alang-alang sa kinabukasan ng mga susunod nating henerasyon para sa ating mga anak, apo, at kaapu-apuhan.
1: Yes.
0: May pag-asa po, huwag tayong mawawala ng pag-asa habang mayroon pong nananatiling naninindigan. Katulad po ni Don Pepot, minsan oo, minsan hindi. Ha? Mayroon
1: Yes.
0: pa tayong pag-asa.
1: Tuloy ang laban para sa bayan. Sir Efren Gohilde, nagpadala po Sir Efren Gohilde ng mga maraming icon.
0: Si Roxanne Cascosto, sila po ang bagong unit team. Yun ba yun? Sige.
1: Mula kay Sir Jus Dias Almohano, ang ICC kaya lang niyan iharas yung mga leaders ng third world countries eh.
0: Ganon. Teka, binabasa ko pabalik-balik ito eh. Hinahanap ko, bumabalik sa ibaba, nandito na ako sa itaas. Sabi ni Angelo Ridaha, asahan ang pag-ulan hanggang weekend, nga nga ang labada. Sabi ni Danilo Montances, good PM po, pa-shout out po. Idol Bernard Tan, salamat po. Dito po, Idol James Gojo. Pero manatili po kayong sumusubaybay sa lahat ng palatuntunan dito po sa himpilang DZRJ 810 AM.
1: Yes.
0: Sabi po ni Angelo Ridaha, August 14, pulso ng sambayanan, MRP, RJ Patrol, at Johnny Gomez Live. Ayan, sabi ni, ano, nawala na naman. Sabi ni Bayani Ricarte, good evening, Sir Bernard. Hindi ho yan. Sige. Sabi ni Shirley Uyang, good evening.
1: Okay. Sabi ni Sir Danny G. Macroll, good day po, Tita Carmen, Sir James, mga papalo na sa 25.5 trillion pagtapos ng 2026 ang utang ng Pilipinas.
0: Magkano na?
1: 21.5 trillion na pagkatapos ng 2026. Kasi ngayon, 19.07 trillion na eh.
0: Ako si Mariano Garapang, bauna tayo sa utang. Paano nating mababayaran yan?
1: Yes.
0: Sabi ni Rick Orasyon, nag-uumpisa na silang magbabagong kulay kasi malapit ng 2027 ang taon na ikot ang kanilang mga puwet, lalo na ngayon na kahit maka-impeach si Vice President Inday Sara, still holding the highest trust rating, kaya change the color na sila. Yung pong iba, hindi boboto yan ng yes, ha? Dahil ang inaalala nila ay yung kanilang mga political career. Ha?
1: Yes.
0: Na kapag bumoto ka ng no, sigurado, hindi ka iboboto ng kabilang kampo.
1: Yes.
0: O kaya, mas mabuti na sa no, dahil nakikita nila at tila mas marami. Dahil sa trust rating pa lang eh, nakikita na natin na ang suporta halos ng taong bayan ay nasa pinalalabas nilang martir. Oo, pinalalabas nilang martir eh.
1: Yes.
0: Dahil sila ay nagtutulong-tulong.
1: Kakaisa
0: itong
1: na.
0: Si Congresswoman ano ba, Luistro. Di ba?
1: Yes.
0: Itong si Attorney Kapunan. Ah, mabuti naman kulang silang si Attorney Perel, di ba? Hindi siya pinatulan, still hindi siya binastos, di ba? Sa kabila ng kanyang sinabi na ano, pupukpukin
1: paluin Didis.
0: Ano ba yan?
1: Bata, didis.
0: Eh, wala na sa hulog. Hindi tama. Sa korte. Dapat kung ano yung pinagtatalunan, yun na lang ang pagtalunan.
1: Yes. Sabi naman ni si Ray Urbano, good day po, ma'am and sir. Baka itong walang tigil na pag-ulan sa atin, bansa, ay para ipamukha sa mga magnanakaw ng pera ng bayan, namasdan nyo ang ginawa nyong kalupitan sa ating bansa. Lord, kunin mo na silang mga buwaya sa Pilipinas.
0: Ganun ba? Sige.
1: Sabi naman po ni Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po sa inyong dalawa. Salamat po sa mga update nyo. Watching from Hong Kong.
0: Uy, sino nga yan?
1: Ma'am Winnie Kalingasan.
0: Sabi ni Rick, orasyon. Ah, nabasa na yan. Tige.
1: Sabi na sa Honorato Gadi, good morning po, Tita Carmen at Kuya James. Ang laki ng budget na nakawin lang ng mga politikong walang kabusugan. Huling pagnanakot na nila yan at di na sila tatakbo sa darating na eleksyon.
0: Sabi ni Leti Prias, Tita and Sir, di nyo pa nabasa message ko kanina pa, 7:05 a.m. Thanks. Eh, binasa ko na ngayon, oh. Sabi ni Benito Magugat, sayang pinapasweldo ng taong bayan sa mga prosecutor at ang mga pulis na alagad ng batas. Yung mga prosecutor, napakuyako-yako. Trabaho ninyo na puksain ng mga criminals sa labas. Ang prosecutor, napakuyako-yako lang. Alam niyo yung mga pulis, bakit kayo diyan nakatutok sa Senado? Bakit diyan kayo nakatutok sa Kongreso? Bakit hindi sa mga kriminal na nagpapalaganap ng krimen sa bansa? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, kayong mga government workers, maglibot na kayo sa bawat nasasakupan nyo. Public service, di ba?
1: Yes.
0: Oh, hindi ka, mali yata eh. Sige.
1: Mula naman kay Sir Yome, kahit wala pong worship ang Pinas, marami naman tayong buwaya na sobrang sisiba, lalo
0: tama
1: na sa kapanibayan.
0: Tama yun. Mas magaling yung buwaya kaysa sa barko, kasi yung barko nakikita. Yung
1: ito,
0: buwaya, bigla ka nalang sasagpangin, biglang lilitaw, sasagpangin ang kalaban. O tama yun, mas marami tayong buwaya, sila ang gawin nating front. Diba, yung mga buwaya. Sige, sabi ni Ilang Cruz, patuloy ang ulan, bagyo, baha. Yan ang pinakikita sa atin para hindi makalimutan ang flood control corruption. Trilyon ng administrasyon, mga bulag, pipi at pingi. Hindi pa ba kayo nagigising, kayong mga loyalista?
1: Sabi naman ni Mami Bajerin de Saliza, nagmamatigas si Atty. Ligutan. Hindi tatanggalin yung ipinos niya sa Facebook na nagmamatigas kay presiding officer. Aba, kung ayaw sumunod sa rules ng impeachment court, i-contempt, tanggalin sa prosecution council. I dare you, cheese.
0: Isuspindi, di ba? Sabi ni Robel Claros, tanging mga malilit na Pilipino o masa ang may utang na 1.8 trillion at hindi ang mga involved sa malawakang nakawan sa ating bayan dahil hawak nila bilyong-bilyong pera ng taong bayan. Anumang oras na gusto nilang lisanin ang ating inambayan, magagawa nila. Meron silang mga diplomatic passport o visa. Ha? Meron silang perang naka-invest sa ibang bansa, di ba? Kaya anytime, pwedeng umalis, lisanin ang ating bansa at may iwan po tayong nakanganga.
1: Yes. Mula naman kay Sir Rick Orasyon, nag-umpisa na silang magbagong kulay kasi malapit na yung 2027 na yan. Yan na yung taon, naiikot ang kanilang mga puwet.
0: Abasa lalo na yun. Don Pepot. Sabi ni Mercy Fernandez, hindi nakikinig si Don Pepot. Dami nang lumalangoy sa baha. Mga bata nangamatay na sa baha. Lahat ng nasa gobyerno nananahimik, may araw din kayo.
1: Sabi ni Sir Jaime Samoy Bernante, Lenny Rappi, 2028, Sarah Aimee, 2028, match ba o no match? Ako, Sarah, Marcoleta ako eh. Puro abogado, hindi bendalo. Dito may pag-asa pa.
0: Sabi ni Shirley, uy, ang si Unggay, Kapunan, sino ba yung Unggay? Ihatid na sa for the aged, kayo naman, ang lupit-lupit naman ninyo para makainom na ng maintenance. Makakalimuti na. Gusto pang manakit ng batang lawyer.
1: Sabi ni Sir.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, uutang ulit ang Pilipinas worth 3.3 trillion para daw pagandahin at paangatin ang ekonomiya. Eh, aangat ang ating ekonomiya kung i-develop natin sarili nating resources nang hindi na tayo mangungutang. Kung sarili nating resources i-develop natin, yung mga Pilipino kailangan magtrabaho lahat ng may kakayahan, di ba? Hindi, puro ginagawa niyo, pinaasal niyo sa ayuda, ginagawa niyo yung tamad ang mga Pilipino at wala kayong binubuksang programa at oportunidad yung ating pagsasaka na dapat ay mas maging malawak ang ating food production, yung ating pagtatanim. Ayan, 92 farmers ang mawawalan ng lupang tataniman, na ibig sabihin mababawasan yung ating food sufficiency.
1: Yes. Mula naman kay Sir Jeans Denzel Mohano, yes tita, sabi nila, ang mahihirap na Pilipino ay squatters sa sariling bansa, kaya genuine land reform, sana ang gawin nila.
0: Sabi ni Anna Gray, ang genuine land reform, puro dayuhan, mga Chekwa, nakakabili ng mga malalawak na lupa, Koreano, Taiwanese. Yung lupa, ang mga Pilipino, walang sariling lupa sa sariling bayan.
1: Yes.
0: Anna Gray, ang ipinagtataka ko po ay bakit kumuha pa sila ng private prosecutors. Ang dami nila ng mga abogado sa Kongreso, another gastos na pambayad sa private lawyers. Hindi po nila iniintindi dahil hindi naman sa bulsa nila nang gagaling, kung hindi sa ating sambayan ng Pilipino mismo, sa salapi ng taong bayan ang kanilang ginagastos, ipinambabayad sa mga prosecutors.
1: Sabi ni Sir Jeans Denzel Mohano, sino ba si Unggay Unggay?
0: Ewan. Sabi ni Romeo Sunga, good morning Madam and Sir, mabuhay, laban, laban Pilipino. Sabi ni Danny G. McCroll, 7.5 trillion next 2027 budget ng Pilipinas. Busog na naman mga buhaya. Utang ng utang na nila. Tayo ang magbabayad. Sige.
1: Wala kay Ma'am Winnie Kalingasan, Ma'am Carmen, Sir James. Tulungan po sana ng gobyerno ng mga Pilipino na mahigit 100 na nakakulong sa China. Ganti po ba yan ng China sa panggigipit dahil sinisilid nila sa kabaong ang kanilang presidente?
0: Yung ngayon, kita mong ginagawa sa West Philippine Sea, ha? Handa-handa. Panghahanda natin, ano'y panglalaban natin? Samantalang moderno ang armas ng mga Chekwa ng China.
1: Yes.
0: Diba?
1: At yung talaga
0: Scarborough Shoal, isang bato lang ng mani, nilisa, ano yun, ba yun? Nasa atin na. Diba? Dahil sakop ng ating EEZ ang Scarborough Shoal.
1: Malapit sa Sambales yan.
0: Sabi ni Rick Orasyon, ngayong kulang nalaman na ang kahabaan ng Pasig River Bank Dike ay gawa pala ng Chinese company noon na napakatibay, at ang kabilang side naman ay gawa ng Japan na napakatibay talaga. Di tulad ng gawa ng flood control ngayon na trillion ang budget, Ngunit ampaw ang gawa.
1: Wala naman kasi ang tagadi. Laki ng budget, wala namang malaking project, puro ayuda lang.
0: Sabi ni Teo Rosal, Tita and Kat James, Boying Remulia, palapit na sa'yo ang karma. Yung pogo sa Coblandia, iniba lang ang pangalan. Ha? Nawala ka naman. O sige, basa na wala eh.
1: Sabi ni Winnie Kalingasan, si Unggay po ay si Attorney Kapun. Kasi look alike daw po.
0: Nino.
1: Attorney Kapun daw.
0: O sabi, palapit na sa iyo ang karma, yung pogo sa Coblandia, iniba lang ang pangalan. At yung pagkamatay ni Percy Lapid, palapit na sa iyo, sabi ni Bangag. Yung sakit mo, lalala na. Asus Mariose, ano ba man? Pinasabi ninyo, sige na.
1: Sabi ni Sir Disdensel mo, ano tita, ang prosecutor ay kumbaga ay fiscal eh. O prosecuting attorney sa prosecutor office yan, o fiscal office, di po ba? Opo, sa fiscal, tsaka sa DOJ. Okay, prosecutor.
0: Yun nga ang sinasabi natin eh. Sa dami ng pera ng mga ninakaw, yan ba makakatugon kung lumala ang iyong sakit? Dapat yung mga pera na yan, gawin mo para sa kabutihan, gamitin para sa kabutihan, di ba?
1: Yes. Sabi ni Sir Tony Manalo, good morning po sa inyo from Cabuyao, Laguna.
0: Sabi ni Menchime, no vote to Aimee, never again. Marcos, Sara, at Marculeta, we vote. Sara at Marcos, we vote. Sige.
1: Sabi ni Sir Dins Delencel Moano, asaan na si Saldico? Nag-enjoy pa rin sa Parisian life? Sarap ng buhay, paldo.
0: Sabi ni Romy Sunga, sana si Bongbong maging kamuka ni Sendanya. Wag naman. Si Mar Joseph naman. Yung bata si Da Junior, magandang lalaki po. Ewan ko, ba't ngayon nagkaganyan? Ano ha? Natural na ang ngiwi. Tutel, gusto niya yun. Yung nga naman, natural na natural yung pagkakangiwi ni Sendanya. Naku naman kayo, oh. Ang lupit naman ninyo.
1: Talag ng berito, ha? Ilang-ilang, Cruz. Tigilan nyo na. Tigilan nyo na nga ako. Hindi natin need umutang. Lahat ng project, meron pong pondo. Hindi natin kailangan ng investor kung makikinig at gagawin ng tama sa Global Facility Wealth under UNCTAD. Alam lahat yan na nasa gobyerno. Iyan ang tinatago at ayaw ipaalam sa mga Pilipino.
0: Sabi ni Leti Prias, eto Leti Prias ha, ang unang message ko po, hindi nyo nabasa, yung tungkol kay Claire Sursul Castro, paninira. Oh, yan.
1: Sabi naman ni Sir Teo Rosal, Tita, ano bang ibig sabihin ng kapunan sa salitang Pilipino? Di ba, hayop na hindi pwedeng manganak?
0: Diba? Kapun yun, kapun, hindi kapunan. Kinapun, kahit sa tao, pag kinapun yung lalaki, hindi na rin makakagawa ng anak. Kapun, hindi kapunan, Teo Rosal, ano ko ba?
1: Eh talaga, oh.
0: Sabi ni Shirley, uy, eh talagang hindi na manganganak si Attorney Kapunan dahil sa edad. Tulad din po ng inyong lingkod, natapos na yung panahon ng panganganak. Oh, di ba? Matanda na eh. Meron ding ano, hangganan yung edad sa panganganak. Sabi ni Shirley Uyang, ang basura ng Malacañang at Ilocos, bunganga ni Lola Claire Castro napunta. O akala ko ang basura, yung bunganga ni Claire Castro. Di ba yung ICC? Ano ba ibig sabihin nun, Don Pepot?
1: Sabi ni
0: sa bagong Ibi, version, sa bagong version.
1: Oh. Impacta Claire Castro, ayong kay Senator Aimee yan.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ang mata ni Boying umuusok na, bumabaga na sa galit kasi nalaman ng taong bayan, merong siyang 1.5 billion. O nga naman. Sabi ni Rowell Claros, sa 25 million budget ba ng impeachment, kinukuha ang bayad sa prosecution lawyer, pwede. Isa nila kukunin yun.
1: Kapag
0: yung pagkain, yung mga binabayaran nilang mga testigo, ha? O, lahat po yan, dyan sa 25 million. Sabi ni Ray Yome, meron ng bill ng kuryente, meron ng bill ngayon, kuryente, Agosto, andun pa rin po ang system loss. Asa na ang pangako ni Marcos na aalisin na ang system loss nyo? Eh, hindi naman po agad-agad. Sinabi, gusto nyo pa gawin agad. Eh, sinabi pa lang. Antayin natin. Pero sinabi naman ni Pangilinan na hindi pwedeng mawala ang system loss. Oh, sige.
1: Hindi na kukunin yun. Sabi ni Mercedes Reyes.
0: Di sa atin. Ano ka ba naman?
1: Yun nga, tanong eh. Sabi ni Mercedes Reyes, pinulot lang Luis to at Kapunan yung mga testimonya ng prosecution kahapon, day 15.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sana po sa Lunes maging maayos na ang panahon. Kita kids, mga kapulso. Nung araw, nung panahon ni Gibo, nakikita kids eh. Yung mga makagibo kami noong araw. Pero talagang laking sisi. Katulad din ng pagsisisi na dito kay Da Junior.
1: Sabi naman po ni Kalingasan, Ma'am Carmen, si Atty. Kapunan ang nagsabi na nireregla siya sa trial hearing sa galing ng defense.
0: Ganun ba yun? Ikaw naman, attorney, alam mo naman na wala ka na. Gusto mo pa magkaroon? Sus Mariano, sabi ni Leti Prias, hindi kasi tunay na bongbong yan, na-expire na ang turok sa kanya. Sige.
1: Sabi ni Sir Denzel Mujano, kung mayaman ako, tita, sa US na lang ako titira, sa Boston o New York City. Kaya lang hanggang New York, kubaw na lang ako.
0: Sabi ni Benito Mangogat, ang prosecutor ay hindi lang law ang trabaho, kundi pwede rin maging judge at pwede rin maging police. Yan ang sabi ni Attorney Harry Roque, na pwede silang police. At din ang napanood ko sa asan ba ako? At yan din ang napanood ko, ang haba pala nito. Teka. Sa Turkish series na hango sa tunay na kaganapan. Sa istorya ng movie series na yon ay hango sa tunay na kaganapan ang mga prosecutor na nagtatrabaho ng maigi, laging nasa labas para mag-research. Hindi sila tumitigil, talagang nilulutas ang mga kaso sa iba't ibang krimen. Dapat ganito rin sa Pilipinas, hindi puro impeachment na lang. Imbis na siraan ng prosecutor ang mga akusasyon nila kay Sara Duterte, sugpuin nila ang lahat ng krimen dahil yan naman ang trabaho ng prosecutor, na puksain ang mga crime. Ang movie series na napanood ko, patama yun sa mga alagad ng batas na pakuyak-kuyakoy, lalo na ang prosecutor na pakuyak-kuyakoy lang.
1: Sabi ni Sir Bayani Ricarte, happy rainy weekend po sa inyong dalawa.
0: Naku, ito naman si Romy Yusunga. Si Kapunan, matandang uranggutang. Ano ka ba naman? Sus Mariano Garapon, oo. Sabi ni Danny G. Makulot, mag-retire na Supreme Court Justice sa November. Balita, si Boying daw i-appoint ni BBM o kaya si Gibo. Mario Pes naman, oo.
1: May balibalita nga. November na yan eh.
0: Ah, sige.
1: Mula naman kay Sarah Milbergara, tita, tito, si Kapunan talaga ang mukhang buhaya.
0: Sabi ni Romeo Uchua,
1: pabasa lang po kami.
0: Too judgmental ang mga nagkukoment dito. Kala mo perfect sila. Isa lang ang perfect, si Perfecto. Opo, namatay na si Perfecto. Talastas. Ng INC. O yan. O Radyo Aguila. Sabi ni Shirley, oy, ang fake news po na di na mga anak Kapunan, May period pa po siya. Ano ba naman kayo? Eh, ayusin naman ninyo yung inyong mga message. Ilang-ilang cruz. Pag lumabas na yung Redeemer, the only account that has the Redeemer code, tapos lahat ang magnanakaw. Kaya tayo may C3, C5, hanggang C29 o C29. Yan po ang Infrastructure Project 730. Kaya wala yata rito yung C1, C2, C3, C4, C5, hanggang C29. Ba? Sige.
1: Mula naman kay Sir Bayan Ricardo, tama po yung sinabi ni Tatay Digong about the president.
0: Ah, yung meron tayong weak president. At meron tayong addict na presidente. Yun naman sinabi niya, di ba?
1: Sinabi niya.
0: Sabi ni Rowell Claros. Oh, ito na naman, nawala ka na naman. Sige.
1: Sabi ni Ma'am Mercedes Reyes, hindi na nireregla si Kapunan. Noong day 15, naihina lang.
0: Kayo naman. Sobra naman kayo talaga. Ang babae ba na matanda? Kailangan gumamit ng daya. Pero ito pa isa. Lalo na kung malayo sa CR at halos 3 oras nakatayo. Paano si Kungay? Ay, naku Diyos ko. Final words na tayo. Sige.
1: Kaya, salamat sa Diyos, sa lahat po sa nila, sa lahat po, kakalaman, ako po yung ko James Godjo, lagi pong sabing, lagi natin piliin, gawin ng buti at tama, God bless us all.
0: Babatiin lang natin sina Ate Lenlen, Ate Clarita, na kahit senior citizen, tuloy pa rin ang kayod. Kasama po yan ni Ray Yome. So, wala na po tayong oras, kaya nagpaalam ka na, Don Pepot.
1: Opo.
0: Kaya tayo po ay pansamantalang nagpapaalam hanggang sa Lunes muli. Sa dati ring oras, dito po sa Impilang DZRJ, 8:10 a.m. At paalala po sa ating mga kababayan na sana, ingat-ingat po kayo. Mahalaga na manatili tayong malakas, malusog, hanggang sa 2028 sapagkat yun po ang ating huling laban. Ha? Kung meron tayong ipinaglalaban. Ha? Sa 2028, dapat taong bayan ang huhusga sa kung sino ang tama o mali. Kung sino ang may palanagutan o wala. Kaya sa 2028, sa national presidential election, huhusga ang taong bayan. Kaya nga po, pinipilit nila na itumba, i-impeach ang ating Pangulo dahil halata, obvious na sila ay natatakot sapagkat kapag ang naging Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas may mananagot sa kanilang ginawang pagsasamantala sa taong bayan. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Neil Nunes. Democratic lawmakers in the U.S. have demanded answers about poor conditions aboard an aircraft carrier in the Middle East. There are reports of food supply shortages, failing sanitary facilities, and suicide attempts. The USS Abraham Lincoln has been at sea for 9 months. The UN Special Envoy for Yemen has warned that the country could return to large-scale civil war as it gets drawn into the confrontation between the United States and Iran. Hans Grundberg said the military activity had intensified along the front lines between the Iranian-backed Houthi militia and forces loyal to the Saudi-backed government. the Democratic Republic of Congo has detected Ebola in a sixth province as the country's outbreak continues to spread rapidly. More than 2,100 people have now died.